igsoon. Bisag asa nga lugar, as long as may gala, doon ay valid dito mga igsoon, nga warrant of arrest nga ipatuman mga igala. Okay na, may giingon lagi dito nga verbal lihis non est residentum. About masabot dito, kung klaro na bala, o dili ito mag-interpret, maglain mga igala. O nga, klaro man saan mga igsoon, wa may exemption, so expression unus est exclusio alteros. The expression of one thing is the exclusion of another. But masahot, kung unsay nakabutang dito, building na gibutang, wag i-specify na mga igala nga, exempted, etc., etc., then excluded na siya mga igala sa giingontang appeal o covered mga igsoon sa maong pagpatuman. So no question, no nga naya authority ang balaod, inside gani mga igala sa Senado. But, may bat na mga igala, pero di na bat mga igsoon, nga gitawag itong panike, mga igala nga ba? Ilisa na mo. But, BUT mga igala, naibat na ni mga igsoon for courtesy purposes. At least lang, pag-respeto sa posisyon nila mga igala, especially mga igsoon, kaya naman lagi gitawag itong presume innocence until proven otherwise. Subot pa sabot mga igala, bisan pa man o nakasuhan ni bisag na warrant of arrest, gipresume gyapon ng inosente mga igsoon. So, courtesy yan na lang sa public servant, kay giingon lang itang gipili mampus katawahan mga igala. Tingog sa katawan, tingog sa Diyos man ko na lagi na box family, box D. So, ato lang po respiton. At least itong gitong over man sad. Pero nisuway pag yung mga igala si Senator SP mga igsoon, Senate President Pedro Alad Gaitano nga mapugan mga igala pag-aristo. Pero kung makita ninyo, kano, nag-live man ito mga igala. Agad, patuman yun dito mga igala. Aga, matur palagi mga igsoon, gibasahan sa Miranda Doctrine. Senito Jinggoy Islada. Kaya wala naman isugot dito mga igala si Secretary Remulla sa DILG, Department of Interior and Local Government. Saan nyo dito mga igala nga daw ikustudiya na saan mga igsoon ni SP Cayetano kaning si Jinggoy Islada. Kaya matod palagi niya dito mga igala nga nawala na ang iyang privilege din eh. Human nga ang last man kung nag-ikustudiya mga igala Senado nakasibat. Sumotoy, argumento dito mga igala. Muna nadalagin ni dito skami for procedures mga igsoon, dugang mga procedures para madala mga igala nga dito sa gingontang asa ni siya i-detain si Senator Jinggoy Estrada. But for the purpose mga igsoon sa kanabang background, first time ba ni mga igsoon nga giingon nga nahitabo nga kinibang nga kaso ni Jinggoy? Actually, 2000 pa nga mga year na ana ni siya, na appeal mga ni siya may gala katong sapi-sapi, plunder sa, kasong plunder gabon, regarding sa witting. Kaya bang nalagputan sa iya ditong amahan? O nga si former President Joseph Estrada, nabalik na po mga igala way back mga 2016, mga ina na nga mga year. O, naana po mga igala, plunder gabon to, sadap na saan to mga igala, itong kanapulis. O, involved na po ni sila, sila Indrile, sila Bogribilia. But later mga igsoon nang dismiss na itong ilang mga kaso. Although convicted sila mga igala sa inyong tanga gap and corruption but not plunder, pero later on mga igala na absuelto ni sila mo ni nagabalik mga igsoon ni sila Senator Jinggoy. Karon na saan mga igala, more gapon same case plunder gapon mga igsoon kini alayo na saan sa mga flood control projects. No, sa ako ga ko ako ipangutan-on ninyo mga igala. Gilantaw ko ni nga maong nga mga panghitabo as ako an mga igsoon. Walay kulor ba? Kay kung lantaon maguni mong kulor ani mga igala, matinted man ang labas. Ang akong gitanaw ni mga igsoon, tinuod bagi ka ang akusasyon o dili. Kay, mo nagingon, ang pagukod nato mga igala sa nalambigit sa flood control projects, wala mga igala'y kulor. Wala kito nat mga igsoon, besag pagipaboran pa nato mga igala ang usag katao, ganahan taan eh. But kung involved mga igala nin be it, kay rule of law malagi ta. Although ako ganin, nagpaabot kung kanusasan mga igsoon, kaya namahayag naman to mga igala si Ombudsman Remulla, si Buing mga igsoon, si Jesus mga igala, Kuya Orbenigalan, si Ombudsman Remulla, gibot kag itong nana, no? Ilan ang posibleng ma-file ang bugkaso, sila Romualdez et al. O magkaubanan sa mga igala sa Kongreso tungod yapo niya nang giingontang mga flood control projects. So, be it! No, muna giingon mga igala nga as long as ano na ebidensya din dito na sila. Kung sa binugoy pang istorya, sa presinto ka na lang mamahayag. Tama ba? Tagalog ba ito? Ano? Mas hindi na yung mauna ng Tagalog na ito. Ano? Basta kayo mauna.
Dito na lang ka sa presinto mo explain. Oh, mao na. Dito na lang sa korte mag-explain. Total mga igala. Di man gina ma-suppress ang kabaturan. Di man ta mahadlok mga igala makonbikto kung ingon tang wa gyud na inibuhat ang among mga official. Why? Because naman ni sila mga baayong abogado. Maka-afford sila mga igala og mga exemptional nga mga abogado. Kada bang abogado di kampanya sa gitawag pa sa mga legal experts. Oh, legal ingon ta mga igala nga mga personalities, mga maayos sa legal. No, gitawag nila og mga abogado di kampanya, kaya nila na mga igsoon nga bayaran para nga modepensa kanila. No, kay kita pobre, kuha lagi tang abogado di kampanya, pero dili itong mga bright nga abogado kundi di kampanya kay sideline ice cream mga igsoon. Kaya ang kusina dito, sa iyang law office, sa gawas, napo dito yung ice cream iya, gapon to mo ng abogado di kampanya, kaya na day, kiling-kiling sa gawas mga igala, literal na kiling-kiling. Kaya nag-sideline mga igala ng ice cream kay why kliyente. Nanda na siya, muna yung ato maapod. At ang mga pobre, pero kanin sila, di kampanya nga, literal yun mga igsoon. Adili, literal, kaya yung, di kampanya yun. Kaya ba nga, maayong yun nga abogado. So, listen kay Ibea, i-prosecute ng Bian sa nabuldaot, may gala. Kung nga kayo maayong nga modipinsa. So, kung ma-prosecute pa mangganing ka, makonvicto pa mangganing ka, din nagi possibility nga tinuod na. Kay despite sa giingutang maayong imong dipinsa, nga makonvicto pag yapon ka, Bian sa nabuldaot. Din na, there's something din mga igala nga imo na commit. Kay sa pobre, posible makaingon pa ta dito, nga wa manggoy abogado mo na nakumbikto na lang na siya kay kita laging pobre mga igala ang padulnga na to ani kung makaprovision naman lang ta pag plea bargaining lalaya naman dahil nating kung dili applicable ang plea bargaining mga igala kay dili drugs sige pag plead guilty na lang to a lower offense ka para nga ma-invoke man mitigating circumstance man ang pag plead guilty mga igsoon although dili kay taas ang pagbaba pero makababa na So kung magbaba na, kung mababa siya maigala kung one degree din, kung ang imo ditong penalty iya prison mayor, din prison correctional mga igala, mabububo na, mabiloon niya mga igsoon sa gintang 6 years, din ang labas mo provision na lang ka. So inaanaragin ta mga pobre, dili mga igala, susamas mga doon ay kaya. Nagkaya ginila dito mga igala nga ipawalang sala, not because nga wakay sala, but because mga igala, pwede ni mong lawgawon dito, lugawon mga igala, maraga lugaw man na, maraga ato man ang feeding program na lugaw. Pero I mean, lugaw ba? Kana bang murabaga? Kana bang butangan o daot mga igala ang utok sa huwis? Di naging ka makonvicto. Kaya di man tanan na-acquit mga igala, wag yung sala. Na na-acquit tungod kay wala na prove beyond reasonable doubt. Lain bitaw mga igala ng, lain man ang itawag dito nga, na-acquit ka kay wag kay sala, kaysa na-acquit ka mga igala na dismiss ang kaso tungod kay wa lang na prove beyond reasonable doubt. Meaning, lack of evidences, mga igala, para mo mulatas niya ng line, linya, sa gingong beyond reasonable doubt. So, lain na. Mabita, mga igso, hindi ka ka-charge, maka-counter-charge kung ikaw, gifailan kang kaso. O niya, wa ka na convicto, mga igala, because of reason nga, wala na ka-prove ang prosecution, beyond reasonable doubt, di ka maka-counter-charge o damages, anak, mga igso. Pero na-dismiss yun ka because kay gitumutumuan ka, wag yung kay sala, pwede ka maka-countercharge. Nga ito sa nag-file ni mo. Muna yung nakalahi, mga igala. Kung ingutang konbiktado ka o dismiss ka because wag ka na-prove nila, beyond reasonable doubt, o ganabang wag yung kay sala. So muna yung ingon, balikan ta ni mga igala. It's up mga igsoon dito sa korte kay nanbilabol man yung plunder, mga manig-issue ka ng mga igala sa Digang Bayan. Doon ay nangatuan na dito nga, di ba nag-piansa naman ni siya? Si Senator Jingboy, yes, nagpiansa siya sa kaso mga igalang gagrap ang korupsyon. Kay anti-grap na to, 31.9 man punto siya. Dahil saan to siya mga igalang mantang sa hayop. Lain sa to. Republic of 31.9, grap ang korupsyon sa itong kaso. So, moto na piansan kay bilabol man to. Pero ang plunder mga igson, non-bilabol. So, ang boto, mag-uban ba ni silang bong rebilya? Nag-una-una naman ko sa bong rebilya. Diba, inamdo mo nga si Bong Rebilla, naguna-una na. Si mag-abot na po ni sila dito mga igsoon. Puro na mga artista dito mga igsoon. Mag-abot na po mga igsoon. Sila nga mga mag-iapo rin, diba? Kaya kipa, Erwin. Sa una, ang kulang na lang ani, kay wala naman po din taon mga igala, no? Si late Senate President Juan Ponce Indrile. Sila man to, tulo. Yawa naman, kay nadidbol naman lagi yung taon mga igala. The late Senate President Indrile. So sila na lang duha, nag-abot na sa silang duha mga higala. Ang kapahitanig, mag-ubad sila dito nila di lima.
Lain mo itong kaso mga igala ni kanabang congresswoman karon mga igala ng Laila Dilima. So nag-abot na sa ano? Kaya di man yung first time nila kaya na-involve man po lagi ni sila splendor katong sa DAP mga isoon. Si Senator Jinggoy o si former Senator Bong Revilla nga na una na. Atong Disyembre na una na ni siya mga isoon dito pag Dallas Biligruan tungod yapon sa kaso may galang plunder. Later on, nabot og kinsa po'y madugang paani. Nindot gani mga isoon nga kanto na pong mga naas administration nga mga magbabalaod. Ang maingon ta kay naman nagigipang imbisigahan sad karon may galang nga ma-file ito, ma-aristo na sad. Mag-uban sila dito para bibo ang prisuhan nila. Dito na sila maglalis mga higala. Bahala na sila, magsinubagay sila dito mga ison sulod. Ilan na. Pero I doubt, huwag iuban eh, kay gubot yung siro ang bilangguan. Sa tungod sa naitabo nini mga igala sa Senado, nahimo sa ning sumsuman mga igala sa Katilingban. Pero ingon ta, sumsuman, kanabang gihimo mga igala jismisan, kantong mga concern, kantong mga igalang mga involved, o di ba kanang termino nga gitawag nato nga mga kanabang aktibo sa isgutan ng pampubliko. O, kay kita mga ingon ta nga nasa tunga-tunga nga level mga higala, dili bright tayo, dili bulok, nasa tunga-tunga, ang gipangisgutan nato mga current events man daw. O, mga paghitabo man may gala sa itong panggobyerno, paghitabo sa itong Katilingban may gala. Pero na isa itong istorya mga ison ng gichismis nila, musilingan, kinikabit, etc. Di na po na siya mo. Di po na sila ingon tanga nastong ato nga. Kundi kanto po ng lowest level po daw na mga igalas, mga kaibalo. Ang gichismis na dito mga igala, ang masilingan na lang dito, kinakanabang nga binuhatas, kisingan. Oh, pero makatabang ba yung sana para masapon sa asawa, mga igala. Okay na sana. Literal sa ng human CCTV. Pero akong ginamihin mga ison, kanto bang kahisgot yun sa mga current events? Kani ang gisgutan mga igala. Tungod sa kagubot niya sa Senado, matod pa nila mga ison nga, nay nagsugyot ito, usbon na lang mga igala ang butang balaod, usbon og iabulis na lang ang Senado dito mga igala. You know, di man po pwede mga ison nga watay legislative department. Pero for the purpose of discussion mga igala, unsa magi ka mga ison no? Kung wag tangon ang Senado o ang Kongreso, but pulihan og laing legislative department. Nga sistema mga igala. Instead nga bicameral, kay bicameral man tagalon, natay lower house, natay dito yung upper house, natay Kongreso, napuntay Senado. Kung ingon ta mga igala nga i-change na into unicameral, wa man dapat problema mga igala, unicameral. Bisan pa mag-presidential form ta of government, may iso, may problema na. In fact mga igala, before mga iso naman tay unicameral, katong batasan pambansa kanhi ay unicameral man to. Dili man to mga congressman, dili man to mga senador, matod pa mga igala ang mga opisyal na to o mga representante. Kung dili, gitawag to sila mga assemblyman. Assemblyman ang tawag ato nila. Unicameral mga igala. Dahil pag kayo mo nagpataga, nasa kung dila, gito mga isa. Nausay, maulit kita kung kung dila sa mga kakakifive guy. Usay, magpataga na niya, magbukmo na niya, kinabuhi nga iyan eh. Matingabi to ito mga igala nga. Iniga matulog ta, inigbata na sumunta, ano maning na may balhibo ning ako ga, dila, adi, inikaon man yung balot mga iso, mga sama. So may dautan ang mukha o balot, di ay. Mas may dautan na. Nausahin, magbukbuot, bitaw ni mga igala, sus, di pala masuko ako asawa, putlog ka naman akong dila. Masuko man ako asawa nga, kadungo ganda siya ng putlo ng dila, masuko man na siya, maanaman na siya nga, sige putla, kuna na mo dila, mo lang ganda yung mapustan, putlon pa. Magiging na lang po. Pero ako yung pabutan, putlon kumayo, lago tao sa hay, kaya di magbubot-buot laging litok. Pataga lang litok mga higala, manang usahay, lago ta. Sige na lang, kay gimahal mas asawa, sige na lang po doon. So padayon ta mga egsoon dito. Unicameral. Amot lang og uyon ba mo niya na mga Exxon. Mabito na pulso na to, no? Sa inyong lantaw, kanabang applicable ba ka nga mag-change na lantaw? Wag tangon ng Senado o Kongreso. But ang legislative department na to is a unicameral na lang. Advantage na ng unicameral mga igala. Paspas mga Exxon ang pagpasas mga balaod. Kaya hindi naman maagig two chamber. Hindi naman maagig mga igala sa dua ka mga chambers mga Exxon. Kundi isa na lang. Pero dali sad kontrolon actually ang legislative mga higala nga unicameral.
O, kung strong mga igala, Presidente, dali na kontrolon kay wa na may laing upper house. Paragos Kongreso, mga igala, karon kung tanaw ni mo, dali kontrolon ang Kongreso. Magkwalis lang na siya, mga igala. Doon ay coalition sa mga parties. Iyan na mga igala. Control na sa executive department. Aga sinado ang usually dili kayo makontrol kay naging mga opposition o naging mga fiscalizers, mga igala. Kung mag-unicameral, same mga igalas, batasang pambansa dito, mga assemblyman, mga igso, anong tawag? Karon, sabay assemblyman, basig dispatcher siya tawag. Ika nang dispatcher, usahay matawag mo nag-assemblyman, tiga-symbol ba? Dili, plastar, kaya mularga na ninyo ang assemblyman po na sila. Other words sa dispatcher, assemblyman sa na sila kag-K5 Rin. Pero kaning mga assemblyman sa batasang pambansa mo ni ang mga babalaod ni Antong Panahon San Maygala ni former President Ferdinand Marcos Sr. Maman to, ang ipuli mga igsoon sa gingontang presidential decree mo bitang BP, batasang pambansa, Man Maygala BP. Pinaka-best example ka ng BP-22 Bouncing Check Law. Ang presidential decree, kanto, wag ito yung legislative, Maygala, technically. Kay presidential decree gani, mauna mahigala nga ang presidente magbuhat sa balaod na itong panahon na during martial law, matong PD, ka ng mga presidential decree. Pero pasalamat na po ito na ng presidential decree kay na ang 13-man pay. Kaya ng 13-man pay is presidential decree na mga igala. At least na lang dito, na ang presidential decree 891 man siguro na. No? Correct me if I'm wrong. No? Kung maoba na ang 13-man pay. Kanang PD 891 o 819. I doubt, marag 891 siguro na. Mauna siya Maygalang presidential decree nga nag-establish ka na Maygala sa 13-man pay. So, mauna. No, manay niagitan niya na nga what ay legislative? Presidente lang. Nagbuhat sa balaod. Ulaw man to si former President Marcos Maygala nga inanandagan. Marabag para di mahalata ditong diktito siya. Nagbuhat siya ditong legislative department. Ang mauna dahil itong batasang pambansa, mga igala. Pero under the bull na gyapon niya, mga igala. Siya na gyapon dito, mga igala. Kanabang gagabon, mga igala, sa batasang pambansa. For short nga pagkasulti, walay independent, mga igsoon. O walay gitawag dito nga kanabang autonomy from other branch of government ang batasang pambansa. Nabalik naman na sa dati, mga igsoon. Ganto na nag-usap na punta Maygala sa atong Batangang Balaod, 1986 Constitution na. Muna na siya ang bago, muna na pag-establish, pagbalik sa bicameral system sa atong legislative department. Naana tayo upper house, naana tayo lower house Maygala. Because ang atong 1986 Constitution mga igsoon, kung imo nang lantaon, kuan ka na, kanabang gabi ang focus ana sa protection sa katungod Maygala o pagpangabuso, protection batok sa mga diktator. Mabit ang mga igala nga even gani pag-declare sa martial law niya, dili basa-basa mag-declare mga igsoon, adon na yung concurrence from na the legislative department, dili ang presidente rin makadeklara niya na mga igala. Nga adon na naging mga grounds mga igsoon, nga gipambutang to protect mga igala sa ginong tanga masubli ang diktadorya nga mga rehime. Mama na siya mga igala. So sa magkakaroon, mama na itong punso lang yung mga igsoon, o yun magkamo mga igala nga para wala na isamog niya. Kaya we like it or not, pag inani ang dagan, labi na kay, di man walk out ang tawag, ano, no? Absent. O matawag ba ng awol man siguro mga igala? O awol, kanabang absent without leave. Kaya wala manito nga majority mga igala sa session sa Senado. So mo nagingon mga igala, pag inani ng dagan, dagan mga balaon noon, angay dito mga igsoon ipasar, dili mga pasar, pero maulagi na, estratehiya mo po na mga igala ni Senator Alan Peter Gaitano. And you know mga igsoon, dili ni first time nga medyo inani ang diskarte ni Senator Gaitano, ni Senate President Gaitano. Before sa speaker po ni siya mga igala inani sad. Wapo ni siya ninaog, mga igalas, posisyon. Hadlok po siya nga munaog sa posisyon. Gipadlak na niya ang Kongreso kaniyay. Pinong mong makara, kaya ba meron? Kaya yung gipadlak ba? Panahon ni President Duterte nga. Si President Duterte, iyan ang gibahin ni si Cayetano o si Velasco. Kaya iyan mo ni mga tao tanan. Una nga part ato, mga igalas, si Cayetano. Hantong 2020 nga, pulihan na din kapag speaker ni Lord Alan. Lord Alan to. Mas labaw-labaw to kay Lord Guto, mga igalas. Lord Alan. Kaya si Peter man ni mga igson. Pero apostolis, gapong nga lang, gaya Peter man, mga igala, na? Gapong, kung isa, loob na yun. Mas labaw-labaw. So, mga ito, si Lord Alan na Velasco, o si Peter Alan na Cayetano, mga igala, nag-power sharing. Agoy ka, di naman munaog, mga igson.
Oh, di naman muna og maigala, di naman magpapuli dito mga igala si Cayetano na itong panahon na as speaker. Mao na nga yung ipang padlakan dito mga igala ang kongreso. Oh, dito sila mga igala sa Quezon City nag-convene ang grupo mga igala ni Velasco na itong panahon na. O dito nagbinutaray, mo nang nahimo matod pa mga igala ang speaker si Velasco. Pero wala nag-recognize si Cayetano atong nga time, 2020. Kay matod pa niya dito mga igala nga dili. Kay buharagad ang binyo. Oh, matod pa mga igala. Oh, sa Legislative Department ang Senate Plenary o ang Legislative Plenary mga igala dito na daw. Oh, di imbalido na to. Pero because Mike Son supported by President Duterte naman to mga igala si Velasco, mo nang later on mga igala ni kanaog yun pag speaker si Cayetano. So this is not the first time nga inani yun ang silo mga igala ni Senate President Cayetano. Pero ang ironic ani mga Son, kanabang medyo niligay mga igala mayo nga maiksplika kay ang nagpaubo sa ba mga Son, kaya nabang pagpa kanaong mga igala ni Cayetano tong speaker po siya gipulia ni Velasco, sila Sara Duterte po mga Son, Vice President Sara Duterte, sila Bongbo, sila President Duterte ato nga mapulihan siya ni Velasco. So mo nagingon lagi mga Son nga kanabang nga usahay na yung mga panghita mo na gabalik-balik lang na yung mga panghita mo, may galang di yun po ma-learn mga Son ang Filipino o ang usag ang mga individual. So wait and see ta kay sa pagkakaroon nga na-aristo lagi mga gala si Senator Jingo Estrada, ang actual ka ng mga Son nga ihapda sa Senado 11-11. So sa itong pagbalik at ulang taon mga gala, kinsaman ang majority member member sa majority nga 11 senators og ang members sa minority nga 11 po senators. Now diado ra man sila inigbutungan ni mga igala kun ay kudita mapulihan kay si ang sa 11 senators part na di mga igala si Cayetano nga Senate President. Remember nga mabutar lang siya unya kung adunay tay. So 10 11 ang labas ani no mapildi gyud sa minority. Man nga usa ka rason na mga igala nga di sila mag-convene kay para nga di mapulihan dito mga igala pag Senate President. Like sa akong giingon like before kani si Senator Cayetano, medyo kuan yun ka na bang kuan yun ka nang hupot yung kay mga igalas posisyon eh. Kaya nahitabo lagi sa pagka-speaker na ni Wapun ni Naog. Gilugit na ni siya ni President Duterte para mo naog sa posisyon. Senator Cayetano, kani 2020 mga igala. Wala nga, usay, maigo ni sa kanta mga igson niya. Kayo naman yan nakaupo. Diba na kanta na? Bakit ayaw nyo nang tumayo? Diba kayo na nakanta na? Kasi na nga kanta. O niya, balik kanta ni Human Lamas. Importanteng payumdong. K5, News FM. Championing the lives of the Philippines.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: GTX 500.
2: Good morning, Diatay. Unsa atong kumpleto ngalan?
3: Hi, Eusebio Agmong Jr.
2: Kailan itong edad?
3: 63.
2: Taga-asa man ka?
3: Nata sa San Roque, Lapasan.
2: Unsa mga produktos Klinika de Alternativo ang imong ipalit karon?
3: GTX 500 to MyTC.
2: Ngano na-encourage magkagamit aning produkto?
3: Okay man kay... Lagi na kayo sa atong liver, limpyo ba, atong sugar, taas, medyo nakadepensa na matatiksunan na itong health na ito.
2: Unsa man imong balatian sa panglawas?
3: Ako, kung naman, wala pong magigibati. Ako lang ba nga taas ang dugo.
2: So sa imong paggamit ka ron sa mga produkto?
3: Maintain siya nga, kung sa imong taas, sa imong... Kuan ko nag 145 90.
2: So karon medyo maayo gyud imong daagan sa imong healthy lifestyle, imong
3: sada maayo. Kondisyon
2: gyud. Unsa man atong ikaagad sa mga suking dipiminaw sa K5 yung CPM Cagayan de Oro?
3: Atong edad na pataas na sa 60 level, put supplement maayo. Depensa yun. Labi na yan na itong edad.
2: Salamat kayo tay.
1: GTX 500. Pumali sa mga butika. MyTC. Ang alkaline nga vitamin C.
4: Niba Papulangan. 75.
2: Tag-asa ka na eh.
4: Kanang dina na sa kwan.
2: Parang ilapasan. Ano sa mga produkto ipalit niyo sa klinika dito?
4: Kani yung MyTC.
2: MyTC o D3 Bio?
4: Kanang di ko pa katulog.
2: Sa dihang nakagamit na mga produkto sa klinika dito alternatibo?
4: Maayo naman.
2: Ano sa may mga kastorya sa produkto? May mga gamit?
4: Maayo man. Nang magkatulog na po, niya may na akong kaon.
2: Salamat, Nay.
1: MyTC, ang alkaline ng vitamin C. Mapalit sa mga butika. MyTC, I Care Gold Capsule.
5: Ako si Bibo, 35 years old. Himuta akong mata, uglis o dibuka, kadabangon na ako sa buntag. Giingan ko sa akong silingan, sulian na ako ang I Care Gold o I Care Drops. Kay maupod ni iyang gigamit. Ako, Jud, na pamatudan. Niayo ang akong pananaw, huwag nawala ang muta-muta o pagpamula sa akong mata. Nihayag na Jud ang akong pananaw. Sulayin ninyo ang I Care Gold I Care Drops.
1: I Care Gold Capsule. Mapalit sa mga butika, Shopee o Lazada. I Care Drops. Ang iba't ibang eye problems gaya ng astigmatism, dry eyes, panlalabo ng mata, redness, glaucoma, cataract at marami pa. Kayang-kaya na ng I Care Drops. May hyaluronic acid tulong para mapanatiling balance ang moisture level ng mata. I Care Drops. Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng I Care Gold at patakan ang mga mata sa I Care Drops. Mabibili sa mga butika.

0: libre sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibilis sa mga butika.
2: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
3: Alain Tamaygalan, this is the Foro de los Pueblos. At oras maigson, alas also try to, no? By the way, kaninyong kanan nga namina o garamaygalan. Kaninyo, timanigin ninyo maigson, no? Kay kani proteksyon sa atong kaimsugs panglawas. Kung taas ang inyo mahigalang blood sugar, o niya bunasan mo history mahigala sa inyong pamilya, yung mga mama, lulu, lula, mga kalululuhan ni mo, mga kani mo ba, kailang descendant ni mo mga igsoon, bunay history nga naisakit diabetes. Ayaw pabuta mga higalang kanabang mo grabe sa ni kanimo. Kay dako sa ganitong chance, ha? Nga magka-diabetes ka, tungod kay hereditary sa ni Maygala ang sakit sa diabetes, tungod sa atong genes. Nung mapasapasa na to other generation mga Maygala, malang ayong kumpiyansa, pag naagay pamilya dito nga si, uy, si auntie, si lulo, si lula, oh, na ay diabetes nyo, na katong buhay pa sila, oh, kinahanglan nga kita sa dito mga Maygala, makaprotektar ng daan, para nga dito magka-diabetes. Kaya sa ato naging gingon, hereditary ni. Usahay mga igsoon, dili lang dito ang imo bang pamana o sa Tagalog pa. Oh, ang imo dito mga higalang madawat kung dili usahay pati sakit mga igsoon, mamana sa nanimo. Oh, wa tay mabuhat anak kay mo na man ay realidad pag nasa imong jeans lagi sa imong jeans. So kinahanglan nimo mahigala ang DTX 500. Why? Because mga igsoon, ang DTX 500 adun na ni powerful extract din mga higala sa palya mga igsoon og sa discard sugarcane. Nga epektibo mga higala pag control sa pagtaas sa imong blood sugar tungod sa diabetes. Kana siya mga higala, mauna siya ay mga kana ba makaprotektar, mutabang para dito mga igsoon nga dili musaga nga atong blood sugar nga mahinungdan mga higala sa pagka diabetiko na to. Oh, kay wa may diabetikon kung ubos ay mga blood sugar natural. Oh, logical yun ang explanation. So para di mo sag kalabi nagnakaya kanabang pamilya nga diabetes na kaniay sa mag DTX 500 ka. Di na ito paabuton mga igalang mahimo ni nga mo full blown ni mga igalang sakit na nato, na acquire na ginato mga igalang na nanagyutay diabetes kay lisod mag-maintain mga igala na niya na pag grabe na. As long as wala pa siya mga igala, ato nang i-prevent. Prevention is better than cure. Genetics, mga higala, 50%. 50% po ng environment. Mga gina, mga higala, sa study sa genetics. So, bisan pag na kay 50%, mga higala, magka-diabetes, kay genes mo na nimo, but sa environment, intervention, mga higala, na dili na dito, may mo 60%, 70% para mga diabetic na kinahanglan, mga igsoon, DTX 500. Mga gina, mga higala, prevention is better than cure. Invest kita sa panglawas. Kaya mo na pinaka-the best nga investment. At maminawan, may gala mga testimonya sa naggamit yun sa DTX 500.
2: DTX 500.
4: Evelyn Wuhan, 55. Alak, kita pang paminod sa akong tiil, mukram, usahay, mukram. Ngayon, akong dugo, taas kayo. About 180, may over a cup in 100. Karon, medyo na siya na minor-minor.
5: Sino pagamit o DTX 500? So karon, mapalit na po ang DTX 500. Yan kanina nakatabang yun sa imong buwan.
4: Palit, mag-ito yun naman.
2: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
3: Ay, kalimutan, DTX 500 para sigurado dito may galang nga dili musaka, dili ta magkagwa na may zone ning gitawag ng itong diabetes. Panglawas ang atong huna-hunaon may gala. Mas una pa kaysa bahandi, kay kanang bahandi mawala na mga isoon pag dili ka healthy. Pero kung healthy ka mga higala, pwede kang magka bahandi. Maagwaya ni mong bahandi pag healthy mong lawas. Healthy ka mga igsoon, why sakit nga gibati? O bitaw giingon mga higala nga ang mga bilyonaryo mga igsoon nga masakiton maibog mga higala sa pobre nga himsog. O gina mga higala itiman eh. Why bili ang bilyonis kung igda na lang ka mga higala. Muna nga ibog na sila mga igsoon. Kung pwede palang ibaylo ng bilyonis sa imong kahimsog, ilan ang ibaylo? Eh, wala na turning back, mga higala. Pag magkasakit na ka o ganang seryoso ang kasakit, wa, nagikuan na, mga higala, turning back. Mauna ginain mong kinabuhi. So as long as okay pa ka, puting tahanan na ito itong panglawas. DTX 500, mga higala, protection na ito. By the way, diyasa si Kakipad Jonathan Sabanal kay... Yaman ang patay, nagkablaga na, Kakipad Merwin. Yato ni Siren, mga higala, Kakipad Jonathan, ikifay mo!
2: K5 News FM Flash Report.
0: K5 Nathan, nadala na ang biktima sa balay ng Balanan. Usa kini sa 22 anyos niya, criminology student, kami ambak, binibispo, sa may JR Burha, Barangay Carmen, Bridge K5 Nathan. Doon ra sa ilahang K5, K5 Bridge sa Galiardo. O, sa itong live, makita ka na, kailangan mo ng balay. O, pag-abot din eh. Abi ko mag-dictura kay traffic naman kayo. Kadagandagan ko, agipaningot sa pag-abot din eh. Victim ah, kanina, naglisod yung silang saka ni Kipagatan. Binagi sa isi lugar dito, manapang mga square agi. Din yung lugar na yun. Dayon, gigamitan nila ang isi. Pag-abot din ni Kipagatan, medyo dugay-dugay yun siya na saka. At sa itong first live, ano eh, magkita man sa itong first live, Kipagatan ganina. Ang pagbutas sa mong biktima, pero conscious ang biktima. Ang ganing biktima na ilas pangalan si Jeffrey Dalubay nga taga lungsod sa Pandil.
3: Ato ni Klarohon, ato sa Klarohon, Kakipaiba, Jonathan. Okay ning biktima. Okay ni, stable ni ang kinabuhayan ni Ron.
0: Actually, Kipaiba, pagkita na to niya, gatigam ang mata, conscious man siya.
3: Aha.
0: Makita sa obos ka Ron, doon ay chinilas niya, Kipaiba, na to, yung chinilas sa obos, oh. O, tayo yung chinilas. O niya, ikabutiyag siyang ayaan, kaya ako man-interview yung ayaan ganina, tipik lamang Kipaglatan sa itong live yun, kaya ako na naka-on-air ganina, katong gikwan, matos siyang ayaan nga si Lina, nagpuyo, matos pa kiniyang anayang pagumangkod sa iya, mga almost 2 years na, diya sa Bicastro Street, Barangay Carmen, o niya siyang nasairan kagabi, eh, nga doon na lagigingo nga, bagsak lagi daw.
3: Mm-hmm.
0: O, nabagsak kiniyang nga pagumangkod, nya kung yang tanawon kay Pamatan matud pa gamay ra man kay nga problema kay Pamatan pwede pa man mubawi. Pero tingala si Pamatan posible baka nga na kanibitong dili madawat kay Pamatan lugar ng kinabagsak siya kang panahon na sa ihang susakasab di kay Pamatan mo na nga diri ka ganina nagtindog-tindog pa matud pa ning biktima diniyo mo sa mga naglantaw din eh nagtindog-tindog pa matud pa unya pagkataud-taud ni ambak na rin kay Pamatan.
3: So nakitaan yun nga ni ambak, wala ni ningo na slide, wa, ni ambak yun siya.
0: Oh, ni ambak yun sa so, Kipermatan kay taga Bicastro man siya. Ya, yeah, nagmotor to siya diri. Ba? Namatoy motor ba? Oh, namatoy motor niya kanina, no? Wala kanina motor, wala na motor siya motor din ni Kipermatan. Oh. So din eh, nadala na gito sa Kipermatan no, ang katong biktima. At diri pag motor to perting daghanan tao, grabe ka traffic ni Kipermatan, pero gidala man ito siya pidala sa NMMC, kaning JR Burha, posible kay dito mapaingon ang kwan, dito mapaingon ang kwan sa JR Burha ang ambulans sa Kipagatan. So, at this lugar nga, conscious ang biktima, kung ang tanaw na ito Kipagatan, kwan na po siya, kibutangan o kanibitong bandits ang yaha, kaning ang liog niya sa Kipagatan, kanibitong tawag ka ni, hook ba na nga, dili siya makalihok-lihok.
3: Oh, katong mo lagi gamit ni former President Gloria Arroyo, ina to?
0: Oo, katong kito Kipagatan nga, para di malihok-lihok niya. Kaganina medyo natawtawran gyud pud pagkuha lugar tong kwan niya traffic kay gikan dito sa JR Burha kay Pamatan sa may Kugon area pa ingon diri gyud grabe ka traffic handle karon wapag yun naman no ang traffic kita taas kay traffic sa kong motor kay Pamatan
3: pero karon kita mo sa video nimo naapa diya sa obos ang kwan naapa diya ang biktima sa obos
0: wala na kinila na
3: agi dala na
0: oh kanina na pag missis para na ko dito sa GC lupa din diri kay Pamatan. Mga pila na mga kapit naman sila mag-20 minutos ang labay kay Pamatan. No, kapit na mag-20 minutos. Sa itong live karon mga video, kuha na po sa po ni. So, karon kay Pamatan, at this lugar, nakuha naman na itong side sa iyang ayaan, na mora gid po, nangyawaan nga problema si Hapag Umangkon.
3: Kung saan na ito, nabagsak lang usa ka subject?
0: Oo, 22 years na bagsak ka ito pa, nakuha sa kursong criminology kay Pamatan.
3: Kuhaan ba, kanabang nagi ko ano? Nagi kausaban ba ang kinaiya sa tao, no? Mga Pinoy karon kay kuhaan na ba, kanagadaghanan sa itong mga kabatanunan, marag di na maka-absorb o pressure. No, dili pareha sa ikaw batan-on man sir ka nga kategori. No, dili magid kali kaya ngayon dili compare kay lain-lain yung tanga era. but makumpir mag-o ni mo nga sa una bisan pagani dito ga isaray na pasar ni mo tanan na bagsak awa magyapon mga higala babaga wa may problema no ya bisan sa gugma ingat ang buwagan ka kada di man di man yapon maghibok sakit lagi sakit pero matubasuman ah sige lang kay kung nay nawala naman po mapuli nga ingon mas biblia nga kung magtangan ka kusa inigbalik times 10 mo na nga iniga nawagtangan ka kusa ka uyab pagbalik napunay mo uyab kaya di times 10 man. Ano lang ba? Pero karun, ano, grabe na gid kayo ka. Ang mental health problem sa new generation, taas gid kayo ka, K-Pab Jonathan. Kanang natala karun sa mga pagtuon, dili pa na ang reality. Kaya ang uban, ano, wa man nagsaba, di man mo mahalata. Pero deep within, kadaghanan karun, grabe gid ang problema sa mental health.
0: Yes, pero K-Pab Jonathan, pero kung tanaw na ito, K-Pab Jonathan, wala ginanga. Akin ang mental health dapat gani tutukan karon mapanaw na kay kapatan kay sa gunson no mga kuan kining sa gunson ang mga nagkutlo si sa kinabuhi kasun taga barangay Kaswaga nakaplagan diyan patay lawas dito sa may kuan hataan kini karon kay kapatan iya yung pagambak wala sa mi ambak suba diri sa mi ambak mi ugbok sa semento o pero kung tanaw ra to kay kapatan wa man pud at kadugo posible nga wala gyud ma akin ang maintamano ang iyang lawas akin ang ulo kay kapatan. Diba ka posible na napiangan to karon unog yun kay
3: unsa man nagkataas unsa man nagkataas taas na kayo
0: 25 nga to 30 ka mga kapasot kay Pabratan o
3: taas kayo
0: taas ko din siya huwag maamba ka sa katawa ane marag duha ni siya kasipsik ang kitasot kay Pabratan o kay mga tagas mga balay din pero naas mga patot pa ni Richard Galliardo pila ni Kimba Church 25 feet 25 feet
6: na sa SM.
0: Kanina, pagkakita ng speaker, galiw-galiw
6: po. Oh, okay na to, galiw ko man siya.
3: No, thanks God, thanks God. At least nalang dito, galiw pa.
6: Hindi ko formalin ko man siya.
0: Katulala lang. Kabot siya mo kayo, dungo rin yung balay kanina. Kung saan mong katingan siya kanina?
6: Tingnan ko kanina kasi. Apat ako sa balay. Daga magkatawa rin. Tulad, magkatagan ko pulong diri. Kanina ako nabutan nga, nanay tao din sa yamba kaya sa tulay.
0: Tama nga nakakita na rin sa may story nila.
6: Dili na mo dili tumura kuno dili lagi mo sa dili dapat lagi ko sa dili dapat ako mi dali dapat ang tingalan nila kay kalit kalit lang kuno ampak
0: may nakakita ada nakakita di ka na pulinyo
6: oh dali sa ligan sero naman kaya may tambay nila
0: pero pagdagan ni mo dili ang biktima na pasubos sa
6: kanpas oris sa pasubos ila pang gikan sa mga kalingkuan
0: oh oris sa pasubos pa sa siya
6: oh kochi mo to kochi
0: oh ay balik ka to biktima
6: lagmi to na to balik kay si kami ni nga bahay niyang ang bakano ni
0: pwede sa obos pwede nga ana kita
6: o sa kuno abtan kay nang ito na kay gisulot gi karga na gi ko na sa akong pa
0: sila na magani kay medyo mabawa ay bi taas taas siya pero amino nimo ano kang wala to nagunang
6: ulo wala lang siguro kay kung nagkuna pang ulo nakadugo okay wa may dugo sa yang ulo mali na basta kiyara tong tela to or yan to da to nagkuan

0: ko nga mas problema hinog masud kag kapulisan nga ma-aggravate dito kay di ba yan na bibibaby dito no? Lasing inigawa sino magka problemas mental mo musil na hinog.
1: Yes, kay Pablatan. Yan ang ingon ana, si Pablatan, no? Kaya karon hindi na tag-backline ka na lang. Layo po kayo na backline.
0: Oh.
1: Hindi na po kayo sa mong ipamutangan ka ron. Dati na karon
0: ka. Pero pwede mong sagka nga mag-langoy na lang na may suba. Kung di ka ganahan nga mag-backline, ay langoy lang!
1: Pero, kung kay Pablatan ka na bitaw ni suba kung kagayan di Oro River. Kung tanaon ni mo, kay Pablatan, mura siya kapanawag yun. Wala na katong mga tao nga, kanabitong tao nga murag duol sa kagulaanon o kinibitong depressed kay Pablatan.
0: Kuyawan man tanong
1: mo.
0: Mag-istorya tao niya, niguli ni mo ha, kay nga nung manawag ng mga Agusan River, maliglikado man sa dani. Mag-istorya ta. Mag-istorya tao niya. Tagay ta, magtagay para di ka, dili na manawag ng Agusan River. Oh, Agusan River. Kanang Cagayan River. Agusan River na rin, butuan mo na.
1: Kanyang Cagayan de, Cagayan de Oro River kay Pablatan ba nga? Tanaw na to, lubog-lubog karon pero katong ni ambak dito mag-isa ni ambak sa una-una niya kung ambak siya diri sa tubig mabuhi pa siya una-una kung nga dinig ko ni siminto kay murag kay criminology man to siya kay Pablatan kung diri siya siminto medyo bisagay pa man siya mukupok-gupok yun yung lawas kay Pablatan pero kung diri sa tubigan ma medyo kung tanaw na to kung gabalo siya langoy. Ah, babuhi kaya pong siya. Pero kung utong...
0: Pero kung maghikog ka, mula mo ipabaday kag mahikog ka.
1: Lagi, pero kung mga timing ko kaning naibato kay Pablatan, si Orok yun po ka. Pero kaning niya, uy, napoy nilusot pa nga, nag-live rin ako sa Facebook ko, pati niya, masikahan niya akong cellphone. Uy, pag kinahina yung taon mo, ay masikahan niya akong cellphone karon. Ron. Oh. Maingon yung tubigan, bako. Oh.
0: Mahal ra ba na mahal ra ba na imong cellphone kay murag kadto man ang parehat kang ma'am Shing nga tag 84 minutes mo ro.
1: Hello kay Pablatan para ba nila impas sa cellphone niyan. Karon nagtabok ka des tulay masikhan ta ning motor nga naglusot-lusot karon.
0: Oh, gumiting ta ro gumiting ta ro.
1: Oh, nagtask itong ibaklayan karon kay Pablatan.
0: Oh, sige na putol man mga igala si Kaki 5 Jonathan sa banal. At least na lang dai mga igala, no? Atong igurik ang permirong report mga igsoon. Wala ni siya in town po namatay. No, buhi-buhi pa, no, buhi pa in town may gala ang maong lalaki nga criminology student nga nilukso mga igala. Oh, dito sa kuan yun, wa nilukso sa tubig ha. Dito sa siminto ni siya nilukso mga igsoon. Oh, balikan ta kay Kimem Jonathan.
1: Yes, kay Pablatan. Finally nakatabok na gyud tanaw sa suba, nawada na tong kadlok lugar kay kanimo kadlok taw niya kasong cellphone ba masikha na ning sa motor. Mulo pa do niya diri speakers.
0: Hindi, actually, usay, hadlok man ng suba kay basing na ayay buaya. Pero kung buaya magali pag-aisgutan, mas hadlok yun nga mulukso ka dito sa kongreso.
1: Pero, paan kay Pablatan, kini magong Cagayan de Oro River. May mga storya-storya magot po din eh.
0: Uy, susuri na po na. Matagismuso man sa istorya ito. Tagkan magkag-istorya nga na dumo.
1: Mga estranyo matod pa kay Pablatan, umutabo ka na yung suba, maliguligo ka ni. Doon na matod sa ipanguha, di rin. Abot lang, pagka pinood kay Pablatan, basta ka na mga surya na kay Pablatan.
0: Oh.
1: O ikaw, estranyo din eh, pero ka na kay Pablatan, katong nga ganina ni Ambak, kung tanaw na to, estranyo matod siya, kaya di matod taga Carmengio, taga Camigian man to, din iskwila.
0: Oh.
1: Pero, ang ato lang niya kay Pablatan, nagyan siya kagustuhan nga mag-cutlog yun siya kinabuhi, kaya, dito mang Jesus Minto, dito mag-isasminto ni Ambak kay Pablatan. No? Sa tanan-tanan ko nga po ni Ambak, dito mag-isasminto ni Ambak.
0: So, pero, so nagtuo ka nga, basing na ay nanawag niya dito, nga kanabang nga, ingon to nga, murabag na may tau, at sa imong pag-istorya, murabag tauan ang imong, kwan, kanang Cagayan River.
1: Yes, kay Pablatan, labi ng uban kay Pablatan nga.
0: At ano, mag-umahadlok niya sa inyong Cagayan River, mas nagkuman na nga mo Agusan River nito, ang kagulahadlok nito.
1: Layo-layo kaya itong iparking ano, sa akong motor itong iparking ano, layo kayo. Pero importante yan ni Kay Pablatan at sa kabalo sa karos itong mga kaisuran nga dila gini maayo Kay Pablatan kung doon na mga karib itong gihambing ng mga depresyon kinabuhi. E kaning nagsuriya karon o sa puni na kang problema. Sama sa mga nagyawyo. Ako ane.
0: So may tao yun yung problema.
1: Kay Pablatan,
0: oh, may problema tanan. Oh, bisa ganing galing angkor mani, yun naman yung problema.
1: Oh,
0: galing lang, ganang ang problema, papumima ko na ito ng problema.
1: Oh, ang importante karon na ito, ang sao na ito, pag i-challenge na ito itong kagalingon nga. Parang mga problema nga.
0: Adili ang kagalingon, i-challenge ang problema, itong i-challenge kung makaduot ba sa ito ang problema.

0: sa itong problema nga magproblema sila sa itong kagalingon, ano lugar?
1: Oh. So, pwede ka po. Hindi na na itong problema hon ang problema. Kaya problema na gani, problema hon pa. Mas amot ka problema. Problema hon, problema na ba?
0: Tanayaan mo ang yung problema na magproblema sa problema mo.
1: Oo.
0: So, muna siya kay Bablatan.
1: Asa naman ka? Ano na naman kasi ilaw? Minus tulay, ani? Asa pa ka ba doon? Ani mo ba magkapanoon sa jaging anan?
0: Na amis ganing tulay kay Bablatan kay naidalan sa tulay sa ilalom.
1: Oo.
0: Hihi mo siyang kibali mura siya kagyaanan.
1: Oo.
0: Pero sa pag-agi ani, bisag motor, kibukunao, nagtawa ko daw. Nindot kaya pagkabutang o, pero ang design ba? Design is very nice.
1: Oh, unsa man siya dalan na siya? Unsa man to? Nung ano na may aling ang mura man tanan ni siya dalan.
0: Ah, mura design ani siya kipa na tay. May pong engineer na buhat ani, wala gi palihay ba? Oh, gilay na himo siyang tukos tulay.
1: Ay, oh. See. Oh, gwapo sa dapat award ang engineer. Ah.
0: Sige,
1: sige. Sige, okay na kay wala naman tanan po yung oras. Urot naman.
0: So at least kay Pablatan no, luwas ang biktima. O man kinigingong niambak din, mismo sa tulay, sa Jarburha, Barangay Carmen, Syudad, sa Cagayan de Oro. Inibalita ko ganito sa Detect, para rin ipiksi mong tambal batok, diabetes, ngayon sa K5, yung sa banal para sa kampiyon, sa balita, servisyong publiko, galingawas, sa bayan sa Cagayan de Oro, 89.3 K5 News FM.
2: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
1: Daga, salamat ka K5, Jonathan, sa banal. So, ang update na ni Maygal, nasa tambalanan, gidala ang nilukso matod pa mga Exxon, gituhuan dito, naghikog. Ang usag ka criminology student, ito sa tulay, Maygal sa Burha. Malagi mga Exxon, ito mga kabanay dito, Maygal, ito yung sutaon kanunay, okay pa ba sa all rights? Para magka-istorya, magka-express sila silang gipangbati, di mo sangko, Maygal, sa pag-suway kutlos kinabuhi. Pwede mga minsay, din akong paspason. Sir Randy Santisas, good morning, ganimo sir. Ma'am Merlinda Mogis, ma'am, di asamay bulwa, good morning sir, ganimo. Okay ra, wala experience bossing, okay ra. Ikan po ni Mel Winstanley. Siguro mo, apply ni siya may galag, field reporter, matod pa niya, o anchorman. Oh, sige, testing, testing. Advantage yun na na-experience, pero not necessarily, kay... Atanan, matunaan man yun. It's better man gani may galang. Sige, may experience. Basta willing to learn yun ka. Kay, at least ito, ang kultura bang i-inject sa imo. Kultura yun sa K5 News FM. Eh, kung lay-lain ang kultura, ma-inject sa imo may galang. Na mura mga kagirumbuang na ino na napon. Mugahi mang ulo. Lay-lain ang kultura. Sige, okay. Pwede pa yung gandre sa Richard Gallardo. Good morning, Grimusel. Ganto nila Kuya Joe, Rosemary Gallardo, ni Mary Ann Hiab. Og ni Fax Gallardo Jr. Og ni Foylan Gallardo. Salamat sa pagbasa. Salamat sa Sir Richard. Iyan pa mga igala si Sir Imote Kong. Salamat sir. Good morning. Galimog ikan sa USA, Missouri. No, 11 versus 11 na. Isim na. Tinood yun na Sir Imote. Matod pa. May tanam. Ma-quit in third time. Matod pa ni Sir Imote si Jingo Islada. Siguro ni mga igala. Atong ka bro, hello boy, come boy. Matod pa niya diri, good morning bro. Oh, minaw siya watching dito sa Butuan City. Mabuhay kaki 5, matod pa ni bro, hello boy, come boy. Magsisibiyasan ni, karoon hapon ni sa Department of Agriculture Regional Office dito may Galas Caraga Region. Oh, good morning kayong tanan, Sir Roy Mabatid, good morning. Kalalab siya na kung matod pa niya, nangapin na ta, Dol og DTX Coffee Mix. Arang gamia, late na ka pangapi kaya dugay na kamata. Bilar gabi. Pasensya kaya gibilar di ka. Pero at least naka DTX Coffee Mix na kaya. Kumbati ka nun ay. Ang pinya ang lawas kaya pahimus na. No? Sige, sige. Di pa sir, si Ma'am Merlinda Mogis. Swim, swim. O oh, matod pa. Di nagyod mo swim, swim. Uy, wala tayo oras maigala. Babay na! Libertas Descende Arima Democrates! Ang kagawasan sa magpareag! Na espiritu sa demokrasya! Kaki 5 na tanan sa evento! May buntag na tuntanan!
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! Bye-bye, Pumso.
4: Francisco Barquez, nagpuyo sa Bye-bye Lunaw, Purok Ono, Hingog City. 55 anyos, nagbalitian ako sa Osaka, diabetic o mild stroke. Busa, nakabatibang ko sa advertise sa radyo sa maong proyekto nga dito ibayo. Akong gisulayan o tumar niya. Karoon na akong paminaw sa kumulawas ni Arang-Arang yun o dagang salamat. Francisco Barquez, nagpuyos ng Hingog City.
2: Dito ibayo, mabibili sa mga butiga.
5: Nay, may adlaw, sino ng alam mo, Nay?
6: Hansia Label.
5: Ilan na edad mo na eh?
6: 75.
5: Ano nabagtag mo?
6: Among manang na siling ako nabagad daw, sakit mo lang.
5: Nag-aalay?
6: Nag-aalay.
5: Ano ang imong ginatumar ng mga herbal food supplements ni Dr. Ano
6: lang yun? DPH, Sadnitis, Sunod, ng Distribayo.
5: Ano ang imong nabagtagan sugod sa nag-inom ka na sa mga herbal food?
6: Okay, ito bala daw ay ako nakatisag kapoy, kung ano dira. Daw kapisik lang bala sa akon.
2: DTX 500. Mabalis sa mga butika. D3 Bio. Mabibili sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
7: Niba Papulangan. 75.
8: Tag-asa ka na eh.
7: Kanang diha na sa akon.
8: Para gilapasan. Kung sa mga produkto ipalit niyo sa klinika dito?
7: Kani yung Mighty.
8: Mighty C o D3 Bio?
7: Kanang di ko pa katulog.
8: Sa diha nakagamit na mga produkto sa klinika di alternatibo?
7: Maayo naman.
8: Kung sa may mga kastorya sa produkto? Ay mga gamit.
7: Maayo man. Kanang magkatulog na po. Niyamay na akong kaon.
8: Salamat, Nay.
2: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty C!

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika. I Care Gold Capsule.
2: Ako si Bibo, 35 years old. Imuta akong mata, huglisod ibuka, kadabangon na ako sa buntag. Giingan ko sa akong silingan, sulian na ako ang I Care Gold o I Care Drops. Kay maupod ni iyang gigamit. Ako jud na pamatudan, ni ayo ang akong pananaw. Huwag nawala ang muta-muta o pagpamula sa akong mata. Ni hayag na jud ang akong pananaw. Sulayin ninyo ang I Care Gold I Care Drops.
1: I Care Gold Capsule. Mapalit sa mga butika, Shopee o Lazada. Kasakit ang tiyan, Mag-Clinical Sport Biotics. Gabutod-butod ang tiyan o wala mahilisan, Mag-Clinical Sport Biotics. Gatabang sa pagnindot sa digestion o pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan, Mag-Clinical Sport Biotics. Adlaw-adlaw. Mapalit sa inyong mga suki butika. Extend Food Supplement for Men.
3: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala nagid nakaarangkada kay Mrs. Ang napilawan, Mag-Extend Food Supplement for Men. Daw hindi ko kapatid mo. Na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
1: Extend Food Supplement for Men. DTX Beauty Soap.
4: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
1: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
5: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at itim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
5: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
6: Kaya subukan ninyo.
5: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh.
5: Available na.
1: Eye Care Drops. Ang iba't ibang eye problems gaya ng astigmatism, dry eyes, panlalabo ng mata, redness, glaucoma, cataract at marami pa. Kayang-kaya na ng Eye Care Drops. May hyaluronic acid tulong para mapanatiling balance ang moisture level ng mata. Eye Care Drops. Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng Eye Care Gold at patakan ang mga mata sa Eye Care Drops. Mabibili sa mga butika. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calripo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Cagayan de Oro. 89.3 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kasayuran sa maayong panglawas, programa nga puno, kumpleto.

0: uban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas. The doctor is in. Kasayuran sa maayong panglawas. Kining tulumanon, hatod kanato sa D3 Bio. Ang D3 nga adunay VCO. Ang VCO nga adunay D3. DTX 500 controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Ryu Coffee, Clinica Deo Fresh para sa puti ug humot nga ilok. Extend food supplement for men. Laman pang matagalan, mapalit sa mga butika.
1: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre.
2: Libre?
1: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. May free consultation! Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng Mighty C, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch, located sa Agora Marketplace, Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasan Terminal.

0: Mayong maing maing adlaw sa tanan natong suking tiga pambatid ng atong programa. Ano bang pagsubok na kasayuran sa maing panglawas sa tujapon ka ninyo sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center. Ginabanan sa mga epektibong produkto sa Klinika de Alternativo ang Klinika Detex 500, Klinika D3Bio, Mighty C, Klinika Spore Biotics, Klinika Detex Coffee Mix, Klinika Detex Premium Coffee, Klinika D3Bio Coffee, Pre-Bio Coffee, Klinika Deo Fresh, Klinika Detex Beauty Soap, o Klinika Detex Herbal Oil. O gawban pa mga produkto sa Klinika de Alternativo Medicine Wellness Center na mapalit lang sa itong mga branches. Ang itong mga branches located kita din sa Cagayan de Oro, Singog City. Sa Cagayan de Oro nata din na sa may Market City, din na sa may Agora mga kaigalaan. Nalanta din na sa may terminal nga bahin sa may nag-aali paingon o gahasaan, Balingasag, Pamanulo. Din nata sa may tupad sa Itlogan mga higala. Dan sa Ingog City, nato din na located sa may Doña Graciana Street Corner, Adolfa Street. Din na lamang mismo sa may Hingoog City Bus Terminal. Din na mismo makiglaan ang atong clinic mga higala. Ang atong clinic schedule every Sunday until sa Friday. Then every Saturday close ta higala ha. Daghan pagid kayo ang kining lipat. No mo ana og adlong Sabado nya moingon sila nga dinhi ko gahapon close man day mo dinhi ko atong Sabado sirado day mo og Sabado sa pila na ka mga bulan o katuigan natong ginaanunsyo din sa radyo nga sirado ta matag adlong Sabado mga higala. Open ta gikan sa adlong Domingo og hangtod sa adlong Biyernes gikan alas 8 hangtod alas 5 sa hapon. Then every clinic schedule na to Sunday, Monday, Tuesday nato din sa Cagayan de Oro. Then every Wednesday oy kita-kits ta mga taga Hingoog, mga taga Medina, mga taga Misamis Oriental din ang aside. Kutob sa mga inyong higala, mga amigo, amiga. Kita-kits ta every Wednesday ha, gikan sa alas 8 o alas 11 sa, o alas 12 sa udto. Ay pagkahapon mo biyahe ta balik din sa Cagayan de Oro mga higala. So every Wednesday ha, close ta mga close nata sa Hingoog City. Then Thursday, Friday balik ta din sa Cagayan de Oro. Muna ko ha, Sunday, Monday, Tuesday tata din sa Cagayan de Oro. Then every Wednesday nata sa Hingoog City. Thursday, Friday nata din ibalik sa Cagayan de Oro mga higala. And then unsa inyong dalon? Unsa inyong buhaton? No, dal-an ninyo inyong mga laboratory results, mga X-ray results, tanan CBC, blood chem, lipid profile. Ultrasound, no, aron masubay nato unsa ang inyong balatian aron usab, no, nga matagaan nato, madapatan nato og sakto nga herbal alang sa inyong mga ginapangbati. Then kung do namo mga maintenance, ay ayo gid ninyo biyae. Ha, ayo gid ninyo biyae ang mga maintenance nga gihatag kaninyo lalo na kung nagmedication namo. Medication sa high blood, medication sa sugar. Kumuha na mo sa clinic, no, kinahanglan or mas mahimo na gyud ang inyong mga results para nga masubay nato history. Kung unsa imong history, ano nga na imong gibati? Ano nga isa pa man gusto ka isa na magusto ka bulan dog dal alang. Okay, parang madapatan nato og saktong herbal ang inyong mga balatian mga igala. Sa puso tisipan ng bawat Pilipino. Ana lang ha, dalain yung mga resulta ha. Mga resulta ninyo tanan sa inyuhang pagpak check up. Then di na, libre nga itong consultation. Tudlaan mo na mo dietary guidelines, mga pagkaon nga dapat likayan, mga pagkaon nga dapat kaunon. Naman ay guidelines niha. Subayo na ninyo ang inyong mga pagkaon na kinahanglan pang biyaan. Mga pagkaon lamang nga pwede kaunon. Especially na kung doon na kay high blood, doon na kay diabetes, taas na yung uric acid o guban pa. Tudlaan mo na mo din na. Free na ha? No? Free na ang mong pagtudlo din ha. kung unsa ang mga buhaton nimo mga higala. Then ang mga supplements, oh diha nakapalit na ka supplements. Then nagahatag po ta, nagatanyag po ta dana og cleansing program. Binagad ka to mga dunay diabetes, tagas ang blood sugar, complication na dayon, magproblema na sa kidney, magproblema na dayon sa kining high blood, liver, taas yung SGPT, uban pa. Ato nang i-treat no or kaning cleansing or detoxification. Inquire lang mo din na ato mas clinic na to na di na ta mag-istorya. Okay, sige. So, kita-kista sa schedules na to sa clinic. Sunday, Monday, Tuesday nata din sa Cagayandoro. Wednesday nata sa Hingoog City. Thursday, Friday nata balik din sa Cagayandoro mga igala. Ay! Beware gihapon ha sa mga nagapamaligya o kining mga fake o counterfeit nga products sa ato ang DTX 500. Wa gihapon na mawa. Antod karon. No, wa gihapon mawala. Daghan gihapon kaayo ang nagapamaligya o piki na produktos klinika di Alternative Medicinal Wellness Center mga higala. Kanang mga nas butilya, kanang nas mga sudlanan-sudlanan lang. Then nagpa-print lang sila og ngalan nga DTX 500. Gikopya ang logo sa Clinica de Alternative Medicine Wellness Center. Mo'y ilang gipang suroy-suroy. Oh, so, muna siya magigalaan ha. Amping ka mo kanunay. Kung gusto mo mapalit og legit nga product sa Clinica DTX 500, at tumuog mga parmasya. At tumus mga pinakadol nga parmasy sa inyong lugar. Kaya available ka na ang atong Clinica DTX 500. Dili lang DTX 500 da, uban pang produkto sa Clinica de Alternative Medicine Wellness Center. Then, aron makasiguro yun mo, ato mas clinic na to. Okay, dito sa clinic na to, sigurado yun. Ang ato ang legit, authentic product na produkto sa Clinica de Alternative Medicine Wellness Center. Sige, text atong text sa atong number 0985-034-2925. Busbon ko 0985-034-2925. Sa di pa na to, padayon na ng atong programa og tubagon ang inyong mga pangutana. Kung doon na kami mga pangutana, ipaabot din na sa atong text at line number at sa paminahon ang mga natabangan sa atong mga produkto.
1: DTX 500 Health Alert. Health Alert. DTX 500.
2: Unsa imong ngalan, sir?
3: Andy Sumacon.
2: Kailan imong edad?
3: 39.
2: Taga-asa ka, sir?
3: Para.
2: Sir, unsa mga produktos Clinica de Alternativo ang imong ipalit karon?
3: Karon akong ipalit DTX 500. Dulo na kay staff yon, may TC sa saka staff. Kape na nga kwan. DTX coffee.
2: Sir, kaniadto sir, unsa man imong mga balatian sa imong panglawas nga naka una makagpalit og mga food supplement?
3: Kwan man, wa mo koy gibati no, pero kung kay gamit ko mga food supplement, kanin gyud na kung kwan gigamit kining DTX 500. Super wala mo koy gipangbati noon.
2: Karon nga nakagamit ka sir, unsa man imong
3: nakagamit ko murag medyo di kay ko maluya, murag nay kabaguhan gamay.
2: Sa imong mga panglawas nga gabati og kaluya. Sir, unsa man imong kastorya sa kaning wala pa kasulay sa mga produkto nga imong gi-intake karon ng mga clinical products?
3: Para sa ako, ang mga produkto yun, may ganing magamit ka ng kaning wala ito yung mga chemical, yung mga organic lang, samaan yung DTX 500, o may TC rin, ganit yung coffee, or mahilig mo yung coffee. Kaya ang gamit ron kay, kaysa magsigit at 3-in-1 without, so may ning mag-invista sa atong panglawas kay mo mugin itong anon kung saan man ang kwarta kung kuan lang dito mo kung saan man ang upa bitaw kung dito maugmaan mo nang unahong hindi nato itong kuan panglawas.
2: Sige sir, salamat.
1: DTX 500 pabali sa mga butika. DTX Coffee Mix. Ako si Dro ang kapinapo. DTX Coffee Mix. Dili lang ni siya lami taas pagyod o antioxidant tungod sa aduna kini the sugar sugarcane extract. DTX Coffee Mix mauni ang healthy nga kapi. DTX Coffee Mix mabali sa mga butika. My TC ang alkaline nga vitamin C.
2: Nay, may buntag, unsa imong ngalan?
4: Genoveva Elibera.
2: Pila imong edad?
4: 81.
2: Taga-asa ka?
4: Santa Fe, Libuna.
2: Nay, unsa mga produkto sa Clinica de Alternativo ang imong gigamit karon?
4: Karang may PC, Vitribayo, panang
2: DTX 500.
4: DTX 500.
2: Nganong naggamit man ka ani unsay imong namatikdan?
4: Ay maayo man ta akong pag maayo man ako namatikdan kay maron aran-aran akong mga sakit kadaghan kay kog sakit. Pero ang ako lang gikako ani kay daghan kay dili nga pagkaon.
2: Pero karon nga nakagamit na kag mga produkto sa klinika di alternatibo.
4: Maayo na.
2: Unsa man imong igaghat sa tong mga suking tigpaminaw nga mogamit na?
4: Oy, kamo na minaw karon. Pag-awat sa mo sa ako sa una, sa wala pa po nakasunod din sa alternatibo. Dagan, kahit ang mga sakit. Pero pagbalik na ako din sa alternatibo, medyo na maayo-ayo na nga akong palawas.
2: Salamat, Kenai!
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty C, naghahanap ng pananaw, sensitibo sa hayag ng suga, maglisod og kakita kung musulod na ang kangit niya, og magsigig usab ang grado sa mata. Sintomas ka na sa cataract, usa ka problema sa mata nga mauhinungdan sa pagkabuta. Mag Eye Care Gold ka, ang kapsula para sa mata nga mas gipakusog, mas gipaepektibo. Eye Care Gold, ang kapsula nga adunay taas nga lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, ug mas gipakusog sa Berry, Berry Extract, Eye Care Gold, ang kapsula nga gihimo og tuyo para sa mata, mapalit sa mga butika.
5: Eye Care Gold,
6: laging puyat sa pag-aaral, kaya madalas nanlalabo ang mata ko. Buti na lang may Eye Care Drops, ginhawa agad at Eye Care Gold para sa tuloy-tuloy na alaga.
5: Eye Care Gold, ang eye care capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Mabibili sa mga butika.
1: TTX 500 Health Alert! Health Alert!
0: Balik kita sa itong programa. Ang kasayuran sa mga panglawas sa Japan kanyang sa Clinical Alternative Medicinal Wellness Center. Inabanan Japan sa itong mga epektibo mga produkto. Sa mga wala pa nakasaway, hala sige suwayin ninyo mga higala. Text atong text at line number 0985-034-2925. Busbon ko 0985-034-2925 mga higala. Disguta na to ang kining stress mga kaigalaan. Og unsa o paunsa ang makatabang atong Clinica DTX 500 sa mga stress karon mga panahon. Kinsa bagod ang taong dili stress sa karon nga mga higayon? Sa akong namatikdan, no? Why tao nga dili stress? Why tao nga dili stress tungod kay halos kita tanan dunay nagkadayang problema nga ginaatubang. Dunay mga challenges, no? Mga pressure, mga demands nga nasa palibot nato, no? Whether it comes from work, no? Sa trabaho nato, sa eskwelahan, mga estudyante, finances sa mga ginikanan, no? Family responsibilities, no? O katong health concerns, no? Muna siya ang makapa-stress nato matag adlaw. Laban na gyud ang atong kalibutan karon is almost fast pacing. No, gusto ta permanente instant, gusto ta permanente og fast, no, sa pagkaon uso ang kining mga fast food, uso ang kining instant food. Then kung gusto po ta mo inom og tambal, gusto po ta og instant cure, no? Ay, ganana ang gusto sa mga tao karon, puro instant. No, so kana siya makapadugang na siya sa tuang stress mga higala. Stress is okay, no, sometimes it can motivate us, pero kung overstress or too much stress, it can harm or it can cause, no, some disease, no, nga makaapekto sa atoang panglawas. So sa mga signs, unsa man ang mga signs and symptoms nga ikaw stress karon mga higayon na? Pero halos karon nga kining problema or stress ang hinungdan kwarta. Pero di man pud, no, kay katong mga dato stress man gihapon bisag dunay kwarta. Pero hayahay na lang itong mga dato, mas stress to, kaya nasa kwarta, o saan lang itong mga pobre? Wa patay kwarta, stress pa ta, agoy. So muna siya makigrand, doon mga signs and symptoms din, hing akong pagka, bat-bat din na kaninyo, no? Basig isa na ka, no, sa nakasinati o kaning stress sa mga kagalaan. Number one, feeling tired all the time, no? Murag kanunay kang kapoy, bisan sakto imong tulog, or imong tulog, tibok gabi eh, pag matani mo bugat or kapoy manghapon. Isa na ana, kay dugay puta mga tulogod. Di para sa unang panahon ba, pag humag panihapon alas 6, mga alas 7, bandang alas 7, ha? Hangtod sa alas 4 sa kadlawon, street ang tulog sa unang panahon, ha? Adi pa man, wa pa man na-improve, wa pa yung mga cellphone, wa pa yung mga kurente, wa pa yung mga TV. Oh, laban na itong mga nagdako yun sa uma or sa bukid. Oh, ingon na mga orasa, tulog na. And then, pagkalas 4 sa kadlawon, prisko kayo pagmata. Ah, ingon na ang ilahang mga, ilahang lifestyle before. Pero karon ang atong lifestyle, alas 8, alas 9, mapay pag-ulis balay, maghikay pa, magdigamo pa panihapon, mukaon, alas 10, alas 11 na, cellphone pa, makatulog, alao na, pagmata, alas 6, sa buntag, perting bugatas paminaw. Muna, tibuk adlaw, feeling tired na dayon, all the time, mga gala. Then, doon na po yung mga kakasinati o stress, no, kakalisod o tulog. Ang kalisod tulog ba? No muna nga musamot ang kining stress makigalan. Resulta na dayon na magsigig kalabad ang uno or headaches. Then irritable na dayon kay walay saktong tulog, stress dagang ginahon na huna. Irritable gamay rang bikil, na? High blood na. So muna siya ang dulot or kining mga sintomas, no, nga doon na ikaw nag-suffer o stress makikilan. Sometimes, it can be silent. No, kung stress ka, doon na kay poor concentration. No, di ka makanoon nagsakto. Dili sharp imong mind. Then, muscle tension and low energy levels, mga higala. So, asa man ka atong ako mga naisgutan karon? Uban din na mo yun nga, hala, tanan man to, nasko, unsaon na lang mantana mga higala. Unsaon na lang mantana kung katuntanan. Dali lang takapuyon, maglisod tag katulog, maglabad ang atong ulo, irritable, no? Di maka-focus or poor concentration, then low energy levels. Hala. Murag na amo na tanan nako, stress day ko karon ma. Unsa kay makapawala sa stress? Kwarta? No mga higala. No, abi natug kaning makwartahan ta, dili na ta stress. Pero pangutan na gani na mga dunay kwarta, mo ingon gyapon na guay kwarta. Pangutan na gani na mga dato, mo ingon gyapon na og stress sila. It's not guaranteed, no, ang money maoy makapawala sa stress makigilaan. Busa ka ng kwarta ninyo, ihatag na ninyo nako. Kay dili man guarantee ang magpawala og stress, no, ihatag na ninyo ni diri nako bi. But makigilaan sa tinuod bitaw, no, dili na siya garantiya nga naki kwarta mawala imo ang stress makigilaan. Pero kadalasan gyud every Filipino, no, mo gyud usa sa hinungdan ang kining tapos or kulang sa kwarta. Kaya naman kung makakwarta pud, hala patuyang man pud og gasto. One day millionaire man pud kaayo. Makagunit ra gani og 10,000 na pagkaugma hurot na. Muna yung problema, no? Poor management sa money. So, another talk na ito na, ha? Bahay niya stress, makigalaan. So, sa itong buhatan, no? Kinahanglan, no? Mag-take tag supplements, no? Nga makapais, makapagaan sa ito ang pamati. Ang DTX 500, makigalaan, no? Well-known kina siya nga makapatlang itong oxidative stress. Anong oxidative stress, no? Muna siya hinungdan sa mga nagkadayang balatian. Muna hinungdan nga magkaroon taog nagkadaiyang sakit sa atong panglawas. So ang antioxidant, no, nga naa sa ato ang Clinica DTX 500 gikan sa panit sa tubo o kining sa ampalaya leaves, muna siya makapagaan pamati na to, matangtang ang stress makigilaan. Ang kanyang mga antioxidant, motoy mo patay sa mga free radicals na usa sa hinungdan nga nang dali tama stress mga higala. Anyway, ha? Take tag DTX 700 matag-adlaw. Aron usab nga makatulog ta. No, kay daghan gyud kayo nagtestimonya or kining nagpamatud dinas clinic na to. DTX 700 lang ilang ginom, lami ng ilang katulog. Kung lami atong katulog makigilaan, pagkabuntag, presko itong pamati. Di ta irritable, tibok adlaw. So, inuntas, DTX 700 na, matagad lang. Aron nga masuportahan ang ato ang panglawas, makaprovide o more energy, matagad lang. Then, aduna siya capability na mo patay sa mga oxidative stress na buot, muguba sa itong lawas sa mga igala. Pero, timanin ninyo ha, kung saan itong food supplement, kung ang lifestyle na ito, mawag lang hapon, sa kung saan ito yun ang mag-detect sa burner, kung lifestyle na ito, mawag hapon, bende na ginaanin mo. Na ginaanin mo kung magsakit pa ka. Okay, text at ang text at ang number 0985-034-2925. Masubuhin ko 0985-024-2925. Ipadala niyo mga pangutana ang inyong mga buot nga ipaabot din sa itong programa. Kaya ito nang tubagon unya sa di pa na ito tapusun ng ito ang programang kasiran sa may panglawas. Masubuhin ko 0985-034-2925.
7: D3 Bio Health News. D3 Bio.
8: Nakoy pa rin dyan eh, pero lagong lungko.
2: Unsa mga produkto sa Klinika di Alternatibo ang imong ipalit?
8: Okay naman, pero na-perahan at nakoy ketyo yung kidney.
2: Kidney?
8: Na-perahan ko. Saron, after na bilas na ko, mintin lang ko dami.
2: D3Bio. Una
8: ko mintin na siya po sa kidney.
2: Hmm. Sa paggamit mo sa D3Bio, unsa man ang nakahatag sa D3Bio nga makaingon ka nga medyo ni arang imong
8: okay man normal man ang
2: normal. So miangay ang imong lawa sa D3Bio.
8: Okay pun kay naman ko maintenance.
2: Maintenance. Kidney stone.
8: Basta pa dyan mare na.
2: So okay na.
8: At okay ba uya pud kuan ba. Eh bago pila na po to tawag ang kidney ang pampasosa ka lang dali kita nga kuan.
7: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Kapalit sa mga butika. Sakit mangihi. Pasin UTI na na. Maglinika Spore Biotics. At tunay good bacteria nga magpaundan sa mga kagaw na hinungdan sa pagbalik-balik sa UTI. Klinika Spore Biotics. Ang fortified nga probiotics. Klinika Spore Biotics. Mapalit sa iyong nasuki butika. Extend Food Superman for Men.
9: Ako si Rosan. Bao, akon ba na sa nag-edad 40 anyos bala nagaharaharagid sa una hindi man na siya musina. Ay gali. Naka-extend food supplement for men. Tungod sa extend, wala lang kami kakaedad nga duha ba. Nami, gidang extend.
7: Extend food supplement for men.
10: I Care Gold.
11: Importante sa akin ang malinaw na paningin. Kaya't nang irekomenda sa akin ang I Care Gold at I Care Drops, sinubukan ko agad. Sa loob lang ng ilang linggo, naramdaman ko na ang bagbabago. Ngayon, mas kampante ako sa araw-araw. Hindi na ako nangangangba kapag nagbabasa o nanood ng TV. Totoo, malaking tulong talaga ang I Care sa akin.
10: I Care Gold. Ang I Care Capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Mabibili sa mga butika.
7: D3 Bio Health News.
0: Klinika D3 Bio ang food supplement na kung asa mulaban sa kining mga bakterya o mga virus o labanig ka ng mga fungal problem mga kaigalaan. So, Klinika D3 Bio, doon na kini siya ay VCO, doon na siya ay vitamin D3. Then, good po siya para sa bones. Ano ka itong mga doon ay arthritis, doon ay inflammation. D3 Bio na ito, good po siya para sa brain. Nindot po siya sa brain supplement makinalabanagin sa itong mga gusto makalikay sa Alzheimer's disease. Ang Klinika D3 Bio makikilan mo yung atong i-maintain matagad lang. Parisa na ito sa atong mighty C, alkaline-based na vitamin C. Mukha na siya ang matabang na ito, mapaboost atong immune system. Aron sab na malikay ta sa kaning pamagubago bitaw na ito nga klima karon. Halos gipangsip po na ang naas palibot na ito. Pero kita kung nakatumartag may tisi, D3 Bio, ligon pag yun ang itong lawas. Pero kung naigo pagyog ka, kinsa man po'y tao nga di matakdan o balatian karon mga panahon na. So, magsipon pa magani ang nagainom mag D3 Bio may tisi, how much more kung wakagainom ana mga higal. Dahil na itong Klinika Spore Biotics, no, para sa kaning mga naka sinati, no, o problema. Sama sa problema ang balatian, ang hinungdan bakterya. Good bakterya mong ganda itong Spore Biotics. Doon ay problema sa tiyan. Para sa gut health. Hapdos ang tiyan, no, tungod sa acid. Hapdos ang tiyan tungod sa pagtaas sa SGPT. Or kaning sa liver na ito makigalaan. Ang guban pang hinungdan basta sa tiyan na ito. Ang Klinika Spore Biotics ang tubag niya na ang kanindot sa itong Spore Biotics makigalaan na po siya lutein para sa mata. O inana siya kanindot na siya vitamin sagol. Dili lang siya pang tiyan para pag-adjust mata. Then, binata siya kape na to. Clinica DTX Coffee Mix, Clinica DTX Premium Coffee, D3 Bio Coffee, or Pre-Bio Coffee. Pangutan na, kausay kalayo na naman nila tanandok. Kanas na tanan, herbal coffee na siya. Ilisa na na to ang mga traditional coffee na to, herbal coffee. Aron nga nagainom tag kape, nakakape ka na, nakadetox ka pa. Panglimpyo pa kasi mong lawas. Kung di ka tasog sugar, pwede ka ng tulo. DTX Coffee Mix, D3 Bio Coffee, o Pre-Bio Coffee. Pero kung spekta kang sugar, dito nakasibog sa DTX Premium Coffee. At lang sa clinic na to, ah. Nanatanan din ha, available sa itong clinic mga higala. Then, itong Extend Food Supplement for Men para sa mga nagproblema kang junior, labanigod sa mga doon ay problema sa prostate o kaning diabetes. Okay, bisag-unsao na to. Ahuna-huna na lang magdako ang mga kagalaan. Pero ang tubag, solusyon, Extend Food Supplement for Men, mga kagalaan. And then, ang ito ang Clinica Dio Fresh. Sa ito mga gusto o kaning roll-on na herbal or natural, dili na ito sa Clinica Dio Fresh. Kaya ito mga roll-on, bitong mga chemical base, isog kayo, nakasuway ko na, magkatul-katul ang imuhang ilok. Magpula-pula. Pero pag switch sa Dio roll-on o sa itong Dio Clinica Dio Fresh, nindot kayo humot pagyod. Di kayo o dili na siya muhapdos, di na siya masakit ang imuhang ilok mga kagalaan. Then DTX Beauty Shop sa katong mga nagapangitag skincare, nagapangita o kaning solusyon sa ilahang mga bugas-bugas sa naong o guban pa. Clinica DTX Beauty Shop ang tubag ni Ana. Lastly, itong DTX Herbal Oil, ha? Itong DTX Herbal Oil, available na siya sa clinic na to. Dili na siya itong gagmay. Katong ng dagko, makigilaan. No? Medyo mahal-mahal gid siya sa katong gagmay, pero di po ka magmahal. Lastly, ang atong bagong produkto, ang atong Eye Care Gold o Eye Care Drops, makigilaan. Paabot-abot lang ninyo, ha? Kaya announce na ito dito sa itong programa. Nag-ganarabagid in town na nangita sa clinic na to. Kaya lagi, gina-announce na sa radyo. Saan pa man, kaya iwa pa man tayo delivery. Sunod delivery na ito, magigilan, nanatay apil Eye Care Gold o Eye Care Drops. Sa mga gusto makaiwas, ha? Gusto makalikay sa problema sa mata, like katarata, glaucoma, kaning eye stress, o guban pa, inom sa ito ang Eye Care Gold Capsule, magigilan. Then, patuluan na ito o Eye Care Drops sa itong mga mata. Sa itong mga gustong mulikay. Pero kung doon na nakagani katarata, doon na nakaglaucoma, dili kita siya, dili kita mga makapawala na. Dili ta na magigilan. Okay, sige. Muna nga itong mga produkto sa Clinica Del Toro at ibang Medicine Wellness Center. Tubag lang tayo sa kapangutana din eh. No, kay hapit na magkita mo tapos sa itong programa. Sa lang kapangutana, bisan dagan kayo na nagtambak ng mga pangutana din eh. News number 1829. Good day, Doc. Tagpila po ng Eye Care Gold o Kalusaman Eye. O na siya, no? Hulat lang tas next delivery, ha? Sa akong pagkabalo, ang IK Gold na to, di na lang sa akong mubanggit ang presyo. Kay basig, mubanggit na din niya pagabot dito, lahat na yung presyo. Sunod na lang, ha? Atangin ninyo, no? Kaya kana siya, hapit na muabot din na sa itong clinic, mga higala. Wala nagkikita yung igog ang panahon ng oras din sa itong programa. Ang kasayuran sa mayong panglawas at ugyapon kayo sa Clinica de Alternative Medicine and Wellness Center. Osbon ko, kita-kita sa clinic na ito matagad lang Domingo, Lunes, Martes o sa Merkulis nata sa Hingog. Webes, Bernas, balik na dinis kagyan. Kini na lamang yung lagad. Usa ka naturopathic practitioner, Dr. Limited Chavez Magaingon. May panglawas si Padayon. Dili, kini na ito, abusuhon.
12: Kining tulumanon, hatod ka. D3 Bio. Ang D3 nga adunay Visio. Ang Visio nga adunay D3. DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo. Kontra sa diabetes. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. Para sa himsog nga immune system. DTX Coffee Mix. DTX Premium Coffee. Ryu Coffee. Clinica Deo Fresh. Para sa puti o humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman. Pang matagalan. Mapalit sa mga butika.
13: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. ang kampiyon ng estasyon sa Cagayan de Oro 89.3 K5 News FM News.

This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

0: Buzz FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow, my puso.
2: History bio.
3: Ano ng 21?
4: 70.
3: Na po ba yung elektro lagong nung po?
5: Kung sa mga produkto sa Clinica de Alternativo ang imong ipalit?
3: Kanang 50 ba yun? Okay naman. Pero na-peranak na po yung ketubing na kidney.
5: Kidney?
3: Na-peranak po. Karoon, after mga bilas na po, maintain na ko lang.
5: Ditribayo.
3: Una ka siya po sa kidney.
5: Hmm. Sa paggamit mo sa ditribayo, unsa man ang nakahatag sa ditribayo nga makaingon ka nga medyo ni arang imong
3: okay man normal man ang
5: normal. So miangay ang imong lawa sa ditribayo.
3: Okay pun kay naman po maintenance.
5: Kidney stone.
3: Kailan pa dito na rin
5: na? So okay na.
3: At okay na umiya po kay Juan man. Eh, bago kaya na po to talk ang 17 ang pampasosyal ka lang dali kita mga Juan.
2: D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
6: Papalit sa mga butika.
7: The

0: ITC ang alkaline ng vitamin C.
1: Pitru, Venus, Junior. Kali ka na si Bogyo, pero na po kuyo sa kabalan. 62. May PC o kining Vitribio.
2: Power Trio.
1: O Power Trio. Natural, ang isa kita tiguan, 1K. Kailang 2 hold o 1 hold. Ngayon, para po doon na medyo banta sa atong immunity, may PC kay medyo atong dati. Okay na, sa atong vitamin sa bang tumas. Medyo alibyo, gamay. Siguro po, basin, mungin yung kawala. Ilan yung nakibiyaan eh.
2: So padayon na ka magamit ani?
1: Padayon, nandito sa. So kung ako po sa kulti on, mindas buhit na kita, mag-power tree yung ta, kay power tree yung morgan na liyat na nang kung panglawas, magka-ayuda. DTX, kanang may PC, o D3 Bio. Muna akong mag-intipin mo.
2: Salamat kita nga.
0: Mighty C, ang alkaline, yung vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty!

0: I Care Gold Capsule.
1: Ako si Clara, 52 ang edad. Galing sa dugo drive kong gabi tungod kay sulawan dugo sa mga suga. Labi na akong nakahay ang mga suga sa akong kapagbo. Matod sa akong doktor. Ingon ana yun daw kung may katarata. Gisulayan ako ang I Care Gold o I Care Drops. O sa kabo na akong gagamit o mindot guys siya. Magadad na akong darong sa gabi. Magabasa na po ko o gagmay mga lisulay ninyo ang I Care Gold o I Care Drops.
0: I Care Gold Capsule. Mapalit sa mga butika, Shopee o Lazada. Sakit mga ihi, pasin UTI na na. Maglinikas, spore, payote, at tunay good bacteria. Yang magpaundang sa mga kagaw. Nahinungdan sa pagbalik-balik sa UTI. Clinicas, spore, payote. Ang fortified ga probiotic. Clinicas, spore, payote. Mapalit sa inyong nasuki butika. Extend food superman for men.
2: Ako si Vicky. Tatlo nga mong kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Ina, tungod sa bulig sang extend food supplement for men. Thank you, Gid, sa Extend. Baayaw, Gid kami ni Mister.
0: Extend. Food Superman for Men.

0: pampaganda ng cooties with 48-hour protection. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center
1: para ang balat uminis, maging smooth, maging flawless, maging soft.
2: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
3: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
2: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo, para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
3: Kaya subukan ninyo.
2: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh.
2: Available now.
4: Eye Care Drops. Ang 10 times na magaling magpagaling sa problema ng mata, ngayon nasa isang patak na lang. Eye Care Drops. Magaling sa pagpapagaling ng mata. May taglay na powerful hyaluronic acid. Mabisa para hindi mag-dry ang mata. Eye Care Drops. Mabisa para maiwasan ang dry eyes. Ang mabisang panlaban sa panlalabo ng mata.
5: Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng Eye Care Gold at patakan ang mga mata sa Eye Care Drops. Mabibili sa mga butika.
6: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre!
7: Libre?
6: Libre! Sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, may free consultation. Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng Mighty C, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch. Located sa Agora Marketplace, Barangay La Paz, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
8: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calripo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Cagayan de Oro. 89.3 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Ang kakampiyon ng estasyon sa Cagayan de Oro, 89.3 K5 News FM.

0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! Bait puso!
2: Sakit mangihi? Pasinutiay na na! Maglinika Spore Biotic. Ang tunay good bacteria na magpaundang sa mga kagaw na hinungdan sa pagbalik-balik sa UTI. Clinica Spore Biotic. Ang fortified ga probiotic. Clinica Spore Biotic. Mabalik sa iyong kasuki butika. Extend Food Superman for Men.
3: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Baayaw, Gid kami ni mister.
2: Extend Food Superman.

0: ang paganda ng kutis with 48-hour protection. Bili na sa Clinica de Alternativa Medicina and Wellness Center.
1: Para ang balat uminis, maging smooth, maging flawless, maging soft.
2: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
3: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
2: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo, para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
3: Kaya subukan ninyo.
2: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh.
2: Available na.
4: iCare Gold, ang superior eye formula. iCare Gold, ang nag-inusarang kapsula na tunay taas galutin, vitamin A, E, vitamin C, zinc, ug mas gipakusog sa bilberry berry extract. Usa ka iladong herbal medicine na dunay bioactive compounds nga anthocyanin. Usa ka epektibo nga antioxidants para sa mata nga makatabang sa pagbilin sa tinaw nga pananaw. Usa, kung dugay na ka nga nag-anto sa problema sa mata, mag-iCare Gold ka. Mapalit sa mga butika.
5: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre!
6: Libre?
5: Libre! Sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, may free consultation. Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng Mighty C, T3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch, located sa Agora Marketplace, Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasan Terminal.
4: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
7: Number one,
4: ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of

0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: T3 Bayo!
3: Bayo nga po, Nay. Sa tungalan.
4: Si Lilith Dayo Laurenti.
3: Pilay mo edad?
4: 75 na ko karon, ma'am. Sir.
3: Amang ka nagpuyo?
4: Barangay 17. Kinasunugan man ko, sir.
3: Unsa man ang mga produkto sa Klinika di Alternatibo imong gigamit?
4: Katurang
3: T3 Bayo.
4: T3 Bayo.
3: Kaniya tuwa pa nga ni gamit, unsa man imong nabisibaran sa mong panglawas?
4: Murag medyo naka-dunay diferensya nga, murag na arang nagyod gamay.
3: Kaniya tuluya kay ka?
4: Adi man yung luya po. Kana ante kong Japon, pero mas naigid pa nga madugangan bawag inom kay para nga anpon ba
3: karon nga nakagamit ka kanunay unsa may mo ka ikaagat sa mga suking tigpaminaw sa K5
4: may man Japon mas naay gud sila mamalit gud ana aran gud matistingan gud nila kay di man kakabaw na kung di ka matisting
3: bunya sa imo paggamit hindot kayo
4: hindot man pero usay lagi gusto ko mapalit kana lagi wala sa tay
3: budget
4: usay budget mo na nga kuan.
3: Pero nakita gini mong kapektibo.
4: Oo, oh, nindot kayo eh. Mas ba na? Mas ba kayo na?
3: Salamat kayo na yan.
2: D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
5: Kapalit sa mga butika.
2: DTX 500.
6: Antonio Baluro. Mambatangan Manolo. 6-7. DTX ng may T6. Sa mga kape po. Naging gugo. Maritro. Kaya naka-recover. Mga mungkin-mingin lang ko. Maya sa... Huwag mo ko yung gibati, pero nagkunguhan lang ko kayo para sa iyong usahay. Murag ma-aking ko kalipong.
3: Sa iyo paggamit sa mga produkto, huwag na ka malipong.
6: Okay ra. Wala na.
3: Salamat kayo, sir.
2: DTX 500.
5: Mabali sa mga butika.
2: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Nay, may buntag. Unsa imong ngalan?
7: Nino Beba Elibera.
3: Bila imong edad?
7: 81.
3: Taga-asa ka?
7: Santa Filipina.
3: Nay, unsa mga produkto sa Klinika di Alternatibo ang imong gigamit karon?
7: Parang may PC, Mitribayo, parang
3: DTX 500.
7: DTX 500.
3: Nganong naggamit man kaani, unsa imong namatikdan?
7: Ay, maayo man. Maayo man ako namatikdan. Kaya maraming araw-araw akong mga sakit, kadaghan, kaya kong sakit. Pero ang ako lang gikakuan kay daghan, kaya hindi ka pagkao.
3: Pero karon nga nakagamit na kag mga produkto sa Klinika di Alternatibo.
7: Maayo na.
3: Unsa man imong ikaaghat sa itong mga suking tigpaminaw nga mugamit na?
7: Oy, kamong naminaw karon. Pag-awat mo sa ano sa una, sa wala pa po nakasunod din sa Alternatibo. Dagan, kahit ang mga sakit, pero pagbalik na ako din sa Alternatibo, medyo na maayo-ayo na nga akong palawas.
3: Salamat, Kenay!
2: Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C! Mapalit sa mga butika! Mighty C!

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: I Care Gold Capsule.
3: Ako di ay si George. Akong problema, dali ko masilawan sa mga hayag na suga. Kung matulog ko, kinahanglan nakapatay dyan ang suga. Kunya, kanang mag-drive ko o gabi, halos di dyan ako makita ang dalan. Sulaw kayo. Ningon tong akong doktor nga amigo, sign lagi daw sa katarak. Mauto, gisulayan ako ang I Care. Na-amaze dyan ko. Epektibo dyan siya. Bisag mag-long drive ko, di na dyan sulaw. Nabag-o dyan akong pananaw. Relax na kayo. Salamat dyan sa I Care Gold.
4: I Care Gold. Alaga sa mata mo, wow.
1: Mapalit sa mga butika, Shopee o Lazada.
5: I Care Drops.
6: Parami ng parami na ang mga kabataang nanlalabo ang paningin dahil laging babad sa cellphone. Buti na lang, may sagot na ang problema sa mata.
5: Eye Care Drops.
6: Problema sa mata, simple lang. Isang patak ng
5: Eye Care Drops.
6: Mabisa, malakas, instant na pampalinaw ng paningin.
5: Eye Care Drops.
7: Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng Eye Care Gold at patakan ang mga mata sa Eye Care Drops. Mabibili sa mga butika.
8: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre!
9: Libre?
8: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, may free consultation. Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng Mighty C, T3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch, located sa Agora Marketplace, Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
10: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
11: Number one,
10: ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of

0: Bisera, 66 ang edad. Nagpuyo ko dire sa parang ngay 23, purok 1A. Naka-desisyon kong mainom ng vitribayo nga herbal o mighty sea kay akong anak, inuman. Ako kong lawas, lain tayo pag na itong nangaging kuan kay bugat, akong kuan, o kusog ang akong mga tiin, sigo ubo-ubo. Di, nagsunggit akong anak nga magsuway kag inom anima. Di, ninsuway po ko, napad kong isa ka istab nga vitribayo, mighty sea isa ka istab. Ako ginasang giinom, dungan na siya kada buntag o gapon. Abutan sa akong kalusad Diyos, nigaan man good akong paminaw po sa akong lawas. Muraman ako nang nag-i-alibig yun.
1: Vitribayo! Mabibili sa mga butiga.
2: Sa mga mamis nga na depression, anxiety, tachycardia, palpitation, o magkulba ang lughan ba? Pag mighty sigod ka na adlaw, then of course, pag D3-bio, kana nga mga kombinasyon, patsada na siya nga, imnon higala, i-combine D3-bio o mighty C. Labi na yun to may mga heartaches. So, di ba? Anitas mag-atag upagdagan sa itong mga consumers. Coming from last number 068, as lang ko pila man ang mighty C. Ang mighty C sa butika, murag tag-utso ang kap.
1: Mighty C, alkaline nga vitamin C.
3: Sa una yan, iwang-iwang sa akay, wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa, no. Ang Mighty C. Kag 1 capsule, 3 times after 1 week. Nanggit ang akong nga paming salamat sa Mighty C.
1: Mighty C, babaka mga butika.
2: Helpful ba ang D3-bio sa may mga bukol C sa bata? Basta na ana na gani bukol ang bata, possible yun na nga na infection. Basta may mga bukol ha. Take note mga mamis. Na gani bukol nga mo tubo sa bata, especially sa liog, sa likod, sa kilid sa liog. Basta na gani bukol, infection gin na. Naagi kagaw ana. Ipa-check up imong bata. E, antong pediatrician, ipagmuta na dok, ano maning akong bata na may bukol? Ayaw kumpiyansa kay ang kagaw, delikado na. Itong gisgutan na ito ng immune system, aron nga ma-educate ta. Kinahanglan tagligon nga immune system. Actually, na'y bukol, aga-away, aga-fight ang immune system sa bata. Ano na'y bukol? Tabangan na to ang lawas, ang immune system sa bata. Number one, pinakauna nga buhaton, pa-check up yun. Ipa-check up yun ang bata kung na'y bukol. Helpful ba ang D3-bio? Yes. Kuwari, nanay medication ng bata. Ipainom mo antibiotics kung na-recommended nga antibiotics, ihatag si mong pidya. Then, sabayi o D3-bio. Very helpful kayo. Ang D3-bio na to, muna siya natural nga antibacterial. Bisag 1 to 2 soft gel adi ipausap sa bata. Buntag o hapon. Mga mamis, taga-igbagdagan na, ayaw pasagdan. Ha? Anyways, dali lang na mahilis ng mga bukol-bukol, basta maigo lang yun sa antibiotic. Okay ka na mga bukol, delikado. Mga kagaw lagi, mga bakterya, gakos nagbukol sa lawas. Even gani ng kuan, kanang mga kagaw sa tiyan, wata ka balo, nga na yung mga bukol na nang sa atuang kolon. Naadira, magigatago ang mga kagaw. Anyway, mga higatong oras limited kayo mo say bye-bye ko. Sa itong mga viewers via Facebook, salamat inyong tanan. Ayaw kalimut ang itong mga Clinica products na anitanan sa mga butika. DTX Beauty Soap, Extend Herbal Capsule. And of course, sa mga mahiligon ng kapiha, DTX Coffee Mix. Thank you na pagkalimtan. DTX Premium Coffee na as mga butika.
4: Gina Fair is Molo, 57, Punta Cross, Toboso.
5: Usa mong nabatsagan sa una, Ma'am Jean?
4: Kuan sir, kanang nakoy high blood, ya, dali ra ko kayang malipong, ya, dali ko ka, kuan ka nang daghan kayang mga replay ko anaw niya, sa nakainom na ko sa kape, DTX Coffee Mix, lami na kong paminaw, parita na kong D3-bio.
5: Kaya saan mo pag-inom ang kuan, D3-bio?
4: Kausar ako, sa kadlaw kausa niya, ang kape na ko buntag.
5: Kadadlaw d'yo ka
4: gano'n? Oo.
5: Pila nakakabulan nga gainom?
4: Okay na oin, ang kape na ko, prayers na na akong kape.
5: Prayers.
4: Ang D3-bio, mga duha na katuig, magduha na.
5: So, sa'y mong na-obserbaran, katumula ka gainom, magkaroon na gainom ka?
4: Nga, nami, sir, kay sa una, sir, manglaba ko, maghapon-hapon, tuglabaan, nang wala ko kainom, anang D3-bio. Magdindog ko, sir, maghigda ko, anang bangon ko, untag sa'yo, sumurok mo kamang-kamang ko sa manig, pero sa nagdig na ko, D3-bio, maghapon-hapon, tuglaba, mura na kong wala ng laba, lami kay kong paminaw.
5: So, mo na mong ginatumaron?
4: No, D3-bio, kapi sa buntag, DTS, Copimix.
5: Copimix. Kung sa'yo may kasulti sa mga ng lantaw ron, maninaw ka rin?
4: Gamit sila ng DTX o D3-bio kay lami kayo na sa lawas.
1: D3-bio! Mabibili sa mga butiga. D3-bio! Health News! Cagayan de Oro. Magpakonsulta ng libre.
6: Libre?
1: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. May free consultation! Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng MyTC, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba! Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch. Located sa Agora Marketplace, Barangay La Pasan, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.

0: Kampiyon
1: na radyo! Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calripo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Cagayan de Oro, 89.3 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Oras sa K5 News sa Pemex, Tibok, Pilipinas, alas 11:02.
1: Nagapantera na sa inyong mga radyo, 11 Mbps. Balanse niya pagbalita o paghisgot sa mga isyo, 11 Mbps. Sa public service, numero 1, 11 Mbps.

0: MBPS mga K-5, mga balita o public service yung mabati din mismo sa atong K-5 News FM Cagayan de Oro 89.3. Mga ka-K-5 sa itong makaisunan, Luzon, Visayas, Mindanao, maayong buntag kaninyong tanan. Ilami na sa itong mga suking tigpaminaw mga ka-K-5 nga nagasawi-sawi usap sa kadalanan. Busy karon sa nagkariyang kamerkaduhan. Ingon sa mga K-5 sa nagkariyang kaumahan sa kabukirang bahin. Dini mismo sa ito sa Northern Mindanao. Partikular na sa mga K-5 sa Dakbayan sa Cagayan de Oro. Yan, good morning, good morning, good morning, good morning. Kumustamos mga amigo? Mga silingan, maayong pagpaminaw kaninyong tanan. Ayan mga ka-K-5, welcome na usap sa itong programang 11 MBPS, mga balita o public service mga K-5. Hatod ka na to sa itong Power Trio GTX 500 V3 Bio o ang atong Mighty C mga ka-K-5. Welcome na sab! Ayan mga ka-K-5 no, sa itong mga kaisulan karon nga nagasawi-sawi sa kadalanan, mga jeepney driver, maayong pagpaminaw kaninyong tanan. Taxi driver mga ka-K-5 nga nakatiyam-tiyam. And of course, mga K-5 jeepney driver nga nakatiyam-tiyam usab kagahapong adlaw. Sa ito mga sikat-sikat driver, motorized sikat driver nga nakatiyam-tiyam sa fuel subsidy. Labi na diha sa may barangay Bugo. Wow, makaigunan tayo. Sana all na lang yun mga ka-K-5. Pero mga ka-K-5, good news karong adlaw. Gumikan kay karong adlaw. June 2, 2026 mga K-5, dako ang rollback mga K-5 sa presyo sa lanas at unasod sa Pilipinas. Ayan mga ka-K-5, alas 11:05 na mga K-5, hangtod ta alauna sa hapon. Maguban-uban ta mga K-5 sa itong programang
1: 11 MBPS.
0: Ayan, programang 11 MBPS. Sa itong mga kaisunan, ilabi na sa kamerkaduan, distak bayan sa Cagayan de Oro, may pagpaminaw diha una sa may barangay Carmen. Carmen Public Market na minaw karon diha. Ang mga sa banal pamili, Castillo pamili. Ilabi na mga K-5 ni Nanay Philip Pilegrino. Yay, may pagpaminaw diha Nanay. Og sa ihang tapad bro, na maligag bulak diha, may pagpaminaw kaninyong tanan. Og sa atong kapulisan, Des Police Station for Carmen. Nagatutok karon sa itong programang 11 MBPS, mga balita o public service. Ayaw mabati mga K-5, linis sa ito sa K-5 News FM 89.3 mga ka-K-5. Tuyok ka na ang iyong dial 89.3 mga ka-K-5. Merkado sa Kugon, mga kaisunan, may pagpaminaw diha usab kaninyong tanan. Ilabi na sa ito mga kaigsunan karon, ilanit Uncle Densho Ladaga, mayong pagpaminaw o mayong buntag kaninyong tanan. And of course ni James Alopre. And of course mga K-5 ni James D. Magsaba. Pagsaba-saba na. And of course mga K-5 at mga suking itipaminaw diya sa may Puerto Public Market. Nga naminaw karon sa itong programang 11 MBPS. Nakatutok online sa atong K-5 News FM Digital 89.3. Ala comment na mga K-5 aron amota mong i-shoutout og ingnan og good morning mga ka-K-5. Ayan na sa atong sub-kamerkaduhan, particular na sa Kugman Market, may pagpaminaw kaninyong tanan. And of course mga K-5 diya sa may Agora Public Market, may pagpaminaw kaninyong tanan. And of course, mga K-5 sa itong mga suking tibinaw, nakatanaw karoon, nakatutok sa itong 89.3 Digital, K-5 Richard Galliano! Sa Purok Tusi, Barangay Carmen, mga K-5 kung asa, doon ay niambal kaganina kay Buhi Ragyan, mga K-5. Muna, mga K-5, na niambal kaganina, ito po ni-update, mga K-5, no? Init kayong panahon karoon, buklet rapun agbong na ang palibot, mga K-5. Muna ito makaisunan ka itong heblaron. Ayaw yun mo pagpainit-init. Kay daghan kayo karon ipang atake mga K-5. Ang importante mga K-5, inom test sa kanunay og tubig. Abagay po ito kanunay mga K-5 sa DTX 500. Ayan. Kay mga K-5, sultian kong tamong tinuod mga K-5. Ang DTX 500, nindot kay ni mga K-5. Makapala, ubos gini sa kining atong blood pressure. Og nindot po ni mga K-5 sa itong mga tagas og sugar. Kani makapamintinar mga K-5 sa imong level

Lemon Sugar. Wajo ko nag binot-bot ni mga kipay. No, kay ako sa kanunay, halos kada semana, moanak ko klinika di alternatibo aron sa pagpangita customer aron interviewon mga kakipay. O nga nung gabalik-balik yun sila sa paggamit ni mga produkto nga gigamit ni Doc Ramil Oy. Now, kalo mga kipay, kung wala yung magpalit ani, mag-close na lang ang klinika mga kipay. Pero tungod kay epektibo magiging kayo mga kipay. Padayon ta mga kakipay, aron daghang matabangan nga mga lulo, lula, angkol, ati kuya nga nanginang lagtabang sa mga produkto ang ginawa ni Doc Ramil Oy sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center. Kumbati tang tanan na sa ato mga kananayan, mga angkol, mga tia, mga angkol, mga lulo nga naminaw karon diri sa ato programang 11 Mbps. Labi na mga kakipay sa nagkadiyang karon diri diri sa atong barangay 23. Diri karon naminaw silang Nanay Shana sa Ans Etery. May pagpaminaw diha, Nanay. Good morning. Oh, ni Ate Ann. Good morning, Ate Ann. Boss Loloy. Good morning, good morning, good morning. Oh, sa ilang tindira diha. Good morning, good morning, good morning. Oh, ni Nanay Kura. May pagpaminaw diha, Nanay Kura. Siguruhan, Nanay Shana nga ang imong giluto nga pritong manok. Dili mapagod diha, ha? Dili mapagod. And of course, Ate Merian. Oh, Ate Merian. Abagi ka na sa Nanay Shana diha. Aron, dili mapagod ang manok, ha? Oh, taro nga. Balik-balihan na mga kipay. Basin niya. Mas lagom-lagom para sa kumpamanit ng manok karoon diya mga kipay. In fairness, Nanay Shana, lamig yung kinasya mo timpla, ha? Walang pinagkaiba, ha? Baka yun yung sana all yan. And of course, mga kipay, ito po ni shout at mga tabarangay lapasan. Naminaw karoon diya silang Ate Inday Alcocer. O ba na ang ihahangba na nga si Uncle Dudut? Ayan, o si Ate Lulut. O mga kakipay, sa ito makaigsuon ng karoon sa istakbayan sa Cagayan de Oro, hala, mayong paghikay-hikay na. No? Kaya ko ba karoon kamulong nga paminaw sa itong programa sa programang 11 Mbps? Kamulo po mga kipay, magtakang silang sinugang. Mga kakipay, diba na lang ito mga kipay nga bisan tuog na minaw mo karoon, hindi igyo na ito kalimtan ha, nga naglungag ta kay basin o niya, di ilang kahoy maugdo mga kipay, apil yung balay maugdaw, simbako. Muna mga kipay nga mag-umpace kanunay. Kahit ito may aging mga bulan, yaging Abril, Mayo, maatong Marso, Enero, Pebrero, sagunsun mga kakipay. Enero, Pebrero, Marso, Abril, Mayo. Grabing sunog sa lakbayan sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental. Nang inaw kita mga kipay ding pagsulod ning bulan sa Hunyo mga kipay. No? Di na ta, mga kipay, mabiktima. Wala na yung mabiktima sa sunog sa dakbayan sa Cagayan de Oro, ha? Wala ito mga kaigsunan karoon nga nagaluto diha, nagacharge diha, o sa panagipang saksak nyo diha. Ayaw yun na i-overtime kay ang masubraan, mga kipay. Mubuto yun na, mga kakipay, ba? Mubuto man yun na siya, masubraag saksak, mga kipay. So, ay ganay, saksak ganay na. Masubraag saksak, kunya way ibot-ibot. Ay, mubuto yun na, mga kakipay. Oh, muna ito mga kaigsunan ni Stakbayan sa Cagayan de Oro. O kato mga daan ng mga plangka diha. O ka ng mga sobras kutay-kutay nga kurente na spaghetti war. Susiha ka ng mga kipay kamasin unyag. Musila-sila ka niya mga kipay. Kanya kato nagkutay silingan pagpatao na pagbong kurente ha. Aron di ma-overload ang inyuhang gikutayan. Kaya sagad mga kipay busa sa hinungdan. Kanibitang pag ulbos kalayo. Magsugod na mga kipay. Mga kuryente yun na no? Magsilas-silas yung alkuba. Wa mo kabantay, nagdilaob na. Tungkol sa yung katiranta mga kipay, wa na imbis kay kahoy ang kwaon at kaning tubig ang kwaon para palong mga kipay. Gikuha pa nimong cellphone or nag-live na kas-Facebook imbis kay imong bubuwag tubig. Ang nahito mo mga kipay, naugdaw na imong balay. No? Mura bag yun niya itong mga kaigsuunan no? Imbis kay mutabang sa silingan na nagkalayo na ang balay. Awa na, nagkuha cellphone gift. Welcome to my vlog na mga kipay. Ha? No, ato mga kaigsunan before ta mag-live sa Facebook, be sure mga kipay nga makatawag na tagbombero, makatabang na ta mga kipay. Kung di naging matabang mga kipay, ala dito na pag-vlog na welcome to my vlog. No. Sa ato mga kaigsunan karon nga nagasaoy-saoy na ayaw ta mo painit sa ato mga driver ha, ka ato mga driver nga sweet lover.
Ala yo mo pa init-init niya kay grabe kay init ang panahon karon mga K-pop niya pagkaabot sa kahaponon. Mo kalit rag bundak ang panahon. Matod pa ni K-pop Richard Galliardo kung naa moy problema. Dool mas Ginoo sa inyong relative sa tambag mo ayaw mo ambak sa tulay mga K-pop. God bless you all mga K-pop. Yo ayaw mo ambak sa tulay ha. Kung maambak magay mo K-pop dito tapos tubigan K-pop Galliardo di ba kay kanalabi man maligo mag swimming. Mambak mga K-pop na swimming pool lamig kay magabak-abak di ha o ambak mo sa kanabi tong lawo mga tubig mga K-5. Be sure mga K-5 nga kabalupong kag mong langoy mga K-5 ha. Kaya basi mo ambak ka dito niya. Agoy. Naghikog-hikog mga K-5. Pero ayaw man mga K-5 di ambak lang siya kay tuyo na kamaligo. Good kasi siya. Ang nahita mo mga K-5 imbis kay may ambak kay maligo siya mga K-5 gikraman. Niya may ngura ba na judgmental ng uban. Hala, naambak to kay basi na depress. Pero ako'y problema mga K-5. Kita tarang mga tao mga K-5 na doon natin mga problema, no? Muna nga, di ganyan tayo magproblema. Hayaan mo ang problema na magproblema. Ha, di ba? Sa kanta pa na mga K-5, tawanan mo ang iyong problema. Oh. Kung di na ganyan makaya mga K-5, add to ka sa ihila ko na lang sa tago. Listen po mga K-5, no? Kung di naging makaya, hala, hala, hala. Ana mga kaki-five? Hindi kay mag-ambak-ambak ron eh. Jesus, Ginoo ko. Ayaw pag-ambak-ambak. Importante, hangad sa langit. Dayon, manguros ka or kung katoliko ka. Pangalias kitasan mga kaki-five. No? Mo nag-ingon nga, ang mat magay ang subject mga kaki-five. Gimugna na siya tungod kay sa gikan pa sa grade 1, eh, kinder pa gani, pag mata na togi, tudluan tag 1+1. Di ba, gitudluan na tas itong ginikanan, unsa ang pagsulbad sa 1+1? Oh. Eh kung ina, pagkatao ng mga K-5, pag-ingnan ka sa iyong mama, 1+1. Mingon lugar ka rin, 2 rito, wapaka nakabalo mga K-5. O syempre, that is a problem solving mga ka-K-5, di ba? 1+1. Alisod pong 11 lugar mga K-5. Mura nag-inaghikog-hikog mga K-5. Pag 1+1. Analyze na yung bata mga K-5. 2. Oh, di ba? Pag abot na toog kaning grade 6, high school, nagkalisod-lisod na mag-unahang to ng college sa mga K-5. Goy, nagkuha kong kurso nga, binakugoy mathematics mga K-5, na mag-ipoy math di ay. Abi nyo mga K-5 sa tirong ng kinabuhi. Ang problem solving mga K-5, wala na na nag-matter sa kining numbers mga K-5. Oh, wala na siya nag-matters numbers. Ang problem solving. Og nasakto ba ko? Oh, sakto magid ko. Ayan, good morning diha. Ate Ellen Buado Lamberti sa may Zone 1, Lower Barangay Bantilis, Bugo. Hello Joe and good morning kabuguhanon. Ayan, good morning Ate Ellen. And thank you so much for watching sa itong mga kabuguhanon karong mga buntaga mga K-5. O, di ba? Daga na

And of course, mga K-5, shout out to K-5 Noy Mabatid, ang taong the explorer from Butuan to Hingoog. Nagkita po nila Barbie Lock matod pa. Nakapapicture siya siyang idol ng dalaga. Nakapapicture po siya K-5 Noel Kabayan Noel Isin dito. Kaya matod pang idol mga K-5. Pero kaya na naman siya sa Cagayan de Oro si K-5 Natan Sarmiento. Yang idol diri si K-5 Natan Sarmiento na po. Diba? Ano rin ang buhay-buhay mga K-5. Oh, sa ito mga kaigso na dihala, share na mo. Oh, ang dili ma-share mga K-5. Oh, pwede mo ma-share karon ah. Karoon na ninyo. Basta karon kung ingnan ka mo mga K-5, share mo. Kaya nga itong haibalo karoon mga K-5. Kaya itong mga nilhanglag dugo. No? Kaya nga itong programa mga K-5, 11 Mbps. Oh, meaning, mga balita o public service. Oh, mga panawagan mga K-5, o guna mo eh. Kana bitaw itong panawagan hangyo alon ito na nga manawagan o palit o bugas ha. Ayaw lang po nang sir, pwede manawagan mga bugas. Ayaw lang po na mga K-5, pwede ba nga sir, pwede manawagan ganang nawalang akong kanang love sa kinabuhi. Pwede na kung kaya na. Oh, then pwede po ito manawagan mga K-5 nga sir, kanang kulangan kong TLC basi na dunay makadunit o bugo ay kanang TLC ba. Oh, di ba? Pwede na kung kaya na panawagan mga K-5. Kung karon, feel ni mo nga putol kag tiil. Yan ang hinahanglag kag pare sa mong tiil. Pwede na ito'y panawagan ni mga K-5. Oh, napadre mga K-5 oh. Oh, makakatawa man ko gatanaw ni mo si Sergio. Makatawa niyo gatan. Importante ito. Bahalag na ito problema. Katawa lang yung giyapon ta. No? Muna kingon nga, tawanan mo ang iyong problema. Ha, ah, di ba mga K-5? Napagyudi ikaroon si Kwano. Emoticons, 1+1 cannot be bar 1 to 1, ha ha ha. Ang problema, itugyan sa Ginoo. At tinuod yun na K-5 emoticons, di ba? Itugyan sa Ginoo. Wala. Dahil mga K-5, dapat

0: Wow, na tayo listener taga sa taga Canada man ito listener karon oh. Niabot atong signals Canada bay. Oh, salamat kay sa mga listener sa Canada ha. Oh, thank you so much mga Kaki 5 no. Oh, thank you sa mga Kaki 5. Salamat kayo diha. Salamat kayo. Nya karon na minaman do kunin si Kwane si kisa man siya, si Maria Isabel Casilla, K5, please read my message. Oh, I will read your message. Oh, good AM, K5, Jonathan. Naka-text line, rako kay lubat ako isa kasipi. Nga pang FB Live, nawala ang charger. Si Maria Isabel Casilla, K5, please read my message. Wow. Okay, na-read na ako ha, na-read. Ah. And of course, mga ka-K5. Oh, kinsa pa ni? Oh, shout out po ni Wing Gips. Oh, hello, good day everyone. Ayan, good day everyone diya kang Wing Gips mga K-5. No, sa itong kaigsunan ka ito ng hinanglagdugo ha. Atong hinabion, unya taod-taod mga K-5. Ang atong amigong doktor. Wow, nako yung amigong doktor ha. Nako yung amigong doktor. Oh, nako yung amigong doktor. Muna mga K-5, kung ang hinanglan mo doktor, nako yung amigong doktor. Atong mahinabi niya mga K-5 si Dr. Ryan Lim. O saan niya mga K-5 ka? Doctor in Pathology. O niya, naapon niya mga K-5 sa blood bank physician niya. Sa blood bank mga K-5 sa Northern Mindanao. At ang atangin niyo mga K-5 sa itong mga kaigsunang mga blood donors niya. Katong gusto magdonar og dugo. Sa itong mga kaigsunang hinahanglag dugo. Ang K-5 News FM Cagayan de Oro, pinaagi ni K-5 Jonathan Sabanal. Ako ang bahala ninyo. Ayan! Oh, siyempre mga K-5 sa ito mga kaigsunan karon. Noong why puas ka namino sa K-5 News FM Cagayan de Oro. Hala mga tatay, mga nanay, katong nagpugas-pugas karong uduha. Pasilong kay init gamay, ha? Oh, saludo ta sa ito mga nanay karon diyas kabukirang bahin dres dapayan sa Cagayan de Oro, ha? Nagpalanog-lanog ko dres sa ako FM radio station. Namino ang mga programa K-5 Joe. Oh, maayo paglanog-lanog po diha, ha? Hinahanglan yun nga ipalanog-lanog yun, daddy, ha? Kusgi! Kusgi! Kung doon na kay siligan, magpalanog-lanog sa laing istasyon. Palit og speaker nga, di na yun madungog ang ihang radyo, ha? Bita, mga K-5, pasiaw na nga tuwa, ha? Ang importante ning kautuhon, mga K-5, nga, atong mga kaigsuunan, ba? Nga naminaw bitaw karon, no? Bisan pag kini atong balita, usahay, makaingon ta, mga K-5, sa itong mga pamulong din, eh. Nga may jujukir din. Jujukir ba kanyang tawhana, oy? Kapak-kapak rin istorya, oy? Pero, abi niyo mga K-5, dako ko matabang ninyo. Di ba? No, natin tabangan ka rin mga K-5. Pinaagi sa K-5 News FM. No, sa atong public service. Atong tawagan kining usapon mga K-5 nga nang hanglag dugo upat ka bags nga dugo mga K-5 nasa Northern Mindanao Medical Center. Ato siyang tawagan unya. Kuman sa itong mga preparasyon, mga K-5, kaya ito po tawagan ang taga-blood bank. Aron sab, ang iyang problema, masolusyonan. Wow! Alas 11:22, mga K-5, ning kabuntagon. Sa dili pa nato isgutan nato mga balita, mga K-5. Dinita ta, mga K-5, sa atong pag-ampo. Aron sab, gasahan kita o grasyahan kita sa atong labang makagagahong. Sa ngalan samahan sa anak, sa Diyos Espiritu Santo. Amen. Ginoong Diyos, nga makagagahom sa tanan. Nagapasalamat ako kanimo ning matahom nga buntag nga imong gihatag kanako ug sa akong mga suking tigpaminaw. Salamat sa kahigayunan nga ako makasibya ug makahatag og kadasig impormasyon ug kalipay ngadto sa among mga pinalanggang tigpaminaw karong alas 11 hangtod alauna sa akong programang 11 BPS. Ginoo, nangayo ako sa imong balaang giya o panalangin alang sa tibuok dagan sa akong programa karong adlawa, hinaot nga matagpulong na magawa sa akong baba, mapuslanon, madasigon o puno sa kamatuoran. Hatagi ako katinawan sa paghuna-huna, hapsay nga pagpamaba o kalimpyo nga tingog araw masabtan ang akong mga pamulong. Kining tanan akong gipasalamatan o gipangayo sa imong balaang ngalan nga si Jesus. Amen. Ayan mga ka-K5! Nakaampo na kita mga K-5. Mas energetic pag yung talapat mga K-5, di ba?
1: Sana.
0: Ayan, sa itong mga suking timabinaw diha, hala, paminaw mo diha, og palihog po kong share sa itong live, mga kakipaib. Aron ginahan po, tagkutib-kutib, kitab-kitab sa itong ba-ba din, he. Ha? Layo nito ang kitab-kitab, nagkao nito, ato kay, nagkuhan naman kitab ka na bitong nagpagawa sa itong mga pamulong, mga kakipaib. Oh, mura bitong ka ng sampot sa butlo sa manok, mga kakipaib. Muna ato, makaisunan din slack pa yan sa kagenero, hala. Kipay, Bajo, gusto unta ko. Sabi ni, Kipay, Bajo, gusto unta ko mo-share anang depression. Unsa man ni siya, di ay. Nakarelate ko sa anak, please save my number, Maria Isabel ni. Dide ko. Okay, mga Kipay, bisa ito magbalik ko ng inaang hulagwise panahon. Ingon man sa abuhatan sa pag-asa, minaw sa tagpainom-dom. Alas 11:25, Kipay, when? Please, stand by.
1: FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
3: Kitri Bayo!
0: Bayong hapunay! Sa tungalan?
4: Si Lilith Dayo Laurenti.
0: Pilay mo edad?
4: 75 na ko karon, ma'am. Sir.
0: Amang ka nagpuyo?
4: Darang ka si 20. Kinasunugan man ko, sir.
0: Unsa man ang mga produkto sa klinika di alternatibo imong gigamit?
4: Katurang
0: Retribio.
4: Retribio.
0: Kaniya tuwa pa kani gamit unsa man imong nobserbaran sa imong panglawas?
4: Murag medyo naka dunay diferensya nga murag na arang nagyud gamay.
0: Kaniya tuluya kay ka?
4: Adi man yung luya pod. Kana antay kun Japan pero mas naigid pa nga madugangan ba og inom kay para nga kan pod ba.
0: Karon nga nakagamit ka kanunay unsa may imong ikaagat sa mga suking tigpaminaw sa K5?
4: May man Japan mas naigid sila mamali tida ana aran gud matistingan gud nila kay di man kakabaw na ko di ka matisting
0: bunya sa imong paggamit indot kayo
4: indot man pero usay lagi gusto ko mapalit kana lagi wala sa tay
0: budget
4: usay budget mo na nga kuan.
0: Pero nakita gini mong kapektibo.
4: Oo, oh, nindot kayo eh. Mas ba na? Mas ko kayo.
0: Salamat kayo na yan.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Kapalit sa mga butika. DTX 500.
5: Ang Tunyo Baluro, Mamatangan Manolo, 6-7, DTX o Maitise, Samungkapi, or Naging Gugo, Maristro, kaya naka-recover, mga mutin-mintin lang ko, Edvard. Maesa, huwag mo ko yung ibati, pero nagkunguhan lang ko kayo para sa iyong sahay, murag ma-aksin ko talipong.
0: Sa iyo paggamit sa mga produkto, huwag nakamalipong.
5: Okay ra, wala na.
0: Salamat kayo, sir.
3: DTX 500, pabali sa mga butika.
6: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya, kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: I Care Gold Capsule.
3: Ako di ay si George.
4: Akong problema,
3: dali ko masilawan sa mga hayag na suga.
4: Kung matulog ko,
3: kinahanglan nakapatay dyan ang suga.
4: Kunya, kanang mag-drive ko o gabi, halos na dyan ako makita ang dalan. Sulaw kayo.
3: Ningon tong akong doktor nga amigo,
4: sign lagi daw sa katara.
3: Moto, gisulayan na ako ang I Care.
4: Na-amaze dyan ko.
3: Epektibo dyan siya.
4: Bisag mag-long drive ko, di na dyan sulaw.
3: Nabag-o dyan akong pananaw.
4: Relax na kayo.
3: Salamat dyan sa I Care Gold.
5: I Care Gold, alaga sa mata mo, wow.
1: Mapalit sa mga butika, Shopee o Lazada.
6: I Care Drops.
7: Parami ng parami na ang mga kabataang nanlalabo ang paningin dahil laging babad sa cellphone. Buti na lang, may sagot na ang problema sa mata.
6: I Care Drops.
7: Problema sa mata, simple lang. Isang patak ng
6: I Care Drops.
7: Mabisa, malakas, instant na pampalinaw ng paningin.
6: I Care Drops.
8: Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng I Care Gold at patakan ang mga mata sa I Care Drops. Mabibili sa mga butika.
9: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre!
10: Libre?
9: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, may free consultation. Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng MyTC, T3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch, located sa Agora Marketplace, Barangay La Paz, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
11: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
12: Balik na mga K-5 sa itong programang 11 Mbps, alas 11:31 na sa buntag. Kini nga programa mga K-5, hatog na ito sa itong Power Trio, DTX 500, D3 Bio o gatong Mighty C mga ka-K-5. Kini sa itong mga K-5 sa itong importanteng pahinomdom kay mga ka-K-5. Sultian ko ka mga K-5 sa wala pa ko nagtrabaho din sa radyo. Galing mga K-5, makayong kung sa man ang endorsos produkto din mga K-5, binayaran mo siguro mga K-5. Pero mga K-5 karon, makaingon dito mga K-5 nga kini tinuod dito mga K-5 kay bisag ako mga K-5 nakagamit ni ini. No, na bisag ako nakagamit ni ini og ako mismo ang ga-interview sa kana mga product testimony sa to mga suking nga mga mopalitay gapamalit mga K-5 di mismo sa Klinika de Alternativo sa may lapasan mga K-5. Donita mga K-5 sa to nga D3 Bio. Sa itong mga inahandi mga K-5 na bagong nanganak o nanginahanglan o supplement para mudaghan ang gatas. Ang inahandi na kapasuso mga K-5 sa gagmayng bata o niya ang suplemento o naggamit sa suplemento ng D3 Bio, makahatag o dugang benepisyo sa maing panglawas sa bata mga K-5. Kaya kini mga K-5, doon ay kining lauric acid o caprylic acid na medium chain triglycerides ang komon na makita sa gatas inhan o extra virgin coconut oil na naa sa D3 Bio. Sa pagsuplemento sa inahan mga K-5 sa D3 Bio, gipadaghani ini ang kantidad o kantidad sa lauric acid o caprylic acid sa ihang gatas nga pwede ni mahatag sa ihang bata pinagi sa pagsuso. Ang nanay nga naga D3 Bio, nagahatag o proteksyon sa ihang anak batok sa mga nakailaing klase nga mga kagaw na makadaot o makadugang sa balatian. Mga mami! Awan sa payong gihulat, palit na sa D3 Bio. Sa D3 Bio, protektado na si baby layo pa sa balatian, si mami. Yan mga ka-K5! And of course, mga K-5 lang ang mga produkto sa Klinika de Alternativo. Ay, kalimti mga K-5 ba itong mga kape? DTX Premium Coffee, D3 Bio, DTX Coffee Mix, mga kakipay. Manayon, nakasapi ka na, nakadetox ka pa. And of course, mga kakipay, ay kalimti ang ato extend food supplement. Laban pang matagalan! At ang tangi, mga kakipay, mga itong buhatan sa pag-asa, hindi ko nasabang ito nga pagulagway, di ka K5 Cables Kaino di asgawas ka bahin. Welcome back, K5K! Basi niya, di na na eh, makakaintindi ng Bisaya, mga kakipay, kasi Tagalog na ito. Yan, may pagpanilito dyan sa mga suking take paminaw. Dyan sa may ANSI 3 o sa Mamilans, naminaw ka ron. Good morning kanyong tanan, ha? Ayong pagpaminaw dyan sa mga suking dyan sa nagkariyang karindiriya, disnakbayin sa Kagay de Oro. Ato sa nga dawaton magkipay, ang buhatan sa pag-asa. Pinag-usab ni Kakipay Ma'am Catherine Asunto. Ma'am, good morning. Welcome sa itong programang 11 MPS. Kini si Kakipay Dinutan sa Manal. Mayong buntag.
0: Sulat panahon.
10: Yes, mayong buntag, sir. Mayong buntag sa mga suking tigpaminaw. Ang ating monitor na weather system si Typhoon Domeng nakagawat na sa Philippine Area of Responsibility kagahapon. Then wala, so far sa karon wala tayong monitor na low pressure area sa sulod sa Philippine Area of Responsibility. Pero sa Mindanao, tibok dapit makasinat is sa panalagsang pagtag-um nga doon na sa mapanganurun nga kalangitan na i-chance agyapon sa patak-patak or mga isolated nga rain showers and thunderstorms labi na kung hapon o gabi tungod sa mga localized thunderstorms. Inaingat doon sa kasarangan nga hangin magagikan sa habagatang silangan at na sa habagatang kasadpang direksyon ang kadagatan hapstay nga doon na sa kasarangan ang pagpalut. Temperature range na to 27 to 32 degrees Celsius. Atong latest na heat index as of 11 a.m. niya abot ang 39 degrees Celsius. Philippine Standard Time 11:35 sa buntag. Si Catherine Asunto sa DOST Pag-asa Bulukan, maayong uto.
0: Sulat panahon.
12: Dagang salamat ka K5 Catherine Asunto gikan mismo sa DOST Pag-asa Mulugan, Salvador City. Now karon mga K5 atong tanawon sab ang lakat sa panahon. Pinagi sab ni K5 kay Boss Kaino. Kaya nagalibot suray karon diri sa dakbayan sa Cagayan de Oro mga K5. Kagani na mga K5 gihangak yung gigandagan mga K5. Sunan ka gidagan ko ng Barangay City pengon dito sa Barangay Carmen mga K5 ba? Gitabok na ko mga K5, grabe kahangak yun. Pandamay maning ambak-ambak og tulay mga K5. Oh, kita mga K5 kung kita maparkingan kay grabe ka taas ang traffic mga K5. Hala, K5 Jonathan, dagan-dagan. Ya, hadlok po ito mga K5 kay murag gasuyupon tas Cagayan de Oro River ko magbaklay tani mga K5. Murag never again di ko mutabok ti mga K5 nga magbaklay ko. Ya murag hadlok man kayo. Isa kasi piyat mga K5 pwede tang mahulog di sa kuan mga K5 tulay, no? So atang-atangi karon kay si K5K. Atong sutaan mga K5 kay si Bagyong Duming dako no murag nigawas na siya spar. O ganina ingon ni Pag-asa mga Catherine Asunto mga K5 weather specialist. Si Uncle nga Bagyo, si Uncle Bagyong Duming nigawas na siya sa par mga K5 pero mo lagi taliwala pa may gawas sa par mga K5. Doon nga po yung mga kanibitong kaning weather formation mga K5 or clouds formation nga nabuo mga K5 na makasinati gyapon kita mga pag-ulan-ulan hangin din sa tusdakpayan sa Cagayan de Oro. Now remember kagahapon adlaw mga K5 no, dito ta sa may kanibitong GR Burha Hospital, kusog ang bundak sa ulan mga K5, no? Kusog ang ulan. No, may pagpaminaw diyan sa itong mga taga Carmen, particular na diyan sa may doon sa GR Burha Hospital na naminaw karon, may pagpaminaw kayong tanan. So at ang atangin mga K5 kay si K5K naka-standby karon kay atong tanahon, so sihon mga K5, no? Kung unsay lakas panahon. No, shout out po diyan ni Nanay Akuan, Nanay Sili Tabalan sa Almirante. O, shout out diyan, Nanay. Sa may Barangay Bugo. Matod pa ni K5 Richard Galliardo. Sana all! Sana all mga K5. So, mga K5, atang-atangin nyo karon ang mga balita usab sa ato mga K5 reporters nga naka-andam na mga K5. No? Naka-andam, naka-hanay din mismo sa ato sa dakbayan sa Cagayan de Oro. Now, din ito mga K5 sa ito sa mga headline for the day before na ito. Dawa ito sa K5 Cables Kaino. Unang balita sa ito mga hisgutanan mga K5. Ano yan? Itong headline number one. Unang balita mga K5. Second year criminal justice student nga giingong nabagsak sa iyang usa ka subject. May ambak sa tulay. Giingong naluwas. Dugang balita ba, Haki 5? 26 anyos, Barangay Carmen, Samaran, Homan, Giingong, Giluba. Usa ka ospital sa Dakbayan sa Cagayan de Oro. Giingong, Daghang Ok-Ok, Dughok, o uban pang mananap, nga galupad-lupad sa matag kwarto sa mga pasyente. Nakaplagang patayang lawas sa Barangay Lapasan, ikatulong adlaw na karon, nga na paghihapon sa Bulon Sari Funeral, wala pa maila. Lulong anamising sa Barangay 35 ni Siyudad sa Cagayan de Oro, giingong dito nakaplagan sa Talisayan, Misamis Oriental. At ang atangin niya mga Key 5, mo ito naglambo sa itong mga balita karong mga Key 5. Ilabi na usap ang update nining patayang lawas na kapalagang kagahapong adlawa. At itong hinabiyon ng isa ka head sa kinibitawang Lapasan Cares, pinagi ni Janal Hamdag. O at ang atangin sa mga Key 5, ang live panawagan sa saka pasyente sa Northern Mindanao, pinagi sa iyahang kuwan ng mga Key 5 kaning watcher nga si Sir GC Diano mga Key 5. Kung ato pong mahinabi ba Key 5 ang doctor no doctor physician no kining blood bank physician diabismo sa may Northern Mindanao Medical Center aron sab nya atong mapabati kaninyo sa tumong mga suking tigbaminaw ilabi na tumong mga healing mo donate og dugo kung unsa mga pamaagi og unsa rapod oras mo pwede mag-donate og dugo mga ka-Key 5. Now shout out watching from Old Water District Bugo. Zone 6, thank you sir ka-Key 5 Jonathan Sabanal. Thank you so much Nanay Silly Tabalansa Almirante. Thank you so much dia. Wala pa si Key 5 kay. Sige direta mga Key 5. Base nakaplasta na sa mga Key 5 ang atong ana si sir sir just call me when you want to start interview via po internet in my local area is not reliable. That's English mga Key 5. Sige po Sir Ryan Lim no. Okay, atong tawagan ta kaon niya. Salamat kay dia sir sa imong pagsuporta no sa atong programa. Labi na yung programang 11 Mbps. So si Sir Ryan Lim mga Key 5. Matos ang dawaton mga Key 5 si Key 5 kay Buskay no. K5K sa kampiyon ng report i-K5 mo.
13: K5 News FM. Kampiyon, kampiyon report.
14: Nagpasulabi ang kainit karon sa panahon na K5 Jonathan. Ako na dunay pinakabahin din sa syudad na dunay paglandong. Depende kini. Kaya dunay mga higayon na muinit sa mulandong. Pero so far din sa Dalang Garland, Capistrano, nagpasulabi ngayon ang kainit sa panahon karong buntaga. Walay pagkatutaliti. Unya ko ato sa ato po paglalataw sa kawanangan. Aduna tayo na sipatan nga nipis o nga patakpatang nga mga pagano di hinabila sa ato nga kabukiran sa isang usunga bahin. Nga dali po tayong kasadaga sa trapiko, bigan diya sa Dalang Veles sa Julio Pacana, si Emrecto, light to moderate ang dagat sa trapiko. Diya po tayo sa Barangay Carmen, light to moderate ang trapiko. Susama gihapon na dining sa Garland Capistrano ug pero kung diri ko sa Dalan T5 ba dunatan nga moa sunod gitaw ka sa Isalina Bridge atong makita nga ubay-ubay ni ka mga sakyanan karon ang naglaray nga wa pa mag-agilid karon nga mga panahon na dili lang mga lenyo nga gikan dinhi sa Capistrano paliko dayon ug padulong ani nga Isalina Bridge pero kaning lane nga gikan sa Carmen uwing dayon sa St. Augustine Cathedral na dalan, so far, light ang dagat sa traffic ko, dali lang. Kaya, ubay-ubay gini ka mga sakyanan, o nga, pinanapod kami nito ang galing-ubay, na wala pa mag-agunod ang kining mga sakyanan natong makita na naglaray na din sa Garland Street, padalong dayon diha sa Isalina Bridge. Pero karon kayo pag-dulatan, nakadagan ano, ang mga sakyanan karong mga taknaa. So, dili lang alin ang medyo ubay-ubay gid mga sakyanan ang gaagi karong nga mga panahon na pero sila po magdugay makalakaw na makalaga na sa Bagsipay ba Jonathan. Muna po nga paghulagway din sa Dalang Kapistrano ng Garland Street pa. Dili nga balita kung tinapo sa GX 500 o sa Urban Supplement yung makatabang. Aron mabalik sa normalan level sa mong blood sugar blood pressure 100% usap yung makadetoxify sa imong panglawas. Hindi mapalit sa klinika diya sa Antibus Market sa Kinahan lang sa Gura Police Station. K-5 Gay Bustaino para sa kapinabalita sa Tuso Publikong Galigawan sa Cagayan de Oro K-5 News FM.
15: 11 Mbps.
12: Thank you so much sa K-5 Cable Sky, no? Ilamin na sa inyo ito kapag hulagway sa gawas gabahin. Dinibis mo si Dakbayan sa Cagayan de Oro. Grabe yun, kainit mga ka-K-5, no? Pero ang importante mga ka-K-5, always yuta mag-inom og tubig mga K-5, no? Ako, G-5 Mangno, balik-balik mga K-5. Tubig lang sa yuta mga K-5, kainit ang panahon. Aron iwas disgrasya mga ka-K-5, no? Inom taong tubig kanunay. So, motong ina to nga paghulagway ni K5 Cable Sky, no, disato sa gawas nga bahin sa Dakbayan sa Cagayan de Oro. No, kaganina buntag ba K5 init kaga gabi eh. Nagulan. Iya pagkakadlaw mga K5, makita na to nga grabe kanindot ang kawanan ng bahin. Makita na to ang bulan nga patsada. Mga stars mga K5 nga nindot kaayo. No, ato nga nasiplatan kaganina mga K5. So mga K-5, dinita sa ato mga naglangkong kabalita. Ato dawato mga K-5 reporters ka nakandam na sab karon mga K-5, no? O karon unang bulyada sa balita mga ka-K-5. Nakastandby karon ilumin na sa unang balita mga K-5. 1,527 kapalikante nakapasar isip bagong city scholar sa Dakbayan sa Cagayan de Oro. Dugang detalye gikan ni K-5 na nit pasayon sa kampiyon ng report i-K-5 mo.
15: K-5 News FM. Kampiyon Report.
16: K-5 ba Jonathan, official nang gipagawa sa City Scholarship Office ang resulta sa mga aplikante nga nakapasar isip City Scholars. Sa kinatibuk ang 1,527 kamatinunan nga nakapasar sa scholarship program sa Dakbayan. 936 ang nalakip sa academic base scholarship samtang 591 ang nalakip sa non-academic category. Matod sa City Scholarship Office, ang pagpili sa mga kwalipikadong aplikante gibase sa gisumiting mga dokumento. Lakip ang academic performances, family income, leadership experience, awards o achievements, interviews o qualifying examination. Gipay numduman usab ang tanan ng kapasar nga kinahanglang mutambong sa orientation karong adlawa ala una sa hapon sa Capitol University Gymnasium.

0: case nga giatubang ni Senador Jinggoy Estrada kay matud pa ni Palace Press Officer Attorney Clear Castro nga dili mamahimong mangilabot ang Chief Executive tungod miagi sa saktong legal nga proseso ug loob nga imbestigasyon ang nasampit nga kaso. Gidugtong pa sa palasyo nga dugay nang nalambigit ang ngalan ni Senador Jinggoy Estrada sa mga anomalya sa proyekto sa wala pa ang mga nahitabo nga mga panagbangi sa alyansa sa Senado karong tuiga. Kini nga balita, tuig ka nato sa MyTC, ang alkaline nga vitamin C. Ako si K5 Sai Oliveira para sa kampiyon na balita. Serbisyo publiko o kalingawan sa Cagayan de Oro, K5 News FM.
1: 11 Mbps! 11 Mbps!
2: Dagang salamat ka K5 Sai Oliveira. Dugang balita mga K5. Misa ka na sa DC City ang namatay sa Hugdong Building sa Angeles City, Pampanga. Dugang detalye gikan ni K5 Camel Marquez sa kampiyon nga report. Iki 5 mo.
1: K5 News FM. Kampiyon report.
3: Misa ka na sa 17 ang hap sa mga kumpirmadong namatay sa nahugnong building sa Barangay Balibago, Angeles City, Pampanga. Matod pa sa Bureau of Fire Protection Central Zone kay Chief Jonathan, nag-recover ang lawas ika-17 nga casualty. Pasado alas 4 sa kadlawon ning Adlawa, Martes, Hunyo 2, padayon gihapon ang search, rescue, and retrieval operation sa lugar, samtang ginasiguro sa mga responder kung aduna pa'y ubang biktima nga natanggong sa ilalom sa mga nagbundok nga debris. Kini nga balita, hatod ka nato sa D3 Bio ang D3 nga doon ni Viseo o ang Viseo nga doon ni Vataman D3. Kini si K5 Camille Marquez para sa kumpin nga balita sa Bisyo Publiko o Kalingawan sa Cagayan de Oro. K5 News FM.
1: 11 Mbps! 11 Mbps!
2: Dagang salamat ka K5 Camille Marquez. Sa mga itong K5 ang naglangkob sa itong mga balita sa itong programang 11 Mbps. At ang atangin sa mga K5 Dugang Balita, 11 na K5, Just Tony Pagulong, huwag ni K5 Rikim Sulita. Sa itong mga pagbalik ko niya, tawag-tawag bang K5. So at ang atangin niya mga K5, uban sa itong MyTC Network News, at itong mahinabi mga K5 ang Dr. Kuna Blood Bank Physician diya sa may Northern Mindanao nga si Dr. Ryan Lim. Labi na sila ang proseso mga K5 katong mga kaisunan na ito nga willing mo donate o dugo. O sa katupong nanginahanglan o dugo mga K5, unsay proseso, unsay angayang buhaton mga K5 aron na itong makagsunan nga nagproblema karon sa mga dugo diya mismo sa Northern Mindanao Medical Center na mamahimong makakuha sila ng libre mga K5. Pinag-iusap sa itong mga good donors mga K5. Okay, kita mga K5 sa K5 News FM Cagayan de Oro, makapaningkamot kita mga K5 nga daghang mudunar sa itong makagsunan. Labi ito nga nanginahanglan mga K5 magusto pag yun mabuhi. So sa ato magbalik ko niya mga K5, ato ka nang tawagan o katong sa mga K5 katong itong nanginanglag dugo nga si Mr. katong upat ka dugo ang iyang kinahanglan mga K5. No, pinagi silang watcher ka si Sir G. Sodiano, ato siyang mahinabi o niya mga K5, no? Ato mahinabi o pila pod ka mga dugo ang iyang kinahanglan nun. Kaya ilang pasyente ka rin mga K5 nga si Mr. Oscar Diano sa 61 anyos mga K5 na siya karon sa Urology Male Ward sa 6th floor sa may Northern Mindanao Medical Center. Nanginanglan siya O plus nga dugo mga K5. So matong makaigsunan karon, no, katong willing mo donate og dugo nga naminaw karon sa K5 News FM Cagayan de Oro. No. Mga ka K5 atong agyang adlaw, atong silingan di may barangay Bugo, no, nga sa atong usa lang ka post mga K5 niabot siya 106 ka mga shares tungod kay kita mismo mga K5, doon namin miduol ka na ito nga, sir, pwede maghangyo, basi matabangan. No, isip ka ni Adto Barangay Information Officers, may Barangay Bugo. O, amagay na andan mga K5. No, ang atong pagtabang karon na anata sa radyo, medyo ni wide na mga K5, daghan na tamatawangan. Di lamang particular in Barangay Bugo, but sa tanang muduol na ito, nga kaya na itong tabangan mga K5. Sa ato na po makaya mga K5, ha? Madili, ta, makasure, 100% makatabang ta, pinaagi sa itong kuan mga K5 sa mga pagpamaba karon pagpapanawagan sa ato mga suking tigpaminaw nga hikapon ang ilang tagsa-tagsang kasing-kasing aron makadunar sa dugo mga K5, no? Alas 11:59 buntag mga K5. Kini nga programa hatod kanato sa DTX 500, D3 Bio o ga MyTC mga K5. Sa ato mga kagisunan nga gustong maadto karon kay adlaw Martes karon dunay tay free consultation ya mismo sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center na mutang sa Agora Market, lapasan mga K5. Labi na ito makaisunan nga willing usab

0: Palit sa kating DTX 500 mga kipaib. Kaning DTX 500 mo na siyang maayog protection sa itong mga kidneys mga kipaib. Labi na itong mga nadao tungod sa taas ng blood sugar, epekto sa sakit ng diabetes. So mga kipaib ay kalimti. Ang DTX 500 sa kinika food supplement, herbal food supplement kay makatabang sa itong mga balatian nga makaingon ka mga kipaib. DTX 500 makaingon dyan ka mga kipaib nga
1: sana all
0: good mga kipaib. Labi na ang sobrang pagtaas sa mong blood sugar na makaguba kinis sa kidney mga kipaib. Ayon na paabutan nga maguba ang mga kinis, kinahanglan mga K5 mag DTX 500 ka mga K5. DTX 500, mga pampamubo sa blood sugar, epektibo nga pangkontra sa diabetes. Para mabubo ang imong blood sugar mga K5, mag DTX ka. Usa ka kapsula nga tutulo 3 times a day. Nya, inubanan sa exercise sa pagkaon po mga K5 ha? O, inabanan po na yun sa kining pagkaon mga K5. Makaingon dyan ka mga K5 nga, bye-bye diabetes! Kay ako, naka DTX 500 na. No, ayan na pagdugay mga kipay, pag DTX 500 na sa itong mga kaisunan. Libreng konsultasyon karong adlawa. Ato lang sa Clinica de Alternativa Medicina Wellness Center. Sa dinis ato syudad sa Cagayan de Oro, Domingo, Lunes, Martes, Webes o Biyernes, alas 8 hangtod, alas 5 sa buntag. Nahimutang mga kipay sa Agora Market City, Lapasan, gilid sa balingan sa Jeepney Terminal. O sa itong mga kaisunan nga doon sa Hingoog City, doon natin free consultation diya matag Miyerkules alas 8 sa buntag hangtod alas 3 sa hapon. Alas sa dugang kasayuran o pangkutana, call or text 0985-034-295 o CDO area mga K5 0915-208-5705. Ayan mga K5, mami na sa tag Mighty C Network News at pagbalik niya mga K5 kinayong alagad sa kanginan K5 binotan sa banal. Please stand by
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! My puso!
4: DTX 500 Health Alert!
5: Anyways, let's talk about kaning sa mga lalaki maghihigala na igitawag po nga. Kasi tawag ani sa lalaki. Tawag ni nilag mikopos daw. Kung mga babae na ay minopos, mga lalaki na ay mikopos daw, no? Pero ang saktong nga term ani mga higala is kaning gitawag nga andropose sa mga lalaki. So, kini mga lalaki, posible nga mahitabo ni siya kung magkadugang ang atuang edad. Ang andropose mga higala, gitawag kani siya male menopause. Now, karon kaning ngingon na ito mga higala ng mga underlying causes, ani. Kanibitaw na atay mga sakit like diabetes, na atay high blood. Especially kato na ay maintenance. Kay kung ato tag mga geriatric doctor, number one gina nga concern nila. Ang medication na ito,
6: na mas potent na antiviral agent, D3 Bio, pang laban mo sa viral na nagdudulot ng pabalik-balik na trakaso at na D3 Bio. D3 Bio, ang extra virgin coconut oil na may vitamin D3. Ang vitamin D3 na may extra virgin coconut oil. Mabibili sa mga suki ninyong butika. Nationwide.
7: Kamusta po kayo lahat? Welcome po kayong muli sa ating programa, ang D3 Bio Health News. Ako po si Ted Reyes at kasama pa rin natin si Doc Farland. At ang pag-uusapan natin ngayon ay ang isang problema na di lamang sa mga babae kundi pati na rin sa mga lalaki, ang urinary tract infection. Ngayong araw, alamin natin kay Doc Farland kung paano pinoprotektahan ng Klinika D3 Bio ang mga babae mula sa urinary tract infection. Doc Far?
8: Thank you, Sir Ted. Ang Klinika D3 Bio po ay mahusay na katulong ng mga kababaihan upang labanan ang mga infeksyon sa daluyan ng ihi o UTI. So, ano ba itong urinary tract infection? Nagkaroon po ng infeksyon ang daluyan ng ihi o ang anumang bahagi ng inyong sistema ng pang-ihi. Kabilang dito ang inyong pantog, bato, ureter at urethra. At kapag hindi yan nalunasan kaagad, ay maaaring humantong sa mas malubang sakit tulad ng kidney failure.
7: Naku, delikado, Doc Far, ano? Yes. So dapat pala, palagi kang umiinom ng Clinica D3 Bio para di lumala ang UTI, di ba, Doc?
8: Yes, Sir Ted. Kasi ang Clinica D3 Bio, sa pamamagitan ng cold pressed extra virgin coconut oil, na content nito ay mayaman sa medium chain triglycerides na itinuturing na pinakamakapangyarihang antimicrobial agent. Lalo na kapag ito ay na-convert sa monoglyceride form na tinatawag na monolaurin. At itong monolaurin na mula sa Clinica D3 Bio ay nagpakita ng hangahangang bisa, Sir Ted.
9: Mm-hmm.
8: Dahil sa kakayahan nito na patayin ang mga kandida na isang ori ng fungus na dahilan ng UTI.
9: Okay.
8: At ang kaya nitong patayin na mga kandida sa loob lamang ng 15 minutes ay nasa mahigit na 90%, Sir Ted.
9: Wow.
8: At sa loob naman ng 120 minutes ay lubusan na talagang napuksa ang mga kandida albi cancer.
7: News.
10: Manopolo.
7: Kanino ka mag-anak?
10: Nagiging makalimutin ka na ba?
7: Ito'y maaaring maagang sinyalis ng neurodegenerative disease. Upang maiwasan ito, mag-D3 Bio ka. Sagana sa ketones na nagsisilbing malinis at magandang enerhiya sa utak para bumuti ang brain at cognitive function. D3 Bio, ang extra virgin coconut oil na may vitamin D3. Ang vitamin D3 na may extra virgin coconut oil. Mag-D3 Bio ka. Araw-araw. D3 Bio.
11: Mabibili sa mga suki ninyong butika nationwide.
12: Sa nabasa ko, Doc Far, na maraming klaseng mikrobyo eh na maaring magdulot ng UTI.
8: Tama ka, Sir Ted. Ang E. coli ay isang uri ng bakterya na palaging pangunahing pinaghihinalaan kapag nagkaka-UTI na isang tao.
9: Mm-mm.
8: At ang monolaurin mula sa Klinika D3 Bio ay kayang pumasok sa cell membrane ng E. coli at wasakin ito hanggang mapatay niya ito.
12: So, ang napakagaling talaga ng Klinika D3 Bio, yan lang talaga masasabi ko, Doc Far.
8: Yes,
12: so,
8: sir,
12: basta
8: Ted.
12: Sa pagprotekta, sa katawan, laban sa mga makapinsalang mikrobyo.
8: Yes, Sir Ted. At matatawag natin ang birdugo ang Klinika D3 Bio sa mga masasamang mikrobyo.
9: Mm-hmm.
8: Pero, maalaga ito sa mga good bacteria o probiotics naman, Sir Ted.
9: Yeah.
8: Na kailangan natin katawan.
9: Okay.
8: At pinapataas din ng MCTs ang survival rate ng probiotics sa bitoka natin. Ang mga probiotics na ito, Sir Ted, ay lubhasa sa pagsira sa mga biofilm ng E. coli bacteria.
9: Talaga naman.
8: Ay tinuturing na nag-iisang pinakakaraniwang microorganisms na sanhi ng UTI. Nakakagulat nga eh.
9: Mm-hmm.
8: Dahil ang mga probiotics na ito ay lumilikha din ng kanilang sariling mga biofilm, Sir Ted.
9: Bah.
8: Ngunit hindi nakakahawa at sila
9: okay.
8: ay nagiging kakumpetensya ng mga E. coli sa mga sustansya.
9: Mm-hmm.
8: At ang resulta ay magugutom na ngayon ang mga E. coli bacteria na hahantong sa kanilang pagkamatay.
12: So ang Klinika D3 Bio, hindi lang tagapagtanggol ng ating katawan, Doc Far, di ba?
8: Yes,
12: pinahuhusay din ito ang panlaban ng ating katawan.
8: At dahil sa MCT ng Klinika D3 Bio ay na-absorb ng ating katawan ang mahalagang mineral
9: mm-hmm.
8: na zinc para sa ating bitoka. At ayon sa pananaliksik at pag-aaral na ang zinc
9: mm-hmm.
8: ay nag-explore bilang isang non-antibiotic at ito'y ginagamit ang ating immune system.
9: Mm-hmm.
8: At ang particular na gumagamit nito ay ang mga macrophages na gumagamit ng zinc toxicity laban sa mga E. coli bacterias para sirain ang kanilang mga protective cell membrane.
9: Mm-hmm.
8: Kaya madali na silang talunin ang ating immune system.
12: Alam mo, Doc Far, marami akong natutunan ngayong araw eh.
10: Basta UTI pala, may natural na solusyon. Wala nang iba, kundi ang Klinika D3 Bio.
8: Tama, Sir Ted. Kaya't mga ka-D3 Bio, protektahan ang inyong katawan mula sa UTI.
9: Mag-Klinika
8: D3 Bio ka na araw-araw.
7: D3 Bio. Health News. My disease. The Alkaline Vitamin C. Ang laban sa araw-araw na stress, sapagkat ito ang kailangan ng utak para gumawa ng happy hormone na dopamine na nagbibigay sa atin ng happy mood at sigla. Mag-Mighty C na araw-araw. Mabibili sa mga butika. Mighty C. The Alkaline Vitamin C. DTX 500.
13: Yes po sir. User talaga ng DTX 500 at DTX Coffee Mix. Kasi yan po yung isang produkto na nakatulong po sa kalusugan po. Hindi pa ako gumagamit ng DTX 500. Matas yung sugar ko, malaki yung chan ko. Tapos hindi balance, hindi maganda yung bowel movement ko. Nakakabawas ako mga 2 beses sa isang linggo. Pero nung nag-take ako ng DTX 500, gumanda yung bowel movement ko. Everyday na ako nababawas. Normal na lahat yung blood sugar ko. Normal na rin.
7: DTX 500, bibili sa mga butika.
14: Sa K5 News 7 Philippines, ganap na alas 12 ng tanghali.
15: Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na estasyon,
7: K5 News Philippines.
15: Sumasa inyo ang Mighty C Network News.
7: Mighty C Network News.
15: Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Mighty C Network News.
7: Mighty C Network News.
14: At sa ulo naman, nagbabagang balita. PDRRMO and TK mahigpit ang pagbabantay sa mga flood at landslide prone area sa probinsya dulot ng malakas na pag-ulan. Bilang na mga batang malnourished sa Region 10 na bumaba Tourist arrival sa Boracay tumaas ng 4% nitong May 2026. Search and retrieval operation sa lalaking nahulog sa ilog sa Rojas City nagpapatuloy. Samantala, negosyante nilinaw ang nangyaring banggaan ng bus at wing van sa San Jose, Nueva Ecija. Sundalo patay sa enkwentro sa Negros Occidental. Babae sinampal umano ng ka-live-in partner. Ina kumampi sa anak at sinaksak ang manugang sa Santa Fe, Leyte. Gayun din selos motibo sa pagpatay ng lalaki sa sariling bilas sa Valencia, Negros Oriental.
16: YGC Network News.
17: YGC Network News.
14: Magandang tanghali, Pilipinas. Ito ang YGC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News Zava sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita kay K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, PDRRMO Antique, mahigpit ang pagbabantay sa mga flood at landslide prone area sa probinsya dahil sa malakas na pag-ulan. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Family Palanog.
18: Patuloy ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office sa PDRRMO Antique sa mahigpit at pagpapalakas ng pagbantay sa mga lugar na madalas binabaha at pagguho ng lupa. Ayon kay Mr. Broderick Traina, head ng PDRRMO Antique, na base din sa deklarasyon ng pag-asa, pumasok na ang habagat o southwest monsoon o kung saan inaasahan ang mga pag-ulan na nagdudulot ng kapahamakan. Pahayag pa ni Mr. Train na kasama sa mga flood-prone areas ang bayan ng Sibalom, Pandana, Kulasi, Barbasa at Hamtik, habang ang mga landslide-prone areas naman ay ang National Road sa bundok na bahagi ng Hamtik-Iloilo Road, Barangay Igbarawan, Patnongon at Sebaste. Dagdag pa niya na ikinababahala rin ang mga nakatira sa coastal areas dahil sa storm surge, mga bahay na malapit sa mga major rivers ng probinsya at mga eskwelahan na binabaha. Dahil dito, nagbigay ng abiso ang PDRRMO Antique sa publiko na maging mapamatsyag at updated sa mga impormasyon kaugnay sa takbo ng panahon. Para sa MyTC Network News, K5 Family Palanog. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM.
16: MyTC Network News.
17: MyTC Network News.
14: Samantala, bilang ng mga batang malnourished sa Region 10 na bumaba. Tabo ang detalye ng balitang yan, hatid naman ni K5K Buscaino.
19: Bumaba ang bilang ng mga batang malnourished sa Region 10. Ayon sa DSWD10, umabot sa 91% ang pag-ulad sa kalagayang pangnutrisyon ng mga bata. Sa tala ng ahensya, 91.13% ang improvement rate ng mga batang kulang sa timbang o severe underweight na sumailalim sa supplementary feeding program noong 2025. Mula sa halos 4,000 identified malnourished children, 4,489 ang nakitaan ng pagbuti ng nutritional status matapos makumpleto ang 120 araw na feeding cycle. Samantala, ang mga batang nananatiling malnourished matapos ang programa ay ni-refer sa mga LGU para sa patuloy na assessment, monitoring at nutrition services.
20: Ako si K5K Buscaino. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan, K5 News FM.
16: YGC Network News.
17: YGC Network News.
14: At tourist arrival sa Boracay tumaas ng 4% na nitong Mayo 2026. Ang kampiyon na balitang yan, hatid sa atin ni K5, Leonard Veray.
21: Umabot sa 232,818 ang tourist arrival sa isla ng Boracay nitong May 2026. Ayon sa datos na inilabas ng Malay Boracay Tourism Office, mas mataas ito ng 4% kumpara sa bilang ng mga turistang dumating noong May 2025. Base sa datos, pinakamarami pa rin ang domestic tourist na umabot sa 207,617. Nakapagtala rin ng 2,240 na overseas Filipinos na bumisita sa isla sa nasabing buwan. Samantala, umabot naman sa 22,961 ang foreign tourist na dumating sa Boracay noong May 2026. Positibo naman ang LGU Malay na mas pangdadaming turista ngayong buwan ng Hunyo dahil sa mga nakatakdang pagbisita ng ilang mga cruise ship sa isla. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Leonard Viray. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa kalibo, K5 News FM.
16: MyTC Network News.
17: MyTC Network News.
14: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga ka-K5 sa iba pang detalye ng balita. Search and retrieval operation sa lalaking nahulog sa ilog sa Rojas City nagpapatuloy. Kabuang detalye ng balita, hatid ka-K5 Roldan Villarreal.
0: Patuloy pa ang paghahanap sa isang lalaki na nahulog sa ilog noong nakarang linggo ng hapon sa barangay Kagay, lungsod ng Rojas. Ayon kay Al Jesse Alivio, officer in charge ng City Disaster Risk Reduction Management Office Operations Division, hindi pa rin nakikitang biktima na si Rogelio Dinaga matapos itong pinaniniwalaang nahulog sa ilog. Sa ngayon, nagtutulungan na ang CDRRMO, PDRRMO, Philippine Coast Guard, Bureau of Fire Protection at iba pang volunteers sa paghahanap sa biktima sa ilog at katabing dagat. Napag-alaman na nagtatrabaho si Dinaga sa Palina Greenbelt Eco Park sa naturang barangay, nagsasagawa ng river tour sa mga bisita. Ito ay pinaniniwala ang nahulog sa balsa at hindi na nakaahon matapos ang paghihip na malakas na hangin at ulan na sinabayan pa ng malakas na current ng tubig sa naturang ilog.
1: Ito si ka-K5 Roldan Visana Villarreal para sa Kampyo na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
22: IDC Network News.
23: IDC Network News.
14: Samantala, negosyante nilinaw ang nangyaring bangga ng bus at wing van sa San Jose City, Nueva Ecija. Balita atin sa Teka K5 Dan Chavez.
24: Yang linaw ng negosyanteng si Chester Tan, may-ari ng wing van na nakabanggaan ng Victory Liner bus, ang totoong nangyari sa naganap na aksidente sa barangay Tayabo, San Jose City, Nueva Ecija. Nakasaadaan niya sa police report na magkasalubong ang bus at ang kanyang wing van nang bigla na lang na inukupan ng bus ang linya ng truck dahilan para maganap ang aksidente. Naniniwala din si Ginoong Tan na maaaring nalito lamang ang investigador ng San Jose City Police Office na si Police Master Sergeant Froilan Sarmiento sa ibinahagi nitong impormasyon nang matanong siya sa media. Dagdag pa nito na halos maghapon silang magkasama ng nasabing pulis habang nag-iimbestiga kaya't batid niyang medyo taliwas sa report ang naibigay nitong mga impormasyon. Samantala, kasunod ng insidente ay sinuspindi na ng LTFRB ang ilang unit ng nasabing bus habang patuloy pa ang ginagawang pagsisiyasat ng mga awtoridad.
25: Para sa Mighty Seed Network News, ako si K5 Dan Chavez, nag-ulat para sa impilang kampiyon, K5 News FM.
22: IDC Network News.
23: IDC Network News.
14: Gawin din sundalo patay sa engkwentro sa Negros Occidental. Kabuan detalye ng balita, hatid sa atin ni ka-K5 Sunshine Lacson.
26: Kinumpirma ng 79th Infantry Battalion ng Philippine Army na binawian ng buhay sa isang engkwentro sa Escalante City sa probinsya ng Negros Occidental ang isang sundalo. Naganap ang engkwentro noong araw ng Lunes, Hunyo 1 sa Barangay Tamlang. Hindi pa pinangalanan ni First Lieutenant Fevi Fajardo ang napaslang na sundalo. Si Fajardo ay ang Civil Military Operations Officer ng Philippine Army. Inihayag ng opisyal na namataan ng mga rebelde sa lugar kung kaya't nagsagawa ng operasyon ang hanay ng militar na nauwi sa 10 minutong bakbakan. Dahil sa naturang encounter, umabot naman sa 400 ang bilang ng mga sibilyan na naapektuhan sa Barangay Tamlang na agad na nagtungo sa evacuation centers upang mailigtas ang kanilang buhay mula sa mga tama ng bala. Para sa MyTC Network News, ito si Sunshine Lacson. Para sa Kampyo na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas, K5 News FM.
22: MyTC Network News.
23: MyTC Network News.
14: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga ka-K5 sa detalye pa rin ng mga balita. Babae sinampag di umano ng ka-live-in partner, ina kung mabisa anak at sinaksak ang manugang sa Santa Fe, Leyte. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni ka-K5 Carol Medino.
27: Sugatan ng isang lalaki matapos saksakina ng kanyang sariling biyenana sa barangay Katuogan na Santa Fe, Leyte noong nakaraang araw. Kinilala ang biktima na si Alias Badong, nasa wastong gulang, habang ang suspect naman ay kinilalang si Alias Ipil, biyenan ng biktima at pareho residente ng nasabing lugar. Ayon sa impormasyon, nagsumbong umano ang anak ni Ipil na sinampal siya ng kanyang ka-live-in partner na si Badong at dahil sa matinding galit, kinumpro pinunta niya ang biktima na nagresulta sa mainit na diskusyon. Sa gitna ng kanilang pagtatalo, sinampal din umano ni Badong ang kanyang binana at bilang ganti ay sinaksak ng sospek ang biktima gamit ang kanyang dalang kutsilyo. Agad namang dinala ang biktima sa EVMC para sa karagdagang atensyon medikal habang ang sospek naman ay nasa kustodiya na ng Santa Fe PNP at nakatakdang sampahan ng kaukulang kaso. Para sa Mighty C Network News, ito si KK5 Carol Medino para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas. K5 News FM.
2: ITC Network News.
3: ITC Network News.
14: Samantala, selos sa motibo sa pagpatay ng lalaki sa sarili nitong bila sa Valencia Negros Oriental. Tabuan detalye ng balitang yan, hatid naman sa atin, Tika K5 Sharra Humilio.
4: Selos ang motibo sa paranaksak ng isang lalaki sa kanyang bila sa Barangay S. Balavag, Valencia Negros Oriental noong Linggo ng hapon. Kilala ang biktima na si Wellington Fabilar na idinikrang patay matapos ang insidente, habang ang suspek ay si Candido Butay, 45 anyos, at residente ng Barangay Lungas na sabing bayan. Ayon pa sa suspek, nagsimula ang kanyang galit nang magkasamang pumunta sa bayan ng Tayasa ng kanyang asawa at ang biktima na hindi niya nalalaman. Lalo lamang tumindi ang kanyang salos nang umalis ang kanyang asawa ng isang buwan at nagsimulang manirahan sa barong-barong ng biktima. Sa ngayon, nasa selda ng Valencia Police Station ang suspek at naharap sa kaukulang kaso. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete at sa K5 Sharra Marie Humilio. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: ITC Network News.
3: ITC Network News.
14: At mga K5, dako na tayo sa detalye ng ating balitang abroad. Binabantayan ngayon ng mga health authorities sa Brazil ang 2 pasyente na posibleng may Ebola infection sa mga lungsod ng Sao Paulo at Rio de Janeiro, kasabay ng pangamba sa posibleng pagkalat ng virus mula Central Africa patungong ibang bansa. Nabatida na isang 37 years old na lalaki mula sa Democratic Republic of the Congo o DRC ang nakitaan ng lagnat at isinailalim na sa isolation bilang suspected case ng Ebola. Gayunpaman, sa unang pagsusuri ay negatibo ito sa virus, ngunit patuloy pa rin minomonitor sa isang specialized infectious disease facility bilang pag-iingat. Samantala, mga hakbang ay kaugnay pa rin sa patuloy na Ebola outbreak sa Democratic Republic of the Congo, kung saan mahigit 1,000 na ang suspected cases at halos 250 na rin ang naitalang nasawi mula nang ideklara ang naturang outbreak nitong Mayo 15, 2026 ayon sa Africa Center for Disease Control and Prevention.
2: ITC Network News.
3: ITC Network News.
14: At mga K5, sumayin nyo ang kabuuan ng MyTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News FM Bacolod, Iloilo at Tacloban, antabayanan ang pagbabalik ni K5 Elmer Ubaldo at K5 Jana Sapio sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita kay K5 Clarissa Berha para sa kampiyon na istasyon, K5 News FM Philippines.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Wow! May puso!
6: D3 Bio!
10: Mamang sa'yo ngala na ito ba?
11: Si Esther Lita Iboni. Ginlis po lang po. Orang-arang-arang lang na akong ibati karong nga gainom of D3 Bio. Sa una, kibim kayo mo nawong. Karang Bills Falsi, yatake. Nagkaroon-karoon sa Diyos, akong baby, normal na 120/80. Akong hindi ko antaroon sa niya akong kolesterol mo rin. Amububububuk na.
10: Sa'yo yung naman mo?
11: D3 Bio. Esther Lita Iboni. Ginlis po lang po.
6: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
12: Papalit sa mga butika.

0: ITC, ang alkaline nga vitamin C.
1: Kung sa'yo mong alan?
2: Rosita Alembrio.
1: Pila ang imong edad?
2: 50.
1: Taga-asa?
2: Dini Agura, Lapasan.
1: Kung sa'yo ang mga produkto sa Clinical Alternativo imong gagamitan ma?
2: Kaning kwan? Kaning vitamin C?
1: Mighty C.
2: Mighty C?
1: Ma'am, kaniad to ma'am. Kung sa'yo mga walatian nga sa'yo mong paggamit sa Clinical Alternativo ning Mighty C?
2: Okay ra ha.
1: Kung sa'yo
2: mga sa'yo nakapag... Hindi ko batiyo kakapoy sa lawas. Okay ra akong tulog.
1: Okay mong tulog.
2: Oo.
1: Masa may mong ikasturya sa itong mga tigpabinaw karon sa gustong musulay ni Mighty C?
2: Pinatsa ko mga amiga na mangilangan o vitamin C. So, dahil ninyo na yung product. Uban pa nga product.
1: Thank you kayo, ma'am.
2: Oo.
0: Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C mapalit sa mga butika. Mighty

0: sakit ang tiyan, kasagaran, dalisdan sa paglibang. Mag-Clinicas 4Biotics 545 Probiotic. Ngamutabang sa pagbalik sa nindot na digestion. Sa Clinicas 4Biotics, suwabe ang paggawa sa hugaw. Mag-Clinicas 4Biotics, adlaw-adlaw. Kapalit sa inyong kasuki butika. Extend Food Superman for Men.
1: O si Rosan, baw, akong bana, sa nag-edad ko rin taan nyo, bala, nag-hara-haragid. Sa una, hindi man na siya musina. Ay gali, naka-extend Food Supplement for Men. Tungod sa extend, wala lang kami gakaedad nga duha ba? Dami, ginang extend.
0: Extend Food

0: Napakaganda ng Cooties with 48-hour protection. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Para umalat, uminis, maging smooth, maging flawless, maging soft.
2: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
3: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangitim ng underarm.
2: Clinica Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Diofresh.
3: Kaya subukan ninyo.
2: Clinica Diofresh, Dio Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Diofresh.
3: Clinica Diofresh.
2: Available now.
4: iCare Go. Ang iCare Capsule nga maski pakusog, maski paepektibo. iCare Go. Ang kapsula para sa mga mata nga adunay mas taas nga lutein, vitamin E, C, zinc ug gipakusog sa bilberry berry extract. iCare Gold. Ang superior antioxidant i formula. Basta problema sa mata, iCare Gold. Ang nasulayan na mapalit sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Inhum ug iCare Gold ug patuloy ang mga mata sa Japan made FDA approved nga iCare drops.
5: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre!
6: Libre?
5: Libre! Sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, may free consultation. Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng Mighty C, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch. Located sa Agora Marketplace, Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
4: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
7: Kapantera na sa inyong mga radyo, 11 Mbps, balanse niya pagbalita o paghisgot sa mga isyo, 11 Mbps, sa public service numero 1, 11 Mbps.
8: Oras sa K5 News FM, alas 12:21 na mga K5. Balik na sa itong programang 11 Mbps. Ang 11 Mbps hatid ka natin sa itong Power Trio, DTX 500, D3 Bio o gatong Mighty C. Inyong ipong nabati mga K5, si Ka-K5 Jonathan Sabanal. Mayong pagpaniod ka mga K5 sa itong mga suking tipabinao. Inimismo sa itong sudak pa yan sa Cagayan de Oro. Samtang naminaw sa itong programang 11 Mbps. 11 Mbps mga balita o public service. Inis na ito sa sudak pa yan sa Cagayan de Oro. K5 News FM Cagayan de Oro 89.3. Sa itong mga naminaw karon nga nagpadayon sa itong tuning sa itong online sa K5 News FM Digital 89.3. Atong itimbaya mga K5, atong suking tigpaminaw. Labi na ni Mr. Eleboy Cambray, mayong adlaw ka K5, labi na ni K5 Idol SM Natan Sarmiento, o kaoban sa K5 CDO Mabuhay. And of course, mga K5, ni Nanay Sili Tabalan sa Amirante, watching from Ogwood District, Bugo, Zone 6. Thank you ka K5 News FM. Sa mga nanilto niya mga K5, sa nagkadayang karinduriya, dinis rakbayan sa Cagayan de Oro, maayong pagpaminaw kaninyong tanan sa atong programang 11 Mbps. Alam mga ka-K5, at ang atangin nyo karoon mga K5, kaya itong halibiyon, ang atong higalang doktor, di mismo sa may Northern Mindanao Medical Center, particular na makipab sa blood bank. No, blood bank din sa may NMMC. Usa kini ka doktor makipab sa doctor din sa usan siya. Kini nga blood bank physician mga kakipab. Atong ginabion karon makipab si Dr. Ryan Lim. Doctor on pathology mga kakipab. Naka standby kakipab wen. Atong ginabion. Okay, mga K5, naka-standby karon itong inabion si Dr. Ryan Lim, ang blood bank physician. Doc, mayong auto welcome sa itong programang 11 Mbps. Mong kauban karon si K5 Jonathan sa Manal. Maayong auto, Doc. O timbaya sa itong mga suking tingin paminaw.
6: Okay. Good morning,
8: sir. Maayong auto diha, Doc. Okay. Kumusta atong signal diha, Doc? Maklaro ba atong tingog?
6: Yes, maklaro na kayo.
8: Okay. Diri sa ato, sir. Okay. Sige, sir. Sir, maayong auto, sir. Once again, welcome ka karon. Kauban ta sa atong programang 11 MPS. Mong makauban karon si Kaki 5 Jonathan sa Banal. Doc, karong adlawa, Doc, daghang kayong hanlag dugo. O nasayod ta, Doc, nga ang Northern Mindanao Medical Center, labi na particular na sa blood bank, mogi ni ang kuhaan ng dugo sa itong mga kaigsunan nga ginahanglan yung dugo o kinipod nga opisina, mogi po ni ang katong mga kaigsunan to nga willing mo nunit dugo, di harapod sila mo dool, Doc.
6: Yes, open. Open naman ni
8: atong i-plastal sigudaan kay Paibuen, no? Atong pwede na tutawaga usap kay medyo chapi-chapi gamay. Medyo chapi ang linya ni Doc, no? Ni Doc Lim. Oh.
6: Okay. Okay,
8: pwede man medyo choppy gamay, Doc, di kaya nato maklaro ang imong tingog. Aron sa maklaro nato sa itong mga suking timbinaw, ilabi na itong magpakuhag dugo, unsa gyud ang oras, o doon na ba'y adlaw, mga kipab, ilabi na nang magpakuha tagdugo di sa Northern Mindanao Medical Center sa itong mga kaisunan nga willing mo donate katubitaw ng inhanglag dugo, mga kipab. Sa itong balik-balikan karon si Doc Brian Lee, mga kipab. Kay sayang ang atong paghinabi kaniya, huwag din nato maklaro, mapaabot sa itong mga kaigsunan sa kahanginan. Ilabi na ang kinibitong proseso di mga K5, no? Kung igo pa ba itong dugo karon sa Northern Mindanao? O unsa ilang mga pamaagi mga K5, ilabi makakuha silag source, no? Sa kining nanginahanglan sa dugo mga K5, kung sakto ba itong kining source sa dugo di sa Northern Mindanao, ilabi na sa itong makaigsunan ng inanglag dugo. Araw usab nga makaduol nga ito silang buhatan o kunsay mga pamaagi, ilabi na ito nga dunay mga kaigsunan na ito nga voluntaryong mudunan ng dugo. Okay, balik-balikan na ito. Doc Ryan Lim, kumusta itong signal? Doc, kumusta itong signal? Madungog, mabati ko ni mo, Doc?
6: Yes.
8: Okay, Doc, okay. Doc, usbon ko, Doc, unsay proseso ilabi na sa itong mga kaigsuna ng inhanglang dugo diya sa blood bank sa Northern Mindanao?
6: Kung siya na sa dugo sa provincia, dala sila sa dugo sa blood bank. Unang proseso, after ana, mag-guha sila sa donor form, una na sila yung donor. Pero kung naramig dugo, luha sa grapagay na yung dugo.
8: Okay. Doc, kumusta ang atong supply sa dugo karon? Labi na isigutan atong dugo diya sa Northern Mindanao? Sa
6: Blatang? Gamay ang dugo na lang karon.
8: So, nahit kayo. Murang daghan kayo ng inanglang dugo. Nagpasibya na yun yung taon. Itong makikisunan karon sa atong diri istasyonan, no? Doc, unsa mga dugo ang nihit karon, Doc? Unsa nga dugo nga anaa karon nga nakastock sa blood bank?
6: Sa karon mura gamay na sa ahi nga tanki. Dili ta ut sigon nag lima. Pero sa blood bank.
8: So gamay ra kay ang dugo karon, Doc. Unsa mga pamaagi, Doc? Ilabi na to mga pasyente na to nga nanginahanglan og dugo karon nga naka admit sa Northern Mindanao. Ini nga mga balay tambalanan di sa ato sa Dakbayan sa Cagayan de Oro nga manginahanglan dugo mo duol ya sa inyo. Unsa may mga pamaagi nga ilabi na makakuha sila og kini mga donor nga gusto mo voluntaryo mo donar og dugo pinagi diha ipaagi sa blood bank.
6: Voluntaryo pasabot mo nga wala sila pasabot or naay pasabot.
8: Mm-hmm.
6: Klaro sa nato po kung napapasyente o wala.
8: Mm. Katong dunay pasyente dok nga nangayo nang hinanglan sila og tabang unya naay mo donar og dugo para naka-align ani nga pasyente.
6: Nagdala sila sa report sa blood bank and kumanday magdala sila ng donor mag-fill up din sila sa atong donor history questionnaire.
8: Mm.
6: Then kumanday yun i-check sa mga donor people na mag-submit sa dagatan ng screen sa donor.
8: So meaning magkuha og request daan diya sa blood bank para sa kaning request form.
6: Request to blood bank for their description ihatag sa blood bank.
8: Mm-hmm. Dok, aron sa kasayuran sa tanan, unsa may oras gyud mga pamagi unsa pud nga adlaw labi na kining nanginahanglan og dugo unya do na sila'y dalon higala parinte nga mudunar sa ilang pasyente diha sa Northern Mindanao.
6: Monday to Friday, except holidays, 8 to 3 p.m.
8: Kam again, Dok? Di maklaro?
6: Monday to Friday, mm-hmm. except holidays. And oras, 8 a.m. to 3 p.m.
8: 8 a.m. to 3 p.m.?
6: Yes.
8: Monday to Friday, walay Sabado o Domingo?
6: Wala.
8: Mm. How about dok kining ato mga kaigsuonan nga moanha rag blood bank walay nag-request pwede ba dok nga moanha sila blood bank nga sir pwede ko magpukuha dugo kay in case og dunay manginahanglan dunatay kini bitaw gitawag og kanang stock sa dugo.
6: Voluntary donor sa support.
8: Mm.
6: Kuan igo lang sa blood bank kun sila nga voluntary donor wala sa tinsi kuhatag na yung
8: mm.
6: So
8: So meaning ang kato mga voluntaryo nga mo donar og dugo, mantura sila dito sa Manalasas Blood Bank sa Northern Mindanao. Dok, ato yes. Mga kaisunan karon, nasayod ta dok daghan kay nanginahanglan dugo sa NMMC. Ilabi na tong naay poy na nawagan nato diri dok nga naa sa 6th floor no, atong 6 anyos niya kulang tagdugo karon. Unsa man itong panawagan, Dok, ilabi na itong mga kaigsuunan na ito nga willing mo donar og dugo diya mismo sa Northern Mindanao, aron usab nga dili magkulang ang atong dugo. Do na ba kayo panawagan, Dok Ryan Alim?
6: Yes, mo hindi lang na kung kinsa willing mo donar, sabi niya sa NMMC, mo accept man yung pinagkita ka voluntary donor para sa mong facility, especially nga hindi ko daghan ng graduating degree sa Cagayan Network. And then, kami sa Northern Mindanao, the filter ni Ibu of Northern Mindanao. Dili lang sa region sa na Northern Mindanao, but from Tucana, Zamboanga, Pinito na ako sa Surigao.
8: So at least, Dok, salamat kay na, Dok, no, sa atong panawagan. O niya, Dok, katong nanginanlag dugo nga pasinti karon diya sa Northern Mindanao, unsa man ihang buhaton, muduol niya pag-request sa dugo. Unsay dalaw niya request form ba to?
6: So request for the blood, ang nurse station, then blood in there sa blood bank.
8: Kung in case, kung magkulang ang dugo, Dok, ang kaning tagtugon sa pasyente mo, mangita.
6: Oo, kung magkulang ang dugo, ang pasyente mo, walang mag-dugo para sa ila.
8: Sa pagkakaroon, Dok, kuan ba, kaning sakto pa ba, igo pa ba itong supply, labi na itong O plus nga dugo?
6: Dili gid po puro tanong.
8: So stock karon is zero O negative.
6: Dili wala ya kami O negative.
8: Unsay stock karon nga dugo, Dok?
6: Pura na pila ko sa time ya nakitan gadina. Pero uban mo gamay dibay magpuha.
8: So rutrot yun, kulang-kulang yun ang dugo karon.
6: Kulang-kulang yun.
8: So, alas 3, so di na, ala pwede pa, makaapas pa, katong dunay mo, donar ka to, no, magpakuwag dugo. Dok, kung nga voluntaryo mo donate, diha sa inyo hang buhatan.
6: Makaapas po man.
8: Salamat kayo, Dok, Dr. Ryan Lim, no, ang atong blood bank physician sa Northern Mindanao. Medyo dili kay nato, medyo choppy gamay, pero naklaro, masabtan man po nato noon. Sabtan nato naka sa sulod sa opisina niya. Medyo kuan po dia, nihit ang signal dia sa NMMC. Salamat kayo, Doc, og maayong udto kayo, Dr. Ryan Lim.
6: Okay, maayong.
8: Okay, mga kagipap si Doc Ryan Lim, medyo dili kayo na ito makakuan, pero maklaro man nato, masabta na ito ang yang buot pa balong. Ito na nang ipakuan niya mga kagipap nga. Sa itong gusto mag-dunar og dugo, alas 8 hangtod alas 3 sa hapon, adlaw ng Lunes hangtod Biyernes lang mga kagipap. No, medyo nihit kulang yun ang dugo karon, ilabi na isgutan na ito sa may Northern Mindanao, particular na sa blood bank. So atong iksuon nga nanawag mga kagipap, itong kaiksuunan, ato ning hangyoon, ito magsuking tigpaminaw karon, ilabi na ni pinagi sa ilahang kining atong tawagan karon nga si GC Diano, kayang isuon mga kakipayb na aman sa Northern Mindanao Medical Center nga nanginahanglan gyud pug dugo mga kakipayb. So upat kabag nga dugo ang iyang kinahanglanon, ilabi na nga ang pasyente karon mga kakipayb nga si Mr. Oscar Diano naa sa Northern Mindanao Medical Center, nanginahanglan siya dugo mga kakipayb. No, si Oscar Diano sa 66 anyos, nanginanglan siya dugo nga O+, o niya naa siya sa Northern Mindanao Medical Center, 6th floor urology male ward mga kakipayb. Atong tawagan niya igsuon mga kakipayb nga si GC Diano aron natong interbiyuhon mga kakipayb, og duna na ba sila donor karon kay upat man kini kadugo mga kakipayb. Now remember ato miagi adlaw mga kakipayb, usa ka bata 5 anyos ato natabangan nga doon na to'y cancer sa dugo mga K5 ng hinanglag B+. Ubay-ubay po mga K5 ang voluntaryo yun po nga midonar, but successfully donor mga K5, duha lang yun po. Katong nag-donate nga yahang parinti matod pa, distance relatives, o doon na po'y nianag yun po sa blood bank mga K5 sa may Northern Mindanao Medical Center. So mga K5, atang-atangi ato mga kaigsunan karon, ilabi na nga katong nanginanglad og dugo, busy ang linya. Busy pa ang linya mga K5. Tang-atangi yung mga K5 kay busy pa daw ang linya. No. Busy pa daw ang linya mga K5 ni Sir Diano. Atong taning panawagan sa ato mga kaigsunan diha, katong dunay malumlong kasing-kasing mga K5 ba? Kung duna moy dugo nga O+, no? Dalikyat lang ta mga K5 diya mismo sa may Northern Mindanao Medical Center. Adaw na tayo igsuon diya mga K5. Tawagan ito igsuon kay atong igsuon na matatanan mga K5. Atong igsuon ng hinahanglan og dugo, ng hinahanglan sa inyong tabang mga K5. O basin ikaw na mga K5 ang makatabang, makahatag og dugang kinabuhi nining usa ka pasyente karon nga anaa sa balay tambalanan nga si Mr. Oscar Diano sa 66 anyos, type O+ mga kakipayb ang dugo, na siya sa room urology male ward sa 6th floor sa Northern Mindanao, no? Diano apelido mga kakipayb. O dalakiat na mga kakipayb kung sa to nga doon naman tayo mga kaisunan nga willing yun po katong pagdunar sa mong dugo mga kakipayb, dakog chance sa mga kakipayb nga malayo pugas mga balatian, no? Kay kanunay man mga kakipayb nga magdunar kag dugo, ang imong dugo po mga K5 malimpyo po. Muna siya mga K5, no? Manang uban nga kugi kayo donar sa dugo every 3 months mga K5, magdonar gyud sila dugo mga K5. Kaya kung ako napasutiyo di pa lang ko bilar mga K5, buhaton ko mana, no? Kani adto sige ko donar og dugo, muna nga makawala gyud po siya bugas-bugas mga K5 karon kay wa naman tay kini bitaw og donar sa dugo. Medyo aksyon na po tag bugas-bugas mga K5. Muna to mga kaigsuunan, tabagan ta mo aron malimpyo inyong dugo mga K5. Hala, pag dunar og dugo, makatabang pagkinabuhi sa uban. Sa ato lang ang panawagan, ato lang yapon ang kontakong K5 Buen, padayon sa tas ato, ipadaplin sa ato ng hiskutanan, at least ato ng panawagan, o padayon sa ato ng hiskutanan karong adlaw mga K5, ilabi na nga ang katong patang lawas, diya mismo sa may barangay Lapasan, wa paghihapon mailang mga K5. Now atong suwayan og tawag bakaron si Kapitan Bakaron or Administrator o kato si Mr. Hanal Lamhamdag ang Lapasan Cares. Kung unsa ilahang plano nito patayng lawas kay diha man to nakaplagan sa kining San Roque Barangay Lapasan. No, unya diha man to siya nakaplagan. So atong subayon kung unsay mga pamaagi. No, ilabi na kung walay mo claim inining patayng lawas mga K5. Ilubong na ba kini? No, ilubong na ba kini mga K5? O ato pong sulayan ang atong kapulisan sa Police Station 3 Agura. Basin doon na po i-update mga ka-K5. Doon na i-update. Oh, so ato po nang i-update mga K5 kini bitawng kasong pagpangluba diya mismo sa may Upper Carmen. Upper Carmen. Barangay Carmen. Kaganinas kadlawon matod pa. Kining usa ka 26 anyos nga lalaki. Nakaplagang patay mga ka-K5. Nakaplagang patay. Nagingonggi giluba mga K5. So wala pa mailhing suspect. Wala pa mailhing suspect mga K5. So doon na ko'y number nga ihatag di K5 win. Basta pwede na ito ni mahangyong matawagan si Sir Abalde sa Agura Police Station. Kay atong sutao na sab kining ilang investigasyon no, sa kining stabbing incident di mismo sa may Barangay Carmen. Sa ato mga kaisunan nga na Minaw Karma K5 no? Sa Police Station 4 Carmen, kaganina sa itong pag-grooving, doon ay usa kainahan, anak nga nag-pablatter, nga yung iyang anak matod pa, nalubaan. Una, ang biktima mga K5, gidala pa kini sa may Maduna Hospital, apan gi-refer din kini sa Northern Mindanao. Nakaangkod ang biktima, o nilubaan matod pa sa walang bahin sa ihang kilid. Walang bahin mga K5. So tanaw na to kung unsay status ni ini, unsa usay investigasyon sa itong kapulisan sa Police Station 4 Carmen kay kining biktima mga K5 yung estudyante kini unya taga Baungon Bukidnon. Baungon Bukidnon mga K5 ato ning sutaon karon og makutay ning linya ni Sir Abalde ang investigador sa mga kaso mga K5. No, kaya kini nga panghitabo mga K5 sa Carmen na dili tiaw ganina doon na po'y usa kabatanon nga na ay giingong kinibitaw nga na-depress mga K5 gumikan sa kini nga iyahang subject nga usa siya mga subject mga K5 na hagbong o napagsak matod pa. Okay, ni kagani bandang mga alas 8:40 mga K5 sa sayong buntag. Then usa ka 22 anyos nga estudyante miambak kini diya mismo stulay. Na doon ay gitas on nga 25 kalakang mga K5. No? Sa Puroktusi, Barangay Carmen, kini nga GR Burhar Bridge mga K5. Ang biktima mga K5, dahil lang sa pangalang si Jepre, nga giingong residente kini sa lungsod sa Camiguin. Oga temporary usab kini nagpuyo dini mismo sa Avicastro Street Barangay Carmen di nga syudad sa Cagayan de Oro. Then kasamtangang nag-eskwela kini sa ikaduhang tuig no sa kolehiyo ubos sa kursong criminology matod pa sa iyaan kaganina sa to paghinabi lagi mga K5 nga Selina nagpahayag kini si Jeffrey kagahapon sa gabi nga nahagbong o nabagsak matod pa siya sa iyahang kining subject sa usa siyang major subject mga K5. So kaganina ang mga residente sa mga lugar doon na nakabantay nga nagsadig-sandig pa matud ang kining biktima apan nakalit kining miambak ang iyang giambakan mga K5 dito pa yun ang biktima paingon sa kining siminto wa yun siya dito na paingon sa tubigan mga K5. Kung sa tubigan siya niambak gumikan sa kalubog sa tubig mga K5 niya lawang-lawang ang suba. Posible ang atong PCG or mga rescuer ani maglisod yung pangita ilabi na kung di kabalog langoy. Pero nasayod ko mga K5 nga kabalo siguro yung langoy no. Ang kining criminology baya niya kanin si Kanier College mga K5. Doon naman ni kinatawag kanibitawang water survival. O kanin to sa amuhang kay criminology mangyipod na mga K5 doon ay water survival. Pero kanin siya mga K5 wag yun sa maghuna-huna nga dito sa tubig mambak iyang gihuna-huna dito yun siya sa siminto mga K5. So ang biktima mga K5 giingong nakaangkon kinig bunog og bali no sa iyahang lawas. So gidala kini sa GR Burha Hospital kaganiya sa ato mga oro rescuer o sa itong pagdalikyat o sab sa mong lugar makipay ba itong itanaw, ang biktima man kipay ba conscious man hunun siya, hinoon siya, pero mo lagi, pero paminaw ko makipay, burag bali ang kamot o ihang tiil ba itong mga kipay. No? So karon ang iyaan mga kipay, nabalaka in taon sa sitwasyon ini, labi na nga 2 years na kini, nga nagstay sa iyahang panimalay, di abismo sa may barangay Carmen. So duha ka mga insidente nga natala karong adlaw mga kipay, particular sa may barangay Carmen, kining kasong pagpangluba o kini usang kaso mga kipay sa dunay pag-ambak nga giingong may ambak kining usa ka criminal student human kini nabagsak sa usa ka subject sa iyahang kursong gikuha mga kipay. No, dili yun na rason mga kipay kini mag-ambak-ambak na diya sa or mag-kumita o kini bitong pagkutlo sa itong kinabuhi mga K5. No, ang importante mga K5, kung doon natin mga sama sa mga kapakyasan sa kinabuhi, no, ato nang ihangad, atong iampo ka na mga K5. Oh, kinasingkasing nga pag-ampo, hilak kung kaya ihilak mga K5. No, kay usually magun mga K5, kani mga lalaki, no, dili matod pahilig kay mo share. Talagsaon na kini mga K5 nga, kini mga lalaki, mo share gud silang problema. Mm. Kisa man eh, si okay na sir, kompleto ng dugo na anay mga donors. Salamat sa concern ha and appreciate. Wow, thank you so much. So, okay na daw ang dugo mga K5. So kompleto na ang dugo mga K5. No, katong gipanawagan nato, kompleto na ang dugo. Oh, salamat dia sa mga donors sa ato mga kaigsoonan. Thank you so much mga donors. Sa ato mga blood donors mga K5. Dini mismo sa ato sa Dakbayan sa Cagayan de Oro. Thank you so much mga K5. Kato mga blood donors karon kay kompleto na ba itong upat ka bags nga doon na nagdonar mga K5. So ganina ako siyang gipaluap ang K5. Ganina na ako siya nga ato sa blood bank o pangita lang si Ma'am Ann Filiarca. So si Ma'am Ann Filiarca o sa itong higala mga K5 nga maka-assess sa ato mga kaigso na mga K5 nga nahalagdugo diya sa mga Northern Mindanao Medical Center. Pero karon os muna ko, kulang yun mga K5 ba ang dugo. Matod pa ni Doc Brian Lim mga K5. Kulang ang dugo sa blood bank. Busa mga K5 siya na panawagan. Nakatong doon ay mga kaigsunan na ito nga willing. Mudunit sila ang kukuligong dugo mga K5. Doon lang kamo diya mismo sa may Northern Mindanao Medical Center sa blood bank. Aron usab nga inyong dugo mga K5. Ma-share sa uban o makaluwas kamo sa kinabuhi mga K5. So at least mga K5, salamat kayo sa itong mga suking tigpaminaw sa mga nag-share sa ilhang dugo mga K5. Ayan, thank you mga kaiksunan sa itong mga ka-K5. Yadaga, share sa ilhang dugo. At least mga K5, ang atong ipanawagan, pinag-isab sa itong pag-contact mga K5 sa blood bank sa may Northern Mindanao.

ang mga kaigsunan aron usab maluwas ang kinabuhi. Yan. Alas 12:47 na mga kibab sa Udto. Ini nga programa hatod kanato sa atong Power Trio DTX 500 D3 Bayo og Mighty C mga ka-K5. Di na magkibab sa atong pagpahibalo kaninyo sa atong mga kaigsunan karon nga walay gigamit mga K5 nga pagpabaskog sa panglawas, pagpabuo sa immune system. Dinhi ta mga K5 sa atong importante mahinumdom nga Mighty C. Ikaw ba kanunay magatagamtam og mga paghilanat, sipon o gumo? Mga sinyalis na ka na mga K5 nga luyang imong resistance tungod sa nagtahaw nga immune system. Ibalik ang kakusgan sa immune system, mag Mighty C. Ibalik ang kakusgan sa immune system, mag Mighty C. O sa ka-alkaline vitamin C, nga napabatunaan nga tuman ka-epektibo sa pagpabaskog sa immune system o pagpabalik sa resistensya, batok flow, bronchitis, pneumonia o uban pa. Bacteria man o virus, ang infeksyon kayang labanan kung naka-Mighty C ka. Mighty C is your best buddy to fight infections. Diba mga K5? Sa ito mga kaisunan niya, hala pag Mighty C na! Ang Mighty C mga K5, grabe yung mga K5. Wala pa ko din sa radyo mga K5, sa K5 Music M Cagayan de Oro. Iilan na kini mga K5 na pinakanindot nga vitamin mga K5. Ilabi ito mga kaisunan na ito nga, dunay mga gihambing balitian. At kung parmasi mga K5, kung sa iyong pinakatsada din nga, kung mga K5, baka ng vitamins. Mahala din ang kasir mga K5. Sir, do not buy Mighty C, sir. Kinindot yan yung Mighty C. O, oh, diba? Kinindot bitaw yun ang Mighty C, mga K-pop. Mighty C, the alkaline vitamin C. Yan, mga K-pop, sa tumang isuna, no? Alang sa libreng konsultasyon. Kaya adlaw Martes karon, abri atong Clinical Alternative Medicine Wellness Center. At ito lang mga K-pop sa atong dool nga Clinical Alternative Medicine Wellness Center. Adlong Domingo, Lunes, Martes, Webes, Biyernes. Ang libreng konsultasyon mga K-pop sugod alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Yan. Nahimutang kini mga K-pop sa Agora Market City, Lapasan. Gilid sa balikas ng jeepney terminal. Sa Ingog City mga K-pop na free consultation matag Miyerkules alas 8 hangtod alas 3 sa hapon mga K-pop. Muna ito makaisunan ha lang sa dugang konsultasyon o dugang pangutana, call or text sa CDO Clinic mga K5 0985034 2925 CDO area 0915 208 5705. Ayan, pikahi, birahi, tatsay mga K5. Ato ni panayon ugma mga K5 kay ang katong patay lawas diya mismo sa Bulansari. Dagan patay takol mga K5, no? Nya ang investigator sa Agora at kaning Carmen Public Market, Carmen Police Station, di pa man mo tubag mga K5. So, ugma ito ni Panayon or sa sunod ng mga programa aron mabawa na ito mga K5 usay motibo sa krimen na ilabang suspect sa pagluba inig usa ka 26 anyos kay yung estudyante nga nag boarding house sa biya mismo sa Upper Carmen. Mentioned sa Cagayan de Oro ang biktima mga K5 taga Buongon Bukidnon. Atong sutaon kini mga K5 kung ang investigasyon sa kapulisan. Ana-ana ba K5 ilabinak sa mga posibleng suspect o unsa unsay mga rason nganong giluba kining biktima. O, padayon ta mga K5. Kinigo yapon ang alagad sa kanginan ka K5 Jonathan Sabanal. Dahil mga K5, shout out day sa nag-birthday kong Adlawa. Happy birthday. Ilabi na sa kong lula, happy birthday diha Lula Pilipa Castillo Sabanal. Happy birthday Lula. Mabuhay ka Lula. Lula Pilipa or Pipang Julia Pilipa Castillo Sabanal. O sa mga tanang nag-birthday karong Adlawa, happy happy birthday ka ninyong tanan. Ayan sa mga kaisunan na to diyan nga nagkaon-kaon karon. Ya kamulong pagpaniog to diyan sa nagkadiang karinderya. Agoy, pagkalami sa sigup-sigup ni Sabaw o Limamo. Makaingon tayo. Okay. Ilabi na diyan sa may Anetere. Sinanay siya na nga nagluto og manok. Halanay, ayaw tagod pagungang panok ha. Ay kabalaka kay si K-pop Gisto ni Pagulong. Mapaingon na to diyan karo kadiyan maniog to ha. K-pop ton. Dito tama niyo to ilang nanay Shana ron ha, ilang ans itere. Alam, mag-uban taron dito kay mga onta. Kailami kayo mong sigop o sabaw karon. Kaya
lamik juga kaya musik bersama kaya pagabot sa hapon.

0: Ipa bakulan ulan. Ay man ang painitan na to atong lawas daan, di ba? Ayan mga kagipab sa itong mga kaisunan, mga solid listeners sa itong programang 11 Mbps. Mga balita of public service, salamat kayo sa itong mga suki di Mabinaw, labi na ni Kipab Richard Galiado, Nanay Sili Tabalan sa Almirante, o ni Eliboy Cambray, o ni Kipab, kinsa man eh, Eliboy Cambray, o si Kakipab Noy Mabated. O sa itong mga suking tigpaminaw nga nakatuto karon sa itong Key5 News FM 89.3. O salamat usab ni Dr. Ryan Lim, mga Key5, ang blood bank physician diya sa Northern Mindanao. Salamat, Dok. Ako kang hinabi sa itong programa. O sa mga nagpakabana, mga Key5, may tabang, may duyog, aron sab nga makumpleto ang dugo ni Mr. Diona ba ito mga K5 dong? Si Mr. Diano day. Mr. Diano, nang inanglan o upat ka dugo, karon kompleto na. Ayan. Alas 12:53 na sa hapon mga K5. Wala tayong igong oras. At ang sunod na programa, ang programa ni K5, Ricky Masulita mga K5, ang gingong gitawag og lama-lama sa kahaponon. Kini lamang yung alagad sa kahanginan, Key5 Jonathan sa banal, magbilin og pahinumdom. Salig sa imong abilidad, kay himo ka nga mananaog sa magbubuhat. Para sa kampiyon nga balita sa ng publiko kaligawan sa Dakbayan sa Cagayan de Oro, 89.3 Key5 News FM.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow!

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: GTX 500.
2: Ama, unsa ni ginapalit ni mga produkto sa Klinika de Alternativo para sa inyong lola?
3: GTX 500.
2: GTX 500. Unsa na kahatag ug kaayohan sa GTX 500 na si dami sa inyong lola?
3: Ito mo. Mukhang magubugaan ganda yung pamina basta makainom siya ng GTX Vital. Muna iyang ginamurang food supplement niya.
2: Sa unang wala pa siya nag-take ng GTX Vital. Ito sabihin niya pa?
3: Malipong o kuan. Murang di ba? Murang malipong-lipong ang wala siya. Tungkol sa food sayang ka, tinulang na ba?
2: Pero saan sa gingin sa mulula, paggamit niya sa GTX Vital?
3: Maayo ang GTX daw kay kanang mawala ang iyang bulog sa ulo ba? Muna iyang ginainom mo rin. Ginatake na ginain niya. Pero,
2: So, ikaw pwede kayo kapalit din?
3: Ako pwede kayo kapalit din kung mag-ani ko deres ka ganyan.
2: So, ma'am, kining taga-as si ma?
3: Manolo.
2: Yung Manolo for teach? Ma'am, kining, basing dali pa yung mga katawahan na pa dira, para gamit yung GTX 500, yung ibang pag-product sa Pirita, isang may ISO, isang mga ISO niya, ma'am, sa mga katawahan na wala pa, nakagamit.
3: Kanang so wala ka nagamit ng GTX, kanang paggamit mo para sa or kanang paggamit mo para maayo kanang itubnit or maayo ang inyong kanang bulog-bulog baka ha or unsa ba?
2: Si para to ma'am?
3: Glidel sir.
2: Ha? Huh?
3: Glidel.
2: Glidel.
3: Glidel. Okay.
2: Namas ma'am.
1: GTX 500. Mabalisa mga butika.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Clinicas Sport Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makapatay sa mga viruses. Clinicas Sport Biotics, nga makapaundang sa pag-atake sa virus sa imong cellular. Lingkod ang resistensya sa Clinicas Sport Biotics. Mabalik sa inyong mga suki butika. Extend Food Superman for Men.
3: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mo sa mga amigo ko. Suwabe lang kag mag-ans lawas. Disiteng nga bala mga mig. The best gid ang Extend Food Supplement for Men.
2: Extend Food Superman for Men. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Katrina. Dugay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
5: Gabasa na naman bala ang imo.
6: Ay, gabasa na naman?
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
7: Always nagabasa.
5: Kag nagabaho ang kilikili.
7: Mag-Clinical Deo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Clinical Deo Fresh.
6: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
7: Clinical Deo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Ang epektibong eye care capsule, ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata, mas pinaepektibo pa. Eye Care Gold.
9: Eye Care Gold.
8: Eye Care Gold. Ang eye care capsule na mas tinaasan ang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc at pinalakas ng bellberry berry extract. Kaya kung nanalabo na ang iyong paningin, may katarata, tiridium, astigmatism, glaucoma, mag Eye Care Gold ka. Eye Care Gold.
9: Eye Care Gold.
8: Eye Care Gold. Ang Eye Care Capsule na pinalakas sa parehong presyo. Eye Care Gold. Mabibili sa mga butika. Eye Care Gold, ang superior eye formula.
10: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre!
11: Libre?
10: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. May free consultation! Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng Mighty C, T3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba! Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch, located sa Agora Marketplace, Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
12: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calripo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Cagayan de Oro. 89.3 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
13: Sa kagahapon, mga kaagi sa taong puno sa mga pagsulay sa kinabuhi. Lama sa kagahapon, mga istorya sa mga kadaghanan nga makakuwag mga pagtulunan, mga suwat sa kinabuhi nga gipadangat sa tulumanong. Lama sa kagahapon. Kauban si Uncle Chris Brown, Lolo Bon, Inday Marites. Lama sa kagahapon.

0: 89.3 K5 Nusa FM, Cagayan de Oro. Hello, hello, hello, hello. Katauhan sirek bayan sa Cagayan de Oro. Kamusta, kamusta, kamusta inyo mga pamahon pahon. Hala, kamusta man mga nanay, tatay, ati, kuya, lulu og lola, niwang og tambos. Hala, kamusta man ang ato ang pagpaniod. Doon nakapaniod to na ba? Nakatake na ba ta sa Mighty C, the alkaline vitamin C? At kanuna kita mag-mighty si hakay nga naman para ma-boost ang atong immune system kanunay. Labi na kung kita gipang sip-on, gipang ubo, mga sinyalis na mga manang, nga luya kaayo ang atong immune system. Maunang kanunay ta, pahimsugon ang ato ang kalawasan, i-boost atong immune system, kanunay ta, magya. Mighty C, the alkaline vitamin C. Maanang kadunay ha, basta mga tanag kamog asa mapalit ang ito ang Mighty C. Diha na mapalit sa Clinica di Alternativo Medicina and Wellness Center. Sana oh. Halaka, sige ha, sa ito mga nanay ang tatay nga nagpaminaw dinis sa ato nga programang Lama sa Kagahapon. Maanang gitawag na ito, diha nga welcome kamong tanan sa tagapagpanag-uban. Sikin sabay na minaw na to, be. Sige ko no, be. Pahibaw ako no, tabi. Hala ko no sa to mga manang na to nga nagpaminaw sa taga-programa Asa Kang Barangaya. Sinisadak bayan sa Cagayan de Oro 80 ka mga barangay. Pahibaw at agkin sa mga naminaw mga manang. Sige, sige, go, sige, go, sige, go, go, go, go. Aghaton sad mo na ko ha sa pag-like, share, pag-comment sa itong Facebook Live kay Live na Live ta mga manang nga inyong mabati o makita dini ang ato nga programa sa K5 News FM sa ito ang Facebook page ang K5 News FM CDO Digital 89.3. Nakashare na ba ka? Nakashare na ba ka manang? Muragwa pagaling ka nakashare manang. Kung di ka kahibaw mag-share-share manang or kung kuan, wa kay pang-load ya, pang-text na to sa tungga K5 text line ang 0916-395-9196. Pwede ni muna sugoon ang imuhang, imong apo, imong anak. Diba sugoon ni mo ha? 0916-395-9196. Muna tong K5 text line ang globe na to naman ang ha? Anya nga tong smart po dayon ang 0946808661. Ako balikan last na lang para nga kamutanan pwede maka-text ha. 0916-395-9196. Tanan akong basahon basta mag-message mo, moingon mo guwapa ka ay ko okay lang. Charot. Kapangiwi ko si Erwin si guwapa jara. ang ato apang smart K5 text line ang 0946808661. Sige, asa kang barangaya na minaw, pahibaw ako na takay para makahibaw po ming na minaw pa demo diag, wa na mo na minaw, undang na ming irwe. Wa para ba kay akong hair, akong bangs. Murag iring nga wa pa kakaon ba? Murag iring wa pa bahugis agalon. Buyag kaya kong bangs, oy. Bitaw, ay, asa mo na minaw. Hi, guwapa. Charot. Si Richard Gallardo ko. Hi, upaw. Hala, kakin sa pamay na minaw. Be, asa mong barangaya na minaw. May pagpaminaw sa mga taga-barangay lapasan. Magasakop ni Sir Rudy Django Mediana. Hello, hello, hello, hello. May pagpaminaw niya diyan ninyo ha sa itong mga kaigsaonan nagpaminaw diyan sa Balay Barangay Lapasan. Salamat, salamat, salamat, salamat sa always. Kaway pag puas sa pagpaminaw din sa itong programa. Matag karon og onya. Matag pang Richard Gallardo, i-shout out ko na yung mga friends ko na niya ingon man ang iyahang asawa nga si Mary Anya. Walang iwanan, K5! Ala taga Barangay Consolacion, maayong pagpaminaw diha ninyong tanan. Ang atong oras, mga manang, bisang wa mo ng utana. Ala 1:07 ng oras sa tadsa. Siyempre, di po na ito nakalimutan ang D3 Bio. Kaya ang D3 Bio, mga manang, puno na sa medium chain triglycerides, gagikan sa extra virgin coconut oil, nga naa sa D3 Bio. Labi na kung ikaw inahan ka nga nagpasusos imong anak, o niya ang imong bana po mususo, mahurot ang imong gatas. So kinahanglan daghan ka gatas, nanay. Kinahanglan magsuplemento ta kanunay sa D3 Bio. Kagi padaghan niini ang kantidad sa lauric acid, capric acid o agyang gatas nga pwede kaayo nang imahatag sa iyong bata apil sa bana. Mo-apil man dyan ang bana o mususo man guno sa... So para di tamahotdan o gatas, mga manang, mga nanay, kinahanglan ta mag D3 Bio, ha? Naghatag na og protection sa inyong anak batok sa mga nagkalain-lain nga mga kagaw nga makadaot og makadugang sa balatian sa anak. Maunang mga mami, unsa pa inyong gihulat, mga mami, palit na sa D3 Bio kay sa D3 Bio, protektado na si baby. Layo pa sa balatian si mami, makadidi pa si daddy. Mapalit na ninyo sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center. Namotan din sa Agora Marketplace, kilid sa wali nga sa jeepney terminal. Hala, hala, hala, hala! May pagpaminaw ko na sa ito mga drivers ka doon nga always gina nagpaminaw. Labi na mga Donsol drivers, hello! Salamat sa inyong pagpaminaw diya sa K5 News FM Cagayan de Oro, ha? Ayaw mo pagkalimot nga ang inyong ipaminaw ang 89.3 K5 News FM. Anak ka ng CEO. Anak ko ni Dr. Ramil, oy. Napag yung kuy bangs, walay inyo, ani. Bitaw ay sa mga nangaon di aha, kaon lang, hinay-hinay lang, kay basi niya matukan ta. Sa mga drivers na to sa sikat, ginaminaw ka ron sa may Agora Lapasan, salamat niya ninyong tanahan. And also dia sa may Barangay Consolacion, nga always ginat sila kapaminaw. And also po dia sa may Barangay 17, kini tamasiro diha kay 17 na daan. Salamat! Dili ta maglangay, mga manang, ako lang inyo nakawa na sexy homies kay naka DTX Beauty Soap Mine.
1: Agoy kalami, agoy kalami.
0: Inday Marites at your service, Pilor.
2: Maayong udo, mga pring. Maayong udo ka, mga minaw ron. Init yung panahon pag abot hapon ulan. Muratang manok nga gibaha ka ni. Preng, okay pa ka na, preng? Okay na na, perminti, preng. Wari gitawag na to nga wagi swerte. Wari gitawag na to, preng. Kanunay, asa matag karunugon niya. Kumbate lang tas kinabuhi matag karunogon niya, mga pring. Init karon, ulan onya, apaghuman, basa-basa atong hita, pring. Manimaho na taning agungal, pring. Importante niya buhi. May pagpaminaw ko na niya sa Pandicastro. Minaw ko na sila di sa mga taga-barangay kamamanan. Salamat, pring. Ingon man diya sa itong mga paring diya sa... mga paring na ito diya sa kaningguan. May berjaya sa kamamanan. Salamat din yung tanan. Diya sa mga taga-barangay indahaga, ang labyal. Salamat din yung. Okay, sa pa yung minaw na ito. Kaya gawa na muna minaw, adi na lang. gitawag na to, mga pre, nga bahala na di, pre. Na yung mga driver, si Kadkono, si Carmen, Minaw po na si Kipipe. Sa mga barangay Tano di, salamat ninyo mga preng, Minaw ta preng, bahala di, luyat-luyat na tong batuta preng, basta kayo. Mulap do siya po na tong batuta preng. Balag luyat, bulingon na tong batuta preng. Importante, mulap do siya po ng batuta. Oga siyempre, sa mga taga Minaw po kuno na taga Upol, Misamis Oriental, o katoki sa man to mga naada sa taga Misamis Oriental ben, Minaw mo. Suwa man siguro mo ni Minaw, galagatram ng mata ninyo. Okay sa man to taga Misamis Oriental. Kaysa man mo taga Misamis Oriental, na Minaw mo wala. Bura mo wala. Saba lagi mo naminaw mo. Pag text mo kung gusto mo, basahon. Gadi mo gusto, pagpuyo lang. Kung gusto po mo diretso na kumabasa na Facebook, live na to. Sige, pag text mo. Puslan man. Ala. Sa Abastillas family, hello, Minaw ko lo, Abastillas, Wilrush, Abastillas, hello. Kumbati pa rin, Wilrush. Nag-share na mo, wala pa mo nag-share. Hindi galing mo ga-share, ha? Delikado galing mo, di mo ga-share, ha? Pag-share mo, pag-share. May pagpaminaw sab ko no dia kang Dodong Librando, siyang pareng naminaw gapon ni mong pareng ni mo. Naminaw sab ko no si Abilito Jaramillo, si pareng Abilito Jaramillo. Minaw si pareng o dia sa barangay 40. Oga siyempre, si pareng Rodolfo Bado, pareng Rodolfo Bado Cortez, pareng may pagpaminaw, pareng. Paminaw yun, pareng. Balag magsigit ang drive, magsapiot at ang sampot yung drive, pareng. Ang importante, pareng, sapiot lang yapon. Oga si pareng Remy Paras, si maring Remy Paras. Og si Dinsyong, pareng Dinsyong Ladaga. Oga si Jennifer Pasamonte. Always sila naminaw diya. Balag nagka-itom-itom na ilahang ilong. Itom-itom, mamurag na ikalang kalungat pero wala na. Bunga na sa kuan, sa uling. Mang takos manog uling. Maitom-itom ang ilong. Murag milo nga hago. May pagpaminaw, Jennifer Pasamonte ingon man siyang bana. Iyang bana nga magulang gyapon sa milo. Mga parinti na gyapon na to na. Mga parintis Milo. Ingon man si Jim Ilopre, si paring Gagang, o si Romer Dagoplo, o si paring Jiri Iparwa, o si Ramon Diturillo, di si Biray, si driver, Ramon Diturillo. Ingon man ang dispatcher nga si Ruel Prangot, si paring Ruel Prangot. Preng, may pagpaminaw, preng. Siyempre, si Henry Dayondon, ang sapatosan da sa May Kugon Public Market sa Alvarez Compound sa Kening Hay Street, Barangay 38. Aminaw sila karon. Salamat, preng. Oga, siyempre, sa mga karinderya da nga naminaw, na sige sa ang itiri, salamat. Si paring Christian Yat Gulay, salamat, preng. Minaw si paring Christian Yat Gulay. Salamat sa pagpaminaw, preng. King sapatong naminaw niya. Pwede ragapon mo mag pahibaw na to. Guwamok hibaw. Bahala mo sa inyong kinabuhi. Dito maglagay mga apo, kanyang apuhan, 126 ng edad, di pagkamatay, bisang ang ulo do galiwatig pangamay.
3: Ay, kalami!
2: Inyong apuhan, nagmugna sa karansu karaang sunoy, leader sa kardams karaang damang. Oga siyempre, gignan sa mga 18-19 anyos ng mga babae, siyempre ako kuno ilang sugar daddy. Sige lang, sugar daddy na, basta kayame.
1: Agoy kalami!
2: Oga siyempre, Ingon sa bang mga gignan sa mini. Kami ni Christian Yat Gulay, si Danilo Dulay.
1: Agoy kalami!
2: Oga sinoy mabatid. Kami kuno ang leader-leader sa LGBT. LGBT lami gapon bisang tiguang na.
1: Kalami! Agoy kalami!
2: Inyong apuhan, Lolobot, good afternoon everyone!
0: Agoy!

89.3K5 Nusa Farm Cagayan de Oro. At ngayon niya taod-taod haan. Lama sa kagahapon nga hatod ka na to ni Master Rudy Django Mindiana. Diya sa Barangay Lapasan. Standby mo ni Ahas ato ang lama sa kagahapon. Lama sa kagahapon, kaya na ko na isa ka ulitaw. Mga manay. Nga mahatid pa niya ka, gusto ko na siya sa kababayang minyo na. Hello, uy, kang kangilngig ano, uy. Makagusto kag babayang minyo na. Pero delikado galing ni Ay.

0: And also ha, atang etanghi po ninyo unsagi kahit mga mahitabo ani mga manang. At good guy. Kining ni Agnes Gutan nga. Nagpada sa suwat agulo sa kinabuhi nining isa ka lalaki. No ingil adman di ini kini mahigog mata aning kuan oy kanang minyo na ba? Ika na kisuway na ba kag nahigog makag minyo na? Nakagusto kag minyo na? Kagilok-gilok sa ano oy? Halatang atangin ninyo ha? O diyan, babae, pagig ko na nga minyo na, PWD na ang iyahang bana. Kanhi isundalo ang iyang bana. Nga na PWD na, ni stroke, na nakuan, na naikuan ba, diferensya na dyan. Naansaon naman lang na. Kung ikaw siguro asawa, biyaan siguro na yung bana or dili. Ala ka, oy, kagana ba sa dani, oy? Ala unsa kahi may tabo ani sa? Sige ha, itang etangin ninyo mga manang kaysa itang pagbalik ang mga drama ang huwag hinungdan pero makakuha kag pagtulunan. I just want to say hello diha sa mga taga-Zayas Carmen ingon man sa Zone 10 Carmen and also sa mga taga-Zone 12 Zayas Carmen. Salamat sa inyong kananay pagpaminaw. And also, diapad sa mga taga-barangay Balulang. Sa mga taga-Oriokolay, Barangay Balulang, salamat diha ninyo tanan sa inyong kakadunay pagpaminaw sa taga-programa sa matagkaranagan niya.
1: Huwag may pagpaminaw sa mga taga-barangay makasandig ang Algosar family. Minaw silang paring silang paring Dani. Aminaw si Roldan Argusar. Si paring Roldan. Aminaw sila. Salamat sa inyo nga pagpaminaw. Minaw mo di Roldan Argusar, wala. Pagsaba mo Argusar pamili. Minaw mo rin paglapdusan tamo. Antay lang, wala mo na minaw ah. Lagot ko anong di mo minaw. Paminaw mo rin dito panglapdusan. Kisa pa minaw. Minaw mo daw la. Basig wala mo minaw ah. Ala sige sa ito mga pareng mga maring na to. Minaw sa ito nga programa di sa Barangay Makasandig. Salamat ninyo tanan. Oga siyempre di sa mga tagaboy na uro. Mga Sanupaw family, salamat diyan ninyo. Mga taga-barangay Makasandig, Idrote family, salamat.
0: Lalabot sa ating pagbalik ha, ang ito ang lama si kagahapon. At ang etangin ninyo din lang sa ating pagpadag-uban 89.3 K-Fab News FM Cagayan de Oro. Mamati sa dayon ta sa painom-duma, but painom-duman sa amunamo sa DTX 500 nga labing epektibo kainin. Protection para sa imong mga kidneys nga nangadao tungod kay taas kay kag blood sugar, epekto na sa sakit sa diabetes, ha? Ang sobra kay sa pagtaas sa imong blood sugar, magkaguba na sa imong kidneys. Ayon na pagpaabuta pa nga magaba ang imong kidneys, mag DTX 500, kina ang DTX 500, magpamubo sa blood sugar, epektibo, nga pang kontra sa diabetes. Para mamubo ang imong blood sugar, mag DTX 500. O sa kakapsula nga to sa duha o tulo, kahit gayon ka mo inom sa inubanan, sa pag-exercise, agsaktong pagkaon, goodbye diabetes na mag DTX 500 na ta. Ayaw na pagdugay pa. DTX 500 na ta. Mapalit na sa Clinica di Alternativo Medicina and Wellness Center na imutang sa Agora Marketplace. Kilid sa balinga sa jeepney terminal. Libre sab ang consultation sa itong mga PWD, mga senior citizen, ingon man sa itong mga mabdus, mga manang. Basta dalikyat sa Clinica di Alternativo Medicina and Wellness Center. Mamati sa ito sa painamdam, K5 Engineer Erwin Cuevas sa Picas Lawak. Please stand by.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May kuso!
4: Clinicas
3: Sport Biotics. You maintain sa pH level sa feminine area. Clinica Sport Biotics. Ginapatay ang fungi nga mao'y hinungdan sa fungal infection ug UTI. Sa mga babae, confident ka sa Clinica Sport Biotics. Mapalit sa inyong mga suki butika. Extend Food Superman for Men.
4: Ako si Renato. Nalarma ko sang ginsuyaan ako sa partner ko. Balaan ko may kulang. Ginrecommend sa amigo ko. Gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay puwerte. Daw wala ng buwas. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo ba lang sa Extend Food Supplement for Men. Pursado kagin.
3: Extend Food Supplement.

0: Pampaganda ng cutis with 48-hour protection. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Para umal at uminis, maging smooth, maging flawless, maging soft.
2: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman.
2: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
4: Always nagabasa.
2: Nagabaho ang kilikili.
4: Mag-Clinica Deo Fresh.
2: Para sa maputi at mabangong kilikili.
4: Clinica Deo Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
2: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
4: Clinica Deo Fresh.
2: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Eye Care Gold, ang eye care capsule na mas pinalakas at mas pina-enhance. Eye Care Gold, ang kapsula na sadyang ginawa para sa mga mata. Nagtataglay ng superior antioxidants gaya ng lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, at pinalakas ng bellberry, berry extract. Eye Care Gold, ang superior antioxidants eye formula. Basta problema sa mata, i-Eye Care Gold na yan. Eye Care Gold, ang subok na. Eye Care Gold, mabibili sa mga butika.
6: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre.
7: Libre?
6: Libre! Sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, may free consultation. Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng Mighty C, T3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch, located sa Agora Marketplace, Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
8: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
9: Lama sa kagahapon, mga kaagi sa taong puno sa mga pagsulay sa kinabuhi. Lama sa kagahapon, mga istorya sa mga kadaghanan nga makakuwag mga pagtununan, mga suwat sa kinabuhi nga gipadangat sa tulumanong. Lama sa kagahapon. Kauman si Uncle Chris Brown, Lulubot, Inday Marites. Lama sa kagahapon.

0: Kanang Gilbert dong. Diin man to Gilbert. Gilbert! Noong sinong bataan na masigira maglakaw-lakaw hinoon mo, patiguwang na ta masigitang pangitaan ng kurukong hunga bata dong. Imo ng papa ni mo dong. Ang sinong bataan eh. Gilbert! O di gali ka mo gawa si Gilbert, ipabarang ta ka dong.
1: Sama ka pa? Sige, magkapangita na ko taon pa eh. Naraman ko din is bintana pa. Tanaw-tanaw aning kuhan ba? Tanaw-tanaw silingan.
0: Sige na po kag tanaw-tanaw anang silingan. Nasayod ko din mo dong na akay gitanaw niya dong. Kikibaw man ko din mo, manyakis man kang ataw. Nang li-li ka dong.
1: Sumtong ko po eh. Sige taon pang li-li ng taon. Naro ko aning bintana. Kung mangli-li magaling tanata sa CR dapit.
0: Amo, lagi akong ingon. Wa man ko nang ingon kung nang li-li ka sa CR. Nang li-li ka din sa mga tao. Wa di ang si ingon katong

lek-lek ke kena KKR. Eh, kau hugau ke guna-guna. Kau main gilek lek ni muda. Oh, lek-lek lah tahun kau, pa. Eh, pita tahun, pa, pa. Sekedegas bebaik ni agis aku kena buhik, pa, pa. Sekedegas mga guapa. Ni mga lamik kayo. Napatong uban nga kipot kay bangag. Napatong uban nga dagko na kay bangag, pa. Ang uban, wala gani bangag. Lahi-lahi na lang akong gihigugma, pa, pero... Tungkol sa kapilian bitaw na ko po. Pila na may edad na ko rin po mag 32. Sumo ko po. Huwag man ko na minyo taon po eh. Agay magkamuawat na ko nga bisag. Kuha na minyo anak ko. Amo bitaw nang ikaro na dahil sa'yo kay ko na minyo na tigawang na ko. Ikaw mo na pa. Lahi man po ko. Ayun na pa doy. Kasi maginay magili-li-li-li diha doy. Di pa ba? Ganap ito silingan na to niya pa nga. Gana yung bana pa nga PWD pa ba? Gana di ka istorya yung bana pa. Nangga kumung-kumung na yung kamot bito pa. Nadi ka lakaw pito ko nag-wheelchair na pa ba? Gana pa. O, siya mo din naaana doy. Yung asawa na pa. Arang guwapa ha po eh. Hikugma ko na siyang asawa pa. Ay naon siya man taong ka doy ay. Sa kadaghan siya mag-ipang hinambog na ko kaganina nga daghan imong uyab nga mga guwapa. Mga naibangag, uway bangag, dagkog bangag, gagmay bangag. Di ha magkasminyo na paingon? Di magod pa kay. Di, idol raman ako na pa siya pa. Idol raman ako pa. Di, okay pa man po pa kay. Usa pa man po kabuok anak pa. O niyo ko siya kabuok anak. Dayan. O dugangan ako pa. Naon siya naman taong kayong taong Gilbert eh. Kasi nag-isudlan na nag-ok-ok ng imong utok. O, wala ba naisulod na imong utok? Sa pagtawang kadoy ay, silingan na to, imong tirahon. Sumungunay man kag, bura man kag taga-sayas. Gapangunay man kataon.

0: Nausa mong taon ka doy. Kung ikaw mag-ila-ila ako, mababag ni mo ana doy, igagubaon ni mong kaminyo o nila doy.
1: Unsa mo tayo gubaon pa taon nga, wa man ako guba, mag-ila-ila raman mi pa.

makagumba kag relasyon nila kag Loy. Mo di yung banao. Naay sa atbang o Loy na kignaong. Di naman nakalakaw gani. Di man tingali na kaistorya kay nangawingig namang dagway anak. Nawa yun po kay Kapoy. Ila-ila raman pa. Yung bata po pa, dako na po pa. Otso anyos mo siguro na yung bata pa. Murag, nga, pila na biya katuig, otso. 8 years na po na siya, wala siguro na magkuhan pa, galam siya yung bana. Yung bana kay PWD na, sa haon na kanan nila pag ana-ana. Ang buti mo day ay, ikaw bitaw, Gilbert, naunsa man tao na sulod si mong otok, ay pangitag dalaga ay. Sakto gidi ng ingon nila pa ba nga? Kanang, kung asa ka na higugma, dito gyud siguro ka pa. Paghilom dahil, eh, pagbinuang doy, kay maghimog, eh, kaghinangal gali doy, bantay ka lang doy. Dili man hinangal lang ako pa. Nahigugma man ko pa. Murag, idol gina ko siya, murag, first love ba? Kanang, nakita yun ako nga, sa una pa lang na kung kita na siya, higugma na ko pa. Murag, murag, tinuod siguro gugma pa. Kasi kadaghang babae nga akong pangyayaban ka dito. Sa kadaghang mga babae, higugma man ko, pero lahi gini pa. Murag, itawag true love siguro ni pa. Pagpuyo lang doy, kapangguba kag pamilya doy. Kanang babae ni anak, kanang babae ni bana. Nalagi si bana pa. Pero PWD man po, di siguro na siya malipayo na pa. Pagpuyo lagi doy. Pagpuyo ayo paghimog daotan, maghimog ay kag daotan, bantay lagi ka na ko doy. Timanig ng istorya na ko kay base yung mga loko na imong koto-kotohon taga timanig na doy. Ay pagbinuang doy.

0: si Papa ba daw, murag, murag ako ba kulbaan Papa ba, murag, di siya gusto, wanto ko rin sa kinig babae ba. Tistingan ko rin ako, wanto ko rin kay, para lang nga, mailailang ko sa mga bayhanan ni, di siya magkaayo, di siya magkaayo og, di po na ko na ilailahon. Manay ko rin, ah, mag-atik-atik ko rin kung, barkada na ko ba nga silingan na ba sila. Mark ayo, Mark kapalita tag kwan Mark ba si Garlio. Mark ayo, Mark palita tag si Garlio. Mark ba ayo.
1: Uy Gilbert, na amal lagi ka Gilbert.
0: Pangita sa mo dingog, Marco.
1: Oon sa may imo di ay? Palit ka sa kutindahan?
0: Palit lagi yung takog. Papalita tag delta itong...
1: Ika pa ni Garilyo na di ay kakaroon nga di makaga pa ni Garilyo?
0: Oh, ah, di ba na ko mo ni Garilyo? Ni, nalang ko'y tuyo ba? Kining, kita ka ng bayanan? Kana ba?
1: Asagod ano, eh?
0: Anong silingan ninyo? Gwapahan kay ko sa iya, bay. Sige, larana.
1: Asaan na ka nang nanghinguto? Ka nang nanghinguto nga doon sila kabog, daddy. Kapangit ang nagnaong, oy.
0: Eh, nausam ang taong ka. Klaruha sa namat. Dili na maong. Kana ba? Kanong?
1: Ay, abin ako ka nang naghinguto niya mga marites man na din. Kana babae kada kana guwapa gyud na oy.
0: Bito ba? Kanang bagura na sila diri ba?
1: Mga kuan pa siguro mga duha pa man siguro ka bulan.
0: Baba. Nya. Iya na ba na kana?
1: Ay ako pian sana yang bana oy. Kay bisag dili na ka istorya, dili na kaliho kaayo. Pero kopyansa ka na sundalo na daghan na kagipang patay, ana. Mga, kung kwintahan siguro nako nga, mga 1991 sintabos na yung napatay, ana.
0: Ang gabi ha po na yung butagan mo yung sintabos. Pero, di naman nakalihok sab siya. Unsa na yung pangalan na yung bana?
1: Awa ko kailan na siya yung bana, basta kay sundalo na daghan na kinagipatay 1991 sintabos.
0: Okay, labot na yung bana. Kaya di naman nakaistorya na yung bana. Unya, di na po na katindog.
1: Di na po na katindog tingali, pero basing ka nang iyahamoy mo tindog pa. Napungkol na iyang lawas ang iyahang kamot, iyang tiil. Pero ka nang iyahang, basing mo tindog pa nang iyahang.
0: Binuang galing na imo ba?
1: Amo lagi kay. Muradan ako mamanggod na ako kay nang mangihisi labyog-labyog pamanggali na niyang iya. Muradako-dako tingali ng iya kay ibakos pamana niyang iya.
0: Ano na istoryahin na yung bana nga di ka istorya? Kato yung sawa ba? Kana guwapahan ko ana sa iya?
1: Ay kanan, nakaila-ila man ko, nakapalit man na siya itong yagi din. Hiningom siya, susan ko no siya. Pangit sa kiyangalan. Uy, wala bagay sa iyang dagway. Imbis nga, iba na untaki, bagay iyang naong sa guwapa. Pero pangit man iyang ngalan, uy.
0: Susan, gini yung tinuod ngalan, anak. Karon, kinikahibaw na kung Susan na yung pangan. May posibilidad pa niya nga magka-amigami, ani ba?
1: Ay, naunsa man taon ka, oy. Naunsa man taon ka, Gilbert, nga minyo naman taon na, oy. Birahan ba lugar na niyong minyo naman, na?
0: Kaya ba ubiya ka na ko? Huwagi ko'y pili. Basta mahigugmagay ko sa babae, paningkamutan ba yagin ako na nga maako na?
1: Ay, kangilingig ni mo, oy. Mura ba pagkagwapo?

0: paningkamutan ni mo nga maimo, pero kahilas ba ni mo, oy?
1: Bisan pa man tulog, di ko guwapo. Pero, sa ngalan nga, gusto ko na kong usok ka babae, balik-balikan ako ng panguyab. Di igi ko mo surrender, hantons dili siya mo uo.
0: Kangil-aday sa imong batasan, oy.
1: Ngilad magignaong batasan pa ba?
0: Naunsa man taon ka, oy. Ngilad kagnaong, ngilad pagbatasan yun yung... Matulugar ka ng susan, may nagsugtun lagi ka na, lagi nga minyo umampod na.
1: Bahala na. Basta kay ka ng iyahang bana, wala na, di ba naka-istorya na ko, di na ko balik ason siguro, ana. Di na siguro ko hilabtan na yung bana, di na po siguro nagkablet o pusil na.
0: Inoon sa man taong kayo, mangguba magkagpamilya, oy.
1: Ah, mura mo siya akong amahan. Huwag niya po nag-iingon sa kong amahan ako. Kung Papa Ricardo. Ingon siya, mangguba ako na kong pamilya. Mangguba, ay saladay na ako na mahigugma ko, di man.
0: Ay, kangilad taon ni mo, oy. Gilbert, oy. Pagpuyo sa taon, oy.
1: Basta kay ako, sa mas imong giingon, ngilad kong batasan, ngilad pag naong, pero di nila ni makumpiyansahan. Kay kana si Susan, diskartihan ko gina. Nahigugma na kong Susan. Pero akong kanon, hinahinayon ko lang siya ni. Ako lang siya siyang amiguhon. Kung sa Tagalog pa, kaibigan lang pala.

0: Pa, gikan ko rin siya. Ilahang balay nilang susan pa ba? Dito rin sa barkada po na ko dito ilang mark na pit pa. Katawa ko po ay. Kinabi tong marag yung gugma na jukog ayo ane pa.
1: Noong sarag katawa na Gilbert ay. Ala din eh, pagkaon din eh.
0: Pagwadaan ko ganas pagkaon pa. Mas giganahan yun ko pa na nakita gina ko siya ganina pa. Gwapahan niya pa, oy.
1: Paghilom na, Gilbert, ha? Kaon din eh. Iko 32 anyo sa kawagya pong kay buot.
0: Bahalag, ignong ko din magwa kay buot pa. Basta kay kining desisyon ako sa kinabuhi pa. Isakto gina akong gihimo pa. Kaya rin naman ka. O siya pa, ganahan ka magkaapo ka pa nila.
1: Ganahan ko magkaapo. Pero saan man ako na magkaapo ko anang ni anak na an?
0: Mau gani. Muna kong ingon niya din mo pa. Kay kana, kay nana may anak na an. Aw, magkaapo na ka.
1: Naong siya man taong ka ay? Ikaw naman ko ni Mono na nang nakaanak na daan, dili man ang akong apo, kay dili man ikaw ang nagkiyod, anak. Nausa man tao ka na ni Gilbert, ay wala naman kay buot hinoon.
0: Buot ako pasabot pa. Nga na kong posibilidad, kaya kato mga babae sa una. Mura ba to sila, mga baog ba siguro to sila pa? Wa magyod. Bisa kung sa auto na ko, nagkahubo-hubo, naging kuwa to, wa magiging kutang ay ganak pa.
1: Basig atik-atik repuntong imo pero wa ka nagkakaanaan na ito.
0: Grabe po eh. Ako mag itong, wa magin ako tumuhi itong pinagkalas na kong hanto di mamugnaw. Hanto wa mag lose pad, wa magin ako buhi ito pero wa magin maburos pa. Mauna pa nga kini, si Susan. Kini ba ihanan eh? Bisag wa pa may mag-ila-ila pa, wa pa may mag-istorya pa pero siguruhon ko gini pa. Tabangi ko na kumay yun sa pag-discarte yan, eh, pa?
1: Ay, nausa ba tao ka na, eh? Sa kadaghan si imong ipanghinambog sa ako ng babae nga pila to kabuok imong babae kahanin, eh, ipangdala. Giyon sa man ito naman, ipangliog to nimo. Ipangtutukan imong liog ato para masugot, giyon sa punti yung pagpanguyam. Nga karoon, mangutana ka na kung usaw pag-discarte.
0: Lahi, manguni pa. Kay katubali, duwa-duwa na ba? Duwa-duwa ra nga. Muingon ko sa ilag ilabiho ka nang diritso ra na ko maingon. Lahi mong guning na higugmag itag tinuod pa.
1: Higugmag imong kagaral. Imo lugar ng tirahon ng babaeng minyo mo ng dako. Di po ka maluoy ato yung ban ng PWD naman to. Halos di na magani kung ito makalikaw. Di na makatindog, di na makalihok ang kamot.
0: Pero matod pa siya kung barkada nga smart pa. Ang iyang kamot o ang iyang tiil, di na mubarog, di na makalihok. Pero kanang ilalom siyang tinaguan siyang brief. Mulihok pa man kuno pa.
1: Naunsa naman hinoon eh. Katong iya mo'y wa na PWD.
0: May pang iya pa. Kay wa na PWD. Na PWD iyang kamot, iyang tiil. Pero katong ilalom siyang brepa, wa, ma-PWD, ikaw pa. Sakto pa, mulihok pa imong kamot, imong tiil. Pero kanang imo mo na PWD, bahilo tingali mo pa.
1: Pagklaro niya doon. Kulatahon, takagduwa ka oras ka ron. Ano din eh? Kaon din eh? Kaon.
0: Di ko mo kaon pa. Di ko mo kaon. Tungod kay... Naku, amigo, nagkakuha na itong gismil pa. Pagod mga hatag pag yun. Sao na lang ni.
1: Sigda ito eh. Sama itong amiguhan ni mo.
0: Si Mark God pa. Kakuha mo ko na itong ayuda. Di is the bullion ni. Lahay kay nga tao. Sus, di na rin mamansin. Gikan man ko dito sa iyong tindahan gayon na pa, Wa man tu nagsabak nga na din nakuha niya. Pero ah, bahala na lang siya pa. Ang importante nga si Susan, ako gitong mapunguyaban pa. Paningkamutan ko gito si Susan nga mamahimong ako. Pohon, mag-uyabi pa. Muna gitawag nga kining akong gugma niya para ragin niya ni pa.

0: Ni aku Denisha. Balai dapet nila ni. Ni Susan. Papa sadai. Babagan ni gusto kong amahan ba? Di si ganahan siguro ko. Uyab ko anong tinudan na iba. Gusto na ako nga maako ginibayhana ni. Gusto na ako nga kining mahimong bugos ang akong gugma nga to kaniya. Kaming duha magkahinigugma ay. Ani on ako niya kumigong si Mark ba? Mark! Mark!
1: Uy, naan naman po lagi ka din ni Namod Gilbert. Uy, atik-atik na po ka na ako din nga magpalit-palit sigarilyo delta itom. Bisag dili ka ga pa ni Garilyo, delta itom lang gyapon.
0: Ay, pagpapangka din. Ang samad ako, bro, kadi ka na ako markada tao, no? Yan ko din eh, pero papalitan tayo isuter, eh.
1: Unsay mo, katunggahi ubog now.
0: Isuter ganin, unsam taong ko eh.
1: Onye era o.
0: Salamat ha. Oh.
1: Bayad ni mo, oy.
0: Unya na kay wapo kay kwarta.
1: Inaunsa matawang kay Gapangoy. Mo ni manguyab nga to kang Susan yung wama ni kwarta bisag pang isutir.
0: Sabi tao ka, pag mulabog niya, bayaran ko lagi ni Unya na. Oh, uy. Na si, di ba, mo na si Susan? Kagwapa ko niya, oy. Gwapa, gini ah.
2: Darna! Darna!
1: Unya o gwapa, imo lugar. Nga naman ay bahan na, naunsa ka ba?
0: Be, di sa kumudo niya. Tanaon ko sa. Oh. Muna iyan ba na? Kanagitulod-tulod niya. Nakasakay wheelchair? Sus, ginuo ko. Kung ako'y babae, siguro na, di na ako malipay. Kung ako siguro yung asawa, di na ako malipay, anong tawa na? Pabigat rin ako na. Biyaan ko gina. Oh, ni Agi. Mupadoong diri sa ako.
1: Manya, sige na makapaduding-duding diya. Sige na, pag-hay na, oy.
0: Sumto ko. Kaya nga na, yung bana.
1: Eh, mahalok mo na igapong kasi yung bana na bisag di sa pungkol na.
0: Ma'am? Nahulog ang sinilas bata, ma'am.
3: Salamat, ha?
0: Oo. Kalami siya yung tingog, eh. Pero mag-injil, di ka nahulog sa langit.
3: Sige, salamat. Manglakaw na mi.
0: Oh, kalampi si Tingo. Kita tayo mo, Mike. Naka-istorya na ko gamay, Mike. Oh, mura na ko gibayos ka. Kawanangan na ni Mike. Muli ko, Mike. Kalampi, kasi kong gibate ka ron, Mike. Ay, best ever in my life, Mike.

0: 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. Ala, grabe naman si Gilbert, oy. Latinood siguro nang ginaingon nila ba nga pag once nga manguyab ka og kanang bitong atik-atik lang, makadiritso kay ingon nga I love you. Pero kanang tinood, anay nga nahigugma ka sa usik kita, oh. Halos nga, ma-stroke ang imong ba-ba. Ala, tinood ba ka na mga boys? Ala, kaon sa kayo mahita buog mapuhon? Unsa kay mahitabo pohon ba mauyab ka na niya? Iya bakha nang mabiriga na bakha na si Susan. Magkaistoryahan na bakha sila ni Susan. Hala, oy, unsa bakha mahitabo anak pohon? Unsa mahitabo pohon Susan? Hala, ikang ilad basad anak ni ko an Gilbert. Hambagi na pag-i si Gilbert nga daghan ako nang agis ay yung babay. Naidagkog bangag, naigagmig bangag, ang uban wa nagi bangag. Pero di ay dito siya nagkapaingan sa angkan. Pero dili siya kap, dili pa siya kag-istorya. Alam, ang sakay may tabuan ni, musugot pag-hasad si Susan nga dito niya. Mahigugma pa pag-hasad si Susan nga dito niya. May ambana nga ka itong retired nga sandalo, magkaposil pa ba ka itong iya? Kaya dili na ba ko na maga, dili na ba kayo ko na makalihok itong iyang kamot? Pero ang ilalam sa iyang brief kay makalihok pa, mugahi pa. Halaon sa kahimay tabo ha. Ikaw lulubot, kung ikaw siguro to.
1: Kung ako to, Gilbert. Ay. Why pili-pili gapon eh? Tinahon gina ko na si Susan. Alain dai Susan, ay kumpiyansa dai. Anyway, atangin ninyo na ugma pohon o sinay dangatan ana. O sabakay dangatan ane. Alam ay pagpaminaw toon sa to mga sigpaminaw si Edgar Imbudo Pakuma. May pagpaminaw ingon man kang iman takulod ngayang agalon nga si Mr. Roddy Midjango Midiana. Salamat sa pagpaminaw. O si Mr. Si Rins Kanoy. Dodo Kanoy. Isa maing hapon ni Mulo. Maing pagpaminaw. Kinaminaw mi din ni Engineer Ramon. O ni Engineer Danta Oporto. Diya sa San Juan dos Lapasan. Naminaw mi. Sige, may pagpaminaw Engineer Ramon. O si Engineer Danta Oporto. Minaw sila karong panuna. Ang mga personahe ko no dayon sa COWD, naminaw ko no sila mga empleyado sa COWD, may pagpaminaw. Galagat lang mata ning uba no. Gapitok-pitok samtang naminaw sa K5, salamat. Aga siyempre, naminaw sa karon si Juan, si paring Jewel Subsuban. Ang isang patsada kayo lo, patsada bitaw. Si Dini Makilido Makiling Emot Icons, may pagpaminaw Dini Makilido. Oga si paring Galasanay J. Gonzaga Galasanay. Salamat kayo din mo preng sa pagpaminaw sa itong tulumanon. Oga siyempre, ubay-ubay sila naminaw. Yung singa tinuod yun na. Tinuod din na di kakaistorya o gagawin. So ako, may napay babae na eh. Kauyabon yun ako na. Pagsaba lang mo kinsa gusto na kong panguyaban, uyabo na ko na. Ay, kahadlok panguyab, huwag ay ka magpahadlok patuli. Pero huwag pa kay tuli, aka na dapat ka mahadlok manguyab. Kinsa pa yung tuli niya. Bitaw mga preng, wana ko igong oras mga preng sa itong pagpanaguban sa itong programa Lama sa Kagapon. Ako inyong apuhan, 126 ng edad, di pagkamatay, bisang ang ulo do galiwati ka pangamay.
2: Agoy kalami! Agoy kalami!
1: Lulubot, anton ako! Bye-bye!
0: Agoy! 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. Hala, salamat nimo kang Edgar Imbudyo sa pagbabinaw. Iman Takalad and sa Rodi Django Mediana, salamat. And also diya sa taag mga tigpabinaw, hilabinaw at kang Kaya Jowel Subsuban. And also diya sa mga engineer nga naminaw karon labinaw, kang K5 Duduk Kanoy, kang Engineer Ramon, o kang Engineer Danta Aforto. Minod ako na sila karon sa May San Juan Dos, Barangay Lapasan. Thank you sa mga nagpaminaw di taga Lapas Uno, Lapasan, San Juan Dos, o uban pang mga sitio di sa Barangay Lapasan, nga kusog kang K5 di nga samtang nagpaminaw sila, gapitok-pitok ang mga mata. Salamat sa inyong kanunay pagpaminaw, dini sa taga Tulumanon sa itong programang Lama Isi Kagahapon. O mapuhon ha, at ang iyang laing sumpay sa maong drama. Ako na lamang mag-aingon nga dilitan ng lami makabusog.
2: Agoy ka lami!
0: Kay doon na po yung bang lami makapaway sa kusog. Sa ngalan sa itong CEO, very generous Dr. Ramil Oy, our station manager ka K5, Nathan Sarmento, ang kang dili mahilig sa mga matrona ug mamasang, pero ang mamasang ug matrona ang mahilig sa iya. Ito sparring partner Picas Lawak, Engineer Dio John Obrigoso. Ako lang inyo nakaoban ng sexy homies ka naka DTX Beauty Soap man. Inday Marites at your service, Marlo eh. Magaingon nga para sa kampiyan sa balita, serbisyo publiko kalingawan sa Cagayan de Oro. Way lain. 89.3 K5 News FM.
3: News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! My

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: GTX 500.
2: Unsa tong kompleto ngalan?
3: Bin Kabutsaw.
2: Bilay mo edad?
3: 64.
2: Taga-asa ka, sir?
3: Taga-asa naman uno.
2: Sir, unsa mong ipalit karon sa Klinika de Alternativo nga produkto?
3: DTX 500 o kuan may TC.
2: Sir, ano to ang nauna kagpalit ang produkto ha?
3: Kung na matikdan na ninyo kuan produkto ha, mora o medyo na mayo akong lawas.
2: Kanihan to, wapak ka nagamit unsa di mo mga baltian?
3: Mora dahang kay kong gabatiun. Mora o bili kay ko ka lato, tugod na ninyo ako ang mga batik na ko.
2: Karoon nga nagamit ka?
3: Oo. Medyo nga mura o naskil na gig ko.
2: Unsa man mo agahat karon sa mga suking tigpaminaw nga makapalit po sila dream, agahat sila?
3: Kung gihan nyo ang naga... Yan, adunay mga balatian. Ilan lang testingan kining mga konsa alternatibo nga mga produkto kay piktibo kayo.
2: Salamat kitay.
1: GTX 500. Pumali sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
4: Good morning, ma'am.
5: Hi, good morning.
4: Asa tong kompleto ngalan?
5: Tata na lang.
4: Tata
5: Gakos.
4: Pila mong edad?
5: 45.
4: Taga-asa man ka, ma'am?
5: Derera agora.
4: Ma'am, unsa nga produkto sa Klinika de Alternativo ay mong gapaliton?
5: Mighty C, jud ko. Mighty C. Mighty C o kaning DTX nga copy.
4: Sa imong paggamit, ani unsa may mong napantayan nga nakahatag sa imong maayong panglawas?
5: Mighty C na ko, almost 2 years na gyud siya. Dayon...

0: it for every day.
1: DTX 500.
0: Then DTX nga coffee.
1: Coffee mix. Kani yun sa manit?
0: Kani, may tisik.
1: May tisik.
0: Maragid din siya ako ah. So, normal akong dugo, fermented.
1: Wow.
0: Normal. Mo nang nakakuan ko nga, sa ako lang is maka, matistipay good na ako nga, ni mayo ihang effect sa ako ang lawas kay labi na high blood. So, every time nga magpa-BP ko, normal man akong dugo.
1: Wow. Pamunsa man imong ikagat sa itong mga listeners nga imong kaw-kaw nakatry ka niya, nindot ko kayo para sa inyo.
0: So, sa wala ka nakatry, so, itry ninyo, basta sa hako, maayo siya og effect. Kay vitamin C man siya nga, alkaline vitamin C, diba? So, mo circular siya sa auto ang dugo everyday din. Sabi na ka ng hago ta, kung sumulag lagsik, imo hang paminaw, ba di ka gabation, nagkakapoy. Di ka gabation, nagkakapoy. So, ako gincheck tabang sa ako, like sa ako ang adagan pong gabation. So, may tisira, murag ma-energize ko everyday. So, comfortable ko, malihok sa ko ang seta ba ko na ko. So, kamo, sa so, wala ka nakatry, itry, basinday o ka nang hiyang po sa inyo. Kanihiyang man sa ako, nga, daban ko mga sakit gani. Kanihiyang man siya. Pero, itry lang kay ako, try na good siya. Para sa ako, try na good siya. Nga, vitamin C. Dagang kikong mga vitamin C kipang testingan. Diriragi ko sa may TC na dugay.
1: Salamat kay ma'am.
2: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty C, I Care Gold Capsule.
3: Ako si Alena, 47 years old. Hanap na akong pananaw. Tungod siguro kay aduna ako'y diabetes ug high blood pa jud. Naay nakaistorya nako nga sulayan ang I Care Gold ug I Care Drop. Una na ako gipalit ang I Care Gold Capsule 3 times kada adlaw nako giinom. Ug tinuod jud, nindot jud kaayo kay mi okay akong pananaw.
2: I Care Gold Capsule. Mapalit sa mga butika, Shopee o Lazada. Ang magaling na solusyon sa problema ng iyong mata, I Care Drops. May hyaluronic acid para laging fresh at malinaw ang mata. Iwas dry eyes at laging fresh. I Care Drops. Isang patak lang, ramdam agad ang bisa para sa malinaw at fresh na mata. I Care Drops. Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng I Care Gold at patakan ang mga mata sa I Care Drops. Mabibili sa mga butika.

0: sakit ang tiyan, kasagaran, alisdan sa paglibang. Mang Clinicas Probiotics by Fortified Probiotics. Gamot tamang sa pagbalik sa nindot ka digestion. Sa Clinicas Probiotics, suwabe ang paggawa sa hugaw. Mang Clinicas Probiotics, adlaw-adlaw. Kapalit sa inyong kasuki butika. Extend Food Superman for Men.
1: O si Rosanne, baw, akong bana, sa nag-edad ko rin taanyos, bala, nag-ahara-haragid. Sa una, hindi man na siya musina. Ay gali, naka-extend Food Supplement for Men. Tungod sa extend, wala lang kami gakaedad nga duha ba? Nami, gidang extend.
0: Extend Food

0: So, pampaganda ng cooties with 48R Protection. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Para umalat, uminis, maging smooth, maging flawless, maging soft.
2: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
3: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangitim ng underarm.
2: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo, para manatili itong malinis

0: Itim ang kilikili mo. Klinika Dio Fresh.
1: Kaya subukan ninyo.
0: Klinika Dio Fresh. Dio Roll On. Feel fresh and clean all day long. Klinika Dio Fresh.
1: Klinika Dio Fresh.
0: Available now.
2: Cagayan de Oro. Magpakonsulta ng libre.
3: Libre?
2: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. May free consultation! Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng MyTC, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch, located sa Agora Marketplace, Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
4: After long 27 years, the San Antonio Spurs and New York Knicks is about to rematch for the NBA Finals 2026. Tag-isa ng bilis, lakas, tapang at determinasyon ang dapat ni ibabaw. Tatalab kaya ang mga depensa ng San Antonio Spurs na pinapangunahan ni Wembanyama.
5: Moves to the basket. Who's waiting? Wembanyama throws it on his head.
6: Victor Wembanyama with the post.
4: O di kaya'y muling ipapamalas ng New York Knicks ang kanilang bilis sa pangunguna ni Jalen Brunson.
7: Corner, Brunson fires three-pointer. It's good. Brunson the drive, left-handed off the glass. What a shot from Jalen Brunson.
4: Who will be the next NBA Finals champion? Bantayan sa mga himpilan ng K5 News FM Philippines ang paghahatid ng NBA 2026 Special Coverage.
8: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM.

This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio, ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

0: Buzz FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow!
2: DTX 500 Health Alert. DTX 500.
3: Ako si Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Tumar ko DTX 500. Kaya nga akong hugang. Kaya yung BP na ayos sa DTX 500. Dua ka kapsul. Buntag akong sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Active. Wujud kayong DTX 500.
2: DTX 500.
4: Pumali sa mga butika.
5: Alin sa standby sa mga higalak na atay hinabion sa gihapon. At mga consumers di ay gagamit o DTX 500. Ang DTX 500 muni siya'y pangontra nato sa hypertension o attention sa may mga high blood o may mga diabetes. Gusto tang mag-maintain o herbal na makatabang sa hypertension o diabetes. Ito nang utana na ko. Dok, kung sa may herbal nga may i-maintain sa high blood na makapausos, DTX 500 o Mighty C kada adlaw.
6: Ako si Juni Altubiros, taga Diwaan, Dapitan City. Nanerbaho ako sa Manila sulod sa 5 ka tuig. Na-admit ko sa ospital sa Manila sulod sa 3 ka semana kay maglisod nako ginhawa. Ang finding sa doktor, nadaot na ako duha ka kidney. Midako na ako tiyan, naghupong ako paa ug tiil. Makalakaw ako 4 kalakang hangakon dayon ko. Ang akong amo sa Manila mi-refer sa ubang ospital kay ibalhin ko apan ang tulo na ka-hospital. Gibalibaran mi, wala mi dawata. Mi desisyon ko nga mo gawas na lang ko sa hospital kay muuli na lang sa Mindanao. Kay dito na lang ko magpatambal uban sa akong pamilya. Ug kung uhaon ako sa Ginoo, naarapod akong pamilya sa lugar na mo. Ug migawas mi sa hospital, daghan kaayo resita sa doktor nga maoy ako imnon. Gipasakay ko sa ako amo sa Manila sa eroplano pauli sa Dapitan City. Ako giagwan ang kahangak sa pagsaka sa hagdan sa eroplano aron dili ko matikan nga na ako'y gibati kay dili ko pasakyon sa eroplano. Gitagbo ko sa ako pamilya sa airport sa Dipolog City. Pag-abot na ako sa amo balay, miduol ako silingan, giingnan ko mutray daw ko og inom og herbal kay naay maayo nga herbal kay nakadungog siya sa radyo Ditribayo og DTX 500. Busa na ako'y sobra nga kwarta 7,000. Ako yun gihurot og palit og D3Bio og DTX 500. Ako giinom buntag odto og gabi e. Ako yun giduha-duha og inom ang D3Bio og DTX 500. Ako giinom sulod sa duha ka semana nakog pag-inom sa D3Bio og DTX 500. Nabati nako ang paghinay-hinay pagkupos sa ako tiyan na midako og ako paa naghinay-hinay og kupos og akong tiil. Dili nako hangakon paghurot jod sa ako napalit na D3Bio o DTX 500 balig 7,000. Nabati nako ang kaayuhan sa ako lawas. Pagkakaron nagpadayon gihapon ko og inom sa maong herbal D3Bio o DTX 500. Og salamat jod kaayo sa D3Bio o DTX 500. Imo jod ko giayo. Ako si Juni Altubiros, taga Diwaan, Dapitan City.
5: Dakuntabang na haos mo na ko. Kinigod ang kanindot aning DTX 500. Ang antioxidant sa lawas, ikinahanglan gina, na. Di ginamalalis. Nga ang antioxidants makatabang sa pagpakunhod sa blood pressure o blood sugar sa lawas. Oo naman ay kulang na to. Ganong magsigigsakan ang atong high blood o atong blood sugar eh. I-control na to ang diet kung bugat rakita, kung dako rakita, magbawas tagtimbang. I-maintain na to ang DTX 500 o Mighty C kada adlaw. Kung katong mga mahilig kong dinag-exercise, kay gapasingot, kay may high blood lagi, may diabetes, taas cholesterol, may heart disease. I-maintain na to ng atong timbang nga ideal. Plus DTX 500 o Mighty C, kita akag nindot kayong resulta. Kita yung kag maayog yun nga resulta.
2: DTX 500!
7: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
8: Imo nga blood sugar test.
7: Ilan itong score gani?
8: 470.
7: Nagtiko 2.
8: Sa gabi, 2. Sa
7: agad. Ilan na lang imo nga blood sugar?
8: 160. Inom ka mo sa DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
2: DTX 500! DTX 500!
9: Ako si Makoy taga San Carlos. Ga-yelo akong lawas tungod sa problema na ko sa akong atay.
10: Pagkalungog na ko sa radio, ang DTX 500. Ako dayon gibanatan og inom 2 sa buntag, 2 sa gabi.
9: 2 weeks pa lang, may alibyo na.
1: Part 1 month campaign
9: na ayaw na
2: ako. DTX 500!
5: Kanin mo inindot. Ako, maingon ko sa kong mga consumers. Kana mahinabi na ako. Tistingin ko, sir. Kana mo'y buhata. Kana humanog gaon na kay DTX 500 na kay MyTC.
2: DTX 500!
4: Si Erin Grace Paglumutan. Ako, may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar. Nag-100 ang akon nga sugar.
2: Wow! DTX 500! Pumali sa mga butika. DTX 500 Health Alert! Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calripo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Cagayan de Oro. 89.3 K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

0: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.
1: Chihuahua.

0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: Pitoy Bayo!
3: Lilian, Lago, 59, Baongon, Dugay na, Pitoy Bayo, Bitex. Taas ang dugo bita o taas ang sugar.
4: Karoon sa nagamit na kaani, unsa man imong namatikdan?
3: Naubos.
4: Wag yung absent.
3: Inahang na nga magamit si Dani kay aron maubos ang blood sugar, sugar, and blood.
4: Salamat kay mama.
2: D3 Bio! Ang D3 ng may Vizio! Ang Vizio ng may D3!
5: Kapalit sa mga butika!

0: RTC, ang alkaline nga vitamin C.
1: Nayon sa atong kumpletong halan.
2: Nati Roa Cababaros.
1: Pilay mong edad?
2: 67 years old.
1: Taga-asa man ka?
2: Parola Makabalan, Cagayan de Oro City.
1: Nayon sa mga produkto sa Klinika de Alternativo ang imong ginagamit?
2: Kanang Mighty Z, Vitribio, o GTX 500.
1: Kaniyad kung wak ka nagamit, kung sa may mong balatian niya, karoon nagamit na ka, sa may resulta?
2: Kanang kuha na, ligo na.
1: Kaya kaniyad kung sa may mong mga sakit?
2: Luya-luya. Na akong samad sa ilalom mo, na akong samad. Naminos na sad siya.
1: So kana karon unsa man nga mga produkto katong Vitribio GTX 500?
2: Vitribio ang kuan akong daghan gyud
1: gamit.
0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C mapalit sa mga butika. Mighty C.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: I Care Gold Capsule.
3: Ako si Alan, 58 anos ang ibang. Nihanap na good ako pananaw. Kung dili ko mag-adi para, dili ang good ko makabasa. Kung dili makaklaro sa mga butang sa akong palibot. Misulay ko pag-inom sa I Care Gold o I Care Drops. Sulod sa usaka bulan, ako na matikdan. Bisan dili na ko mag-adi para, nihayag na akong pananaw. Hangtod sa, wala na good ko magamit o ganti para. Maong nga, sulayin ninyo kay epektibo kayo.
4: I Care Gold, alaga sa mata.
2: I Care Gold Capsule.
1: Mapalit sa mga butika, Shopee o Lazada.
2: I Care Drops. Namumulang mata, malabo at dry eyes? Nandito na ang I Care Drops. I Care Drops. Tulong para laging hydrated ang iyong mata. I Care Drops. Sinatanggal ang panlalabo at pinapanatili nitong fresh at stress-free ang iyong paningin. I Care Drops. Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng I Care Gold at patakan ang mga mata sa I Care Drops. Mabibili sa mga butika.
5: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre!
6: Libre?
5: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. May free consultation! Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng Mighty C, T3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba! Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch, located sa Agora Marketplace, Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
2: After long 27 years, the San Antonio Spurs and New York Knicks is about to rematch for the NBA Finals 2026. Tag-isan ang bilis, lakas, tapang at determinasyon ang dapat mong ibabaw. Tatalab kaya ang mga depensa ng San Antonio Spurs na pinapangunahan ni Wembanyama.
7: Moves to the basket. Who's been waiting? Wembanyama throws it on his head.
8: Victor Wembanyama with the post.
2: O di kaya'y muling ipapamalas ng New York Knicks ang kanilang bilis sa pangunguna ni Jalen Brunson.
9: Corner, Brunson fires three-pointer. It's good. Brunson the drive, left-handed off the glass. What a shot from Jalen Brunson.
2: Who will be the next NBA Finals champion? Bantayan sa mga himpilan ng K5 News FM Philippines ang paghahatid ng NBA 2026 Special Coverage. Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM.

This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika. K5 News FM.

0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! Baik puso!
2: Clinicas Probiotics, kabalik-balik sa CR, ga-diarrhea. Mugs Probiotics, kapahulong sa bacterial infection, ngahinungdan sa diarrhea. Sa Probiotics, pas-pas ang alibyo. Mug Clinicas Probiotics na, adlaw-adlaw, mapalit sa inyong mga suking butika. Extend Food Superman for Men.
3: Ako si Mark, sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagin makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend Food Supplement for Men. Intistingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, tistingin yung Extend Food Supplement for Men.
2: Extend Food

0: pang paganda ng kutis with 48-hour protection. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Para umbal at uminis, maging smooth, maging flawless, maging soft.
2: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
3: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
2: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo, para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
3: Kaya subukan ninyo.
2: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh.
2: Available now.
4: Cataract, Eye Care Gold. Pterygium, Eye Care Gold. Astigmatism, Eye Care Gold. Glaucoma, mag Eye Care Gold ka. Eye Care Gold. Ang maski pa kusog, maski pa epektibo. Yung kapsula para sa mata at dunay superior antioxidant. Para sa mata, sama sa lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc. Ug maski pa kusog sa pilberry, berry extract. Eye Care Gold. Ang kapsula ngagihimo ug tuyo ug maski pa epektibong kapsula para sa mata. Mapalit sa mga butika para sa epektibong nga kombinasyon. Inom og Eye Care Gold. Ug patuloy ang mga mata sa Japan-made FDA-approved Eye Care Drops.
5: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre!
6: Libre?
5: Libre! Sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. May free consultation! Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng MyDC, T3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch. Located sa Agora Marketplace, Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
7: After long 27 years, the San Antonio Spurs and New York Knicks is about to rematch for the NBA Finals 2026. Tagisan ang bilis, lakas, tapang at determinasyon ang dapat ni ibabaw. Tatalab kaya ang mga depensa ng San Antonio Spurs na pinapangunahan ni Wembanyama.
8: Moves to the basket, hoops and waiting. Wembanyama throws it on his head.
9: Victor Wembanyama with the post.
7: O di kaya'y muling ipapamalas ng New York Knicks ang kanilang bilis sa pangunguna ni Jalen Brunson.
10: Corner, Brunson fires three-pointer. It's good. Brunson the drive, left-handed off the glass. What a shot from Jalen Brunson.
7: Who will be the next NBA Finals champion? Bantayan sa mga himpilan ng K5 News FM Philippines ang paghahatid ng NBA 2026 Special Coverage.
11: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM.

This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika. K5 News FM.

0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! Baik puso!
2: History Bio!
3: Ano si pangalan?
4: Susan Barajang.
3: Taga-asa si Madam Susan.
4: Dira sa Lapasan.
3: Sa Barangay Lapasan. Ma'am, unsa mong ginapalit diri nga produkto sa Clinica di Alternativo, ma'am?
4: Kape, Bitribayo, may PC, BTX, o kaning Bitribayo.
3: Halos tanan, gadi ay.
4: Halos tanan.
3: Ma'am, sa wala pa ka nakapalit ang mga produkto, ma'am, unsa pwede mong ipambati di ay?
4: Murag, nagaan, may mong panglihok-lihok.
3: Sa wala pa ka nagamit ang mga product, unsa man imong
4: ibati?
3: Luya. So, sa paggamit mo, Ana, unsa naman imong ma-feel karon?
4: Murag normal akong gibati. Feeling gana gid akong gi
3: bata na una
4: lawas. Gaana ba?
3: So,

0: Sa man mo may tambag sa mga wala pa nakagamit aning mga produkto sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center.
1: Amo kung makagamit mo aning produkto ha, gani yung pamati, gani yung panglihok-lihok.
0: Tama.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Kapalit sa mga butika. DTX 500.
3: Good morning, Diatay. Unsa tong kompleto ngalan?
4: Ah, Eusebio Agmong Jr.
3: Kila itong edad?
4: 63.
3: Taga-asa mang
4: da? Nato sa San Roque, Lapasan.
3: Unsa mga produkto sa Klinika de Alternativo ang imong ipalit karon?
4: DTX 500 to Mighty C.
3: Ano na-encourage makagamit aning produkto?
4: Okay man kay... Dito na kayo sa atong liver, mga limpyo ba, atong sugar, taas, medyo nakadepensa na matatiksunan na itong health na ito.
3: Unsa man imong balatian sa panglawas?
4: Ako, kuwan naman, wala, hindi man, wala pong magigigibati nga, kuwan ako lang mga taas ang dugo.
3: So sa imong paggamit ka ron sa mga produkto?
4: Maintain siya nga, kuwan, sa mga taas, sa mga... Kwan ko, nag-maintain ng 145, 90.
3: So, karon medyo mayo yun yung daagan sa yung healthy lifestyle. Yung...
4: Sada, mayo. Kondisyon.
3: Kondisyon yun. Unsa man itong ikaagad sa itong mga suking ipiminaw sa K-5 yung CPM Cagayan de Oro?
4: Itong edad na pataas na sa isinta ng level, food supplement mayo. Depensa yun, labi na yan na itong edad.
3: Salamat kayo tay.
2: DTX 500, mabali sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
3: Kung sa'yo mong ngalan?
5: Rosita Olenberio.
3: Pila ang iyong edad?
5: 60.
3: Taga-asa?
5: Dini Agura, Lapasan.
3: Kung sa'ng mga produkto sa Clinica de Alternativo imong gagamitan, ma'am?
5: Kaning kwan, kaning vitamin C?
3: Mighty C.
5: Mighty C.
3: Ma'am, kaniad to, ma'am, kung sa'yo mga walatian nga sa'yo mong paggamit sa Clinica de Alternativo ning Mighty C?
5: Okay ra, ha?
3: Kung sa'yo mga
5: walatian nga sa'yo nakatapos?
3: Hmm?
5: Hindi ko bati yung kakapoy sa lawas.
3: Mm-hmm.
5: Okay na akong tulog.
3: Okay mong tulog?
5: Oo.
3: Masa may mong ikasturya sa itong mga tigpabinaw karon sa gustong musulay, nini, Mighty C.
5: Inatsa akong mga amiga nga pangilangan ng vitamin C. So, layinin yun yung product. Uban pa nga product.
3: Thank you kayo, ma'am.
5: Oo.
2: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty C, Eye Care Gold Capsule.
6: Ako si Bibo, 35 years old. Gimuta akong mata, huglisod ibuka, kadabangon na ako sa buntag. Giingan ko sa akong silingan, sulian na ako ang Eye Care Gold o Eye Care Drops. Kay maupod ni iyang gigamit. Ako jud na pamatudan, ni ayo ang akong pananaw. Huwag nawala ang muta-muta o pagpamula sa akong mata. Ni hayag na jud ang akong pananaw. Sulayin ninyo ang Eye Care Gold Eye Care Drops.
2: Eye Care Gold Capsule. Mapalit sa mga butika, Shopee o Lazada. Eye Care Drops. Ang iba't ibang eye problems gaya ng astigmatism, dry eyes, panlalabo ng mata, redness, glaucoma, cataract at marami pa. Kayang-kaya na ng Eye Care Drops. May hyaluronic acid, tulong para mapanatiling balance ang moisture level ng mata. Eye Care Drops. Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng Eye Care Gold at patakan ang mga mata sa Eye Care Drops. Mabibili sa mga butika.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre.
3: Libre?
2: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, may free consultation. Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng Mighty C, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch, located sa Agora Marketplace, Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
4: After long 27 years, the San Antonio Spurs and New York Knicks is about to rematch for the NBA Finals 2026. Tag-isa ng bilis, lakas, tapang at determinasyon ang dapat ng ibabaw. Tatalab kaya ang mga depensa ng San Antonio Spurs na pinapangunahan ni Wembanyama.
5: Moves to the basket, hoops and waiting. Wembanyama throws it on his head.
6: Victor Wembanyama with the post.
4: O di kaya'y muling ipapamalas ng New York Knicks ang kanilang bilis sa pangunguna ni Jalen Brunson.
7: Corner, Brunson fires three-pointer. It's good. Brunson the drive, left-handed off the glass. What a shot from Jalen Brunson.
4: Who will be the next NBA Finals champion? Bantayan sa mga himpilan ng K5 News FM Philippines ang paghahatid ng NBA 2026 Special Coverage.
8: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calripo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Cagayan de Oro 89.3 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
9: Oras sa K5 News FM, alas 4:01 sa kapunon. Oras sa Tudgrato sa Mighty C, the alkaline vitamin C nga makapakusog sa atong immune system.
10: El Castigador! El Castigador!
8: Ang tinig ng bawat mamamayan.
10: El Castigador!
8: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
10: El Castigador!
8: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador!
9: Kung ang Diyos dapig ka na to, kinsa pabay, bato ka na to. Higala, kumusta o gamayong hapon na usaba kaninyong taran? Welcome na po gamong taran din ng atong panaguban sa programang inyong gikahinaman, programang inyong makauban, programang Tig Castigo Mataghapon, programang El Castigador. So tayo sa pa mga kakipayb kay Wanitingog ang atong kwan, ang atong bed mga higala. By the way, kinigya po ng inyong obos na alagad sa kahanginan na K5 Gestoni Pagulong mga higala ang makiguban kaninyo. Sulod sa duha ka oras dining atong panag-uban. Mag-uban-uban kita duha ka oras. Sulod sa duha sa kining Lunes hangtod na kining adlaw mga ka-K5 na Webes. So duha ka oras ang atong panag-uban aron na kastiguhan ang mga butang nga dapat natong kastiguhan mga higala. By the way, okay, subalik na nga atong kwan. Natandog to kaniya. Sige. Sige mga ka-K5, kay padayan ta. By the way, shout out ta kaninyong tanan na binagyod sa 80 kabarangayan din sa syudad sa Cagayan de Oro. Adlaw karon mga igala na Martes, Petsa 2, bulan sa Hunyo, tuig 2026, ikaduhang adlaw sa bulan sa Hunyo, mga kaki-five. By the way, kumusta ang inyong pamahon-pahon karon? Okay pa ba sa kining ginatawag nga alright? Alright kayo? By the way, sa tanan nga mga usa, alright kayo K5 Brian? Kay nakabalik na gyud for a long time no see ang nag-coverage sa palarong pambansa si K5 Brian Abad, ang inyong gikahinaman nga tingog mga igala. By the way, shout out sa 80 ka barangayan din siyudad sa Cagayan de Oro. Adag po yun sa rural barangays, urban barangays, mga number barangays, o gana sa may coastal areas din sa siyudad. Mayong pagpaminaw, mayong hapon kaninyong drag. Ilabi na gyud sa duha ka distrito sa Misamis Oriental, mga taga Misamis noon. Mayong pagpaminaw, gikan dyan sa may 1st District, 2nd District sa Misamis Oriental. Mayong pagpaminaw, welcome! Akamong tanan dining atong panaguban. Sa duha usab ka, sa 79 usab ka kabarangayan dyan sa may siyudad, sa may Hingoog. Nakahook up kita diha mga K5 pinaagi sa number 1 radio station Japon diha nya 90.5 Energy FM. Nakahook up kita diha mga igala sa tong programa. Shout out sa tong mga pinalangga nga mga kauban diha. Sa tong gipanguluhan diha ni station manager K5 Noel Isin sa may Energy FM mga igala sa may Ingog City. Dahil sa Cagayan de Oro, si SM Nathan Sarmento, mga igala. By the way, shoutout ha, kaninyong tanan, 79 kabarangayan diyan sa siyudad sa Maingoog. Kumusta? Kumusta ang inyong pamahon-pahon karon? Welcome! Welcome kamong tanan din ang atong panaguban. Sa nagkadaiyang mga kamerkaduhan din sa siyudad, labi na gyod sa may Agora Market, Kugon na Public Market, Carmen, ilabi na gyud diyan sa may Bulwa Public Market. Ubay-ubay usab ang atong mga listeners diyan sa may Kugman. Abot na usab diyan sa may Puerto. Mayong hapon kaninyong tanan mga kaki-five sa itong mga pinalanggang drivers nga nakadawat na og ayuda gikan sa DSWD. Oga sa katong wala pa nakadawat og ayuda kay matod pa nila mga kaki-five magulat-hulat pa lang. Ulat-hulat lang mo. Kaya basin mo abot ra ang ayuda para kaninyo gikan sa gobyerno. Oga, katol gyapon ang ulo sa uban kay karon mang yod, basta adlaw Martes, kwan manggod karon, kana bitawng mo karon ang update ta pricing sa mga price sa petrolyo. So, gikalipay sa pipila ka mga drivers, pipila ka mga konsumidor ang balita may tungod sa dakong pag-rollback sa presyo sa produktong petrolyo sa mga gasoline stations din sa siyudad sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental. Tagad na nagpagtagad mga K5. Standby lang ka muna. By the way mga K5, pwede ka mo nga mag-tanaw sa itong official nga Facebook page. Pinaagi sa pag-comment din ang itong panaguban sa Facebook page na ito, official. Live tanga mabati, din lang madunggan sa inyong mga radyo. I-type ninyo sa inyong FB account ang K5 News FM the Studio Digital 89.3. Makita ninyo dayon ang atong live. Makita ninyo kung kinsang nag-anchor karon nga kinibitaw ang ginatawag nga dili macho apan guwapo. Makita ninyo mga igala. By the way, shout out sa mga nag-comment din sa atong official na Facebook page kang Richard Gallardo. Shoutout ko ni Kuya Joe, subsuban og sa mga agaw nga mga Reyes family, Fernandez Ugangkan Gallardo, God bless you all. Salamat kayo kay Pep Richard, naminaw siya sa may Carmen Tusi, kang Merlinda Mugis gapon de sa may Barangay Bulwa, sa Barangay 17, Barangay Consolacion, Barangay Kauswagan, mga sika drivers nato, mga motorila drivers, mga jeepney drivers, taxi drivers, o guban pang mga drivers niya nga bisan unsa nga gipang driver na mayong hapon kaninyong tanan mga igala, katawa man si K5 Brian. Kawa lagi kay Pa Brian kana mga ga-driven bisan-bisan unsa kana mga bisan unsang gipang driven ba? Single motor, mga pampasayruang sakyan ano, mga kwan baka balo siya drive, daggo gagmay, niwang mga kay Pa kabalo siya mo drive ana. Nga mga sakyanan. Okay? Oras alas 4:08 na sa kahaponon. Oras sa tud ginato sa DTX sa 500. Mga igala. By the way, atong hotline number kay 5 din. Pwede ka mo nga mag-text ha, na flash phone sa atong screen mga ka K5. Atong hotline number nga pwede ninyo nga matiksan sa atong lobe 0916-395-9196. Sa atong smart 0946-808-8661. So kanang duha ka atong hotline number, pwede ka mo nga magpadangat sa inyong greetings, pa-shoutout mga igala para mabasa nato diri sa kanginan. Sige! Way paglangan, tad-tad sa nato mga headlines, diri nga itong panaguban sa itong programa, mga higala. Unang arangkada sa itong uluhan sa balita. Una sa mga top stories, uluhan sa mga balita. Duha ka individual landing sa balay Tambalanan. Human gidunggab sa wala mailang mga suspitsado sa managlahing barangay din sa syudad sa Cagayan de Oro. Samtang usa ka criminologist nga student mga igala, nabali ang kamot human nga nahulog sa GR Bora Bridge ning syudad sa Cagayan de Oro kaganiya sa buntag. Samtang dakong pag-rollback sa presyo sa mga produktong petrolyo, gikalipay na unta mga igala sa mga konsumidor sa Cagayan de Oro og Misamis Oriental. Apan kadaghanan nga gasoline station wala nagpatuman sa insaktong giya nga rollback price sa Department of Energy. Samtang ang mga Fitch Rider sa Cagayan de Oro, abot dalonggan ang kalipay, huma nakadawat og 5,000 pesos nga ayuda gikan sa DSWD pinaagi sa AX program sa gobyerno. Samtang mga job order sa Kapitolyo Provincial sa Misamis Oriental nga sigig bagot-bot mga kakipaib, gipasidadad sa gobernador atol sa gipahigayon nga convocation. Sa katapusan sa mga balita, laaw nga mga ilo sa pipila ka kabarangayan sa lungsod sa Balingasag sakop sa Misamis Oriental, mas nidagan karong panahuna, pipila ka mga motorista o katawan na balaka sa resgo nga dala niini. Mao kana nga tong mga headlines, dili nga tong panaguban nga dapat ninyong atangan mga kifay. Og karon mga kifay, way paglangan ato nang i-update ang sitwasyon sa panahon og sitwasyon sa gawas nga bahin. Now mga kifay, dawato na to, sayron na to ang opisyal na dagan sa panahon. Pinagi sa itong DOST Pag-asa sa may Mulugan, El Salvador. Pinagi sa ilang weather forecaster dito. By the way, shoutout kang Noy Mabatid, matod ni K5 Noy Dario. Paki-shoutout Sir Jess. Shoutout kanimo dya Noy Mabatid, duman sa iyo makauban dya sa COWD. Naka-standby na ang weather forecaster sa DOST Pag-asa sa may Mulugan, El Salvador na si Sir Kevin Cadiz. Sir Kevin, mayong hapon kanimo live ka sa K5 News FM Cagayan de Oro. Kauban nimo si K5 News Tony Pagulong sa programang El Castigador. Sir, kumusta sitwasyon sa panahon karon? Go ahead, sir.
0: Sula panahon.
3: Mayong hapon, sir. Mayong hapon sa itong mga suking kagdanunaw. Tibok dati sa Mindanao, makasanakin lang sa panalagsang pagdagong at sa managumo ng kalangitan. Ito pa lang sa patak-patak na pagulan, kilat o pagdulugdug tungkol rin sa localized thunderstorm. Kung natihinay nga ito sa kasarangan nga hangin magagikan sa bagatang sidlakan, nato sa bagatang kasagtang direksyon, o ang kaligatan hapsay nga tos kasarangan ang pagbalod. Ang temperatura sa tumdakbayan magagikan sa 25 degrees Celsius padron sa 32 degrees Celsius. Matong adlaw masalo po niya 5:57 sa hapon. At ang Philippine Standard Time 4:13 p.m. Huwag ka na lamang balik ang panahon. Ikan dito sa DST Pagasa, kini si Kevin Cadiz. Salamat.
0: Sulat panahon!
9: Dagang salamat, Sir Kevin Cadiz. Mokato ang weather forecaster sa Buatan sa Pag-asa DST mga K5. So, walay low pressure nga monitor, walay possible nga bagyo nga mabuo ang nakaapekto diri sa Northern Mindanao Cagayan de Oro Misamis Oriental. Unsa to K5 Brian? Mokato ang localized thunderstorm ang nakaapekto karon sa Northern Mindanao. So possible nga makasinati kita og kininga rain. Makasinate na kitag ulan kung sa pinulungan pa ni K-5 Brian, makasinate kitag rain, mga igala. O got thunder, mukha ng kilat. But possible, dili isa ingon nga, mugi na ang atong makuan kay mukha ng localized thunderstorm. So guys, sige mga igala, ato nang i-check mga sitwasyon sa palibot, sitwasyon sa gawas nga bahin. Pinaagi usaba sa ikaduang gwapo, kay ang primilong gwapo mga K-5, si K-5 Brian Abad. Kini, di ni gwapo, apan attractive po gayo. K5 Rikim Sulita mga higala. Atong dawaton na pinaagi siyang situational report. Sa atong silon mga higala, ang sitwasyon sa gawas nga bahin. Kaya kainumduman, nga kagahapong adlawa nangapalid ang mga stool sa atong mga street vendors tungod sa hangin ug ulan nga nasinatian. So, dali tao, K5 Rikim Sulita, sa imong situational report, EK5 mo!
11: K5 News FM, Kampyon Report!
12: Sa mga panulagway, lagat panahon dagat trapiko din is international Cagayan de Oro, makita sa toon nga medyo libuntak na ang mga tumuan. Gani man, ito magsirbahan nga medyo lihukay na po. So, kahit ka ganina, nga medyo liposong siya, karong panahon na, ni hunong nasab tagit kita lang karon sa observation
9: di masabta
12: din sa presidential Cagayan de Oro ang ato ang sa traffic sa bilang display area sa may kubon ato magobserbahan medyo lagi tay mga RTL for sir da like man sa dagat traffic of way ang ayang kabalakan mutuyo pa diri sa tay uplin niya padulong ka sa tres may giarbura ka tahin pagkadapan ang ato ang mga dagat kadan way ang ayang kabalakan karon panahon na gusto ta why kanindi abang mga degrasya na itabo walay mga pagbadagbangga atong magsirbahan dili mismo sa may GR Borja kapahin sa kanindi ang mga traffic lights medyo naiubad nga dili functional pero katagara functional yung diapo na itong mga traffic lights dili sa itong sitro sila sa Cagayan de Oro. Ako si K5 Rikin Pamin sa Sulita para sa kampiyon sa balita servisyo publiko Galingawan sa Cagayan de Oro. K5 News FM.
0: El Castigador
9: Dagang salamat, K5 Rikim Sulita, sa imong situational report. So far, mga K5, so far, so good. Mga K5, so basta gani alas 4, muna na ang semi-rush hour. So, but ang 5 to 7 p.m., muna na ang rush hour. So, muna nga ang pipila ka mga kadalanan sa syudad sa Cagayan de Oro, diyan na dayon ang magdaghan ang mga sakyanan. Og diyan din magsugod nga ginatawag nga heavy traffic sa pinulungan pa ni K5 Brian. But kung sa Bisaya pa, bugat nga dagan sa trapiko. So na mga K5 dirita. Ato siyang itadtad ang atong mga isgutanan at mga kastiguan nga dapat ninyong atangan mga K5. Sa atong mga isgutanan, labi na gyud sa atong kastiguan karon mga igala sa atong panaguban. Kainumduman nga sunod-sunod ang stabbing incidents o kining panagdunggab nga pangitabo din sa syudad sa Cagayan de Oro. O naniini dito sa May Coastal Road mga higala o sa kalalaki gidunggab sa wala maili ng mga suspitsado nga nakamotor mga higala. O padayon gihapon kana nga gipangita sa atong kapulisan. O kagahapong adlawa naagyapon na panagdunggab nga naitabo sa may Barangay Carmen. O sa kababaeng gidunggab mga igalang nga gikataho nga nigawas sa iyang BH dili bring house kay Pai Brian, kun dili boarding house. Nga nagawas mga higala sa balay o gidunggab kini sa wagyapon mailang asuspitsado. Na atong sayro ni mga ka-K5 pinaagi sa Kokpo Cagayan de Oro City Police Office. Tawagan nato spokesperson kung siya na ba'y dugang update. Dugang kalambuan ani nga mga panghitabo mga higala. Kay dili kini mabastabas nga panghitabo. Dugay day mga ka-K5 masulbad kini nga problema diri siyudad sa Cagayan de Oro. Hangtod kanun sa pa mapakgang, hangtod kanun sa pa madakpan ang mga ilegal nga tao nga gabuhat og dautan. Hangtod kanun sa pa matagano gustisya ang mga gipangdunggab mga higala din sa siyudad sa Cagayan de Oro. Inanabakalisod mga higala nga paggangon ang krimen din sa siyudad. Standby ka mo ana mga K5 kay usa sa tagaantana og pagtagad. Ikaduha sa atong isgutana. Kainom duman nga dunay criminology student, second year student. So, itago na lang nato ang ilang iyang eskwelahan K5 Dio. Gikataho ni ambak or nahulog mga igala. Wala na tuyo, nahulog or ni ambak bagayod ni. Sa 25 feet nga katas-on mga igala diya sa may JR Borja Bridge kaganiya. Nabali. O sa may nabali. Nabali ang kamot mga igala human sa pag-ambak sa 25 feet nga kahabugon diha mismo sa may JR Borja Bridge sakop sa Barangay Carmen ng siyudad sa Cagayan de Oro. What happened? Unsay naitabo? Unsay dugang kalambuan? Unsay dugang update? Kumustang sitwasyon? Sa usak kalalaking criminology student, unsang investigasyon sa kapulisan sa may police station Carmen. Atong sayon mga igala, tawagan nato ang police station Carmen. Pinaagi usab sa kamot og mata ni K5 Deo Abrigoso. Kaya ato nang ipakontak sa iya mga igala. By the way, taga Barangay El Salvador, taga lungsod sa El Salvador din si K5 Deo. O ano tong dual? Mao ka na ang atong isgutanan sa ikaduha. Ikatulo sa atong kastiguan din ang atong panaguban mga ka-K5. Gikalipay sa dakadaghanan mga ka-K5 nga konsumidor, mga motorista sa siyudad sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental, ang pag-ubos og dako sa presyo sa petrolyo. Moayong kag petrolyo, diesel, gasoline, kerosene, mga ka-K5. Now, base sa gabayan, dako ang pag-kwan, dako ang pag-rollback. Unta, gikalipay sa mga drivers. But how, sad to say, pipila ka mga gasoline station sa siyudad sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental, wa manisunod sa insaktong rollback price guide sa DOE, Department of Energy. O sabay, what happened next mga ka-K5? Nga nung dili man masunod ang gabay, giya, nga rollback price sa Department of Energy. Nagsaligba ang taga-syudad sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental, kay layo ra kayo ang opisina sa Department of Energy dire. I think nasa Davao ang DOA field office. Wala sa Cagayan de Oro. Saligba sila. Tawagan nato si Konsihal Christopher George Guking. Mao ang chairman o chairperson sa Committee on Trade and Commerce. How about sa ilang monitoring? Unsay angay buhaton pag dili sundon ang gabayan sa Department of Energy. Nabay pwedeng makontak, nabay pwedeng hotline number para mo tawag direct sa Department of Energy. Tagaan ta nagpagtagad, standby ka mo mga igala. Now mga K5, ikaw pat. Ubay-ubay atong mga isgutan din rin mga igala, standby ka mo diyan. Ikaw pat sa atong isgutanan. Ang Road and Traffic Administration Personnels, RTA, padayon sa pag-clearing operation sa mga ambulance vendors sa kadalanan aron dili makababag sa trapiko din sa kadalanan sa siyudad sa Cagayan de Oro. I-update na to ang komisyon nga naitabo mga higala. Nga gilabay ang tulo ka RTA personnel human sa ilang pagbadlong sa pipila ka vendors niya sa kadalanan niya sa Kugon Public Market. I-update nato ni kay ngano? Ano kinanglan malig update? Kay ngano atong siren kung ilan na batong nadakpan, ilan na batong na-trace, ilan na bang naistoryahan, ado na ba yung settlement between RTA, mga vendors nga naglabay o gitlog sa mga personal sa RTA? O sa may update ane? Or wala pa bagyapon? Padayon bagyapon ang investigasyon? O sa tagaan ta nagpagtagad? O gatong ipadalikyat ni Kifer Brikim Sulita kung gitugutan na ba makabalik ang street vendors diyas mismo sa naitabo nga komisyon. Diyas mismo sa area sa naitabo ang komisyon. Sa nakalabayng mga adlaw. O sa tagaan ta nagpagtagad mga igala? Shoutout sa nato ni emoticons. Simple follow cannot instructions samot dili na sila konsintihon og may bawana sa Davao. So matod pa ni emoticons. Ayay ka! Matod pa niya. Matod pa Leonardo Ladra dire. Kumbati idol wapo. Shoutout ko dira. Ah, shoutout ha. Mga Ladra family labi na gyud kang Leonardo. Oga, matod pa emoticons. Maunang ako magdala-dala gid ko ga. Magdala-dala gid ko ga Batangas bisan asa ko para mga ingon aning mga pangitabo self defense. O kanang mga duslak-duslak, mga dunggab-dunggab. So ano da kailangan natay mga self defense nga natun-an. Okay? So emoticons kato gikan to ni emoticons. Sige. Palihog kog share sa atong live. Palihog kog react, palihog kog follow sa atong official nga Facebook page. Sa atong live para nga ubay-ubay pa ang makadungog sa atong programa mga higala. Oras alas 4:26 sa kapunon. Oras sa atong ganito sa atong DTX 500. Ang atong DTX 500 mga higala, mao ka na ang labing maayong proteksyon sa imong mga kidneys. Tungod kay ang kidneys posibleng madaot mga higala tungod sa kining taas ng imong blood sugar level. Munang ginatawag nga diabetes ang imong sakit. Ang sobrang pagtaas sa imong blood sugar makaguba sa imong kidneys. Bos ayaw na paabuta nga maguba ang imong kidneys. Mag-DTX 500 ka. Ang DTX 500 pang pamubo sa blood sugar, epekto pang kontra diabetes, epektibo kini pang kontra diabetes mga K5 para mubo ang imong blood sugar. Mag-DTX 500 ka o sa kakapsule 2 to 3 times a day inabalan sa exercise ug saktong pagkaon. Di ba mga K5 makaingon ka nga makabaybay ka sa diabetes o dili maguba ang imong kidneys? Mag-DTX 500 ka, mapalit sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center sa may Agora Market. Doon sa jeepney terminal, jeepney liner sa Balingasag mga K5 o aduna sila free consultation, aduna pa yung senior discount mga igala nga ikaw siguradong makabarato ka, epektibo pa nga herbal ang imong mapalit. DTX 500 mga K5. Palit na. Mag-commercial break lang sa mini K5 Day. Oga sa among pagbalik, ato nang pagasugdan ang pagkastigo sa atong mga angayan kastiguan nga may kalambigitan ang publiko. Publiko, kamo na nga naminaw karon. Sige, K5 Deo Lambos.
13: K5, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
14: Gasa kitang chan, Magclinical Spore Biotics. Gabutod-butod ang chan, ug wala mahilisan, Magclinical Spore Biotics. Gatabang sa pagnindot sa digestion, ug pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang chan, Magclinical Spore Biotics, adlaw-adlaw. Mapalit sa inyong mga suki butika. Extend Food Superman for Men.
15: Ako si Jay, sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang napilawan, ang Extend Food Supplement for Men, daw hindi ko kapatim na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
14: Extend Food Supplement for Men. DTX Beauty Soap.
16: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung gapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
14: DTX Beauty Soap. Mamahal sa mga butika.
17: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
18: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
17: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
18: Kaya subukan ninyo.
17: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
18: Clinica Deo Fresh.
17: Available now.
19: Naghahanap nga pananaw? Sensitibo sa hayag nga suga? Maglisod og kakita kung musulod na ang kangitnge og magsigig usab ang grado sa mata. Sintomas ka na sa cataract. Usa ka problema sa mata nga mao'y hinungdan sa pagkabuta. Mag Eye Care Gold ka. Ang kapsula para sa mata nga mas gipakusog, mas gipaepektibo. Eye Care Gold. Ang kapsula nga adunay taas nga lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc ug mas gipakusog sa bilberry, berry extract. Eye Care Gold. Ang kapsula nga gihimo og tuyo para sa mata. Mapalit sa mga butika.
20: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre.
21: Libre?
20: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. May free consultation! Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng Mighty C, T3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba! Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch. Located sa Agora Marketplace, Barangay La Paz, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
22: After long 27 years, the San Antonio Spurs and New York Knicks is about to rematch for the NBA Finals 2026. Tag-isan ang bilis, lakas, tapang at determinasyon ang dapat mong ibabaw. Tatalap kaya ang mga depensa ng San Antonio Spurs na pinapangunahan ni Wembanyama.
23: Goes to the basket. Who's been waiting? Wembanyama throws it on his head.
6: Victor Wembanyama with the post.
22: O di kaya'y muling ipapamalas ng New York Knicks ang kanilang bilis sa pangunguna ni Jalen Brunson.
7: Carter Brunson fires three-pointer. It's good. Brunson the drive, left-handed off the glass. What a shot from Jalen Brunson.
22: Who will be the next NBA Finals champion? Bantayan sa mga himpilan ng K5 News FM Philippines ang paghahatid ng NBA 2026 Special Coverage.
24: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. El Castigador.
1: El Castigador.
2: El Castigador.

0: Balik ta mga igala sa tong panaguman sa programang inyo gyapong gikay naman. Programang
1: El Castigador. El Castigador. El Castigador.
0: Aras alas 4:33 sa kapunon mga kakifag. Aras sa tong gratos sa tong Mighty C. The alkaline vitamin C nga makapakusog sa tong immune system. Kung kamuhuyang og immune system mga igala, pwede ka mo nga mag-tumar sa Mighty C aron na dili ka mo tapdan sa mga balatian. Kaya Mighty C, mo ka ng pagkaon sa itong immune system para nga dili ka tapdan sa mga sakit-sakit. Dili ka dali tapdan. Sama sa ubo, sipon, hilanat o uban pa mga kakifan. Now karon, padayon na ito ang atong isgutanan sa itong issue number one. Kini may kalambigitan sa update sa malaglaing panagdunggab nga naitabo o kining stabbing incidents sa siyudad sa Cagayan de Oro. So kay numduman, while gi-contact ni K5 Deyo Abrigoso, si Captain Emerita Simon, ex-spokesperson sa Cagayan de Oro City Police Office. Kay numduman nga sa nakalabayang gabi dito sa May Coastal Road, sakop sa Barangay Lapasan, adunay naitabong panagdunggab dito. O sa kalalaki ang gidunggab sa wala mailang mga suspitsado mga ka-K5 while nga nakamotor kini, angkas kini sa motor mga igala nga nakatambay dyan sa kilid sa May Coastal Road. Kalit lang matod pa gidunggab sa mga nakamotor o gadyang nisibat dayon. So, kumusta? O sabay update ani? So, muna pa ngayon na itong update dito ni Captain Emerita Simon, Kokpo spokesperson. Og dili lang kana na itabo mga K5. Ana pay usa ka babae mga igala diya sa May Barangay Carmen ang gidunggab, I think ka ganihan ni mga igala, stabbing incidents gyapon diya sa May Upper Carmen. Usa ka babae mga igala nga mag-practice, gikataw nga mag-practice sa graduation, gidunggab sa wala gyapon mailang suspitsado. So kining sunod-sunod mga kakipay mo sa may lakang sa itong mga kapulisan din sa syudad sa Cagayan de Oro aron nga masakmit ang ustisya, makuha ang ustisya sa mga gipang dunggab mga igala din sa syudad. And hoping nga wala na isunod pa. Okay, lain kayo paminawon mga igala nga din sa Cagayan de Oro, the safer place. Man mo nang giingon mga igala, Cagayan de Oro is a city of golden friendship. Dili unta matawag nga city of enemy. Diba? Unta masulbad ni nga mga problema. Unta nga madakpan kini ang mga walay puangon mga igala nga gabuhat og dautan. So atong tawagan si Police Captain Simon Emerita Simon Kokpo spokesperson. Kaya ito ning tagaan o gapagtagad mga ka-K5. So, kamulo pa de. Unsa man, garing or not be rich, cannot be rich. Unsa man ang yang mga kwanya mabutang, wala. Garing siya. So, standby lang kamuha na mga K5 ha. Kaya atong pangutanon. Atong magkuatag update. Pinagi ni Police Captain Emerita Simon, mga igala, Kokpo spokesperson. While waiting, sige, balikan na nato na K5 din. While waiting, mga K5, ato sa ning tagaan o pagtagad, ang kining update na may kalambigitan sa niambak nga usa ka graduating student din ni mga K5 na criminology. Dito mismo sa May GR Borja mga K5 na itabo kini. So, adunay interview si K5 Jonathan Sabanal mga K5, may kalambigitan sa itabo kay siya man ang naka-respond. Dito kagania mga K5 sa pangitabo sa May GR Borja Bridge sakop sa May Barangay Carmen. Gikataho nga nabalik ang kamot sa tuong kamot ni mga igala human niya ni ambak sa 25 feet nga katason adya sa may GR Borja Bridge. So aton sa pangitabo, dali-dali dayon kining girespondihan sa rescue authority o gapil na ang kapulisan ani na dayon mahigala niya to ang iyang auntie, I think auntie niya iyang gipuyan din sa syudad sa Cagayan de Oro kay gikataw nga taga Kamigin Bato ang iyang ginikanan o gikanda ni ang kaning taga ginikanan ang iyang pamilya, taga Kamigin ang iyang pamilya ni. Sige, ato sang dawaton, ato sang paminaon ang interview sa kabanay sa kining nahulog or na nag-ambak yun. So ato nang klaroon sa kapulisan, mga K5. Pinagi usab sa police station, Carmen. Ato sang paminaon interview K5 Jonathan kaganiya.
2: Taga Carmen gyapo ni ma'am?
3: Dili, Kamigin siya.
2: Mao abot siya dari, ma'am.
3: Nag-eskwela mo god.
2: Asa na eskwela?
3: Si
2: OC. Si OC, amin nag-stay, ma'am.
3: Sa ako.
2: Sa may problema daw niya, ma'am.
3: Mura to yung gisumpo sa mga sa yeah.
2: Iba
3: na nga.
2: Na?
3: Na
2: may bagsak. Sa'y pangalan na to, ma'am?
3: Lini.
2: Agiman. Kato siya si Jepre.
3: Dalubay.
2: Pila na nakabulan niya sa'yo mo?
3: 3 years naman siguro. 2 years ka pin.
2: 2 years na. Unsa na may ang kurso ani?
3: Cream.
2: Sa year?
3: Second year, ma'am.
2: Second year. Si kanya yung student din yung mga kakipay mo.
0: So, moga to ang interview o tipik sa interview sa kabanay o anti nga gipuy-an din sa syudad sa Cagayan de Oro ang gipuy-an sa maong kining second year student ang criminology nga ni kining ni ambak or ato ning klaroon mga K5 ba. Gipadayon pa ang investigasyon sa kapulisan karon mga K5 kung niambak ba or nahulog ba. Nagunsa man pud nang kuan dia usa ka criminology dia sa GR Borja. Okay, imposible sa gayong nahulog di ang mga igala, di ba? Kung sa ato lang tanawon, wa man siguro mo ato kag tulay K5 dayo, magpahangin lang. Ay dagan man pud panginan. Di ba? So makadako katong kwan ba big question nga atong mamugna sa atong kaugalingon mga igala. So now tawagan natong try K5 Dayo ang kwan ang police station Carmen o PS Carmen para atong siren kung klaro na to ba kung kini sa ilang investigasyon. Okay, sa ilang paghinabi usab sa kining biktima, kumusta ang ilang pagkining imbestigasyon? Kwan ba ni? Nag-ambak ba ni? Or nahulog lang? On sipyat ban lang? Tapos yung saunan ka na, taas biya kayo na. 25 feet, saunan ka na, 25 feet na. Didagpak pag dito sa simento nga bahin, kilid nga bahin, mga K5 sa GR Borja Bridge. So, try na itong connect mga igala kang sa itong police station na Carmen. Aron niya itong masayla ng update ani. So, while lagi kwan, kwan day, ring Japon? Ring lang Japon? Okay, medyo busy ginang atong kapulisan karon kay ang atong spokesperson sa Kokpo. Di mang Japon na ito matawagan, garing lang. Basin busy lang. Dili man pud ta kuan at least man lang nga atong gitry. Nani ang K5 News FM mga igala nga at least man lang nga atong among gitry o tawag ang mga resource person. Mga igala para nga makuha ang update nga mga panghitabo mga igala o unsa pud ang ilang mga investigasyon. So while naminaw mo at least nga masayod mo while nga nagkuri-kuri inyo sa kanang kuri-kuri mo sa inyong mga dapat gabuhaton sa inyong matag adlaw nga inyong pagkinabuhi while namina mo diya sayod mo sa mga pangitabo din sa syudad sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental o labi na gyud sa national nga mga pangitabo. So karon nata unsa man nakwa na K5 day wala pagyapon. So, ato lang ha, kung ato ning makontak, diya na dahil yung tama ka kuan o mga update ani mga igala. So, gitraya na mo si Cagayan de Oro City Police Office spokesperson, si Captain Emilita Simon, kuan man, garing lang mga K5.

0: August siyang ang police station Carmen Mangaygala. So diri sa Takaron, ato sa ning lakbitan, ato sa ning Taganog pagtagan update. May tungod Mangaygala sa kinibitong RTA batok vendors. So kay numduman nga niadtong nakalabay nga mga adlaw, adunay na itabong komosyon sa may kadalanan sa may kugon na public market. Adunay na itabo, gilabay sa itlog ang tulo ka personayo sta o kining personnel sa RTA. Og nagpatala kini mga igala sa kapulisan ang atong RTA nga tulo ka buok. Og ipatala nila, ipablatter nila ang katong mga vendors nga naglabay sila itlog. Kaya mulagi na sila'y komosyon nga nitabo dito, naglalis ang RTA tali mga vendors. Sige, ato siyang dawaton kay Fabricim sa dugang update o gitugutan na ba nga makadisplay ang mga vendors ditong dapita sa nahitabong komosyon area mga higala. So atong dawaton kay Fabricim sulita sa Kampyona Report i-K5 mo.
1: K5 News FM Kampyon Report.
2: Pagdili ang tagit niya po na masinuparon aga pipila sa mga vendors na maligya diyan mismo sa Maydala Osmeña Corner, diyan mismo sa may kinigiapang si Arbura kung asa ang mga katawahan diyan, mga street vendors, wa na yun tubuti pa na ipabaligya sa itong mga RTA. Kini ako sa sikabutiyag ni Mr. Michael Tan, ang Roads and Traffic Administration na head nila diyan sa kinigiapang clearing operation, na matod pa, tili, nagikuno sila ipabalik pa o pamaligya niya. Kaya sukat pa kanian to, wala man na sila tumuti nga mamaligya niya o wala po itugot sa night marketing nga doon ay mamaligya at tubangan niya sa merkado sa Kugon. Ilabi na kining ni Abang nga gitawag taga Osmeña nga dalan. Pero dito stikas na tampi sa may kining Ramonal Osmeña, okay pa nito, gitugutan pa sila pero kaning atbang gitismos may Kugon public market, wala sila tuguti o sukat pa sa una, wagi na sila i-allow diha sa pagpamaligya. Gani man, nahitabo kining pag-strict clearing operation sa mantaga alas 6 ang taknas kagabion diha sa nasangkit nga area tungod kay doon na may nahitabo nga komosyon tali sa RTA o mga vendors nga matod pa paranaw nga usas responsable sa pagpanalaba o itlog nga matod pa halos o sa katray ang gisalaba ngadto sa mga RTA personnel. Resulta nga ang mga RTA sa buwa na sila musukol pa nga sa mga vendors kay matod pa ilang gitawagan ang pulis kay wa sila authority sa pagpakdang sa naisgutang kagubot. Nagpatabang sila sa ito mga RTA enforcer o sa ito mga kapulisan aron nga mamahimo nga hapsay malinaon ang naisgutang posisyon o bisong misibat kalit ang duha ka mga responsable gitumbok ng mga maranaw nga matod pa usas mga nanalaba o kining niya pag-itlog. Gani man, sige kabutyag pa ni Mr. Tan nga ilang ipadayon sa pag-clearing operation ang nasangkit niya area tungod kay daghan na kaayo ang mga reklamo ngayon lang kadawat nga matod pa hantod karong panahuna daghan ang mga gareklamo ng mga motorista ingon man ang mga lumalabay nga halos ang mga vendors kapatunga na sa dalan. Paminawang tatipik sa mga pamahayag ni Mr. Michael Tan ang department head labi na sa kining clearing operation team diya mismo sa Kugon na public market. Paminawang ta.
3: Mag-designation, sir, palayog, sir.
4: Ako dahil si Michael Tan sa Roads and Traffic Administration sa RTA, Usaka Acting Chief Operation. Pahing hapon dahil sa tanan, karon din ni, naani karon din sa may ya, Osmeña, yakapin itong naitabo ng gabi ng komosyon gumitan sa vendors sa RTA. Itong vendors ini nga tagaan na mo sa reaction na pa-blatter na mo siya. So hopefully siguro nga dili ato siya awaton nga inadto nga o badlongon mag sukol. Kato mo kung siya kagisukol sa kagapon moto siya karon nga amo na namin siya hindi operasyonan nga dili ato siya mautro. Kay katong gibuhat niya dagan niya pun kayo mga kaupan niya na mga vendor na nawadan ng pinabuhi karon. Gumikan ani operation may tama na niyang gabi. Unsa na lang katong na maligya o utan nga ipag-slice nila. Unya, pag sila sa gabi, unsa may oras mauman. Ang uban galing, kaya nanguli na, kaya hindi pag-isla ka-display sa kunsaon, kaya naman dito rin.
3: Unsa na yung nahitabog yun? Pinakauna, igaw lang sila bisita.
4: ang pirmero ato gibadlong na to sila nga ipasibog kay naka

0: nagpa-practice sila sa dalan. Mauto siyang pagtuyo ko balik, wala niya po sila nagpato. Kami, sir, ikatulog, hindi ka hatag o gigayon, kabadlongo na mo. Dili gini termino nga daritsog yung magwa. Amo siyang gibadlong katulog. So wala nga sila nagpato katulog mo, itong amo siyang i-actionan. Pero kay nasuta, magiging nga... Tapos sila, bago pa sila na maligya dari, wala pa sila sabulong sa balaod sa pamaligya. So nakuhaan na mo sila o mga maligya nila, motong nagkumosyon sila.
1: Ang itlog na baligya nila?
0: Oo, kato, sagol siya, itlog, mga uwil, mga buwan, balakot.
1: Oo, so pagkasuko, na ay nasa laba nila ang itlog?
0: Oo, kato nga higayon, pagkasuko nila, ang among mga personal sa...

0: dagat magsa.
1: Now, mensahe siguro ni mo sir kay nasayod ta kining diha nga area bawal na diha padisplayhan anyet na agya poy ga display.
0: Mensahe lang na ko diri sa Along Muslim Youth Street. Kining gibawal kini sa pamaligya diri sa may traveling or putatus dalan kay amo na mi sang gi sumpo atong mga kuan. Unay mga pipila mga vendors nga kay ikay gulo. RT ra ga bandayan o mawalang RT mo kamang maligya. So pag mo display ang isa display taran.
1: So ang inyo balikon ako hangyo sa una, ikaduha, ikatulo pag dili na gyud aya pa.
0: So mao ra gyud sa among gikuan sa among mga isol nga mga vendors sa Rescogon. Og mahimo og atong gigan o pagpabadlong. Ito lang sa, hindi dito sa ingon nga kwan. Kani nga mong pagpamadlong, hindi man po niyo para sa mo, para po niyo sa iyuan sa dalan.
1: Sir, nila sa pika sa Osminya, sir, nagkabalaka po ng uban kay Basin Onyag, papahawaon po sila kay naapoy uban nga gahi sa kay ulo nga halos nga patunga na sa.
0: Kini nga kwan, sir, kani nga profiling ng mga vendors ko, sir. Akong hangyo sa tanan presidente nga og mahimo pa nga ilang istoryan ang ilang mga grupo, istoryaon na nila nga dili kita magpabadlong sa dalan. Unsay oras ang gihatag sa pagpa-display dito ta sa oras nga pag-display.
1: Sir, kanunay abag ba itong kapulisan? Kay parehas kagahapon, murag, wala pa itong pulis, murag na isa kabuog pero wagid kapugong.
0: Kay karon sir, nag-release namin yung pulis balik sir nga may uban gid sa RTE. Kamu escort the police. Mo nang karon nagsugod na na itong station to. Nagpasalamat po ko sa station to, station commander nga naghatag po sila o personal nga mauban sa amo diri.
2: Eh, K-Pab Kim?
3: Oh, so mula K-Pab to no, ang tipik sa mga pamahayag ni Mr. Michael Tan, ang team leader sa mga RTA sa ilang Pigayong Plain Operation, yan mismo siya dalan na Osminya Corner sa Yakapin. Wa sa hangtod karong panahon na wa nagyod sila ay matikti pa kining ni abang pipila kami nga vendors di na sila tapamaligya ang uban ani na sa sok-sok lang gyud gyapon maligya apan pag naay mga RTA enforcer ang tuhaon gyapon ang ilang mga baligya kung galing man wa sila mupunod sa mga gabayan balaod sa to mga RTA enforcer kung asa sila mismo nakatag o gababag sa dagat trapiko di asmay kugon Corner Osminya Yakapin. Kaya pa rin po sa Italy, ito gano'n ito, GTX 500, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, Servisyo publiko sa Ringawang sa Gian Yoro 35.
4: El Castigador! El Castigador! El Castigador!
2: Dagang salamat, K5, ni Kim Sulita sa imong dugang update o kalambigitan diyan sa may kadalanan sa may kugon na public market. So, karon gibawalan na gyud mga gala at banggyud mismo sa may kugon public market mag-display ang mga street vendors. So wala pa tunay tabo mga K5, gitugutan sila. But mo display sila gabi mga ka K5. Gabi gantong sa tuwang gabi mga ka K5. Kung napay tao, pero may tao, so may mupalit po, di mag-lose yun sila. So diha mga ka K5, tungod lang dagto nga pangitabo, daga na damay ng mga street vendors. So muna, pagbadlongon mga ka K5 kaya wala man nakasubay sa pamalaod mga K5, suhan nyo lang. Kaya nga no, ang atong Road and Traffic Administration personnel, mahan nyo man po. Kaya kitang tanan, gakaon man o bugas mga igala. So sa atong pagbalik, atong tawagan si spokesperson James Andrade, kung unsa na ba po yung dugang kalambuan o dugang update sa naitabo. Kaya na itong mga nakalabay ang adlaw pa ba ito naitabo. O kung unsa na ba yung dugang update, na trace ba rin nila? Unsa ba yung buhaton sa RTA kung na trace nila? Ila ba ning, doon na ba sila yung legal nga aksyon? Aning mga legal kaning mga vendors or ila bang gipasaylo o nag-apology ba ni sa ila o gagipasaylo na o nahuman na ang kining kaso ani. Sige, og sa atong pagbalik usab atong taganog pagtagad ang kining gabayan sa Department of Energy mga ka-K5 nga rollback, taas kayo nga pag-rollback sa presyo sa produktong petrolyo. Atong isa-isa nun niya, pilay presyo sa diesel rollback, pilay rollback sa diesel, pilay rollback sa gasolina, pilay rollback sa kerosene. Og dayon ni follow ba ang tanan ng mga gasoline station din sa syudad sa Cagayan de Oro? Og kung wala ni follow, unsa may buhaton sa Department of Energy? Unsa may buhaton sa mga konsumidor mga ka-K5? Og ato ng lakbitan sa atong pagbalik mga K5. Oras alas 4:54 sa kapunon mga K5. Oras sa

0: kinato sa atong D3Bio. Ang atong D3Bio makawagtang sa insomnia, mapulihan og relax nga pagkatulog, ilabi na gid anti-aging, kinipungan ang pagkulot sa imong mga panita og tabangan ka aron dili kadali limtanon. Muna ang epekto sa D3Bio. Mag D3Bio mga kakipan. Mapalit sa klinika ni Alternativo Medicine and Wellness Center sa may Agora Market. Mag commercial break lang sa mini K5 Deo sa mong pagbalik. Sugda na to ang atong mga kontinyong tigkastigo. K5 Deo, lambos!
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
3: TTX 500 Health Alert! TTX 500!
4: Grabe akong chest pain. Sakit mo, dagan sa akong left arm and then sa likod na. So, ni-try yun ko sa DTX 500 last month. Wala na akong chest pain. Take it mo sa DTX. Kay so far, git siya ka-effective. Ako, di man ko mupati anang herbal, karon mupati na ko, kay it happens to myself.
3: TTX 500! Mapalit sa mga butika.
5: Anyway, let's talk about mahitungon mga higala. Aning kakulangon sa kadaghanon sa lugo na to. Kinangalan nga natin enough ng red blood cells na awas. Kay kung magulang ko tag lugo, galos tag oxygen. Kay ang gadala sa oxygen na ginaginhawa ang lugo. Kung magulang ang lugo, hinay po ang transportation sa oxygen. Pwede ta mga higala nga maka-experience aning kanunay kakapoy sa lawas. Napangluspad ta mga higala. Pero ang mga buntis, naagi na sila yung panahon nga gakulang sila lugo. Mabitaon ay mga vitamina para sa buntis, no, ginapainom mo og vitamina para nga naay maayong mga production sa lugo. Muna'y ginahatag kay doble naman mo. O, ang imong bata, kinahanglan naman po na o kanang supply sa lugo. Muna, normally sa buntis, kinahanglan din silang mga supplements nga magkapatabang sa additional production sa red blood cell. Kung magkaidratag sa isinta pataas, most common nga gakulang tag lugo. So kung naatay nga nga mga problema, pwede ta nga magpakonsulta. Pasi naatay anemia. Ang anemia, muna'y sa pinakakumon nga kondisyon, diin ang ato ang pulang nga dugo o red blood cells sa lawas. Nakulang. O, sa gikaingon ko na, muna siya gakeri sa itong oxygen sa tibok na itong lawas. Ginatawag na silang mga iron deficiency anemia. Na ay duha ka mga rason. Primary nga hilunglan. Pagkakulang sa red blood cells na to, unang-una, gakulang ta sa nutrisyon. Kulang lagi. Gakaon ta pero walay nutrisyon. Foodless ang tawag nga na. Foodless food. Gakaon lagi ta everyday, 3 times a day. Pero gakulang nutrisyon, aron nga makahimo og enough nga red blood cells ang lawas. Kulang tag-iron. Guban pa nga mga vitamina, B12. Kung magkulang ta, walay enough. Warabag construction. Usaon ni mo paghimo og building. Kung magkulang kag simento, kung magkulang ka og kanang hollow blocks, unsaon paghimo sa lawas og enough nga red blood cells? Kagakulang kag iron, kagkurang kag B12. Sa mura na, substandard mga higala ang lawas na kinahanglan gyud og nutrition.
3: TTX 500.
5: Number 1, muna'y rason ngano magka problema ta sa anemia. Ikaduha is kanang na ay abnormal nga bleeding. Internal bleeding sa lawas. May mga sakit nga ga-cause og bleeding. Like myoma, pag dako na kaayo myoma, pag bleeding gina nang uban magrigla, grabe kusog ka ing rigla. Kanto may mga ulcer. Mo ni problema sa mga Pilipino eh. According sa UST FNRI 7th National Nutrition Survey ni antong 2008 mga higal, ang iron deficiency anemia maka-apekto sa 4 ka tawo sa 10 ka mga buntis sa Pilipinas. So out of 10 pregnant, naay 4 ang possible magka-problema sa iron deficiency. Para sa mga bata, mga 6 ka bulan ngadto sa 1 ka tuig, naa sa 56% ang may anemia. Ningala mo nga inyo mga bata, dali kaayo nga magkakuan, maglagom-lagom ano magi. May mga lagom-lagom sa panit, usa na sa mga initial nga sinyalis. Anyways, makurek man na siya. Basta matagaan og enough nga nutrition ang bata. Gusto na ko'y open. Kanamitang supplementation, kanang pag-inom na itong DTX 500, pag-inom na itong D3Bio, the same rana mga higala sa principle nga pag-inom og vitamins.
3: DTX 500!
5: Supplementation rama na. Vitamins, mga higala, isa supplementation. The same rana silang effect. So, mulang kita ga-encourage sa gamit og DTX 500.
6: Hindi na so, Paul, ma'am, 47?
7: Kanang
6: ang unsa man ginagamit ng mga products, sir, ni Dr. Ramiloy?
7: Ano mga pareho niya ang palit meron?
6: DTX 500. So, unsa may nakahatag o kaayuhan sa imo sa DTX 500?
7: Magkakalit, ma'am. Magkakalit. Nang ilang mga products ang direya.
6: So, wala pa ka nagamit, anak, sir? Unsa din mong gibati?
7: So, ang manghawi ang paa. Manghawi siya, ma'am. Walang musol, di ka mong isim. Hindi pwede ko ako'y uskart na akong gulitan kahit matumba mo ko, ma'am. Magdadalag ko po ba? Kunyari sa hukod ba?
6: So, karon siya nga nakagamit ka, anak, sir? Sa may na-feeling parang, sir?
7: Kalo siya ginawa na yun. Pagkakamit na makakagigayo at natin sa
6: sir, ang sa may mga panawagan ni mo, sir, sa wala pa nakagamit, anas?
7: Sa wala pa nakaibalo, hindi rin lang yun mo sa klinika. Hindi makapalo din yung mga palatiran.
3: DTX 500! Mabali sa mga butika! DTX 500 Health Alert! Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon! K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. El Castigador!
8: El Castigador!
3: El Castigador!
0: Balik kita mga igala sa tong panaguman sa programang inyong kikahinamaan, programang
3: El Castigador!
8: El Castigador!
3: El Castigador!
0: Aras alas 5:01 sa kapunon mga igala. Oras atod ka na to sa atong DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Mokining kaping double purpose. Oga makaayo sa inyong panglawas. Maka-cleansing sa inyong mga gipangkaon, mga igala. Mugawas, sa inyo, mugawas ang mga hugaw. Sumuning DTX Coffee Mix. Mapalit niya pong galas sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center sa may Agora Market. Doon sa Jeepney Terminal, Jeepney Liner sa Balingasag. Bosa unsa pa ang inyong ginahulat. Kung mahilig mo kape, mag-DTX Coffee Mix na. Shoutout sa nato ni si J-Mark Secretaria nga nagtanaw karon sa may Hingog City de sa may Barangay 26. Labi na gyud sa mga Motor Star staff sa may lungsod sa Balingasag na ubay-ubay. Ang ato nga mga listeners dyan sa may lungsod sa Balingasag, salamat sa inyong makanunayon nga pagpaminaw, pagtanaw sa tong panaguban. So, padayon ta, mga igala. So, kaganiya, ato nang gisgutan ang may kalambigitan update sa RTA tali kining batok vendors. So, i-update na to kung gitugutan na ba nga makabalik display mga street vendors. So far sa report ni K5 Rekim Sulita, iyang update, wala na gitugutan ang mga vendors nga maka-display at nang atbang mismo sa may Kugon Public Market. Nga ginatawag ka na nga Corner Osminia Yakapin. So sa una, maka-display pa ang atong mga pinalanggang vendors diya. But so sad sa pagkakaron aton sa komisyon nga pangitabo, dili na sila, wa na sila gitugutan pag display. Ang gusto nato may bawan pod karon. Ang update ani. Kumusta ang investigasyon sa kapulisan kay nagpa-blatter man eh ang tolo ka RTA mga igala. So sa may dugang update ani, kalambuan ba na trace ba nila ang vendors nga ni batog itlog sa tolo ka RTA? Na doon na ba'y mga settlement? Doon na ba'y pagpasaylo nga naitabo? Gipasaylo na ba sa RTA? Or wapagyapon hangtod karong panahuna nila nakita? O doon na ba'y legal nga aksyon ang pagbubuhaton sa atong RTA? Labi na gyud ang atong kapulisan. Ato ng silo nun niya kay pauli pa sila ni Sir James Andrade, spokesperson sa RTA. So tawagan nato na taod-taod kay going pa sila sa ilang opisina. Kamulo sila gikan sa meeting mga igala. Sige. Ato sa ning lakbitan, ato sa ning i-discuss ag kining laing isgutanan. May kalambigitan kani sa rollback sa presyong petrolyo. Doon ako ipakita sa inyong flash about kining pag-rollback. Kung pila ba yun ang effective rollback nga base or guide sa Department of Energy, mga K5. Kung nagtanaw mo karon sa atong live, makita ninyo ang oil price rollback effective June 2, 2026, adlaw Martes. So karong adlawa. So makita ninyo ang pag-rollback sa diesel, dako kayo. Kay 8 pesos og 50 centavos ang rollback sa diesel. Effective karon nga adlaw. Ang gasolina usab 4 pesos ang pag-rollback sa presyo. Og ang kerosene 10 pesos ang rollback sa presyo ning kerosene matag litro. So naon sa pag-aunsa nga unta malipay, malipay na unta ang pipila ka mga konsumidor sa Cagayan de Oro, apil na pod ang Misamis Oriental. Pipila ka mga gasoline station din sa siyudad o Misamis Oriental ang wala gituman o wala nagpatuman mga igala sa rollback. Nagpatuman man pero gamay ra ang girollback nga presyo sa gasolina. So, ang giya, kung makaingon ka, wala girespeto. Kung ang guide sa Department of Energy nga kini nga presyo ang dapat i-rollback effective today. Kajut lang kay medyo na kwan. Na kwan ang atong ang action na to ba? Ang action verb K5D yo. So muni, naitabo. Imbis malipay ng atong mga konsumidor kay taas kayo ang pag-rollback sa presyong petrolyo, wamanon wala na nalipay. Nganong makaingon kag wa nalipay? Gumikan kay nagpatuman lagi sa rollback pero gamay ra pud kayo. Gamay lagi kay K5D. Nay nagpatuman, nay nag-rollback 2 pesos, nay nag-rollback piso, nay sa diesel na nag-rollback 4, nay asa man ang imong, asa man ninyo gisunod ang gabayan, dapat sundo ninyong gabayan nga gihatag sa Department of Energy. Kay dako kayo galipay ka lang sa mga motorista. Makabasa tagbalita mga igala, pagtanaw ni mo, wow! 8 pesos ang rollback sa presyo sa diesel. Wow! 4 pesos ang rollback sa gasolina. Kini. Di ba? Malipay tagbalita, pero pagtanaw ni mo, pagpatubil ni mo, sa pipila ka gasoline station din eh. Piso rin taon. Gasolina, 84 matag litro. Special, pula. Tingala ka pagka pagpatubil din mo. 82. O, pila maigi ubus? 82 pesos. Dapod, 83 peso. So, imbes nga malipay, naputol ang kalipay. Pera na, kay Fed, naging bato pa. Diba? So, inana na mga ka-K5. So, basi nagsalig, ha? Basi nagsalig ang pipila ka mga gasoline station dire nga wala nagsunod sa giya sa Department of Energy, kay layo rabang kayo ang opisina, field office sa Department of Energy. Akong gisearch sa Google, akong gisearch sa ChatGPT, ang ilang opisina narani sa Davao, sa Mati, Davao City. So layo ragid kayo. Unsaw di mo pagsumbong? Ha? Unsaw di mo pagsumbong mga igala sa inani nga dili sila sunod sa gabayan sa Department of Energy? Muna nga plano nato tawagan nga si Councilor Christopher George Guking. Kay ato ning isa-isaon ta ni ba? Atong klaruhon bitaw kung unsay angay buhaton sa mga konsumidor para nga ma-report ang mga gasoline station nga dili gasunod sa gabayan sa Department of Energy. Labon bitaw musaka mo increase. Mo increase og ubos-ubos. Patas aninyo increase kay nag-increase ang gabayan sa Department of Energy. Asa bang ustisya? Asa bang katarungan? Diba kay Febdeo? So tray na itong tawag di kong si Ma Makatubag. Makatubag si Councilor Christopher George Cooking. Kaya siya man ang chairperson sa kuan, siya may chairperson sa Committee Trade and Commerce. So karon ato sa ninyo padaplin, kaya tawagan sa nato si kuan, si spokesperson James Andrade. Sumpay na itong atong isyo sa kining RTA personnels, tali sa mga vendors, komosyon nga na itabo din sa may kadalanan sa Kugon Public Market, especially at bang sa Kugon Public Market. Nana ba, K5D? Tawagan na to. Tawagan na to kay para atong matagaan o pagtagan. Sige! Oras sa alas 5, gis sa kapunon. Oras atun ka na to sa atong DTX 500. Ang atong DTX 500, mga K5, mao kini ang makatabang sa pag-regulate sa inyong taas nga blood sugar level o gataas nga blood pressure. Kung kamo adunay sakit o balatian nga diabetes, taas o blood sugar, taas o blood pressure, pwede ninyo tumaron ang atong DTX 500 and maintain 2 to 3 times a day 1 capsule para nga mawagtang ang sakit ninyo nga diabetes. Mubalik sa normal ang inyong taas nga blood sugar level, taas nga blood pressure, inubanan sa saktong pagkaon o exercise. Mapalit ka lang tanan sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center sa may Agora Market. Doon sa jeepney terminal, jeepney liner sa Balingasag, mga K5. So while gi-contact ni K5 Deo si spokesperson James Andrade, ato sang i-discuss mga ka-K5 agad dito sa lungsod sa Balingasag. Pipila ka mga motorista sa lungsod sa Balingasag, mga igala. Ato naman ang gi-issue niadto nga mga nakalabayng bulan og karon ni kuan na gid sila. Ni dool na usab sila sa ako. Ningon sila nga nagkadaghan na. Nagkagrabe na kadaghan ang mga iro. Laaw nga iro sa kadalanan sa pipila kakabaranggayan sa lungsod sa Balingasag. Ngano daong dili gaksyonan? Nganong dili gaksyonan sa mga barangay officials ilabi na gyud sa Municipal Veterinary Office? Nyatong nga nakalabayng bulan, mga K5, gitraya na itong contact. Gitraya na itong connect dito sa Municipal Veterinary Office, mga igala, kining isgutanan. Atong gipaabot dito kung unsang ilang mga programs, unsang ilang mga activities, may tungod aning laaw nga ero sa mga stray dogs. Matod pa sa Municipal Veterinary Office dito sa lungsod sa Balingasag nga dili sila pwede ma-interview. Why? Anong diman mo pwede ma-interview diya sa kwan? Municipal Veterinary Office sa lungsod sa Balingasag. Na diman may mga away. Kami, manguta nami, nagpaabot rami sa unsa may mga yangungo sa mga katawan dito para inyong tubagon. Isa lang mo tubag, ana, sikad. Sikad driver, makatubag pa na K5D yun. Nga dili mo na ila trabaho. Pwede din na nga among hinabiyon, gadi man mo pahinabi diya, pwede din hinabiyon na to ka ng motorila driver, mga basurilo diya, mga palero. So siyempre, diagid mi sa inyo. Diagid mi sa inyo. Kay inyo ng area of responsibility. So far, ang yaman sa ngingon, ang matod pa mga ka-K5, tungod sa kaluag sa kabaranggayan sa syudad sa lungsod sa Balingasag, matod pa niya mga K5 nga. Kung ano lang, ang ilang area of responsibility, mga public places. Mga public places lang ilang area of responsibility o sa mga gihatag nila ang kining pag sunod sa kining anti-rabies vaccination, especially sa kaning mga barangay officials, barangay captains, na magpatuman sa kining pagdakop sa mga iro. Tungod sa kakulang sa tao usab, tungod usab sa kaluwag sa kabarangayan sa syudad, muna nga nagpatabang ang Municipal Veterinary Office sa lungsod sa Baningasag sa mga barangay officials. So matod niya, ang ilang area of responsibility lang dito mismo sa mga public places. Unsa ang mga public places? O naniini ang mga public markets, mga parke, mga gymnasium, o na mga public places, mga igalang mura na ang ilang area of responsibility sa Municipal Veterinary Office. So diligid nila maisa-isa ang kabarangayan, mga igala, tungod sa kaluag, kung kulang po sila sa tao. So now, unsa may gibuhat sa mga barangay officials karon? Unsa may gibuhat karon sa mga barangay officials sa pipila ka barangayan sa syudad sa Cagayan de Oro, sa lungsod sa Balingasag, mga igala, correct me if I'm wrong, ha? Lungsod sa Balingasag. Aduna mo sila ipaygayon nga pagdakop sa ero? Kay murag dagga namang gid kaayo na dia. Unsa man mahadlok mo sa tagiya kay basin dili mo butaran pag-abot sa panahon? Hapit na ba eleksyon? Ha, kay basin nagkuan na ba, nagara na pud ng mga pipila ka katawan diyang responsable sa pagbuhis sa ero, dili tanan. Adunay responsable, adunay irresponsible sa pagbuhis sa ero. Labon bitaw makapaag, wala da rin mo angkon. Ala nga bago man ani mo kung makapaak ang imong ilo. Kinsa tay magilo? Adi, di na ako. Ilingo-lingo din mo kay diliin nyo. Diliin nyo ng ilo. Kini balik-balik ng mga isgutanan pero wala pa mang gyapong gitagan action. Di balik-balik kong ginaton eh. Di ba? Mayingon na sila kaya balik-balik gining isgutanan. Balik-balik kay woman. Woman gisulbad mga igala. Kapila pa man nato ni dukdukon sila mga K-pop. Ay, ang ilaw ay pusa. O, dapat na may programa. Unsaon ninyo na. Unsa'y solusyon. Sulban. Di ba? Waman Japon. Waman Japon, taga. Walaman Japon ni nagpakabana, mga igala. Ang pipila ka mga barangay officials diya. Daghan pa mang Japon ni Loy mo makita kada gabi. Kasagara gabi, patunga pa. Dagan kayo. Di ba? O sahay, gapang lakag pa. Di ba? Hapit na mo sa man. O sa may problema, giday. O sa problema sa mga barangay officials sa pipila ka kabarangayan, mga igala. O sa man, mahadlok mo tungod kay masuko ang tag-iya sa ero. Ha, kay hapit na eleksyon, basin dili mo butaran? Ah, di na pwede. Dili na pwede nga maunang rason. Gibutang mo diha aron nga mahimong hapsay. Malinawon ang komunidad, malinawon ang barangay. Tumanon ang dapat tumanon para nga sa kaayuhan sa tanan. Kaayuhan ba na? Kaayuhan ng paghipos o mga laaw nga iro para nga walay magsakit nga rabis. Walay risgo mga kakipab sa kadalanan sa inyong barangay. And that's true. Munang kamaturan mga kakipab. Sa so, ato raning palauman, ato raning palauman mga K5, kay kasagara raman na sila panginabion diya, murag mga amang. Digpaningog yung lingo-lingo. Ha, lingo-lingo rabadayin ka ng mga daggang ilo nga mga kabarangayan diya sa lungsod sa Balingasag. Tubag po ba? Tubag ba? Tubag! Naunsa naman mo eh. Unsa ba inyong mga aksyon diya? Sige, K5 din, ano ba to? Si, matawagan ni mo, si spokesperson, James Andrade. So, dapat mga ka-K5, ingon ani, dapat ipuso ng mga laaw nga iro. Wa man talaingon nga bawal, aga pagbuhi o giro. Magbuhi ka giro, be responsible. Sama ni K5 di, oh, nasiay miyaw-miyaw, nasiay aw-aw. Kung sama ni mong aw-aw, K5 di, oh. O na ginasay saktong balay. Di po balay nga mansyon imong tukuron po na anak, mga kipag. doghouse. Doghouse, dayon. Saktong pagkaon, saktong tubig, limpyong tubig. Ana, inana ang responsable nga pagbuhi sa mananap mga K5. Dili lang iro. Diba? So, palauman na nato na K5, di balik-balikan ta na. Ugma, anting ka hoping nga makahinabi kita ang mga barangay officials, barangay captain, at least man lang nga makuha na nga concern, mapaabot sa ila, matagaan na yun og pagtagad kining nga laong nga iro. Ug tawagan na to, tryan ginato ang municipal veterinary office dito. Saro di magpahinabi, balik-balikan na to na. Sige! Oras alas 5.20 sa kahaponon mga K5. Oras atod ka na to sa atong Mighty C, the alkaline vitamin C nga makapakusog sa atong immune system. Mokin ni mga K5 ang aron dili katapdan sa mga balatian, pakusga ang imong immune system. Tumar sa Mighty C. O sa ka-alkaline nga vitamin C mga igala, ang alkaline, non-acidic, pwede ni mo tumaron. Bisan ikaw, walay kaon mga ka-K5, di ba? Lami kayo. Okay kayo na mga K5. Para nga makusog ang imong immune system, mag-Mighty C. Mapalit ka na sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center sa may Agora Market, doon sa Jeepney Terminal, Jeepney Liner sa Balingasag, mga ka-K5. Mag-Mighty C na! Now karon, while lagi kontak pagyapon ni K5 Dayo kay Dig Tubag, wag itay mahinabi karon mga K5 kay ang atong Gakagayan Diro City Police Office Kokpo, a spokesperson na Emilita Simon, I think busy. Ang atong Police Station Carmen, busy gyapon. Ang atong RTA, padulong pa daw silang opisina kay gikan nag-meeting and hoping atong mahinabi. Okay? So there is a ta. Lakbitan pod nato ning isgutanan mga ka-K5, may kalambigitan sa matag kining tag 20 per kilo sa bugas matag barangay nga ibaligya. Kay numduman gitong nakalabayng mga bulan sa privilege speech sa special report ni Kapitan Marlo Tabak mga igala, ang ABC President o Barangay Kapitan sa Barangay Gusa. Special report niya nga nag-endorse niya nga unta managhimo siya og kining resolusyon ang mabaligya ang tag 20 per kilo matag mabaligya ang 20 matag kilo sa bugas sa kada barangay. So but pasabot no need na nga muadto sa NFA diya sa may Baloy Tablon. Kaya na may NFA o kundi abotan sa NFA. So munang iyang privilege speech. Sige o yunan sa kadaganan nga mabaligya ang tag 20 matag kilo sa bugas sa kabarangayan, gihikay dayon ang mga requisitos, mga papil nga kinahanglan o requirements aron nga matugtan nga magbaligya ang city government sa tag 20 kilo nga bugas sa matag barangay din sa syudad. So pipila naman kabulan ang nilabay mga ka-K5, wala pagyapo na bati sa mga taga-Cagayanons ang matag kilo, tag 20 matag kilo sa bugas. Si K5 nanit pasayon, taga-Cagayan de Oro man eh. K5 nanit nakadawat na makag-kwan, nanabay tag 20 per kilo bugas sa kwan? Sa kining kwan, nanabay tag 20 per kilo bugas sa mga barangay, wala pa? Oh, di wa pagyapon. So wa pagiday nabati mga igala kini nga mga special report o kining resolusyon. So unsa bay kulang? Unsa man day nganong unsa bay hinungdan nganong nalangan ni mga ka-K5? Na bay mas priority, dunay bay gi priority? So kamulo gihulat-hulatan pagida ang tag 20 per kilo sa bugas mga igala. Katawa sa katawa lay K5 kanila. Andam na atong kuano, ang atong mga guwapa o mga banggitan ng mga newscaster mga igala, duwa na sila karon. K5 Camille Marquez o si K5 nanit pasayon mga igala. So mag commercial break lang sa mini K5 Dayo. Sa atong pagbalik dawat na ta sa mga reports o gaunta nga mahinabi natay mahinabi karon K5 Dayo. Sige, Commercial break lang sa Mini K-Fab. Day yung oras, alas 5.24 oras sa Tugilato sa Extend Food Supplement. Para sa matagal na labanan sa kama, mag-Extend Food Supplement na. Papalit sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center sa Agora Market Doll sa Jeepney Terminal, Jeepney Liner sa Balingasan. At doon ay free consultation, senior citizen discount. Mga K-Fab, makasiguro ka nga makabarato ka o sure ball pa ang imong mapalit nga dili piki. O epektibo pa. Mag-Extend Food Supplement na. K-Fab Deo Lambos.
1: K-5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
3: Victory Bio!
9: Roma-roma ba? Dito ba? Sagat. Victory Bio o Spider Grade o Mighty Sea. Ay ito, lahat.
10: Ya, karoon nga nagamit na ka?
9: Dito mo nga nakakaroon.
10: So, pala yun yung gagamit?
9: Ay, pala yun eh.
3: D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
10: Kapalit sa mga butika.
3: DTX 500.
11: Evelyn Buhan, 55. Hala ka, hila pang paminod sa akong PL, Mokram, Usahay, Mokram. Ngayon, akong dugo, taas kaayo. Abot 180, may over ang kapin 100. Karon medyo na siya minor.
10: Sino paggamit o DTX 500? So karon mapalit na po ang DTX 500 yan kanina nakatabang yun sa imong
11: buwan. Mapalit, mag-ito
3: yun naman. DTX 500!
10: Mapalit sa mga butika.
3: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
12: Niba Papulangan, 75.
10: Nag-asa ka na eh.
12: Kanang din arasakwan.
10: Barang ilapasan. Ano sa mga produkto ipalit niyo sa klinika
12: dito? Kani yung Mighty
10: C. Mighty C o D3 Bio?
12: Kanang di ko pa katulog.
10: Sa dihang nakagamit na ka mga produkto sa klinika di alternatibo?
12: Maayo naman.
10: Ano sa may mga kastorya sa produkto? May mga gamit?
12: Maayo man. Kanang magkatulog na ko. May na akong kaon.
10: Salamat, Nay.
3: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Mapalit sa mga butika. Mighty

0: I Care Gold Capsule.
1: Ako si Clark, 52 ang edad. Galis sa bugod dahil kung gabi tungod kay sulawan bugod sa mga suga. Labi na akong nakahay ang mga suga sa akong kapagbo. Matod sa akong doktor. Tingon ana yun daw kung may katarata. Disulayan na ako ang I Care Gold o I Care Drops. O sa kabon na akong gagamit o mindot guys siya. Magagad na akong tarong sa gabi. Magabasa na po ko o gagmay mga lisulayan ninyo ang I Care Gold o I Care Drops.
2: I Care Gold. Alaga sa
0: I Care Gold Capsule. Mapalit sa mga butika, Shopee o Lazada.
3: I Care Drops. Ang 10 times na magaling magpagaling sa problema ng mata, ngayon nasa isang patak na lang. I Care Drops. Magaling sa pagpapagaling ng mata. May taglay na powerful hyaluronic acid. Mabisa para hindi mag-dry ang mata. I Care Drops. Mabisa para maiwasan ang dry eyes. Ang mabisang panlaban sa panlalabo ng mata.
4: Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng I Care Gold at patakan ang mga mata sa I Care Drops. Mabibili sa mga butika.
5: Cagayan de Oro. Magpakonsulta ng libre.
6: Libre?
5: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. May free consultation! Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng MyTC, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba! Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch, located sa Agora Marketplace, Barangay La Paz, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
7: After long 27 years, the San Antonio Spurs and New York Knicks is about to rematch for the NBA Finals 2026. Tag-isa ng bilis, lakas, tapang at determinasyon ang dapat mong ibabaw. Tatalab kaya ang mga depensa ng San Antonio Spurs na pinapangunahan ni Wembanyama.
8: Goes to the basket. Who's waiting? Wembanyama throws it on his head.
9: Victor Wembanyama with the post.
7: O di kaya'y muling ipapamalas ng New York Knicks ang kanilang bilis sa pangunguna ni Jalen Brunson.
10: Corner, Brunson fires three-pointer. It's good. Brunson the drive, left-handed off the glass. What a shot from Jalen Brunson.
7: Who will be the next NBA Finals champion? Bantayan sa mga himpilan ng K5 News FM Philippines ang paghahatid ng NBA 2026 Special Coverage. Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. El Castigador!
11: El Castigador!
12: El Castigador!
13: Balikta mga galer sa tong palaguban sa programang inyong gikahinaman. Programa
11: El Castigador!
12: El Castigador!
11: El Castigador!
13: Oras alas 5.31 na sa kapunon. Oras sa tod ganito sa atong DTX 500 nga makatabang sa pag-regulate, pagpabalik sa normal sa inyong taas nga blood sugar level o taas nga blood pressure. Busa, kung ano na kamoy gihambin ng mga taas nga blood sugar level o taas nga blood pressure, tomar, i-maintain ang DTX 500 aron nga mabalik ka na sa normal. Mapalit sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center sa May Agora Market, doon sa jeepney terminal, jeepney liner sa Balingasag, mga ka-K5. So, by the way, shout out sa itong mga naminaw karon sa 89.3 K5 News FM o sa 90.5 Energy FM sa Mahingog City. Mayong pagpaminaw. So, karon na tad-tad-ta sa mga report sa itong mga kauban. Unang arangkada sa report, gikan ni K5 Rikim Sulita. So, ani ato ninggi discuss ganiya, usabay kompletong detalye nito kay matod pa graduating criminal student landing sa ospital uman gidunggab kaganiya sa kadlawon. K5 Rikim Sulita sa kampyon na report. So ato sang i-connect mga K5. So muna nga ikaduha nga na itabong pagdunggab sa naglaing laing barangay dinhi sa syudad. Una sa barangay Lapasan, ito nakalabay ang adlaw gabi. So karon diyat kagania kadlawon adto na po'y gidunggab usa ka graduating student ang criminology, gidunggab landing sa Balay Tambalanan. Kung sabay na itabo kay gikataho man to mga igala ang lagi mag-practice unta graduation, gikataho practice o graduation nga gikalit matod pag gidunggab gawas sa boarding house nga pagawas kining biktima. So atong siron unsa bay na itabo pinaagi ni K5 Rikim Sulita mga ka K5. Standby pod kamo sa report ni K5 Jonathan Sabanal kay si alias Udik, drug pusher sa kanituan mga igala na dakpan. Standby kamo anak. Oga sa report usab ni K5 K Buscaino, pagbisita sa lending collector sa address sa nakautang, mamahimo. Kung siya'y mamahimo. Beaton dawaton sa ang kompletong report ni K5 Rikim Sulita, graduating criminology student, landing sa ospital, oman gidunggab kaganiyang kadlaon. K5 Rikim sa Kampyona Report, i-K5 mo!
6: K5 News FM, Kampyon Report!
14: Luwas ras peligrong kahimtang nga kipenton kinig usa ka graduating student nga matod pa gi tabagan gi hold up patod pa kini dia mismo sa kining abang nga may Barangay Carmen diin gobserban pagkaron sa mga doktor sa Northern Mindanao Medical Center kinig usa ka fourth year criminology student kini uman nga gidungdab matod pa wala ba ilang laki sa sesto buntagon karong adlaw diin nahitabo kini dia mismo sa may zone 11 Upper Carmen katong syudad. Then, nagkikabutyag sa kapulisan ang maong biktima na ilas pagalagsmil, 27 anyos, dalaga, oga, lumadkinig at taga-puwala sa baungon Bukidnon. Apan, kasamtangan kinig at nagpuyo niya isip border siya maoga na pit niya sa may zone 11, Barangay Carmen, ng atong syudad, ugo sa kinig at nagtungha niya sa COC Finma. Then, sumalapos reports initial ng investigasyon sa kapulisan, digawas kinig mas sangpit ng biktima o paingon ang takinig sa Kripilay Sports Center. Alang usab sa pre-internship activity sa diha nga matod pa na bantayan kinig nga duna kunoy kinig niya ba nga magalalaki, kadudahan kuno nga matod pa giduol kalit kanya o ganingon nga kinig niya ba nga ay sama. Then, kalit matod pa nga giduol ang suspitado, o ga matod pa gidos la kini gisagpit biktima kataangkon sa subad da tinubsan ang maong kini niya bag biktima sa wala gabahin sa iyang dugan dai gidala gidayon kini sa kini ni abang Maduna Child Hospital apan matod pa gibalhin ra usab kini dayon sa Northern Mindanao Medical Center sa ikmo nga kini ni abang nga pagtagad sa pagkaron padayon usab ka tug pulisan sa follow up investigations mga Christianized Carmen Police Station aron sab sa pag suta kung maila ang nasangpit ka mga individual diin na gawas nun pagkaroon mga panauna o padayon sa mga tracking sa itong kapulisan sa labi na sa mga CCTV footage aron nga masuta o maila kini mga responsable sa pagpangluba diya sa nasigampit na biktima kung asa padayon sa kini nga nagpaalim sa Balay Tambalanan. Ang detalye sa mga balita itong gratis DTX 400 na Kuski 5 Rikim Pabi sa sulita para sa kampiyon sa balita Servisyo Publiko Kalingawan Cagayan de Oro K5 News FM.
6: El Castigador!
15: El Castigador!
16: El Castigador!
13: Dagang salamat K5 Rikim Sulita. Luya in taon mga igalawa. Unexpected happened mga K5 nga wani mo damhang ang mga pangitabo. So far so good sad. And nga wala nana sa luwas nga kaimtang ang sitwasyon sa usa ka graduating student. Sige. Sa dugang report gikan ni K5 Jonathan Sabanal kay si Asyas Udik o alias Udik, drug pusher sa kanituan na dakpan. K5 Jonathan Sabanal sa Kampyona Report, K5 mo.
6: K5 News FM, Kampyon Report.
17: Drug pusher nga nilas pa lang si alias Udik sa barangay kanituan, arestado.
18: Relax sa mahulay una, mag-detox coffee mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa.
15: Nasikop sa inusang drug bypass operation sa Sunit, Barangay Kanituan ng siyudad sa Cagayan de Oro ang sak 46 anyos nga gilas pangalang si alias Odik. Nakuwagigan sa suspect ang gabinabanang 50 gramo sa gidudahang shabu nga nagkantidad og 340,000 pesos. Laki posab nakuha siyang posisyon ang kalibre 38 revolver nga armas. Ang operasyon gipanguluhan sa Kapulisan Police Station 8 Lumbia, ilabinas pagpangulo ni Police Major Joseph Pasigan. Kabanasaba ang PDR Junten. Kasamtangang nakaksudya karon sa Marliga Custodial Facility ang dinakpan o pasakan ubang adlaw sa kasong paglapas sa Republic Act 165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ingan masabang kasong paglapas sa Republic Act 10591.
17: Ini si Kakipad Jonathan Sabanal, Maras Kampiyon sa Balita, Serbisyong Publiko Galingawan, Sanakbayan sa Cagayan de Oro, 89.3 K5 News FM.
11: El Castigador.
12: El Castigador.
11: El Castigador.
13: Dagang salamat ta K5 Jonathan Sabanal. Subitaw banga kada adlaw lang gyud mga igala dunay mga drug bypass operation sa tong mga kapulisan. Kada adlaw sab adunay mga madakpan. Oh, grabe ba unta nga muhunong na. Oh, sa katong mga dunay mga kanang gabuhat pa di og kining kuan na suyop-suyop mga igala, suyop sa asos sa kining aso nga makadaot. Ayaw na, undangin na ninyo na mga kaki-five. Aron nga kuan, kinibitaw di mo mga dakpan. Kiluin tao ng inyong mga pamilya, mga ginikanan nga inyong mabiyaan mga kaki-five kung kamo madakpan sa operatiba sa tong kapulisan. Direkta sa Dugang Report. Gikan ni K5 Cables Kaino kay pagbisita sa linding kolektor sa address sa nakautang, mamahimo. K5 Cables Kaino sa Kampiyona Report, i-K5 mo!
11: K5 News FM. Kampiyon, Kampiyon Report.
16: Mahimong bubisita ang leaded collector sa panibalay sa nangutang.
18: Salamat sa DTX 500. Kontrolado na ang blood pressure at sugar. Salamat sa DTX 500.
16: Mato de Securities and Exchange Commission, Cagayan de Oro Extension Office, Director, Attorney Frederick Inopia. Dili mahimong ibutyaga sa collector sa bisan kinsa ang pangalan sa nangutang o ang katidad ni ini.
19: Mufol siya into bawal is ganitong pakaulawan ang katong debtor. So diyan na siya mufol dahil na violation. Pero kung muadto lang dito para mangulita, dili pakaulawan ang gi nakautang, wala yung problema, ana. Then I think may malugang po si Miss Yossi ang specialist. Or, eh, maulita. Mufol siya into bawal is sabi taong pakaulawan ang katong debtor. So, diyan na siya mufol dahil na violation. Pero kung muadto lang dito para mangulita, dili pakaulawan ang gi nakautang, wala yung problema, ana.
16: Kini si K5K Busca Kaino para sa kapinabalita serbisyo publiko ug kalingawan sa Cagayan de Oro.
20: K5 News FM.
13: Da salamat K5K Busca Kaino sa imong kampiyon na report. So kwanto? Matod pa sa report ni K5K, pwede man ang mga lending, mga kolektor sa lending, pwede nga mo bisita gyud sa inyong balay. But dili pwede nga ibutyag dito sa silingan ang pangalan kay nani ang nautang, and that's sa kiningkuan. Pwede maningil. Pero istoryahon ra ang kiningkuan, kining nangutang. Pwede mo adto sa balay. Sir, mangumusta mi sa imong utang, ma'am. Mangumusta mi sa imong utang. Pero once gani nga na'y marites niyo yung silingan di ang mga tanong, sabi na, sir? Ah, sa linding ni ma'am. O sabi na, gano'n man ang yung pangitan na, sir? Si Kuan, ana. Na yung utang ni? Pila utang? Ah, 20 mil duka, nagili kayo na at bayran, ma'am. Ah, may ilang balayan eh. Di na pwede, ha? Di na pwede. Pwede na ka mo ato sa ilang balay sa nautangan o dito lang ni mo isulti. So, ayaw ninyo, Kuan. Pangitaan lang ilang balay. Pwede na mangutan na. Nung asan yung balay, ana. Pero utang, ayaw ibutyag sa kana pagpakaulaw na. Sige! Direkta mga igala ni sa report ni K5 Camille Marquez. Kay matod pa, 814 ka mga angkas MC Taxi driver sa syudad na kadawat og tag 5,000 pesos nga cash assistance. K5 Camille Marquez sa Kampyon na report, i-K5 mo!
20: K5 News FM Kampyon, Kampyon report!
21: Nakadawat og 5,000 cash relief assistance ang matag usa sa 814 kaangkas MC taxi drivers sa Cagayan de Oro. Isip kabahin sa tabang sa gobyerno, ang payout gihimo sa Department of Social Welfare and Development Office 10 kagahapong adlaw, Hunyo 1, sa Rosario Arcade Limgat kay Drive, ang maong financial assistance kabahin sa padayon ng implementasyon sa DSWDAX program nga naghata og suporta sa mga transport workers nga naapektuhan sa pagsaka sa presyo sa petrolyo. Kini nga balita, hatod ka nato sa D3 Bio ang D3 nga doon ni Viseo o ang Viseo nga doon ni Vataman D3. Kini si KFM Camille Marquez para sa kampin nga balita sa Agbisyo Publiko Kalingawan sa Cagayan de Oro, Gingog City. K5 News FM.
20: El Castigador!
22: El Castigador!
20: El Castigador!
13: Dagang salamat, K5 Camille Marquez. So, takwan, tumataging ting na 5,000 pesos. Oh, yahay kayo, bay. Babantog na kayo ni Balin si K5 Brian sa Move It. Sige, dalita mga K5 sa report. Ani K5 nanit pa sayon. Kay si Senator Estrada misalmod sa arrangement sa kaso. Abe, K5 nanit pa sayon sa Kampyon na report. K5 mo!
20: K5 News FM Kampyon, Kampyon report!
23: K5 Agisto ni misalmod sa arraignment si Senator Jinggo Estrada sa Sandigang Bayan karong adlaw samtang nakasulob og yelo nga uniforme sa persons deprived of liberty kon PDL og nakaposas. Kasamtang nakaditinara si Senator Estrada tungod sa kasong plunder kalabot sa giyong anomalya sa flood control projects. Nahidangat kini sa korte alang sa formal nga pagbasa sa hukom og pag-atubang sa mga kasong gipasaka bato kaniya. Una nang gisurrender ni Estrada ang kagalingon sa mga otoridad human nagpagawas og warrant of arrest ang Sandigang Bayan kalabot sa ingong 573 million pesos nga kickback sa mga proyekto sa flood control. Kini nga balita hatod ka nato sa DTX 500 ang epektibong tambal batok diabetes. Kinis ka K5 na net pasayon para sa kampiyon na balita, Serbisyo Publiko Kalingawan sa Cagayan de Oro. 89.3 K5 News FM.
13: Dahil salamat na K5 na net pasayon. At usang balikan na K5 di si K5 Rikim Sulita. May tungod ay ang report nga mga vendor sa Dalang Usmenia Corner Yakapin wala na gitugutan nga maka-display. So ato ning dawaton mga K5 subli na tong tawagan. Ato ang kumpletong detalye sa report ni K5 Rekim Sulita. Mga igala, dayon na ato sa dawaton dayon sunod ni K5 Rekim si K5 Sai Libera. Tungod po sa yung report nga si Senator Estrada gibarugan nga limpyo ang iyang konsensya. So standby ka muna mga K5 sa report sa itong mga kauban. So atong i-connect ang linya pinaagi ni K5 Rekim mga ka-K5. Dayon adisir na ito rin tawagan o report dayon ni K5 Sai Elibera. Aras alas 5:46 mga K5 sa kahaponon. Oras atod ka na to sa atong extend food supplement mga igala. Para sa matagal na labanan sa kama, mag-extend the food supplement supplement na. Pangpagahi, pangpabarug ang mga igala ni Junior. Sa inyong Junior, ilabi na yun sa kalalakinan. Sige, mapalit niya po sa klinika, di alternatibo di sa may Agora Market. At na nabaton ang report ni K5 Rekim. Kay matod pa mga vendors sa Dalang Usmenia Corner Yakapin, wala na gitugutan nga maka-display. K5 Rekim sa Kampyon na report, i-K5 mo!
20: K5 News FM, Kampyon, Kampyon report!
14: Sa mga reaksyon, kabalida sa mga vendors sa may kugo na public market, dismayado gidyapon sila kung mga panahon na tungkol sa rason na di-regid sila ipabalik pa sa pag-display kung mga panahon na gani man ang mga katawhan gikabotyag nila na manghangya sila sa gobyerno nga matod pa unta tugutan gyapon sila kay usa sila mga pinabuyaan ang kining yabang pag display des may kugon labi na karunting klase matod tas kadaganan nga kini makahatag og kaalanganin sila labi na sa panginabuhi labi na sa ilang mga estudyante nga kanunay mao'y gisaligan ang mga ginikanan nga kanunay ka display des sa sangkit kay areas may kugon kung asa karong panahon na prior gyapon ang clearing operation tratrahipos detalye tratrahipos DTX 500 key fabric in pamilya salita para sa kampiyon sa balita Hermesio Publico Kaligawan sa Gael de Oro key 5
13: Dahil salamat K5 Barikim Sulita sa imong kampiyon na report. Direkta sa report usab ni K5 Busay Libera kay matod pa siyang report sa Senator Estrada gibarugan ang limpyo ang iyang konsensya. Gibarugan mga K5 kaya to sa pagdakop kaniya sa Senate. So nagkuan pa rin siya nagpriskon, nagpapriskon. So gibarugan niya ang limpyo ang iyang konsensya mga K5. Dayon K5 din, pagkauman ni K5 sa isa katapusang report K5 Rikim. Balik ka na to K5 Rikim ha. Okay. So karon ato lang dawaton mga K5 ang report ni K5 Sai Libera. Senator Estrada gibarugan nga limpyo ang iyang konsensya K5 Sai. E K5 mo.
20: News FM Kampyon Report.
0: Hugot nga gipamahayag ni Senador Jinggoy Estrada nga limpyo ang iyang konsensya taliwala pa man sa giatubang niini nga warrant of arrest batok kaniya alang sa kasong plunder. Isip depensa gihatagan og gibugatuhan sa senador nga mismo ang official record sa Senado ang magpamatuod nga wala siya gihimo nga bisan unsang peke nga insertion kung pagpalusot og pundo sa 2025 national budget. Giklaro usab niini nga ang iyang mga giduso nga proyekto miagi sa saktong liberasyon og dili alang sa iyang personal nga interest. Kini nga balita atong ganato sa MyTC ang alkaline nga vitamin C ako si K5 Sai Oliveira para sa kampiyon na balita serbisyo publiko og kalingawan sa Cagayan de Oro. K5 News FM.
13: Dagang salamat ta K5 Sai Oliveira sa katapusang report gikan ni K5 Rikim Sulita. E matod pa pagpangluba nga nitabo sa barangay Lapasan sa Coastal Road. Padayon nga gimbisigan sa kapulisan mga K5. So naitabo ni dito sa nakalabay mga adlaw dito sa my coastal road mga K5.

0: Ang Paraguban sa programang El Castigador. Oras, alas 5.50 sa kapunon. Oras, atun ginato sa atong power trio. Ang atong power trio, gilangkuban sa tulok ka herbal, nga ipigtibo kayo. O nanini atong DTX 500, MyDC o D3 Bio. Nga mapalit sa Klinika de Alternativo, Medicina and Wellness Center sa May Agora Market, doon sa Jeepney Terminal, Jeepney Liner sa Balingasag, mga kakipat. So wala kita igong oras pa para magpalayon sa itong programa. Dagan kayong salamat mga K-Farm sa inyong pagpaminaw. Mag-uban-uban kita sa mang taklas sa mang istasyon. Nagyapon na itong panag-uban sa programang El Castigador. Ugma, layan na usap nga isgutalan, layan na usap nga kastiguan o mga report nga inyong mabati. Musunod na ang D3 Bio Evening Newscast, kauban si K-5 Nanit Masayon, K-5 Jamel Marquez sa pagtantad na usap ng mga impormasyon, mga balita nga dapat ninyong masayran nga may kalimigitan ang publiko. Salamat sa inyong pagpaminaw. Kini ang inyong ubos na alagad sa kahanginan. Ang inyong tigkastigom matag hapon. K5 Jess Tony Pagulong. Magabilin sa usa ka panultiyon mga K5. Kung ang Diyos dapig kanato, kinsa pabay, bato kanato. Para sa kampiyon nga balita serbisyo. Publiko galingawan sa Cagayan de Oro. 89.3 K5 News FM.
1: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May kuso!
3: Sakit mangihi? Pasin UTI na na! Maglinika Spore Biotic. Ang tunay good bacteria na magpaundang sa mga kagaw na hinungdan sa pagbalik-balik sa UTI. Klinika Spore Biotic. Ang fortified ga probiotic. Klinika Spore Biotic. Mabalik sa iyong kasuki butika. Extend Food Superman for Men.
4: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Baayaw, Gid kami ni mister.
3: Extend Food

0: ang pagganda ng kutis with 48-hour protection. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center
1: para umal at uminis, maging smooth, maging flawless, maging soft.
2: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
3: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
2: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo, para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
3: Kaya subukan ninyo.
2: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh.
2: Available now.
4: iCare Gold, ang superior eye formula. iCare Gold, ang nag-inusarang kapsula na tunay taas galutin, vitamin A, E, vitamin C, zinc, ug mas gipakusog sa bilberry berry extract. Usa ka iladong herbal medicine na dunay bioactive compounds nga anthocyanin. Usa ka epektibo nga antioxidants para sa mata nga makatabang sa pagbilin sa tinaw nga pananaw. Usa, kung dugay na kang nag-anto sa problema sa mata, mag iCare Gold ka. Mapalit sa mga butika.
5: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre!
6: Libre?
5: Libre! Sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, may free consultation. Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng MyDC, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch, located sa Agora Marketplace, Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
4: After long 20

0: 7 years, the San Antonio Spurs and New York Knicks is about to rematch for the NBA Finals 2026. Ang gisa ng bilis, lakas, tapang at determinasyon ang dapat mong ibabaw. Tatalab kaya ang mga depensa ng San Antonio Spurs na pinapangunahan ni Wembanyama.
1: Goes to the basket, who's been waiting? Wembanyama throws it on his head.
2: Victor Wembanyama with the post.
0: O di kaya'y muling ipapamalas ng New York Knicks ang kanilang bilis sa pangunguna ni Jalen Brunson.
1: Corner, Brunson fires three-pointer, it's good. Brunson to drive, left-handed off the glass. What a shot from Jalen Brunson.
0: Who will be the next NBA Finals champion? Bantayan sa mga himpilan ng K5 News FM Philippines ang paghahatid ng NBA 2026 Special Coverage. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calripo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Cagayan de Oro. 89.3 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: campione radio.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Oras, hatod ka nato sa D3 Bio, ang D3 nga doon ni Viseo, o ang Viseo nga doon ni Vitamin D3. Isibo niyo mo nga saan lasays dosa.
3: D3 Bio Evening Newscast!
1: The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.
2: Luhan sa mga balita.
1: Headlines.
2: Criminology student na bali ang kamot human nahulog sa JR Bora Bridge.
4: Dugang uluhan sa balitang lokal, mga vendors sa Balulang pabiling ng ngisi bisang giguba sa kusog ng hangin o ulan ng ilang mga tinda.
2: Samtang mga laaw nga ego sa pipila ka kabaranggayan sa lungsod sa Balingasaga, masidagan ka kung panahuna pipila ka mga katawan ng motorista na balaka.
4: Dugang uluhan sa balitang lokal, graduating student sa kursong criminology, gingong giluba.
2: Dugang sa balitang lokal, drug den sa mga drug addict diya sa Makanan, Barangay Carmen, gibungkag sa otoridad HVT, apil sa tulo ang nadakpan.
4: Katapos ang uluhan sa balitang lokal, 30 minutos na simpleng ehersisyo, girekomendar ngadto sa dunay hypertension.
2: Uluhan sa balitang regional.
1: Zelos
2: motibo sa pagpatay sa lalaki sa sister-in-law ni Ini sa Valencia.
4: Dugang uluhan sa balitang regional, search and retrieval operations sa lalaki nga nahulog sa suba sa Ruha City, gingong nagpadayon.
2: Uluhan sa balitang national.
1: Headlines.
2: Malacañang gimakakab political motive sa kaso ni Senator Jinggoy Estrada.
4: Katapos ang uluhan sa balitang national, Senator Estrada gibarugan nga limpyo ang iyang konsensya.
2: Uluhan sa balitang international.
1: Headlines.
2: Howell nagpasidaan batok politika nga ilayo sa Central Bank.
4: Uluhan sa balitang sports.
1: Headlines.
4: 2026 sa palarong pambansa, malampusong natapos sa Agusan del Sur, K5 coverage team, home safe and sound.
2: Uluhan sa balitang showbiz.
1: Headlines.
2: Janes de Belen suportado ang relasyon nila Kayla Estrada o Daniel Padilla.
1: Headlines.
2: Mga K5 adlaw ng Martes, Hunyo 2. Inyong mabating live broadcast sa K5 News FM CDO, pinaagi sa dial sa inyong mga radio sa 10.3 o sa Energy FM o City 90.5. Kini sa K5 Camino Marquez.
4: O mabati yung sa all over the world, pinaagi sa itong official Facebook page ng K5 News FM CDO, Digital 89.3 o Energy FM sa 90.5 Bingog City. Ako yung makauban K5 na net pasayon.
2: O karoon sa detalya sa mga balita, hatod ka nato sa D3 Bio, the superfood supplement.
1: Balitang lokal.
2: Managlahing angulo ang gitutukan sa imbestigasyon sa mga otoridad kalabot sa pagkahulog sa 22 anyos nga criminology student sa Barangay Carmen City. Diyang napalgang anaana kini sa gibanabanang 25 feet nga gilawmon nga bahin sa JR Bora Bridge kagani sa buntag.
4: Gilang biktima nga si Jeffrey Dalumbay, residente sa lungsod sa Mahinog, Camigin, nga temporaryo nagpuyo sa iyang iyaan sa V. Caso Street sa mga barangay tungod sa pagtungha niini.
2: Matud pa sa iyaan sa mga estudyante nga si Lenny, wala siya nasayagan nga duna kini problema gawas lamang sa pagkabagsak sa grades.
4: Kung kasamtang naapakaroon sa JR Bora General Hospital ang biktima, araw matambala lang na baling akamot, tumanahayang sa pagkahulog. At upaminahan ang iyaan sa biktima.
5: Taga Carmen gyapo ni ma'am?
6: Dili, kabaligin siya.
5: Noon abot siya dari ma'am?
6: Nag-eskwila mo.
5: Asya nag-eskwila?
6: Si Usi.
5: Amin nag-stay ma'am?
6: Sa ako.
0: Basta, ko your in-house.
5: Mm, so may problema daw niya, ma'am.
0: Wala, good. Mura to yung gusto ko sa mga BS. Yeah.
5: Na?
0: Na, doon si Bagsak.
2: Dugang sa balitang lokal, giguba sa kalit nga paghaguro sa kusog nga hangin o pagbundak sa ulan ang tent o mga baligya sa vendor sa Balulang kagahapong adlawa.
4: Bisa pa man sa pagkasayang sila mga paninda, pabiling nagngisi ang mga biktima.
2: Hinoon luwas o walay na samaran sa mong insidente.
4: Dumduman nga kagahapong adlawa, diyan na kasi natin sa labihan kainit kakautuhon na Cagayan de Oro apan iniga kalas 3 sa hapon kalit lamang mga pagbundak sa ulan o pagkuyop sa hangin.
2: Dugang sa balitang lokal, mga laaw nga ego sa pipila ka kabarangayan sa lungsod sa Balingasag, masidagan karong panahuna. Pipila ka mga katawan motorista na balaka alang sa kampiyonang report kay KFF Jestoni, pagulong kay KFF muna.
6: Mas gidaghan pa karong panahon ang mga laong ngayro nga makita sa kadalanan sa pipila ka barangayan sa lungsod sa Balingasag. Sumala sa pipila ka mga residente, kasagaran magtapok ang mga ilo sa mga kalsada o pampublikong lugar, ilabi na sa kadlaon o gabi. Tungod niini, adunay mga motorista nga nagpahayag sa ilang kabalaka kay posible silang makabangga sa mga mananap o mahimong hinungdan sa aksidente. Gawas sa peligro sa kadalanan, adunay sa mga residente nga nagpakabara sa posibleng kahimtang sa kahimsog o kalimpyo sa komunidad. Tungod sa pagdaghan sa mga laaw nga ilo, busa naglaom ang mga lumulupyo sa lungsod sa Balingasag. Naunta matagaan kinigaksyon sa lokal nga kagamhanan ang maong sitwasyon aron masiguro ang kaluwasan sa publiko o gustong pagdumala sa mga mananap, ilabi na mga ilo nga naglatagaw sa mga kadalanan. Kini si K5 Jess Tony Pangulo para sa Kampiyon na Balita, serbisyo publiko o kalingawan sa Cagayan de Oro, 89.3 K5 News FM.
4: Tugang nga balita ang lokal graduating student sa kursong Criminology, giluba alang sa kampiyon nga report ka K5 Jonathan sa Banali K5 mo.
7: Padayong giobserban karon sa mga doktor sa Northern Mindanao Medical Center ang saka 4th year Criminology student humang gidunggab sa wala mailang suspect. Bandang alas 4 sa Kadlawon, Junto, sa Zone 11, Upper Carmen, siyudad sa Cagayan de Oro. Gilang piktima nga si Mel, 20 City Anios Lumad, nga taga Baungon Bukidnon, o nagtungha sa COC Pinma. Sumala sa kapulisan, paingon na untang biktima sa Pilay Sports Center para sa iyang pre-internship activity. Sa diyang kalit gining iduulan sa sakadunahang lalaki, o gidunggab sa walang apahin sa dugan, gamit ang hait nga hinagiban. Gidala untang biktima sa Maduna Child Hospital, apan gibalhin daw sab kini sa NMMC alang sa intensive care. Sa pagkaroon na parain pa ang gihibong follow-up investigation, o pagpahigayon, o backtracking sa mga CCTV footage sa Barangay Carmen. Ilabi na sab sa pagpangulo sa HP nga si Police Major Mario Mantala. Sa pagkaroon na parin pa ang investigasyon sa Kapulisan sa Police Station 4 Carmen, kudin na ngayon sa Bogustisya ang inahan sa maong biktima.
8: Kini si Kakipad Jonathan Sabanal, baras kampiyon sa balita, serbisyong publiko galingaman sa Nakbayan sa Cagayan de Oro, 89.3 K5 News FM.
2: Drug den sa mga drug addict diya sa Makanan Barangay Carmen, gibungkag sa otoridad. HVT apil sa tulungan na dakpan. Alang sa kampiyon ng report kay KFF Kim Sulita ay KFF muna.
9: Drug din sa mga drug addict di Asmay, Bakanhan, Barangay Carmen ng syudad. Napuhag sa mga otoridad, mga suspetsado na dakpan.
10: Extend food supplement for men, mabibili extended nationwide.
11: Malamposong gibungkag sa mga operatiba sa PDEA Region 10 Visayas Oriental Provincial Office uban sa Cagayan de Oro City Police Office ang usa ka gituhoang drug din diha mismo sa Barangay Carmedic atong siyudad sa May Makanhan atol sa ilang gipahigayon nga bypass operation. Ni resulta sa operation sa pagkasikop sa tulo ka mga suspitsado lakip ang usa ka high value target o HBI nga nasakmit sa mga otoridad ang siyam ka paghinti sa gituhoang shabu nga adunay gibanabana nga nagkantinan kini sa 16 gramos o 108,000. Na-recover o siyab ang mga drug paraphernalia, cellphone nga nakuha si Garillo o guban pang bypass money. Matod pa sa PDEA Region 10 nga nakong kabahin sa ilahang kapanya batok sa illegal nga droga ang pagbungkag sa mga drug din. Tungod kay kini, mao'y usa sa mga sentro sa pagbaligya o paggamit sa illegal nga droga sa komunidad. Ang mga dinakpan karon anana sa kustodiya sa PDEA Region 10 o mag-atubang kini sa kasong paglapas sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
9: Ako si K5 Rigid Pabisa Sulita para sa Kampiyon sa Balita, serbisyo publikong kalingawan sa Cagayan de Oro, K5 News FM.
4: Katapusang detalye sa balita nga lokal 30 minutos nga simpleng ehersisyo girekomendar nga do sa dunay hypertension. Alang sa kampinyo report ka K5K Buskaynoy K5 mo.
12: Girekomenda ang 30 minutos nga simpleng ehersisyo kada adlaw sa naghambing sa hypertension.
13: Bangon sa DTX 500, kontrolado na ang blood pressure at sugar. Salamat sa DTX 500.
12: Matod ni Leon Borromeo Jr., Family Medicine Medical Officer 4 sa Northern Mindanao Medical Center, nga sulod kini sa lima kaadlaw.
14: Bawal ang sedentary nga lifestyle nga maglingkura lang kada hugo, mag-atubang sa TV or not sa cellphone. So we need physical activity to keep active nga lifestyle. So ang i-require lang is regular, moderate intensity nga exercise. Regular meaning that you have to exercise on a regular basis at least 150 minutes in a week. So ato na siyang simplihon, 30 minutes a day, 5 days a week. I-distribute lang na nato sila. Unsa klase ng mga exercise, pwede ta o jogging, brisk walking, zumba, swimming, bicycle. Ani sila, dirigyod na kanang, pwede man mga resistance training, but kaning mga simple nga mga activities, sama sa inga na brisk walking and jogging, okay na sila.
15: Kini si K5K Buskaynoy, para sa kapinabalita, serbisyo publiko, o kalingawan sa Cagayan de Oro. K5 News FM.
16: Sir, Balitang Regional. Balitang Regional.
2: Balitang regional gikan sa K5 News FM, Dumaguete, selos motibo sa pagpatay sa lalaki sa sister-in-law sa Valencia. Alang sa computer report kay K5 Shara Humilio, K5 muna.
17: Selos ang motibo sa paranaksak ng isang lalaki sa kanyang bila sa Barangay S. Balavag, Valencia, Negros Oriental noong Linggo ng hapon. Kilala ang biktima na si Wellington Fabilar na idinikrang patay matapos ang insidente, habang ang suspek ay si Candido Butay, 45 anyos, at residente ng Barangay Lungas na sabing bayan. Ayon pa sa suspek, nagsimula ang kanyang galit nang magkasamang pumunta sa bayan ng Tayasan ng kanyang asawa at ang biktima na hindi niya nalalaman. Lalo lamang tumindi ang kanyang selos nang umalis ang kanyang asawa ng isang buwan at nagsimulang manirahan sa barong-barong ng biktima. Sa ngayon, nasa selda ng Valencia Police Station ang suspek at naharap sa kaukulang kaso. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete at sa K5 Charamari Humilio. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kalingawan sa Negros, K5 News FM.
4: Katapos ang detalye sa balitang regional gikan sa K5 News FM Rojas, search and retrieval operation sa lalaki nga nahulog sa suba sa Rojas City nagpadayon. Alas sa kampinyo report ka K5 Roldan Bisana Villarreal, K5 mo.
18: Patuloy pa ang paghahanap sa isang lalaki na nahulog sa ilog noong nakarang linggo ng hapon sa Barangay Kagay, lungsod ng Rojas. Ayon kay Al Jesse Alivio, officer in charge ng City Disaster Risk Reduction Management Office Operations Division, hindi pa rin nakikitang biktima na si Rogelio Dinaga matapos itong pinaniniwalaang nahulog sa ilog. Sa ngayon, nagtutulungan na ang CDRRMO, PDRRMO, Philippine Coast Guard, Bureau of Fire Protection at iba pang volunteers sa paghahanap sa biktima sa ilog at katabing dagat. Napag-alaman na nagtatrabaho si Dinaga sa Palina Greenbelt Eco Park sa naturang barangay, nagsasagawa ng river tour sa mga bisita. Ito ay pinaniniwala ang nahulog sa balsa at hindi na nakaahon matapos ang paghihip na malakas na hangin at ulan na sinabayan pa ng malakas na current ng tubig sa naturang ilog.
19: Ito si K5 Roldan Bisana Villarreal para sa kampyo na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
16: Balitang National.
3: Balitang National.
2: Hugot nga gihimakak sa Malacañang ang mga pasangil nga adunay politically motivated ang non-bailable plunder case nga gitubang ni Senador Jinggoy Estrada.
4: Mato ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro, nga dili mahimong mangilabot ang Chief Executive tungod miagi sa saktong legal nga proseso o glawom nga investigasyon ang mong kaso.
2: Gidugang usab sa palasyo nga dugay nang nalambigit ang ngalan sa senador sa mga anomalya sa proyekto sa dili pa ang mga nahitabong panagbangi sa alyansa sa Senado kagong tuiga. Atong paminawon si Castro.
20: Nasa din po na na-mention na yung kanilang mga pangalan. So paano po magkakaroon ng pamumulitika ang ehekutibo kung ito'y dumadaan sa tamang proseso at tamang pag-iimbestiga? Tandaan po natin ang...
2: Katapusang detalya sa balitang nasyonal. Hugot ng ipayag ni Senator Jinggo Estrada nga limpyo ang iyang konsensya taliwala sa gatubang warrant of arrest bato kaniya alang sa kasong plunder.
21: Isip depensa gatagan o gagibukaton sa senador nga mismo ang official record sa Senado ang nagpamatuod nga wala siya gihimo nga bisan unsang piki nga insertion o pagpalusot sa pundo sa 2025 national budget.
2: Giklaro usab niini ang iyang mga gidaso nga proyekto miagi sa saktong deliberasyon og dili alang siyang personal nga interes. Atong paminawon si Estrada.
22: Hindi ako papasailalim ng kustodya ng Senado. I will not seek Senate custody. Hindi ko gagamitin ang Senado bilang panangga laban sa mga aligasyon sa akin.
23: Balita International.
2: Nagpasidaan si U.S. Federal Reserve Governor Jerome Powell batok sa paglambigit sa politika ngadto sa mga independent institution sa panalipay sama sa Central Bank.
21: Matod sa mga opisyal nga ang pagka-independent sa mga bangko usa sa labing pinaka-importante aron mapadayon ang kalig-on sa ekonomiya sa tibok kalibutan. Ato paminahon si Powell.
24: Public institutions carry us forward through change. These institutions embody our commitment to freedom, democracy, and service of the public good. The philosopher Edmund Burke warned that democratic institutions take much time, effort, and patience to build.
2: Personal nga gisugat ni Doc Ramil Uy, President og Chief Executive Officer sa K5 News FM Philippines, uban sa mga empleyado sa K5 News FM Bacolod. Ang coverage team sa K5 News FM Philippines gikan sa Baguay lang na human nga palayong pambansa 2026.
21: Nahimong malampuson ang coverage pinaagi sa pagat ni Bangay sa Technical Department, Reportorial Department, Creative Department og News Center Department sa pagpangunas ni Konika K5 Eljan Castaño, Vice President for Operations sa K5 News FM Philippines.
2: Taliwala sa kainit o pag-ulan, problema sa signal o ban pang mga kalisdanan. Naningkamot gihapon ng K5 coverage team aron magbalampuson ang mga resulta o ban pang mga updates sa nagalaing-laing sports events.
23: Balitang Entertainment. Balitang Entertainment.
2: Hello, mga ka-K5, chikiding. Ani na sa inyo mga ka-K5 na chikadora sa showbiz. Nagpadayag og suporta ang aktres nga si Janice de Belen nga to sa relasyon siyang anak na si Kyla Estrada og Daniel Padilla.
21: Matod ni Janice nga ang pinaka-importante alang kaniya isipinahan ang mao ang kalipay sa iyang anak.
2: Dugtong nini nga wala matod pa siya katungod nga manghilabot kung malipayan ang iyang anak sa usa ka relasyon. Mao ka na mo showbiz balita karong gabi na mga ka-K5. Mga ka-K5, inyong nabata ang detalye sa D3 Bio Evening Newscast. Subli, adlaw ka kong Martes, Hunyo 2, og shoutout ta sa tanan itong mga solid listeners sa K5 News FM CDO o sa tanan itong mga solid listeners sa Energy FM ng Og City og shoutout po ka-K5 Richard Gallardo, ka-K5 Noy Mabati, ka-K5 Imoti Icons o ka-K5 Merlinda R. Amugesa. Kini na lamang inyong nemutik balita, kini si K5 Camilo Marquez.
21: O K5 na net, pasayon.
2: Para sa kapil ng balita,
21: serbisyo publiko,
2: o kalingawan,
21: sa Cagayan de Oro,
2: Kingog City,
21: K5 News FM.
23: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
25: Wow! May puso!
23: K3 Bio!
26: Mayong hapon na eh. Sa tungalan.
27: Si Lilith Dayo Laurenti.
26: Pilay mo edad?
27: 75 na ko karon ma'am. Sir.
26: Amang ka nagpuyo?
27: Dara si Barangay 17. Kinasunugan mo ko sir.
26: Unsa man ang mga produkto sa klinika di alternatibo imong gigamit?
27: Katurang
26: Retribio.
27: Retribio.
26: Kaniyan tungwa pa nga ni gamit unsa man imong naobserbaran sa mong panglawas?
27: Murag medyo naka doon na diferensya nga murag na arang nagyod gamay.
26: Kaniyan tuluya kay ka?
27: Adi man yung luya po. Kanaan tayo kong Japon pero mas nagyod pa nga madugangan ba og inom kay para nga on pud ba.
26: Karon nga nakagamit ka kanuna yon sa may mo ka ikaagat sa mga suking tigpaminaw sa key 5.
27: Maya man gyapon mas maya gud sila mamalit gid ana aran gud matistingan gud nila. Kay di man ka kibaw na kung di ka matisting.
26: Bunya sa imo paggamit hindot kayo.
27: Hindot man pero usay lagi gusto kong palit. Kanang lagi wala patay.
26: Budget.
27: Usay budget. Mo na nga kuan.
26: Pero nakita gini mo ang kapektibo.
27: Oo, oh, nindot kayo eh. Pabas ko na.
26: Pabas
27: ko kayo.
26: Salamat kayo na yan.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3.
1: Kapalit sa mga butika.
0: DJX 500.
5: Ang Tunyo. Baloro. Mamatangan, Manolo. 6-7. DJX o may TC. Sa mga kape po. Nagin ko ko. Maritro. Kaya naka-recover. Mga mungkin nindin lang ko. Maya sa... Huwag mo ko yung gibati. Pero nung kumbuhan lang ko kay para sa iyo sa hayo. Murag ma... Aking magkalipong.
26: Sa iyo mo paggamit sa mga produkto, wala na kamalipong.
5: Okay ra. Wala na.
26: Salamat kayo sa
0: DJX 500.
1: Mabali sa mga butika.
0: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
26: Nay, may buntag. Unsa imong ngalan?
6: Nino Beba Elibera.
26: Bila imong edad?
6: 81.
26: Taga-asa ka?
6: Santa Fe, Libuna.
26: Nay, unsa mga produkto sa Klinika de Alternativo ang imong gigamit karon?
6: Parang Mighty C, Nitribayo, parang
26: DTX 500.
6: DTX 500.
26: Nganong naggamit man kaani, unsa imong namatikdan?
6: Ay, maayo man sa akong pag... Maayo man na akong namatikdan kay mga araw-araw akong mga sakit kadaghan kay kong sakit. Pero ang ako lang gikakuan kay daghan kay dili nga pagkaon.
26: Pero karon nga nakagamit na kag mga produkto sa Klinika de Alternativo.
6: Maayo na.
26: Unsa man imong ikaaghat sa itong mga suking tigpaminaw nga mogamit na?
6: Oy, kamong naminaw karon. Pag-awat sa mo sa una, sa wala pa po nakasunod din sa alternatibo. Dagahan, kahit ang mga sakit. Pero pagbagay ka na ako din sa alternatibo, medyo na maayo-ayo na nga akong palawas.
26: Salamat, Kenay!
0: Mighty C! Ang alkaline na vitamin C! Mapalit sa mga butika! Mighty C!

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: I Care Gold Capsule.
3: Ako di ay si George.
4: Akong problema,
3: dali ko masilawan sa mga hayag na suga.
4: Kung matulog ko,
3: kinahanglan nakapatay dyan ang suga.
4: Kunya, kanang mag-drive ko o gabi,
3: halos di dyan na ako makita ang dalan.
4: Sulaw kayo.
3: Ningon tong akong doktor nga amigo,
4: sign lagi daw sa katara.
3: Mao to, gisulayan na ako ang I Care.
4: Na-amaze dyan ko.
3: Epektibo dyan siya.
4: Bisag mag-long drive ko, di na dyan sulaw.
3: Nabag-o dyan akong pananaw.
4: Relax na kayo.
3: Salamat dyan sa I Care Gold.
1: Mapalit sa mga butika, Shopee o Lazada.
5: I Care Drops.
6: Parami ng parami na ang mga kabataang nanlalabo ang paningin dahil laging babad sa cellphone. Buti na lang, may sagot na ang problema sa mata.
5: I Care Drops.
6: Problema sa mata,
5: simple lang.
6: Isang patak ng
5: I Care Drops.
6: Mabisa,
5: malakas,
6: instant na pampalinaw ng paningin.
5: I Care Drops.
7: Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng I Care Gold at patakan ang mga mata sa I Care Drops. Mabibili sa mga butika.
8: Clinicas for Biotics. To maintain sa pH level sa feminine area. Clinicas for Biotics. Ginapatay ang fungi nga maoy hinungdan sa fungal infection ug UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas for Biotics. Mapalit sa inyong mga suki butika. Extend Food Superman for Men.
9: Ako si Renato. Nalarama ko sang ginsiyaan ako sa partner ko. Balaan ko may kulang din. Ginrecommend sa amigo ko. Gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay puwerte. Dawala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo ba lang sa Extend Food Supplement for Men. Pursado kagin.
8: Extend Food

0: pampaganda ng cooties with 48-hour protection. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Para ang balat uminis, maging smooth, maging flawless, maging soft.
2: Gagabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman.
2: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
4: Always nagabasa.
2: Nagabaho ang kilikili.
4: Mag-Clinica Deo Fresh.
2: Para sa maputi at mabangong kilikili.
4: Clinica Deo Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
2: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
4: Clinica Deo Fresh.
2: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Eye Care Go, ang eye care capsule na mas pinalakas at mas pina-enhance. Eye Care Go, ang kapsula na sadyang ginawa para sa mga mata. Nagtataglay ng superior antioxidants gaya ng lutein, vitamin A, vitamin C, zinc at pinalakas ng bellberry, berry extract. Eye Care Go, ang superior antioxidants eye formula. Basta problema sa mata, i-Eye Care Go na yan. Eye Care Go, ang subok na. Eye Care Go, mabibili sa mga butika.
6: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre.
7: Libre?
6: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, may free consultation. Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng MyTC, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch, located sa Agora Marketplace, Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasan Terminal.
8: After long 27 years, the San Antonio Spurs and New York Knicks is about to rematch for the NBA Finals 2026. Tagisan ang bilis, lakas, tapang at determinasyon ang dapat mong ibabaw. Tatalap kaya ang mga depensa ng San Antonio Spurs na pinapangunahan ni Wembanyama.
9: Moves to the basket. Who's been waiting? Wembanyama throws it on his head.
10: Victor Wembanyama with the post.
8: O di kaya'y muling ipapamalas ng New York Knicks ang kanilang bilis sa pangunguna ni Jalen Brunson.
11: Corner, Brunson fires three-pointer. It's good. Brunson the drive, left-handed off the glass. What a shot from Jalen Brunson.
8: Who will be the next NBA Finals champion? Bantayan sa mga himpilan ng K5 News FM Philippines ang paghahatid ng NBA 2026 Special Coverage.
12: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calripo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Cagayan de Oro. 89.3 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanglibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanglibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid, kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos. Siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon.
7: Tinig ng Reformasyon.
2: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
7: Tinig ng Reformasyon.
2: At ngayon, narito ang inyong lingkod.
13: Higala, Igsoon, nigtak na sa kagabiyon. Kita na sa makinguban sa ato ang programa. O mayong gabi kaninyong tanan, no? Diha na pita sa inyuhang tagsa-tagsa nga mga puluyanan. Kita na sa makinguban ni ining programa, no? Sa mata gabi. Hatog yung pasalamatan ang Diyos sa kanunay higala, no? Hagi yung pagsugod, Igsoon. Ato kining sugdan pinagi sa pagampo magamputa. Among dalang panan ug silimbaho na mga Dios tagiya sa among mga hinulumangan nga kinabuhi. Daghang salamat gayod amahan sa pagsubli nga sa gihapon imo kaming giproteksyonan. Kitagaan mo kami sa maayo nga paglawas. Kitagaan mo kami sa panginahanglanon sa matag adlaw. Daghang salamat gayod niini. O kitagaan mo kami sa panahon na usab karon nga kami magahiusa alang sa pagtuki na usab sa imong mga pulong. Lamdagi ang matag-usa, tagai kami amahan sa pinasahing nga kahibalo kaalam gikan diha kanimo. Nga aron nga kining mga pulong among pagkatun-an dili mahimong kawang, kun dili kini. Magahatag ka namog leksyon, magahatag ka namog kadasig usab sa among pag-alagad sa pagtuo diha kanimo. Tagai kami amahan sa pinasahi gayod nga kaalam. Og tagai kami sa palamtik sa panghunahuna nga aron nga kining mga pulong nga among magamit usab sa panahon nga dunay mga pagsulay ug dunay mga tintasyon mudangat sa among kinabuhi. Amo kining mapamalandong og mahinumduman nga pinaagi niini. Dili kami makahimos pagbuhat sa pagpasala pagpakasala diha kanimo Dios. Ug among giampo usab sa pinasahi nga adunay mga balatian karon sa ilang mga puloy-anan mangkaha ug dunay mga problema sa kinabuhi. Ikaw mahan magatabang kanila, maghatag kanila sa mga positibo nga mga panghunahuna. Tagai sila sa lamdag sa ilahang panghunahuna nga pinaagi nini mga pulunga nga unta kini mahimong giya kanamo o Dios. Og nagalaom kami nga ikaw magatubag diini nga tanan. Sa iloa kami silang nabuhat ginigisalig pinaagi sa ngalang Jesus. Amen. Bueno, higalag mga kaisunan ing dapit sa kagabion. No, atong pasalamatan ang Dios sa iyang kaayo nga gihatag kanato sa matag usa. No nga nini nga takna na usab nga kita makig-uban sa ato nga programa labi na gayod sa tanang nagapaminaw karon dinhi sa Dakbayan sa Cagayan de Oro, ingon sab dinhi sa Dakbayan sa Ingog City. Og ingon sab sa tanan nga probinsya dinhi sa Misamis Oriental. No, maayong gabi kaninyong tanan sa mga kamerkaduhan, sa tanan nga mga driver o sa tanan nga mga nagapaminaw karon nini nga programa, no? Sa tanang mag-uma, sa tanang mga security guard o sa tanan nga mga trabahante o tanang mga vendors o tanan nga mga tagsa-tagsa ka mga buhat karon sa mga inahan diha sa ilang mga puloy-anan nga busy kaayo diha sa ilang pagpreparar. Alang na usab nini nga panihapon Igsoon, no? O higala Igsoon. Ato rin panimbaya karon ang atong mga listeners. Labi na dihinapita sa may makabalan nga bahin, no? Mga pamilyang obedensya. Always lang nagapaminaw ka nato dinis programang Tinig ng Reformasyon, no? Labi na usab dihinapita sa Carmen Igsoon, no? Ang atong mga nagapaminaw karon diha na may Dabatian Street, no? Si Brother Edwin Bulling, no? Always sila nagalantaw ka nato sa itong live. O labi na usab dihinapita usab sa Prok 2C sa Carmen Cagayan de Oro City, labi na kang Sir Richard Gallardo. May gabi ka ni mo, Sir. Salamat sa imuhang maanindot nga mga mensahe. O salamat usab sa tanan nga nagasubaybay sa matagabi. Nini nga itong mga programa, labi na usab, yadapita sa may gusa nga bahin, mga obedensya, ano, mga Robles family, mga kaisunan. Always lang nagapaminaw, ingon sab sa mga Balbuena family diyang dapita, ingon sab sa mga Galasanay family, Maayong gabi ingunsab sa mga Manto Family Zone. Huwag diha po napita mga kaisunan sa may tablon nga bahin, no? Maayong gabi sa mga kigala natong nagapaminaw diha, mga Kilog Family, no? Mga kasililinganan diha napita. Huwag diha po sa Puerto nga bahin ang atong igzon, Sister Sally Shuba Amulato. Nga always yun ang nagapaminaw sa atong stasyonan din sa K5 News FM, gikan Paskadlaon. Hangtod karon ini nga gagabi ni Zoan, always lang nagapaminaw patukar gyud na ihang monitors diha, no? Og sa tanan pod nga nagapaminaw sa may Villanueva nga bahin, mga Monte Calvo family sa may Luok, Villanueva, always lang nagapaminaw diha igsoon sa ibabaw nga bahin, no? Og ato pong ipalimbaya mga kaisunan ang atuhang nang diadapitas Bukidnon nga bahin sa may Barangay Santiago, di nato kalimtan si Nanay Dina Limpiado, ingon sab si Tatay Ilyanim Limpiado, nga always lang nagapaminaw sa itong mga programa din Higzon, no? O sa tanang nagapaminaw, dihadapita sa may bulwa nga bahin, kang si Ma'am Merlinda Amoges, no? Always lang nagapaminaw Higzon, diha sa tuhang mga programa din Higzon. O daghan pa, diha sa may Tagulwan, sa may, dihadapita sa may Upol nga bahin, no? Diri po dapita mga kaigsunan sa tibuok dihas kabukiran dapita sa may Bisigan, no? Ang kanunay nagapaminaw mga minister family di Exxon. Always lang nagapaminaw kanato sa itong mga programa. Dita maglangan higala. Ang atong isgutan na usab din nga kagabion, kining gitawag og mga heroes of faith. Excuse me, medyo ang atong gibati karon Exxon tungod lagi sa kalit-kalit nga pagulan-ulan, no? Medyo nagihapoy mga ubo-ubo nga bahin, no? At di gina kalikayan, pero atong yampos ginuigson nga papanalanginan ang mga tambal nga atong ginainom. Bueno, dinita sa atuang bag-o nga suhito karong pagkatunaan, kining mga heroes of faith, mga bayani dihas pagtuigson, no? Dinis balang kasulatan, daghan kayo nga ubay-ubay, no? Nga mga bayanis pagtuigson. Nga diin, pinaagi silang pagtuo nga ilang gibuhat. Hanabay, pagtuo, buhat ba din na? Hanadayin po, no? Labi nasuban nga nagatuo mga kaisunan nga ang pagtuo dili kuno pinaagis buhat, wala kuno ibuhat. Atong tanaon karon igsoon. Ato ni kini mga heroes of faith ug unsa ilang gibuhat kabahin usab niini, no? By the way, higala, what is faith? Unsa day pagtuo igsoon? Abliha ang inyong balang kasulatan. By the way, kung kamo di ay nga mopadangat sa inyong mga messages o sa inyong mga pa-shout out diha, no? Pwede ka mo mag-text sa itong text line sa 0966-8971-710. Usbon ko higala ang atong text line karon sa Tinig ng Reformasyon sa 0966-8971-710. So, mo ka na itong text line. So, diligin ito pwede mo tawag, no? Kana lang, ato lang, chat lang kita. Okay, padayon ta mga kisan. Unsa din ang pagtuo? Ablihi ang inyong mga balang kasulatan diyan sa Hebruhanon Kapitulo 11. Versikulo 1 ug 2, no? Na diha igsoon ang gihulagway, gidescribe o gisaysay what is faith. Okay. Matod pa din igsoon, faith is the substance of things hoped for. So kini din pagtuo igsoon, mao day ni matod pa mga substance ng mga butang nga atong gilauman. The evidence of things not seen, mga ebidensya nga wala o wala natong nakitang mga butang. No? So mao ni mga kaisunan nga atong gilauman o atong gituhuan nga naan siya pero wala nato nakita. For by it the elders obtain a good reward. Pinagi ni Igson ang atong mga kapangulohan, no? Kanang una nato Igson nakabaton sila og maayo nga mga tao. Good report kabahin sa ilang gibuhat mga kaigsoonan. So ang pagtuo diay mga butang nga ilang gilauman nga wala nato nakita. That is faith. Pero believe igsoon it difference from faith, no? Lahi kini siya gitawag og believe. Believe kana nang nakita nimo. Muna nakatuo ka. Sa Cebuano mangod ang pagtuo og faith and believe mao ra na pagtuo ra gihapon, ha? Nagtuo na ko, nakatuo na ko nimo, na ala din ta. Pero in English mga kingsona, lahi ang faith, lahi ang believe, no? Ang faith matud pa sa Hebrews chapter 11 verse 1, it is the substance of things hoped for, no? nga mga butang nga diin atong gilauman nga evidence of things not seen, mga butang nga wala gyud og wa gyud nato nakita ni John. That is faith. Pero sa dihang imong makita na siya, that is believe, no? So kini nga pagtuig John, atong tan-aon dinhi og what is the genuine faith. Matod pa, genuine faith is life. So kining tinuod na day fake nga pagtuog John, na day genuine and fake, no? So kining genuine nga pagtuo mao kini ang kinabuhi. A living faith, unsay but pasabot, means an increase of vigor and confident trust by which the soul becomes the conquering power. So kining igsoon, kining gitawag nga pagtuo ning pa taas ni sa gitawag og confident trust, kana bang naa kay pagsalig o naa kay confident ba nga musalig nga sa atong kalag nahimutang a conquering power. Kuya, okay, John, kanang dili ni basta-basta ang tinuod nga pagtuo. Bisan pag wala ni mo nakita, wala ni mo naunsa man ha, pinaagi ni ini imong gituhuan o imong gibuhat nga kanang nga pagtuo. Buhat pa din ang pagtuo, brad mo, ano din tanong. So atong lantaon karon, o kini mga heroes of faith, wala ba ni sila nagbuhat? Ha? Nga ilang sila nagtuig zone, no? So mo ni madiferensya karon mga higala. Kay nagtuwang uban nga faith without works, no? But mingon si James nga ipakita kanako nga ang buhat uban sa pagtuo. Kaya ipakita kanako ang buhat, ang pagtuo nga walay buhat. Kaya akong ipakita kanimo ang pagtuo uban sa buhat. Matupad din James, no? So, din ni tas Hebrew, mga kaisunan, chapter 11, verse 4. Ang siya gingo din, eh. Kining usa ni ini nga tao, mga kaisunan, sa anak sa ato ang unang ginikanan, ngumaw si Eden at si Eve, mga kaisunan, si Eden at si Eva. Ang ilang anak, pilagan ito kabuk, doon ay siya duha, ang una, nag-isay-isay sa Biblia, which is Abel and Cain. Abel and Cain, no? Si Abel o si Cain, higsoon. Karon ang pangutan na, what did God accept? Why did God accept? Nga naman, nga gidawat man sa Dios si Abel o ang iyang gitawag nga halad offering? Anong gidawat man igsoon? Unsa may naadid to di ay. Okay? So, atong nantaon ang balang kasulatan, pwede ko inyong tamdan igsoon. Sa paglantaw diha sa balang kasulatan sa Hebruhanon, nadiha ang atuhang tupiko usab igsoon. Hebruhanon kapitulo 11 bersikulo 4. Unsa man ngano man nga gidawat man sa Dios ang halad ni Abel. Okay? Matud pa din higsoon, by faith Abel offered into God a more excellent sacrifice than Cain. Sibut pasabot igsoon. Tungod sa pagtuo, si Abel naghalad sa Dios og usa ka halad nga labing maayo kay Cain. Ngano ka igsoon nga labing maayo man. So may significance ato yung halad igsoon. Ya, di aside sa labing maayo, giingon pag yun dinhinga, by which he obtained witness that he was righteous. Uy, pinaagi ni ini igsoon, siya na pamatud-an nga siya matarong. God testifying of his gift, and by it being dead, yet speak it. Bisan de tuod siya mga kaigsunan, ang Ginoo nagapamatuod mahitungod sa iyang mga gasa nga pinaagi nini siya bisan patay apan nagasulti. Ganun nakaingon ang Diyos mga kaigsunan, apan siya patay apan nagasulti. Bisan siya patay apan nagasulti. Kay gani ang iha pangunang ginikanan sa dihang nakasala, ang tao nga nakasala igsoon patay. Diba? So, unsa may gitawag significant ani igsoon, kabahi ni ining atong gitun-an karon ni ning gagabion. Mahitungod sa pagtuo ni Abel, ngano man nga gidawat man sa Dios ang iyang halad igsoon. Sumalas bersikulo, giingon dito higala, nganong gidawat kay tungod sa pagtuo, by faith Abel offered into God a more excellent sacrifice than Cain. Ngano man dai unsa man gihalad ni Abel mga higala ay by faith pinaagi res pagtuo ang iyang gibuhat nga halad igsuon. Kay unsa man naa dito dai si Abel adunay gikuptan nga dakong prinsipyo, a great principles of redemption. Ngano dai igsuon? What is the great principles of redemption? Unsa man ining dakong prinsipyo sa katubsanan? Iyang nakita igsuon, he saw himself a sinner. Iyang nakita nga ang iyang kaugalingon makasasala. O, di ba? Ang ingon dito sa Ginoo, sa dihang mukaon kamo ni ini nga kahoy, mamatay gayud kamo. Karon kay si Adan ug si Eva ning kaon man sa mong kahoy. Mingon nita, nganong wala man siya pati lagi ba? Oy, namatay na si Adag si Iba. Spiritually dead. No, namatay yun. Pero tunay ning tubos igsoon. Kinsa man ang ning tubos. Kaya kung wala pa ang ning tubos igsoon o wala pa ang gitawag nga kapalit ba o wala pa ang gitawag nga ransom, patay na. Kita wala na talini. Ang karniro nga gihalad ni Adan, mao kato ang ransom. Who is that lamb? Kinsa man ang karniro? Wala lain igsuon, mao kana si Kristo. Mo nagingon sa Korinto, gikan pa sa sinugdanan. Sa pagtukod pa sa kalibutan, namatay na si Kristo. Dili lang diha sa 31 AD nga gilansang dito sa cross, dito pa sa sinugdanan. Gitubos na kitang tao igsuon mao nang wala og wala dayon namatay ang tao nga si Abel, ang nga si Adan. Kay duna nay ming hulip sa maong kamatayon. Okay? So kini po sa Abel igsuon nganong gidawat man kay ngano man iyahang gi isip ang iyang kaugalingon makasasala and he saw sin and its penalty death. Yang nakita nga ang bayad niini, ang penalty niini igsuon mao gyud ang kamatayon. Standing between his soul and communion with God, he brought the slain victim. Tanawa. Iyang gidala ngadto ang namatay nga biktima, gipatay nga biktima. Kinsa man to? Katong karniro igsuon nga iyang gihalad. Oh, mao dito. The sacrifice life, di ba? Gisakripisyo ang kinabuhi. Namatay ang karniro, gipatay niya ang karniro, gisakripisyo alang sa katubsanan sa nabuhat niyang sala. Nga nabuhat sa sala sa tao igsuon na kinsa man to gisimbolohan sa karnero. Siguro kita nahibalo kung kinsa gisimbolohan sa karnero, si Kristo. Ang Dios nga si Hesus Kristo igsuon. Mao to nga gi mo katong slain victim and sacrifice life, thus acknowledging the claims of the law that had been transgressed. Through the shed blood, he looked the future sacrifice. Tanawa. Dunay gitawag nga pagtabon sa sala. Ano pagtabon mga sa sala? Igsoon. Pag-acknowledge o claim sa balaod nga siya maglalapas o pinaagi sa pagtabon sa sala, iyang nakita sa unahan ang sakripisyo. Christ dying on the cross of Calvary, and trusting his atonement that was there is to be made. He had a witness that he was righteous and his offering accepted. Mao di igsoon. Mao di gidawat sa Dios ang iyang pagsakripisyo higala. Tungod kay dako kaayo nga meaning ang iyang gibuhat nga maong pagpatay sa karniro pagula sa dugo kay duna day Kristo sa umalabod nga malansang umabitay umamatay dito sa Kalbaryo sa cross nga iyang gituhuan nga moy mutabon sa sala. Okay? Mao nang gidawat sa Ginoo kay do na may significant meaning ang iyang gibuhat o do na may katuyuan niini nganong ang iyang gibuhat igsuon mao ang paghalad sa dunay

0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: Winning a Spore Biotics contra sa viral infection. Loaded sa good bacteria nga kaya makapatay sa mga viruses. Winning a Spore Biotics nga makapaundang sa pag-atake sa virus sa imong cellular. Recall ang resistensya sa Clinica Spore Biotics. Mapalit sa inyong mga suki butika. Extend Food Superman for Men.
3: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mo sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disiting nga bala mga meg. The best gid ang Extend Food Supplement for Men.
2: Extend Food Superman for Men. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap.
5: Mamakan sa mga butika.
6: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, ga, gabasa na naman.
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa.
6: Kag nagabaho ang kilikili.
8: Mag-Clinica Deo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Clinica Deo Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinica Deo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Ang epektibong eye care capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Mas pinaepektibo pa. Eye Care Gold.
10: Eye Care Gold.
9: Eye Care Gold. Ang eye care capsule na mas tinaasan ang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc at pinalakas ng bellberry berry extract. Kaya kung nanalabo na ang iyong paningin, may katarata, iridium, astigmatism, glaucoma, mag eye care gold ka. Eye Care Gold.
10: Eye Care Gold.
9: Eye Care Gold. Ang eye care capsule na pinalakas sa parehong presyo. Eye Care Gold. Mabibili sa mga butika. IK Gold, ang superior eye formula.
11: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre!
12: Libre?
11: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. May free consultation! Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng Mighty C, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Brand. Located sa Agora Marketplace, Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
13: After long 27 years, the San Antonio Spurs and New York Knicks is about to rematch for the NBA Finals 2026. Tag-isan ang bilis, lakas, tapang at determinasyon ang dapat mong ibabaw. Tatalab kaya ang mga depensa ng San Antonio Spurs na pinapangunahan ni Wembanyama.
14: Moves to the basket. Who's been waiting? Wembanyama throws it on his head.
15: Victor Wembanyama with the post.
13: O di kaya'y muling ipapamalas ng New York Knicks ang kanilang bilis sa pangunguna ni Jalen Brunson.
16: Corner, Brunson fires three-pointer. It's good. Brunson the drive, left-handed off the glass. What a shot from Jalen Brunson.
13: Who will be the next NBA Finals champion? Bantayan sa mga himpilan ng K5 News FM Philippines ang paghahatid ng NBA 2026 Special Coverage. Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
17: Handusanan sa unod o panit.
18: Handusanan sa unod o panit.
17: Talk to Uncle Brown. Talk to Uncle Brown. Kauban si Inday Marites o Lolo Boy sa programang Talk, Talk to Uncle Brown.
19: Hey!
5: 89.3 K5 News sa Fab Cagayan de Oro!

Lasan Visayas Mindanao. Mga katao hagi adaga pabinaw sya taga pagpanagoban programa. Kumusta? Kumusta man yung mga pamahon-pahon diyan. Kamusta man mga nanay, tatay, ate, kuya, lola, tululo! Niwang tambok, bayo tumboy, guwapo-guwapa. Hindi na to pila nung pangit. Guwamang kuno'y pangit, dipindi ras taong hinawayo. Halaga kinsa kang naminaw, pahimaw ako na tag kinsa'y naminaw. Hello! Minaw baka ka mo. Wow, magaling ka na minaw na. Nabay na minaw na to, gwa. Ay, mura gwa na minaw. Ay. Minaw mo gwa. Ha? Saman, minaw mo gwa. Alaka. 80 ka barangay sa siyudad sa Cagayan de Oro, Lalawigan, sa Misamis Oriental, Bohol, Camiguin, Kapatagan, Luzon, Visayas, ug Mindanao. Canada, Australia. Bisag asa ko, basta may internet connection ka. Basta Bisaya ka, pwede ra ka. Apil ka sa kong programa, kay nga naman, basta may internet connection ka, imo na makita ang atong programa. Bisag di taga Cagayan de Oro, bisag di, dili taga Misamis Oriental. Bisag taga Gawas na sud, pwede. Basta magkasabot lang sa atong pinulungan. Kumbati na. Alaga! Ay, naminaw ba ka? Bergwa lagi, oh. Sige, kung naminaw ka na, pahibaw ako na takong naminaw kuno ka na. Sige, kuno be. Pahibaw asyam kuno tag naminaw ba? Halaka. Nakashare na ba ka? Wapagalik ka, nakashare. Pag-share sa. Sige na. Melwin Stanley, naka-share na si Melwin Stanley. Larga na, Mel! Kaya siya pa yung naminaw niya, may taga. Ito ko na taga, kuhan di ako nakapaminaw. Baka asya ka napitang barangay din sa atong barangay. Sa atong syudad sa Cagayan de Oro. Asya ka sa Lalawigas, Misamis Oriental. Kinsa kang naminaw, paibaw ako na ta. Engon po, si Richard Gallardo, naminaw ko na siya. Aminaw si Richard Gallardo and also Merlinda Amoges, naka-share naging kuno siya. Larga na! Naka-share na. Sige ha, Melwin Stanley, Merlinda Amoges, so Richard Gallardo and also the Danilo Dulay kay Gabuto-buto na yung radio. Di na niya palungon. Halaka, sige, sa naka-share na, kumbati na. Sa naka-view na, hala, larga na. Ay, ingon man sa to baga karindiriya di akin sabay na adi sa mga karindiriyahan be. Na address multicab call, sigig silpon, naminaw. Aha man ang multicab na, kitaghan na bang multicab. Ego po si Richard Gallardo, I miss you call, gibayutan ng upaw. Oy, bayot-bayot ka, upaw kang dako ah. Hala. Ay, sige ha, Richard Gallardo, basi ganahan ka mahimo ka nga survey your chart. Apply din is key 5 chart. Ala ay, paibaw mo na kuha ang key 5 News FM, nanginahanglan mi ane. Nanginahanglan mi ang surveyor field researcher. Ang requirements ane, strong attention to detail and ability to multitask. Duin bin aringo, pagpuyo siya. Dayon, kahibalo ko no, mukulikta, murecord, o muanalisa sa dita. Balira kayo na. Uy, naminaw ka sa kipay ba? O, isa yung alam ni mo, minaw ka kipay. Pwede ka direct siguro, Charlie. O, able sab, kahibalo sab mo, present sa dita resolve. Kanang mga kuan ba pila ni kabuok ang naminaw din he imo din isuwat diha oo oh, i-present nimo sa manager mao ni ang naminaw has a pleasing personality and know how to communicate well. Gwapo man siya ka Richard Gallardo. Pwede siguro niya.
Nya na ako noy motorcycle, na ako noy kanang gitawag og brum-brum, og driver's license. Kay guwa kay driver's license sa kay brum-brum illegal gyapo ka. Katong gusto mahimong surveyor field researcher ha, pwede mo diha. Sa akong gipanganlan. Inanglan pod meg nya news reporters. Ang requirement must be legal age. Dili katong 16 pa nga mimi pa kayo. Dayon, with experience or degree in communication or related field is an advantage. Kung communication graduate ka, mas arang-arang. Kanya kahibaw po na yung kamu-communicate na permente mandang communicate. Well-spoken, confident, and knowledgeable about current events. Example, mga panghitabos palibot, maritis, taba mo na gitawag na legit maritis. Muna siya news reporters, ha? Dayon, capable of researching, organizing, and presenting information on specific topics. Ability to handle pressure, effectivity, og must have a valid driver's license. Nagitay license siya kay. Siyempre, mag-brum-brum man may usahay. Kung wa may patrol, mag-brum-brum man. Nadabi, guwa kay lisensya. Mag-inarte ka, oy. Ang reporter, dili inarte, ha. San pag-unsa ka, ka-bright, dili arte, kayo ka, naisunog, di ka mo ato. Or naipatay, di ni mo ukayo na. Hindi ka pwede, anak. Dapat baga-baga kagnaw. Dayon na reporter anchorman. Dili pwede nga anchorman lang ka din eh. Pares ako anchorman lang, mag-DJ. Dapat all around ta. Ang nagitawag ang multitasking. Reporter na, anchorman pa. Bachelor degree in journalism, mass communication, broadcasting, or related field prepared. And strong broadcast voice with a clear diction. Para na ba? Hello. Ano ba itong itawag na ito nga maayo sab siya mo pronounce ba? Dayon, excellence communication and news delivery skills and has knowledge about current events and journalism ethics. Ability to write, edit, and deliver accurate news script. Kana pariyaan ng mag-newscast ka. Yan din, sulambi din mong dila. Awag ya po niya na. Hala, sige. News reporter, reporter and anchorman, and also ang ato ang gitawag tag surveyor field researcher. So muna itong gipangita din ni K5. Sige na, hanpog ka. Ito kong gipanganlan na, sige na, join na. Ang K5 lahi bayan is obang istasyonan, ang mga benepisyo na mo din, grabe yun. Travel abroad, local and international, napatay mga birthday cash gift, and also napatay 13 month, 14 month, and napatay mid-year bonus, and other benefits. Na advantage sa ba? Balo lang ka mag-edit mga news ani mga video editing. Ano gitawag na to nga mas lamang ka kung kahibalo ka na ni anak. Reporting, matun-an man na. Magtuon ka lang, daog na. Alas 7:29 mga nanay tatay. Ay mo kalimot ha. Mo kalimot sa DTX 500. Kaya nga naman si K5 Danilo Dolay. Wa siya naka DTX 500, naka DTX 500 man sa siguro ni kay kasagara akong gakuan DTX ko Femix man niya. DTX 500 labing maayo kay nang pangproteksyon sa imong kidney. Nga nadaot tungod kay taas kay kag blood sugar. Epekto na sa sakit sa diabetes angkol. Ang sobras pagtaas imong blood sugar, makaguba na sa imong kidneys. Ayan na pagpabuta pa nga maguba imong kidneys, mag-DTX 500 ka. Ang DTX 500, nga magpamubo usab sa imong blood sugar, epekto na sa pang-contrast diabetes, para nga mamubo ang imong blood sugar. DTX 500, usang nga tos ikatulo kahigayon ka mo inom. Inubanan dahil sa pag-exercise o saktong pagkaon, bye-bye diabetes na. Isan pag mag-inuma ka, dili gyapong kag-exercise,
butero siya pong kay kamukaon. Ang gibawal sa imo, asigi gapong ka, kay nagsalig ka, kay na DTX. Pero yan ang uban, ganun lang gimintin mito nga unsa na ang mga tambala diha. Magsalig din nga, sige lang, kinabit ako kitambal pang maintenance na ko. Di na mao eh. Nay, gimintin ni mo, ala, mintin lang diha, pero ayaw suwaya. Ayaw suwaya nga, di kamukaon anak, di gigaunta kamukaon, pero sirok magay ka, matay gapong. Nagan ba yan nga matay ba yan? DTX 500 na naitatay ay gikalimti na hadain ka nagibawal sa imo gani. Bawal gina, ayaw gina. E remember ang atong kinabuhi, importante kayo. Wala na ba tayo replay? Di na ba ito mabalik o ka tao? Di ba? Di na ito mabalik o ka tao ka nagitawag na resurrection? Ah, di na na. Diba siya na, gikan ka sa pagkatao, nahimu kang iro. Delikado niya. At imanantang kalawasan ta. DTX 500 kanunay. Ala sige ha. Sa mga namiinaw na ito niya. Salamat din ninyo tanan. Danilo Dulay. Egon siya nga ako namiinaw ko pero nagka-coffee-coffee lang ko karoon. Ala ka sige. Sa mga nagka-coffee niya may pagpaminaw. Ang Altadua taxi driver. Ako DIPK ko. Altadua. Ako na ana. Pila basin gamay na dako ang kasaba. Ay, normal ra magin na mga saba kung trabahante ka bisag ikaw agalon og tambalolo kay kang trabahante ka. Saban mga saba yoga. Taxi di ay pike, ako anak call saman. Oh, pwede ra pug. Shout out ko sa ako pag umangkon nga naa karon dire kang Jackilo. Jackilo Aringo, welcome to CDO. Sa ako dayong mahal, welcome back. I love you. Ay, kaingon ra ba siya sa iyang post niya nga murag diri na lang taman tanan. Pait din yung masakitan yung tiguang na ba? Ngilad kay magpost-post sa Facebook. Welcome back, mahal! Jumilin! Mabitaw na ako, di ko magpost sa Facebook anang kanang masakitan ko, may problema ko, or anything na pwedeng makadaot sa ato. Ano man, kansawan rata rin. Ikaw rin magsulba niya. Bitaw ba? Wala na nakalab ni Dwayne Bin Aringo si Jumilin. Andam niyang ipahibaw tanan nga nasakitan siya. Halaga, sige! Alas 7.33, mga ginikan na nagatong oras. Ay, magkalimot niya, ha? Jumilin o Jackilo? Nagkapamalikas ko ng karaho ko na. Salamat ka, Altadua taxi drivers. Ganaminaw niya. Salamat sa inyong nga kanunay pagpamilaw. Jumilin! Alaka, sige ha. Salamat sa inyong nga kanunay pagpamilaw niya. Ay, kalimot kanunay sa DTX 500 matag karunog niya. Para mamahimong ligon. Mamahimo tanga. Gitawag tag baskog kanunay ang atong kalawasan.

Sa ato mga taga-barangay Konsolasyon nga nagapaminaw dinhi sa taga-pagparaguman, salamat di aninyong tanan, luway po as pagpaminaw. And also sa mga naakaroon diya sa barangay Lapasan, mga sakop ni Mr. Rudy Django Mediana, good evening! And also kan Tatay Ramon Maria nga naminaw ko na siya karoon diya sa may Malasag. Shout out, Tatay! Shout out sa kuno kay naminaw sila Zontin Impantaw, Barangay Bulwa, Tiring Ogsod. I-shout out kang Mangkanor, Das Kulambog, Barangay Lapasan. I-shout out sa kuno si Indahag, si Jun Tams. Always naminaw sa K5 News FM, Jun Tams. And shout out sa Pandi Castros, Barangay Kamamanan, Sulid K5. I-shout out ang Amposta Vulcanizing Shop, Barangay 17. And also ang Pawix Vulcanizing Shop sa Osto Ramonal Street, Barangay 32. And also regards din ko na si Annalyn Gimingaw na si Nanay Shana kay K5G Stone. Gimingaw na si Nanay, Gimingaw na si Nanay Shana kang G Stone. Yun na pamurnaan sila relasyon. Tingali. Yun na tayo mo relasyon ni Nanay Shana. Gimingaw na mas Nanay Shana kang K5G Stone. Binuang galing niya. Pag binuang di Nanay Shana. Galing may relasyon, galing na sekreto, galing na secret love, galing na da. Gumingaw ko na si Nanay Shana kang Gistone. Secret relationship galing ni. Ala ka siya. Ala siya, 35 standby ko na, okay. Ama, dere sa sayaw sa tabi. Pinagat ko na gumingaw sa sayaw. Bisag si Diyo, gumingaw na sayaw ko na ta. Sila nga sayaw sa takol. Unya na sa tawag-tawag ta, unya na. Unya na, gusto mo na yun na ninyo. Pag-comment sa mo sa ito, Facebook Live, comment sa mo diya, comment mo. Kinsa mo na minaw diya, comment mo Facebook Live, ha? Comment mo, pag-comment mo, kinsa mo na minaw diya. Kaneng, Will Rose Abastillas, may gabi diya. Sige, pag-comment mo diya, kay Nayaw ta. Sige, sige, sayaw ta. Sige ha, disco sa tagamay, ginagmay lang. Ginagmay, ragun na good. Para ignore na good, balar ka na. Sayaw sa taga gamay lang. K5 News FM, Zumbagay. Zumba sa barangay. Hey!

0: Uncle Brown.
1: Talk to Uncle Brown.
2: Talk
1: to Uncle Brown.

0: Kagere dai poi Tricky Pipe Dusa Fam Kagayon Dio Zumba Gai Zumba Sabarangai Ciao Maglia Ponzi Uncle Chris Brown Eri dai poi Tricky Pipe Dusa Fam Kagayon Dio Alla 7.57 And the time check is brought to us by DTX 500 D3 Bio and Mighty C The Alkaline Vitamin C Subay sa taga pag exercise ka Stok may pagkaon Magpabiling healthy ang atong kalawasan Inabanan sa DTX 500 Ay kalibot sa DTX 500 And Alita Isito Thank you sa pag-view sa itong live streaming Kinis Nakbayans Cagayan de Oro 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro Mamati sa tagpipila kabulawan ng painom-dom sa tagapagbalik Ang inyo mga tawag ninyo At agad atos pagtagad Dinila na sa 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro Engineer Dio John Obrigoso Bibi na please stand by
1: K5 News FM Champion.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: GTX 500.
2: Sa itong kumplito ngalan?
3: Bin Kabutsaw.
2: Pilay mo edad?
3: 64.
2: Taga-asa ka, sir?
3: Taga-asa nga nuno.
2: Sir, unsay mong ipalit ka ron sa Klinika de Alternativo nga produkto?
3: DTX 500 o pa, may TC.
2: Sir, ano ito na kauna kagpalit ano nga produkto ha?
3: Kung na matiklan na ninyo po ang produkto ha, wow, medyo na mayo akong lawas.
2: Kaniyan ito, wapaka nagamit unsa di mo nga baltian?
3: Mura dahang kay kong gabatiun. Pero bili nga iku ka lato, tugod na ning ato ang mga ibati na ko.
2: Karoon nga nagamit ka?
3: Oo. Medyo nga mura og naskil naging ko.
2: Unsa man mo agahat karon sa mga suking tigpaminaw nga makapalit po sila dream, agahat sila?
3: Kung gihan nyo ang naga yan, aduna yung mga balatian, ilan lang testingan kining mga konsa alternative nga mga produkto kay piktibo kayo.
2: Salamat kitay.
1: GTX 500. Mabalisa mga butika.

0: ITC ang alkaline ng vitamin C. I Care Gold Capsule.
1: Ako si Alena, 47 years old. Hanap na akong pananaw. Tungod siguro kay aduna ako'y diabetes ug high blood pa jud. Naay nakaistorya nako nga sulayan ang I Care Gold ug I Care Drop. Una na ako gipalit ang I Care Gold Capsule 3 times kada adlaw na ako giinom. Ug tinuod jud, nindot jud kaayo kay mi okay akong pananaw.
2: I Care Gold. Alaga sa
0: I Care Gold Capsule. Mapalit sa mga butika, Shopee o Lazada.
3: Ang magaling na solusyon sa problema ng iyong mata, I Care Drops. May hyaluronic acid para laging fresh at malinaw ang mata. Iwas dry eyes at laging fresh. I Care Drops. Isang patak lang, ramdam agad ang bisa para sa malinaw at fresh na mata. I Care Drops.
4: Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng I Care Gold at patakan ang mga mata sa I Care Drops. Mabibili sa mga butika.

0: Magpakon sulta ng libre!
1: Libre?
0: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. May free consultation! Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng MyTC, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch. Located sa Agora Marketplace, Barangay La Pasad, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
2: After long 27 years, the San Antonio Spurs and New York Knicks is about to rematch for the NBA Finals 2026. Tag-isan ang bilis, lakas, tapang at determinasyon ang dapat mong ibabaw. Tatalab kaya ang mga depensa ng San Antonio Spurs na pinapangunahan ni Wembanyama.
3: Goes to the basket. Hoops and waiting. Wembanyama throws it on his head.
4: Victor Wembanyama with the post.
2: O di kaya'y muling ipapamalas ng New York Knicks ang kanilang bilis sa pangunguna ni Jalen Brunson.
5: Corner, Brunson fires three-pointer. It's good. Brunson the drive, left-handed off the glass. What a shot from Jalen Brunson.
2: Who will be the next NBA Finals champion? Bantayan sa mga himpilan ng K5 News FM Philippines ang paghahatid ng NBA 2026 Special Coverage. Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: Handusanan sa unod ug panin.
7: Handusanan sa unod ug panin.
0: Talk to Uncle Brad. Talk to Uncle Brad. Kauban si Intay Marites ug Lolo Boy sa programang

0: 99.3 K5 News FM Cagayan de Oro. Back to the program, talk to Uncle Brown. Kapag siyempre yung taong dili, guwapo pa't attractive ka. Uncle Chris Brown. Alas mga Facebook Live viewers na to niya kumbati ka doon. Laka sige, comment lang mo niya kung na mo ika-comment o guwapo mo ika-comment. Relax, kalma lang. May pagpaminaw niya mo niya Ronel Awarkes. And also Ismael Aligato. Yes, Barangay Carmen Sayas. Salamat sa inyong ikanunay pagpaminaw. Yan natin, caller sa Picas Linya. Hello!
1: Hello! Good evening, Uncle Brown.
0: Hello, maing gabi.
1: Maing gabi, Uncle. First time na po. Manawag sa inyo nga karon.
0: First time ni mo manawag?
1: Oo, Uncle. Wow. Salamat kay kay Sir Deo. Nga iya kong gitagagi gayon. Wow. Nga makasawag karon. Wow. Nanay ko i-greet, Uncle.
0: Mura, isa, ayha ka mag-greet. Muraga, tanaw na ko. Muraga, happy lagi kay. Ano ba, gibuhay ang patay ba? Isa man eh, muraga, gibuhay laging patay. Unsa may nakapahappy? Mga tana sa kunin mo karon, Jumilin. Unsa may nakapahappy ko noon mo ron?
1: Ha? Ako din i-greet.
0: Di ba, pangutana. Pangutana sa ganito na. Nangutana siya ako, Jumilin! Len! Mangutana sa kulin, nga nung happy ba kay Kalin? Murag yung feeling na ko happy kay Kalin. Nga nung happy kay Kalin? Kinsabay na ka pa happy ni mo, Len?
1: Happy kay Paul kay... Auntie Arlene ug Uncle Dodo naghatod sa akong bana sa Mandumon. Glad na sa mga Alta Duan taxi driver ug sa akong kauban diri karon nga si Jackilo nga pagamangkon sa akong bana karon sa mga mag-take sa og field service.
0: Wow. Manginaot ang magkapasar siya largo.
1: Dali ko. Maying pangunauna ang makapasar siya sa iyong ugma.
0: I hope nga makapasar siya ugma. Pero nakita na ko ba nga? Murag, ang imong kahapi karon murag di mabayran. Ano man yan? Ano man na? Ikaw, taga, ka na mangutan na ko ni mo Jumulin. Sa matag-adlaw, unsay makapalipay ni mo?
1: Ah, siyempre, ako ba nag-gil?
0: Akong bana niya. Yes, siya lagi kay di man lagi malipay. Ha?
1: Malipay, mag-iwan siya ko, pero wala ko niya i-express. Pero pag daan siya, i-express niya sa Facebook.
0: Pero ikaw, unsa man po'y ka nang dili makapalipay ni mo sa matag-adlaw? Sa iya.
1: Siyempre, ako lang yung pagmahal na dito natin ito po ah.
0: Ah, dili ba?
1: At man, yung nakasunakit ang pagbang kumulitayan.
0: Di ba, ang ako pangutana nga, kanang dili magkapalipay ni mo sa siya lugar, butang tag, namagay ka ng butang nga magkapalipay, malipay ka anak niya, pero napoy butang nga, dili ni mo ikalipay sa iya. O sa mampod?
1: Ay, kanang mga lakuan. Mga silos-silos
0: naglalang. Uya, magugag pa rin yan ako ka-attractive, go?
2: Sige!
0: Maita. Ay, manguya, punta ka tumurag na ugmilo ba? Kung magsilos ba ka? Babairo na yun imong banad eh. Babairo na? Ha?
1: Sa una
0: ron. Nagbago na lugar imong banad ron. Sa dihang ikaw na. Ha?
1: Oo, walang ako nagiguro.
0: Kahilas ba? Pero moto imo ha, makapali unsa to makapalipay siya imo sa matag-adlaw siya kay nganong malipay man kaniya kay? Be? Kay?
1: Kata na yan ikaw na.
0: Si satanan na naka! Putpo, tulog putpo! May manguran si putpo! Ay, paita. Tama na gitawag nga na higugma gid lugar. Dili lugar ni mo kaya kung wa lugar siya?
1: Dili gid.
0: La. Gihilasan si Uncle Dodong. Uncle Dodong. Ikaw call dodong, kaya ni mo nga wala si Auntie Erlen. Bino ang galing niya. Pero pag mag-away mo, ingon day nga, kani mo dagway, gakaulit, ikuwan mo dagway. Pero pag okay gani, I love you. Nagahilas. Libet, sa imong mensahe, sa imong bana, sa imong mensahe sa iya, be.
1: Sa kong pinalangga ng bana, I hope you are. Kung unsa ang imong plano, imo pong i-send ako para dili po kumalain.
2: Sana ko
1: kumalain kay maambak ko.
0: Maambak kay kas.
1: Pinahanglan yan. Kung unsa ang imong plano, imo pong paibalon kay unsa ko na kong plano, paibalon ko pa kasi pinahanglan niya wala tayong sitwito. Alam mo, nagtanay lang para wala imong masilo.
0: Agay na aday si Kito.
1: Ang sapon ang hindi mo gusto. Hindi ko na kagawatan. Ang sapon ang hindi mo kagusto. Na hindi mo gawatan.
0: Unsa dahi si Kito di niya? Unsa kagi si Kito ang itawana ba? Unsa dahi si Kito di ay? Ay nalang itugan na. Diba sino niya makabaloon niya yung tanang? Basta kay ang imong iingon sa iya nga love ni mo siya.
1: Sana ko. Salamat ko sa iya ako nga isang toon nagkain anime, nag-remig.
0: Pila ka
1: ang love. Kung di paabot, ang iya akong gidawat sa buon o ginasintasin. Salamat kay love. I love you.
0: Agaga! Agaga! Agaga!
1: Salamat. Ang may gabi sa tanan mo ng indaw.
0: Agaga! Is grabe nga gugma kaning gauros-uros man. First time ko no Jumilin. First time ko no siya nagapanawag. Ala sige, salamat Jumilin.
1: Para salamat tayo ko. Para good evening.
0: Good evening diha. Grabe gugma ha kana. Grabe gugma ni Jumilin na yung bana oh. Tan dili tananay gugma pud ba ya? Muna kung ikaw nga naminaw kawa kay gugma karon lumlumi lang siya na imo. Kumut-kumuta daw pa. Ikaw na bahala kung saon mo. Alang-alang kung katong na mga hinigugma kay alang-alang pisik-pisik ramang agya na dare pa human dayo. Mo nang ingon sa kadaganan mabalag sa balag kuwang sa tulog basta sakto rag lulog. Pinanagin ng gugma basta ka ng bago pa pero madugay na kayo nagkahilas ni Tuhana nila. Madugay na gani mura naman tag-igsoo na ni Parn. Pinakabago pa gani kayo ka ng gugma-gugma ay siya agi biyata na bago pa gani maingon nga ka ng love, I love you love be, I love you be. Maingon mo nga nag-klase-klase magtinaw ka na be lang part love. Napimingan nga kanang tato. Ay, naghan kay tinawganan. Madugay na gay mo, abot na kay pulo na katuig, 20 katuig. Mayroon na, kasauna, hawid-hawiran pang kamot. Pag madugay na kay pag magdinanghag, ano, tuadanghag man! Di man maghinay, tanawa. Madanghag lang agi, gatisngi lang, no, galagat lang mata. Manaon, pag-asawa. Ang bana po, ignore po sa babae, muna, ga... Danghag rin ng agi ni mo. Ano na ba? Sawa yun rin yung bana. O di man hinoon tanan pero kasagara yun oy. Na yung mga inana oy. Di man tanan kaya naman kay uban nga lab-lab mga gyapon ilang kuwan. Lahi na yun kay lab gyapon niya pero sa iyong sikig ka lab ni siyang bana o asawa mura naman silang igsuon. Mahadlok naman mukis. Mahadlok mo mukis mura tayo igsuon. Ay delikado ka na eh. So, kuyaw siya. Wala ikaw niya, ikaw nahigugma man ka. Nahigugma ka, guwa. Guwa kay gugma. Okay, ragya po na at least natin minahal sa kinabuhi. Nara na, di ba? Alas 7, alas 8, 14 na mga nanay. Aras na tanatan kratos, may kabubot on, may TC, the alkaline vitamin C, DTX 500, ha? Ay, magkalimot, ane, kay parang atong gugma, mulahot tayo kita kanunay, ha? Labi na sinanay tatay nga kanang naabang gitawag tag kuan yon, medyo taas-taas sa pag-edad. O niya, unsao na lang itong gugmog, namatay na si tatay. Di ba ka, namatay si nanay. O para mulahotay, tas kinabuhi, medyo taas-taas, tangagi na ito di kalibutan. Himsugon tatoy panglawas, pinaagi na sa pagtumar na ito, kanunay sa mga power trio, DTX 500, ingon man ang D3 Bayog, may TC. Diditas D3 Bayog kay... Narabay uban mahadlok aning hepatitis. Ang hepatitis curable na. Matambala na di pareha sa naghipa ka mag na. Gayilo ra imong mata. Way tambal ang hepatitis sa una. Pero karon na ana. Kanang gahubag imong atay ba. Tingala sila yilo magkigmata ni tawhana ni usman ni. Adik ni. Ang adik pula man. Di kaya na to ha, ang paghubag-hubag sa ato ang atay. Di po ta mahadlok na mabalik ang hepatitis kaya nga naman doon na tayo D3 Bayo. Hadlok ba kang malatnan o mabalik ang ginagitawag hepatitis? Nakay chicken pox, daghan kaayo ni og komplikasyon sama sa shingles. Kasuway na basab ka sa sakit ka TB, tuberculosis. O nakulbaan ka nga basig mabalik ni Monet. Relax sa gigala ha, e D3 Bayo na isyon. Kaya D3 Bayo puno sa medium chain triglycerides nga giproseso sa lawas na to nga mamahimong monoglycerides o sa pinaka-epektibo kay ang monoglycerides nga mao ang monolaurin o ang monolaurin kauban sa uban pa nga mga monoglycerides sa D3 Bayo pinaka-epektibo kay natural nga antibiotic o antiviral kini nga nagapamubo o sa viral o bacterial load sa atong kalawasan aron dili mabalik ang balatian tungod ni ini nga mga mikrobyo. Unsa pa inyo gipaabot ha? Lower your viral and bacterial load. Mag D3 Bayo adlaw-adlaw para infection kayang malikayan. D3 Bayo, the natural antiviral and antibacterial specialist. Standby siya kay K5 Jonathan sa banal. Na ako no alias Danda na sikop sa drug bypass operation gilusad sa Regional Police Drug Enforcement Unit Team 1, 10 Barangay Bogo. Kuwaan og sobra tunga sa milyon, tunga sa kilo nga siyabo. Mubalor ko no 3 million piso sa lakad. Daghana kay ani, oy! Suspek ko no, bana sa retire nga police. Mao ba? Suspek, bana sa retire nga police. Babae din inadakpan niya. Tanaw na to, Jonathan Sabanal. Laghang kang illegal drugs ang nakuha mga Exxon. 3 million ko no? 3 million kapin. K5 Jonathan sa banal sa Kampyong Detalye. Tanawan ninyo sa live na to. K5 Tan, K5 Mo!
2: K5 News FM Kampyong, Kampyong Report.
3: K5 Rekim, nitakaroon dito sa Phase 1, Barangay Bugo. Asa ako mismong barangay, K5 Niten. Kung asa ta K5 Rekim karon, mo pagpag-uli yun ato nung ikandiyan sa trumpahin sa bayan sa kagayon ng kurat na lang ta.
0: Kurat ka o?
3: Kaganing usag gilusag ng drug bypass operation sa Regional Drug Enforcement Unit Team 1. Dini mismo sa to sa Alagar, kundiin. Dini mismo sa may barangay Bugo karon na sikop kining usag ka ilang 49 anyos nga lalaki.
0: Lalaki din eh.
3: Pangalang si alias Dandan.
0: Dandan.
3: Ingong. Oh. Ailang ko pataw, ailang ko ipabidyo call kay sa akong cellphone karon kay Five Bar Kim no. Unya, guba ko sa cellphone.
0: Oh, ayaw, ayaw.
3: Gi ayaw pa no. So kanang video na to gi hapag diha kang Kim Five Nat. Kasi pwede na to magamit.
0: So okay na.
3: Ilan na kadaghan karon kay Five Bar Kim ang sabo nga nakuha mismo sa position sila. Sa diser pa kini dakpan kay pagkata ay kay fabric cable.
0: Asa kalay nas barangay Bugotan, asa dapit tan, asa dapit ta ganis barangay Bugo dapit.
3: Dire gyud, silingan ra ko kay fabric cable sa Phase 1.
0: Phase 1. Subscribe.
3: Phase 1 Villa Trinitas.
0: Oho.
3: Dool ra gyud sa akong balay kay fabric cable.
0: Kuy Ginoo ko. Wa ka kabalo.
3: Pa clear gyud.
0: Wa day ka kabalo na kay silingan din nang balik gyud siya bodi ay.
3: Sa kadako ang barangay Bugo kay fabric cable halos mga balay subdivision kay fabric cable mga dagko balay.
0: Oh.
3: Sabisi pa natin sa itong tanabaho, adlaw-adlaw. Hindi po natin monitor natin mga kaisunan, kipabigin na nalang bigit, iligang at ruga. Galiman, kanina dakpan sa kinikabidroy din, complicated yung sakit ni diabetes.
0: Ano ba?
3: Naka-pumpers pa rin siya kipabigin, pero malagi. Ang iyang mga isuon din po karoon, naaman po. Mingon na lang po nga, okay na po sa nadakpan, kaya para po mahipos na niyo, maundang niya ang kalihukan kipabigin kahit matot pag-ulo.
0: Bugira rin na siya kinana.
3: Na po inahan din eh.
0: Dumera na sige na anak day.
3: Galit kay Pabrikim sa atong paghinabis ng kapulisan, medyo noted na ang pangalan.
0: Agay.
3: Tunog na bata sa atong nasayran kay Pabrikim. Wa man gud ni siya nadakpan kani adto. So first time siya nadakpan karon.
0: Oh.
3: So ato ning pagkasutaon kung kadiba nga dakpan nga bag-o. Nabani siya sa drug watch list sa atong Barangay Drug Abuse Council kon badak sa may Barangay Bugo. But so far sa atong nakuha marag wala ni siya na kuan kay Paberkim.
0: No.
3: Wala ni siya ma-appeal. Usually ma-appeal sa drug watch list sa atong barangay sa Bugo kuan man ni kasagara kining mga kuan kay Paberkim kay bitang mga nadakpan na ni adto.
0: Kana siya wa pud
3: atong mi surrender drug surrender sa tukhang.
0: So
3: kani siya medyo maragbulag naman sila did not in good terms na ni siya hang asawa po kay Paberkim.
0: Retired no? Police yung asawa? Yung asawa retired police?
3: Oh, iya ang asawa retired police. Diri sa ato sa Region 10. Dila to nang anlan, no? Kay
0: paano po, furnace food. Unsay ranggo siyang asawa?
3: Kay Paberkim?
0: Unsay ranggo siyang asawa? Ng retired police?
3: Wala to na ito makuha kay Paberkim ang ranggo siyang asawa. But bago lang nag-retire, matod pa.
0: Okay.
3: So, ato pa ng, ano, di na po na ito dalahigon kay bulag mo po ni Brodiliman sila usag balay. Protection na lang po lugar sa ihang in fairness ang asawa kay Paberkim.
0: Wala Paberkim, naman sila. Wala naman sila.
3: Kaya wala man sila nag-usag balay. So, protection po sa ihang pamilya mga anak kay Paberkim. Kaya kani, ihaman ni nga
0: kalihukan.
3: Ihaman ni nga bisyo. So, dagan ang pangutaka na ito. Pero, ang ato kay Paberkim is protection po no, sa side po spika sa ilang pamilya. Ang kay kaning binuhatan din sa dinakpan iharaman po ni
0: iyahan na wala asawa
3: o iyahaman ni kuhay kalabutan iyang iksoon o kalabutan ni ginikanan o kay walagi kung binuhatan niya mo kay Paberkim illegal man yun
0: illegal na
3: o madakpan man yun di pagbibundo pa ang kamilian
0: no?
3: So mo na nga karon igagod na po ng mata na ginikagawad ron ni kagawad igot kay patod niya nga for first time sa kita ni
0: first time patong kayo ba
3: o first time siya kita ni kay Paberkim. Taghan kayo, murag first time po ni no sa Bugo nga ubay-ubay po ng mga drug bible operation atong gi witnessan din eh atong gikabiran video kani mo pinakadaghan yon kay Paberkim. Oo.
0: Mo
3: pinakadaghan
0: million no.
3: Daghan yon. Oo. Tanaw nimo daghan kayo.
0: Jesus.
3: At masulod sa tabi. Uy, na may ero diri mapakan.
0: Ayo, ay kopyansa niya kay imbes na wala paaka toy. Paaka toy. Oo.
3: Ah, sulod ta. Ero aw, ero.
0: Toy, paaka toy. Ayo, ayo. Toy, ayo paaka.
3: Oo. Ayo paaka. Kamulo na mag-inventory karon.
0: Oo.
3: Kamulo inventory murag atong tanaw di pila na kay. Parang
0: dai pila
3: ba? Kadag ko.
0: Kuy, grabe gid.
3: Dai na pay ginagmay. Ito
0: boss. Kinsay nagbaybas anitan ang regional tan kinsay nagbaybas ani kinsay mga team ang regional drug enforcement
3: RDEO.
0: Ha?
3: Regional
0: RDEO. RDEO
3: team 1 Paberkim. Team 1. Ako sa Bendrolan si Sir Dandan bi. Sir Dandan. Kayo ang gabi na si Paberkim makihistorya ni mo. Si Paberkim sulit ka ila ka.
0: Amigo inamigo ni na, amigo na.
3: Oh.
0: Sirdan. Sirdan, may gabi ida Sirdan.
4: Sir.
0: Oh, may gabi ida.
4: Oo.
0: Oo. Unsa ba? Ngano man na Sirdan? Ipadaol gamaytan be. Ta. Oh. Sirdan.
4: Oh, sir.
0: Oh. Sir, kanang balor kuno 3 million pesos nga illegal drug.
4: Sir. Sir.
0: Ha?
4: Anak pa nako.
0: Dili na imo. Sir? Sir Dan?
4: Wala ko kabalo, sir. Pagkain, sir.
0: Ah, wala ka kabaloan na nga 3 million man na daghan mo kayo?
4: Ah, yes, sir.
0: Di man maklaro, Tan. Ihatag sa iya tanan, Tan, be. Palihog, Tan. Kaya di maklaro na ko, Tan.
3: Okay, sir.
0: Sir, Sir Dan, kaning kani tanan Sir Dan ba? Kay daghan magkaini Sir Dan unya makita po na ko.
4: Ako ang ginangol mo na.
0: Ha?
4: Ang ginangol mo na.
0: Imo ha?
4: Wala mo ko maimo si Sir.
0: Oh. Imo ha na?
4: Wala na ko maimo si Sir eh.
0: Imo ha na?
4: Iyon niya ang istorya.
0: Wala.
4: Ang mo na lang Sir.
3: Kailan may banabanaan eh.
4: Halino? Wala ko mabalo Sir. Wala mo kong idea.
3: Nakapapila ni Kakilo.
4: Wala ko idea. Balo. Iba yung kaganito. Ay, sige, doon nga. Pero sa makalas na gamit, sir, Dan? Subong. Karon. Subong. Subong din kay Fabricio.
0: Ilonggo
4: na. Ilonggo man ata, Nisya. Ilonggo ka?
0: Ilonggo gidiya.
4: Subong kay Fabricio. Di ba ilonggo ba?
0: Ilonggo gidiya.
4: Ay, ang pangalapan. Unsay balatian ni mo, Sir Dan? Sir Dan?
5: Hindi ako may sabo. Gusto ko mabalo ko.
4: Sakit niya ba? Sakit mo ba?
5: Diabetes
4: ka pero isigarin liyo pamagyapon ka.
5: Kasi ako mga abon siya.
4: Muna yung mga lipay-lipay na?
5: Pila siya,
4: sa kasabot ko yung magkipabigay. Ako nalang yung mga utana.
0: Doon
4: kayo nakalalamigit, ani sir Dan?
5: Wala ko mabalo.
4: Wala ko mabalo. Kalau kita berkim,
0: pero kadang droga iya nak asal nak nyegikan, kenapa?
4: Aku menyegikan,
0: Matay man. 3 million kapin. Doon ang 4 million eh. Sa Barangay Bogon ni nahitabo a regional
4: drug. Pautan si Kagawad Ariel be. Kagawad. Kani karon drug by bus Bogo sa imong kadugayan, imong kagawad ni. Ikapila na makakita ina nga droga kadaghan.
6: First time gini nga pagkita na ko naka-witness ko.
4: Dagat di mo gawitnessan.
6: Pero ang mga rata, tulog ka, sasin ka ng gagmay, bitap. Ano? Pero, muna
4: parang, ilan ka dara na yung kanak panur?
6: Wala, yun. Karang pagkakawang ko yung mga dandan galpo. Karang pa ko niya rata na yun.
4: Ah, karang pa yuga?
6: Oo, karang pa yuga ko.
4: Bidray din ba kita? Nag-story na mas pabili. Wala pa na storya ni pamilya kay Pagkatan. Kasi kagawat, Ariel, ini sa Bogo. First time niya karon kay Pabrikim nga nakakita. Nining nalambigit yan. Ang iro po. Magawas ata kay ang iro. Saba kayo. Ha? So, binita karon. So, at least lugar kay Pabrikim nga ang atong kapulisan, nagmalampuso sila operasyon. So, ano po si Kuan Riz? Si Sir Dakot. Si Sir, what's the first name nito, sir?
7: PSMS Dakot.
4: Senior Matusag. First, ano sa kaya itong first name?
7: Alan Dakot.
4: Sir Alan. Si Police Executive Master Senior. Police Senior Master Sergeant Alan Dakot. Sir, sa yung operation din sa among barangay, sa Barangay Bugo, ikapila mo naman makakuha o gininan yung abot yung mga almost 3 million.
7: Super, sir, mo sa kuhaan. Sa amo lang, sir, di iyo, sa among team 1. First time gini karon sir nani. First time gini.
8: So, auban nga kuan yun di tengah kuan nga pandi po sa amo sa timban. First time pagin sir ni.
4: First time ni. Kani ba sir syempre maagi man yun mo sa barangay Drug Abuse Council. Kani ba noted ba ni na aban ni sa listahan?
8: I-verify sa nato sir. Pero kuan gini sa target na gini sa daan sa 2022 pa. Target na ginisa na muda nang i-report na niya sa amo sa una.
4: So wala pa to siya mabalatian na?
8: Wala pa.
4: Ano sa magto sir? Sa katinood nga, di lang po datong hanlan, no? Okay. In fairness po sa iyahang pamilya, kay iyahang manigbisyo, sa katinood nga, iyahang
3: asawa ani sa karitira dong pulis.
8: Kaya sir, normal asa nang i-verify sir kung pinuod pa.
3: Ito ba verified pa?
8: Verified pa.
3: Kaya iyahang asawa ayang mama mismo, mingon man. Ito ba verified pa, no? So, at least, ito pa i-verify kay Pabaar Kim kay in fairness po lugar, no? But ang mama mismo sa nadakpan, ingon man nga, tapos because po niya mag-oral na retire ang asawa. Amoy ingon po niya kay Pabaar Kim siya nga, pero ato pa rin i-verify. Pero, kanin siya, sir?
8: Sa TPO. Temporary protection ko yan.
3: Order.
8: Okay, dili siya kaduol kung sa dito sa iyang pamilya.
3: Ah, dili ni siya makaduol dito? So, meaning...
8: Nakod pa siya yung zone.
3: Ah, so kining ni ang dadakpan, dili siya makaduol siyang pamilya.
8: Mm-hmm.
3: So, naka-TPO kay Fiber Cam. So, meaning, temporary protection order. Kining ni ang nadakpan karon dili siya pwede maduol siyang pamilya.
8: Muna
3: ang dili siya nagpuyo sa kinikanan. Ah, so, muna na. So, at least kay Fiber Cam, morning, ato na kuha rong information. Sir, ato mga almost pila atong estimated atong nadakpan. Kuha.
8: Pero sir, kay naito sa more or less 500 grams, more or less 3 million, sir.
3: 3 million kapindit, sir. Eh, di anggon mo niya, isa na, sobra rutustong na skilo, yun niya.
8: Ano yun, sir, more or less?
3: Di naman, pwede maupo na yung, kwan, tungod ba siyang balitian ba?
8: Siguro, simply po, sir.
3: Kasi may status na ni Karon, sir, ganyan ay hang status siyang medical, na kwan. Ano ba, sir, na iposiso na sa bilangguan, na special?
8: At ang matang natulong sa pag-uling ato, yung direction namin sa sakuan, medical namin sa doon. Kung sa ikuan nito sa doktor, ang dais, natumanan lagi na yun ako.
3: Ang maragin. Pero under custody, gaya po niya?
8: Oo, pabantayan, gaya po namo, sir, sa police station break na dinakpan man siya.
3: Eh, marag, lawyer naman po siya, pero, kanin, sir, paminan niyo sa yung mga nadungog dito nga mga istorya, ahaman kita may mga parokyano, ano niya?
8: Super sa mga info, sir. Ayang kwan abot sa malay-balay, malitbog. Ayang kwan sa ang mga player niya. Dagan sa mga player.
3: Player, so money, dili sa yan.
8: Money. Ito ako kahit yung pro. Dilispos dito sa ilang area.
3: So, matawag niya sa unta, tawag anak niya. Budigiro?
8: Anak yun, sir. Budigiro, sir. Dari ang pundo sa iya item. Ayun, dili na yung kwaon sa mga player. Ayan.
3: So, Budigiro, sa sili, Budigiro. Diri sa malibot sa bugo.
8: Bupugin na itong bugo.
3: Naamay mo na monitor nga diri sa bugo. Gakwag akong saya.
8: Posible yun, sir. Wala lang na mo na monitor o kinsa. Posible yun.
3: Okay, taon-taon na yun, sir. Mga pila ka bulan yung monitor since 2022 pa man.
8: Okay, pasagin po na sa mga daan.
3: Amsa ni siya sa top 10, ahaman siya nabilong.
8: Wala po, sir. Wala lagi siya. Kanyang matawag sa hindi ay yapon kay dinagto man yung padula.
3: Okay.
8: Wala niya na dito sa kapitin nga sa priority ng target.
3: Sabi sir, ba, karong last week, murag, wagid mo ato, sira-siro yun sa iyong team.
8: Oo. Oh.
3: Karon, last week ang team because, murag, may abot po siya gilang 2 million.
8: Oo. Oh.
3: Karon, kamo ano po yung positive, murag, iya pong gilimahan, almost mag 4 million na yun.
8: Oo, yun sir.
3: Yes. Okay, tawag na ta kay Pabrike, masulat ta kay Pabrike pa. So, at ang katangan ato sa magkikilang kay Pabrike man intimidaryo ka rin din sa mong lugar.
0: Oh.
3: Sama, barangay Bugo. Ilabi nga, sobra 3 million pesos ang kantidad sila nga duga anak wa kay Pabrike.
0: Oh.
3: So, gikan sa kong lokasyon, ni mismo sa barangay Bugo, atong kanato sa DTX 550 mong tambang batok diabetes, kini sa kikipay, dilutan sa barang paras kampiyon sa balita servisyo, publiko kalingawan, sa lakbayan sa Kaganyoro, itira po yung 3K5 News FM.
0: Okay na bate, Kipay ba, Jonathan, Esprikitek, Shabanal. Grabe nga illegal nga droga, bedridden ng tao. Kapampers na, pero pangutan na ba? Asa ka to niya kuha on po ba? Kinsa po'y magdala atos iya dito ba? Or siya po'y makuha dito sa droga? Na, likayin na niyo, dibil-dibil mobs. Mabate, sa tagpahinom dombe. Sa tagpagbalik ha. At itong balikan si Jonathan Shabanal. Engineer Rio Jan Obrigoso, please stand by.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
9: Wow! Baikum!
2: Clinical Sporebiotics nga 45 probiotics at tunay 80 billion CFU nga good bacteria. Sporebiotics gatabang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori nga makapa-ulcer. Mang Clinical Sporebiotics adlaw-adlaw mapalit sa inyong mga suki butika. Extend Food Supplement for Men.
9: Ako si Brid Domingo, Extend Food Supplement user. Dakogin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang unabi daw wala nagiganay pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men.

0: pampaganda ng kutis with 48-hour protection. Bilhin na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center
1: para umalat, uminis, maging smooth, maging flawless, maging soft.
2: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
3: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
2: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo, para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
3: Kaya subukan ninyo.
2: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh.
2: Available now.
4: IKU Gold, ang maski pakusog o maski pepektibo nga kapsula para sa mata. Naghahanap nga pananaw, nagmuta-muta o magsigig katul ang mga mata. Mag IKU Gold, ang kapsula nga gituyo o himo para sa mga mata. IKU Gold, ang kapsula para sa mata nga adunay taas nga lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, minerals, zinc o gipakusog sa bilberry berry extract. IKU Gold, ang superior eye formula. Mapalit sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Inom ug iCare Gold ug patuloy ang mga mata sa Japan-made FDA-approved nga iCare Drops.
5: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre!
6: Libre?
5: Libre! Sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, may free consultation. Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng MyTC, T3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch. Located sa Agora Marketplace, Barangay La Paz, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
7: After long 27 years, the San Antonio Spurs and New York Knicks is about to rematch for the NBA Finals 2026. Tagisan ang bilis, lakas, tapang at determinasyon ang dapat mong ibabaw. Tatalab kaya ang mga depensa ng San Antonio Spurs na pinapangunahan ni Wembanyama.
8: Goes to the basket. Hoops and waiting. Wembanyama throws it on his head.
9: Victor Wembanyama with the post.
7: O di kaya'y muling ipapamalas ng New York Knicks ang kanilang bilis sa pangunguna ni Jalen Brunson.
10: Corner, Brunson fires three-pointer. It's good. Brunson the drive, left-handed off the glass. What a shot from Jalen Brunson.
7: Who will be the next NBA Finals champion? Bantayan sa mga himpilan ng K5 News FM Philippines ang paghahatid ng NBA 2026 Special Coverage. Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
11: Handusanan sa unod ug panit.
12: Handusanan sa unod ug panit.
13: Talk to Uncle Brown. Talk to Uncle Brown. Kauban si Inday Marites ug Lolo Boy sa programang Talk, Talk to Uncle Brown.
14: At 9.3 K5 News FM Cagayan de Oro, back to the program. Talk to Uncle Brown.
15: Talk to Uncle Brown.
14: Sa obali, siyempre yung taong dali, guwapo para attractive kayo, Uncle Chris Brown. Ay, pagpabinaw niya Maria Isabel Casilac, nagka-comment sa Facebook Live. Hingan man si Inday Castillo, nagpabinaw sa taga-programa niya si Maizayas Carmen. Doda Konoy Colors Picas Linya. Hello, maing gabi.
6: Assalamualaikum, Mr. Attractive.
14: Assalamualaikum, Mr. Islam. Sige, greeting sila, larga!
6: Thank na lang nako tanang mga loyal group of friends na ako na nagpabilin, wala din ni Bia. Kontra sa katong mga uban na wala na yung friend matawagan kay dahil nangil at manang batas sa mawin na na, miritik. Ngayon, greet na lang po na kong my one and only na nagkapagkapas akong dugan, signature shower. And then, lastly, i-greet lang nako ang akong pinalanggang apo na si Faisal Bral na nag-third birthday karong adlawa. Paula, Mr. Attractive, thank you so much.
14: Thank
6: evening.
14: You.
6: Oh, good evening. Lady Anne from Igpit Apol.
14: Okay. Lady Anne. Okay. Apa color speakers linya? Balik ka na to si Jonathan karon ni. Apa speakers linya? Hello, my gabi.
16: Hello, mga kuis. Good evening, mga kuis.
14: Good evening. Greetings, larga.
16: Greet na ako ko mga fans. Pinamin na karon di sa K-Files. Especially na lang sa Kuzito Heart. Sinandabasan. I'll come try to you. From Hydoron, Zola Pasan. Thank you, mga kuis. Bye.
14: Shotcha 41 na katong oras kini ka na na bukalimutan sa DTX 500 ingon man ang D3 Bio ganoon na kita mag Mighty Shady Alkaline Vitamin C para pabilin siya basko gatong kalawasan mga nanay tatay di taka nunay mag hambis balati ay kalimutan nga ang Mighty C makaprevent na siya kining ni abang mga balatian yung makapakusog po sa imong immune system. Nakasinati ka ba sa paglaban si ibang ulo? Kanoon ay galuya o gagapanggal luspe. Why kusog? O gagalisod sa pag-inhawa. Basing may iron deficiency anemia ka. Iron deficiency anemia. Mag-mighty siya ka. Importante ang iron sa tanga kalawasan tungod ka na kinahanglanon. Kini siya pag-formas red blood cells. O pag-transport sa oxygen sa tibuok ni mong kalawasan. Ang iron makuha na to sa mga pagkaon ilabinas karno. Samtang ang iron nga gikan sa utan ang lisod kay i-absorb kung kulang kis vitamin C. Gani kini ang magresulta sa iron deficiency anemia. Ang pag-inom siya o siya kakapsula sa Mighty C, 500 mg vitamin C. Baka improve ka na sa 67% nga iron absorption. Kaya kay tungod ang Mighty C, ang usa sa potent alkaline vitamin C nga adunay 100% availability. Walay usik o ang tanan mapuslan ibalik ang kalagsik mag-Mighty C aron kanunay update. Balik-balik ang taki 5 Jonathan sa banal sa ipaigay yung drug bypass operation sa mga tinugyanan sa Regional Drug Enforcement Team. 3 million kuno kape ng illegal nga droga na kuha dito sa suspect na bedridden na nakapampers na ganun. K5 Jonathan is prekitik sa banal sa kampiyong detalye. Eh, tawagan ta karon. Gidala na daw. Gidala na siya kuan. Guwapo to sukit-sukit ton to na to. Okay. Makuan ta ba? Asya ka. Di bawa man makaingon ang police court nga. Kanang naabang. Iyang source na adiha na pita. Asya ka to na pita iyang source ato. Diba? Asya ka to na pita iyang source. Siyempre, di man namutugan ang atong police. Na ba iyang source? Pero ato mahibawaan ba? Siya... Mulakaw pa ba na siya? Mulakaw pa ba na siya sa yang balay? Or hatdan siya sa mga tao diha? Asa po ga digikan ba? Oh, nagitawag nga. Hindi ginimahurot ang droga. Kaya nga naman, bisan ganig ato mga senador na to, mga gubot na kaistanan sila. Wa na, di na masaligan ang justice system siguro na to. Ang justice na apa? Justice system, pero bisag mga senador na to, wa may nada. Gubot na magkaistanan, gubot paslukot. Diba? Murag, grabe naging kinawata nila. Ang flood control project, ikalimta na po. Ibalik makuno nila sunod adlaw na, pero tanaw niyo mga priso ba? Priso na mas jinggoy. So, mga mastermind, kinsa ba yung mga mastermind ano, mga dakpan ba? Gubot naging kay Pilipinas tungod ano yung mga karaho. Pwede pa lang kami na lang mo yung maglingko diha. Makaingaw sa silang ayaw sad mo kay labaw pud mong kawatan. Uy, di sad may kawatan. O, daghan ba yagid in town mga naikataas kapasidad pero tangalan nga dili ilado way kwarta adi gid kadaog. Remember election. May nagbaga kay mugnaw mang dawat ra ba mo kwarta. Dawat kay og ang tawo kwarta kay nganuman. Mo na gitawag kinawat man po na nila. Bahini sad mi anaoy. Sa dagitong election bitaw anay tinagaay kwarta kay nganuman. Kanang manghatag og kwarta kawata na. Asa man lugar niya kuha na yang kwarta pag-abot sa panahon ng election. Di ba? Asa malugar na agagikan, kawatan. Imbes ang para sa tao, di na inoon makakuha ng mga benepisyo. Mga gitawag na to o mga proyekto ba? Wa na. Una amang galing, parang ignon lang na proyekto, pero wa din. O na gitawag na to nga wag yun. Pilipinas! Naunsa na ba? O na ni karon, illegal nga droga, mangsulod na. Nagan man kayo kadang wa diri wa dito kanya pa uroy ay paita may paga alas 4 na noon mura mata gidaman na alas 8:46 nagutan na diyo unsa kuno resultado swerte tres loto result na man kuno taghatag manghatag may nara loto swerte tres loto result recap mga eksyon na nay tatay. May gawas na gyud ang among gihatag atong ni aging tuig. Kung ni aging tuig pa dali. Sabi to nang ingon ako nga isa ka tuig gid minti na. Alas 2 sa Teknas kahapon ang resulta karong adlaw. Pizza 2. Ah, pizza 2. June 2, 2026. Ang resulta 3-7-5. Congratulations sa 3-7-5 ang resulta. Alas 2 na sapon, June 2, 2026. Ang alas 5 sapon, niyara! Alas 5 sapon ang resulta, swerte tres lotto result, 8-7-2, kaduha muna kadaog, daog. Among gihatago, 3-7-6 man, 3-7-5 man ang nigawas. Oh, hapit gyud oh. Nawa diyo. 3-7-6 ang atong gihatag, 3-7-5. Nganong gi 6 man ato nawa man na i-5 out. 6 5 to. Unsa nang ubos? 8. Unsa na? 8. Unsa na, be? Anong ubos? Ipaubos og gamay diyo. Kana 8, unsa na? 8 5. Unsa na? Gali. Sige pa. Uwa na ko makita. 8-7-2 ang ato kay 6-5-2 man. Pero naghatag ba yata o kuano 8-1-7 man mong gihatag. 8-7-2 man. 8-7-2 wala ko. Diba? Ito mga numero slide-slide lang tirada ba? Slide-slide maura gyapon, pildir gyapon. Napay-pay slide-slide, pildir gyapon. Ihatag na muna sa inyo. 2-7-5 ihatag niya dayo. 2-7-5 kana, dayon. 3-8-7 3-8-7 ako ihataga 2-7-5 o 3-8-7 mauna na. Kamuna ay bahala na ha. Maintain lang isa ka tuig. Ayaw gyud biya eh kay mapildi magid mo na. Isa ka tuig, Jaro basad gusto mo makadaog maintain gyud na isa ka tuig. Oh, 275 og 387. Isa ka tuig gyud maintain. Jaro basad di mo kadaog na. Pero og mapildi mo ay may kuan ha, basola ha. Kay wa ba minong hatag diha partay aninyo. Depende na yung mutaya mo. Kabalo pa lang may mugawas largo na. Ako na yung mutayaan na din. Ako na ihatag ninyo. Ako yung milyonaryo. May mga yung mga tag ta. Pero huwag mga yung adita mga tag. Pero mga yung magkwarta ayaw, gawa may kwarta. Wa man may kahatan. May pato sa angkol kay Paldon, dakpan lang. Minilyon nga siya bo, wawag yun. Alaka, sige, sa mga nagpaminaw na sa taga-programa ha, kang Elinita Isito. Alas, salamat sa inyong kanunay pagpaminaw na sa itong programa.
17: Talk to Uncle Brown!
14: Ay, sa mga nagpaminaw, sa mga karoon sa May Hay Street, Barangay 38. Alas, salamat din ninyo sa inyong kanunay pagpaminaw din sa taga-tulumanon matag-karunogon niya. Ay, labi na kang Henry Dayundon sa Patosan de Escogon Public Market. Barangay 38, always na sila gipaminaw sa taga-programa. Kang Ramondo Di Turillo. Alas, salamat din, Ramon Di Turillo. And also kang Ruel Prangot, minaw sa sila karang panahon. Jerry Iparwa and Romer Dagoplo. Jim Ilopre, Gadinsyang Ladaga. Tudong Librando. Labi na saan kang Rodolfo. Rodolfo Bado Cortez. Abilito Jaramillo. Salamat sa inyong pagpaminaw niya. Kang Miriam Lunggay. Kang Inday Elcocer. Minaw sila Ans Etiri. Salamat niya ninyo. Kokoy Ayuban di sa Barangay Carmen. Salamat Kokoy Ayuban sa pagpaminaw. Way po as pagpaminaw di sa taga-programa. Salamat ya ninyo. Tara.

0: कैसे के बताई को रसते के पैक पर गोबन की निकाना रोग रमा टू अंकल ब्रा रोग बार पर तब पहुंच मगो बन ओबन समय तक ना समंग स्टेशन तक दो दे बस को गलंग लावास onya gahe po datong armas. Sangalan sa tag station manager si Kakipay Nathan Sarmento. Ang taong dili mahilig sa matron nagmamasang. Pero mamasang uga matron na mahilig kani. Sa ato asyab nga CEO very generous sa Dr. Ramiloy. Ingon man sa ato ang sparring partner speaker sa lawak engineer Dio John Obregoso Bibina. Sa pagkadagpaminaw sa taga programa, salamat din niyo tanan o bata pohon uban uban samang takna sabang istasyon. Ako lagi nyo nakawaban ang taong dili guwapo apan attractive kaayo. Uncle Chris Brown! Magaingon nga para sa kampiyon sa balita, serbisyo publiko, galingawan sa Cagayan de Oro. Why lain? 89.3 K5 News FM, mayong gabi!
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Bye, Puso!
3: K3 Bio!
4: Lilian, Lago, 59, Baongon, Dugay na, K3 Bio, Vitex. Taas ang dugo dito o taas ang sugar.
5: Karoon sa nagamit na kaani, unsa man imong namatikdan?
4: Naubos.
5: Wag yung absent.
4: Inahan mo yung magamit yung dani kay aron maubos ang blood sugar, sugar, and blood.
5: Salamat kay mama.
3: D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
6: Kapalit sa mga butika. D3.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Nayon sa atong kumpletong halan.
2: Nati Rowa Cababaros.
1: Pilay mong edad?
2: 67 years old.
1: Taga-asa man ka?
2: Parola Makabalan, Cagayan de Oro City.
1: Nayon sa mga produkto sa Klinika de Alternativo ang imong ginagamit?
2: Kanang Mighty C, Vitribio o GTX 500.
1: Kaniya duwa ka nagamit kung sa may mga balatian niya, karon nagamit na ka sa may resulta?
2: Kanang kuha na, ligo na.
1: Kaya kaniya doon sa manimong mga sakit?
2: Luya-luya. Na akong samad sa ilalom mo. Samad. Naminos na sad siya. Yung kuha samad.
1: So kaniya karon kung sa man nga mga produkto, katong Vitribio, GTX 500.
2: Vitribio ang kuha akong daghan yun.
1: Gamit.
2: Gamit.
0: Mighty C, ang alkaline, yung vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty C!

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika. I Care Gold Capsule.
2: Ako si Alan, 58 anos alibaw. Mihanap na good ako pananaw. Kung dili ko mag-adi para, dili ang good ko makabasa. Kung dili makaklaro sa mga butang sa akong palibot. Misulay ko pag-inom sa I Care Gold o I Care Drops. Sulod sa kabulan, ako na matiktan. Bisan dili na ko mag-adi para, mihayag na akong pananaw. Hangtod sa, wala na good ko magamit o ganti para. Maong nga, sulayin ninyo kay epektibo kayo.
1: I Care Gold Capsule. Mapalit sa mga butika, Shopee o Lazada. I Care Drops. Namumulang mata, malabo at dry eyes? Nandito na ang I Care Drops. I Care Drops.

0: Drops. Tulong para laging hydrated ang iyong mata. Eye Care Drops. Sinatanggal ang panlalabo at pinapanatili nitong fresh at stress-free ang iyong paningin. Eye Care Drops.
1: Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng Eye Care Gold at patakan ang mga mata sa Eye Care Drops. Mabibili sa mga butika.
2: Cagayan de Oro. Magpakonsulta ng libre.
3: Libre?
2: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. May free consultation! Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng Mighty C, T3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba! Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch, located sa Agora Marketplace, Barangay La Paz, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
4: After long 27 years, the San Antonio Spurs and New York Knicks is about to rematch for the NBA Finals 2026. Tag-isa ng bilis, lakas, tapang at determinasyon ang dapat mong ibabaw. Tatalab kaya ang mga depensa ng San Antonio Spurs na pinapangunahan ni Wembanyama.
5: Goes to the basket, open waiting. Wembanyama throws it on his head.
6: Victor Wembanyama with the post.
4: O di kaya'y muling ipapamalas ng New York Knicks ang kanilang bilis sa pangunguna ni Jalen Brunson.
7: Corner, Brunson fires three-pointer, it's good. Brunson the drive, left-handed off the glass. What a shot from Jalen Brunson.
4: Who will be the next NBA Finals champion? Bantayan sa mga himpilan ng K5 News FM Philippines ang paghahatid ng NBA 2026 Special Coverage. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calripo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Cagayan de Oro. 89.3 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
8: Kasayuran sa maayong panglawas, programa nga puno.

0: kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas. The doctor is in. Kasayuran sa maayong panglawas. Kining tunumanon, hatod ka nato sa D3 Bio. Ang D3 nga dunay VCO. Ang VCO nga dunay D3. DTX 500 controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Ryu Coffee, Clinica Deo Fresh para sa puti o humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman pang matagalan, mapalit sa mga butika.
1: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre.
2: Libre?
1: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. May free consultation. Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng Mighty C, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch. Located sa Agora Marketplace, Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasan Terminal.

0: May adlaw sa tanan, labing sa ato mga suking tagapamati ng ato nga programa ang kasayuran sa may panglawas. Hatod gyapon kaninyo sa Clinica de Alternativa Medicina and Wellness Center. Inyo gyapon makauban usa sa inyong alagad usa ka naturopathic practitioner. Lipino. Dr. Bisley Naturopathy Doc Lewitin Chavez makiguban kaninyo alang sa pagisigot-isigot sa kasayuran sa maayong panglawas. Inubanan, hatod ka ninyo sa itong mga epektibo ng mga produkto. Inubanan ka itong Clinica DTX 500, Clinica D3Bio, ang itong alkaline-based vitamin C, itong Mighty C, Clinica Superbiotics, Clinica DTX Coffee Mix, Clinica DTX Premium Coffee, Prebio Coffee, X10 Food Supplement for Men, Clinica D-Fresh, Clinica DTX Beauty Soap, o gangiban pa mga produkto nga naalamang mapalit sa itong Clinica de Alternative Medicine Wellness Center, Dinis Cagayan de Oro, mga higala. Makiguban ko nga na kaninyo sunod sa 30 minutos nga programa. Live ta, mabati karon sa ito ang digital platform. Dinis sa ito ang istasyon. O sa uban pa nga mga maka-access no, sa itong online na apps, mga higala. Pwede ka mong musalmot din sa itong programa. Pinag-ispag-text sa itong text hotline number. Ato ang bagong text hotline number, makigalaan. Kaya itong daan nga number, medyo tumod sa kadagag mga kuwan, di na nato ma... Tumod sa mga dagag text, di na nato ma-accommodate na. So, din ito sa bagong text hotline number nato, mga higala. 0985-034-2925. Usbon ko, 0985-034-2925. Bago na ito ning text hotline number ha, pwede ninyo din ha ipaabot ang inyong mga pangutana, inyong concern din sa ato ang programa ang kasayuran sa maayong panglawas, mga higala. Usbon ako, 0985-034-2925. Well, ang ato ang clinic schedule, makiglan. Doon natin mga changes, ha? Ang atong clinic schedule, every Sunday, Monday, Tuesday, anata din sa Cagayan de Oro, ang atong free health consultation, nagapadayon. And then every Wednesday sa Hingog, makiglan, no, abot na ta hangtod alas 2 sa hapon. O tama na ta hangtod alas 2 sa hapon, makiglan, ha? Matag adlaw nga Miyerkules, no, gikan sa alas 8 buntag o hangtod na ta alas 2 sa hapon, mga higala. O, so mga suking tagapamitin nato din sa Hingoog, ha, nga nagapaminaw karon. Hangtod na ta alas 2 sa hapon din na karong adlaw nga puhon, no, karong adlaw nga Miyerkules, mga higala. Then pagka-Webes, Bernes, din nita balik sa Cagayan de Oro. Then every Saturday, close kita, ha. Matag-adlaw Miyerkules, close kita, kay daghan gyapon ang di man pud masaag, no, daghan gyapon mo anha o mangadto sa tong clinic unya close di ayta pagka Sabado. Ang clinic branches na to dinis sa Cagayan de Oro, diha gyapon ta located sa may Agora Market City, na di na sa may barangay Lapasan, ha, na di na sa may Lapasan ang ato ang clinic dinis sa may Cagayan de Oro City, mga higala. Diha sa may before pa lang anang Balingasag o gasaan nga liner kanang Kanto Bitaw, di na sa may SSS Dapit. Di pa ka kaabot din, ha. Di pa ka makaabot din, ha. Dahil dako kayong karatula Clinica di Alternativo Medicina and the Wellness Center, mga kagalan. Dali lang kayo tultulon, no, kay nara magita din na mismo sa may Agura. Tuyok na mo ng Market City, makita na ninyo, mga kagalan. Maingon ka itong uban nga, ay nara day ni dinhi. Bahalag tuyok din na, basta kay nara gid din na sa may Market City, mga kagilan. Then din na sa Hingoog City, nata din na sa may corner Adelpha Street, din na sa may bus terminal, Hingoog City bus terminal, mga kagilan. Dali ra pud kay tultulo, no, bus terminal din is Cagayan de Oro, bus terminal po din na sa may Hingoog City. Inunana na ang ato ang mga clinic, mga kagilan. Dali or sayon kayo tultulon, kay naraman ta din na mismo sa may mga terminal, na dunay landmark ba, Oh, dako kayo ang landmark din ha nato or din sa Cagayan de Oro og sa Hingoog City magagalang. Usbon ko ang ato mga clinic open gikan sa adlaw nga Domingo hangtod sa adlaw nga Biyernes. Sirado ta every Saturday mga kagilaan. Kadaghan pud kayo ang mangutana kung abinilag Merkulis ra ang schedule dinis Cagayan. Every day ta na dinis Cagayan de Oro dito lang sa kining Hingoog City kay bag-o na ta. Doon na tayo bagong schedule dito sa Hingoog. Mahimo na tang hangtod alas 2 hapon din sa Hingoog City makiglan. No, pero ayaw kayo magpaudto. Okay, basig magsalig na po ng uban. Oy, hangtod hapon na dahil sa Dukluwi. Ang uban po, basig mo anha. Manog alas 2 na. Para sa una, nga tama na alas 11. Ang uban mo ato, alas 12 na. O di, tanawa, dilik na ito maapas dito sa butuan. Pero ana ha, hangtod na ta sa hapon alas 2 hapon din na sa may Hingoog City mga kaigalan. And then ingat ha sa mga fake counterfeit products sa ato ang klinika DTX 500 labanagyan din na sa online no, din na sa may online store online shopping kinahanglan yun mag-amping no, sa pagpalit sa atong klinika DTX 500 kung gusto mo mapalit og legit nga produkto sa Klinika DTX 500 at tumog mga parmasya. Number one, mga farmasiha. Kaya ka na mga farmasy, di man na mamaligya og piki. Di man na sila mamaligya og piki. Pero kung gusto pa yun mo, pwede po mo muna sa itong mga clinic branches. Dinis Cagayan de Oro, usbon ako, nata dinis sa may Agora Market City, dinis sa may bus terminal. Dito sa Hingoog City, dagi hapunta sa may bus terminal sa Hingoog City. Doña Graciana Street, corner Adelpha Street, mga higala. Diyan kung sa online mo mamalit, no, ayaw gin magpataka og pislit din na pag makakita mo mag-detect sa bandit, unya, laban na naka soup gel. Laban na naka soup gel, unya, daghan dayon og ganing promo. No, moingon, buy one, take two, buy one, take three. Wala kita yung ana, ha, din na sa online, wala. O, then ang tinuod nga Klinika DTX 500 nakakarto na siya. Wa na nakasulod sa garapon o kaning gamay nga butilya. And then naka-blister na siya o kaning nakabanig ba. So amping ha sa pagpalit sa mga Klinika DTX 500 nga products. Ang atong Klinika Ditribayo doon na po'y counterfeit. Ang uban anak mong good kay mamalit sila katong mga barato kayo nga mga unsa na diha. Takabalog unsa na ilang gipamutang din na. Then ilahada yung i-refill. Ibutang dito ang butilya, mag-print og sticker, butangan dahil og Klinika DTX 700, butangan dahil Klinika Ditribayo. Hamping mo ha sa pagpalit sa mga counterfeit products sa Klinika DTX 500, Klinika Ditribayo, o guban pa mga produktos, Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Okay, text ka mo sa itong text hotline number ha. Bago na itong text hotline number, usbon ko 0985 034 2925. Usbon ko 0985 034 2925. Sa di pa tamo pala yung sonahan pag-isgut-isgut alang sa kasyonan sa may panglawas ato sang paminahon ang mga natabangan sa atong mga produkto.
1: DTX 500 Health Alert. Health Alert. DTX 500.
2: Grabe akong chest pain. Sakit o dagan sa akong left arm and then sa likod na. So ni try yung ko sa DTX 500 last month. Wala na akong chest pain. Take it mo sa DTX. Kay super git siya ka effective. Oh, ako di man ko mupati anang herbal. Karon mupati na ko kay it happens to myself.
1: DTX 500. DTX 500.
3: Ako dahil si Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Tumar ko DTX 500. Kaya ang akong gangas, kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Doka kapsul, buntag ko sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Active, wujud kayo yung DTX 500.
1: DTX 500. Pumalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Nini Valencia. Hindi ko kayo ang DTX Coffee Mix kay bisan og diabetic ko, wala mutasan akong blood sugar o wala usab mutasan akong BP. Bisan sige ko ginom sa DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mapalit sa mga butika. My DC, ang alkaline ng vitamin C.

0: ko gabi, turo lang kaadlaw, nibalik na sa normal ang akong kaon. Gana na kay kong kaon, ug wala na pud ko nagsuka-suka. Salamat sa Mighty Sick, epektibo jud kaayo.
1: Mighty Sick of Alkaline, ga vitamin C, mabalik sa mga butika. DTX 500 Health Alert. Health Alert.
2: DTX sa 500 mga kahiglaan, ang usa sa pinaka-epektibo nga produkto nga inyong mapalit karon sa mga butika. Unsay naas DTX 500 makigilaan nga anong epektibo kayo ni siya sa mga lahi ni siya, no? Sa uban nga mga produkto nga atong mapalit mga kigilaan. Na unsay naani, no? Pwede niyang tabangan ang nagkadaiyang parte sa atong lawas o mga problema nga nagkadaiyang problema ang parte sa atong lawas mga higala. Samot na kung magisgot ta og supplement sa brain mga higala. O makatabang pud ni ang atuang klinika DTX sa 500 mga higala. Laban na katong mga nagakasinati og mental health mga higala na or kaning anxiety, depression, stress mga higala. Relevant kayo na sa karon nga panahon. O dunay daghan kaayong mga katawhan nga gakabati og stress, nagakabati og kaguol, gakabati og anxiety, depression, no, and it will lead into depression makiglaan. So aduna day na siya'y epekto, no, sa ato ang brain or sa atong panghuna-huna makiglaan. So it will lead into inflammation sa atong panghuna-huna or sa atong utok or sa atong brain mga higala. No, gani. Oh, wala rabagi tambal ani makigalaan kun dili kita lang gyud sa tong kaugalingon. Oh, kita ra gyud sa tong kaugalingon kung unsaon nato kini pagkontrol mga kailan. Dunay mga tambal nga pang assist, no, laban na katong mga di na makatulog, no, kay kaning depression na it will lead you nga dili ka makatulog kanunay. Ang resulta din na nga muubos ang imong hemoglobin, magkulang kag iron. So kana lang ang mga supplements or mga tambal ang imuhang mainom. Pero kanang tambal gyud nga directly for anxiety, for stress or for depression, wala na siya karon mga higala. So it will lead into inflammation sa atong brain mga kigalaan. So adunay mga pagtuon, no, mahitungod aning stress, anxiety, depression o inflammation sa brain. Kung ang tao nga dunay mga gakabalaka, aduna say pagtaas nga inflammatory rate bisan asa nga parte sa atong lawas. So not only sa brain magkagalaan ha ang iyang epekto, kundili sa tanang parte sa atong lawas. Magani na, no, may panguban, makaingon na, may pag nagchalant na lang tani. O kaning nagchalant, magilan ka ng murag, walay pakialam. No, ay pakialam ba, no? Kay Muslim ang good kaning mabalak-anon, no, kaning gakabalaka, diha gid na overthinking, no? Kana. No mo na siya, no, overthinking. That's the reason why. So, dili lang di ay ang inflammation sa brain gakahitabo, kundi li sa nagkadaiyang parte sa atong lawas mga higala. That's why, no, nakasinati ta. Dunay nagpa-check or dunay nagpa-consult sa atoa dinan sa atong clinic. Bata pa, no? Oh, so mga 20 years old pa to siya. Doon natingala siya nga nung dunay inflammation or dunay mass or dunay bukol sa iyang breast. According sa iyang mother, no, nakaranas siya og kaning stress o depression. So nagka-inflame, no? Moday na siya ang hinungdan. Usa sa mga hinungdan. Not directly nga mogi to ang hinungdan. Usa sa mga hinungdan ini. Sumala pa sa studies, na sumala pa sa mga pagtuon sa mga experts, ang inflammations may resulta na siya sa neurological changes na mag-develop paingon sa depression mga higala. No, kini ang reason kung anong maglisod tap or anong maglisod pag-recover ang tao nga dunay depression kung kulang na sa antioxidants mga kaglaan. So usa day sa hinungdan kung kulang tag antioxidants sa lawas. Doon na tayo bation nga kining ginatawag na to og muatake ang kining mga depression, inflammation o uban pa mga higala. Kana supported na siya sa studies makigalan ha. No gani no katong naabot ko din sa Cagayan de Oro sa balita no halos sa isa ka bulan dunay muambak din na sa Marcos Bridge. Dunay muambak din na sa Cagayan Bridge. No usa na siya ka relevant kayo karon not dili na siya tiaw-tiaw nga problem or kaning balatian makigalan ha. Dapat supported na siya sa palibot makigalan. Mga pamilya, mga minahal sa kinabuhi, yung nana na siya makigilan, kinahanglan yun nga mag prevention ta. Need na tuog antioxidants makigilan para kining kuan ba? Doon na tayo mga kagul, doon na tayo mga problema nga mabot sa itong kinabuhi. Kung full o protection ng atong lawas, dili kayo na ito na siya bation. So, muna siya makigilan, no? Muna nga ang uban, no? Makasinati o kagool, walay gana mukaon, no? Wala na'y kalipayan o puno na sa problema. Doon na tayo gamay nga solusyon ni anak makigilan. Ang ato ang klinika dito, XP100, ato nang gikaisgutan eh. Aduna na siya'y puno sa antioxidant properties o anti-inflammatory properties mga kaigalaan. Igunana ka paspas or igunana ka taas ang antioxidant properties nga nasa ito ang klinika DTX Benlid tungod aning panit sa tubo mga higala. Nga matod pa sa mga pagtuon sa eksperto, aduna kini siya'y more than 1.3 million of orax scale antioxidant mga higala. So ingon anak ka effective or ingon anak ka taas ang antioxidant property nga nasa tong DTX 500. Dili magyud sa ingon nga mo ni pinaka mora ni itong imnon kung do natay kagool mo na itong imnon kung do natay anxiety. At least matabangan ta magiglan nga maprotektahan atong lawas aron usab nga dili mo atake ang kining inflammation mga higala. So puno siya sa anti-inflammatory properties, mo detoxify po din siya ug mapadaghan po din siya sa happy hormones. Munay mawala makigalaan kung dunatay kaguol no kaning atong happy hormones mga kigalaan no mabawasan gyud na mga higala. So solution no inom ta sa atong DTX 100. So sometimes mag-relax ta. Tahumpay ta sa ato ang gibati. No. Adto ta sa mga lugar nga kung asa nature. No, usay mo na siya ang makahatag ka na tuog kaning stress reliever, no? So inuman pud sa atong klinika DTX 100, no? Ang atong kaon mugana mubalik ang atong ganas pagkaon. Maayo nga itong tulog. Daghan na, no? Ang nag-testify din na sa itong clinic nga naka-recover sa ilang tulog tungod sa pag-inom sa DTX sa 500 mga higala. Okay, so text ka mo sa itong text sa itong number 0985-034-2925. Usbon ko 0985-034-2925. Ipabot din ang inyong mga pangutana kaya ito nang tubagon sa di pa na ito tapuso na nga ito ang programa.
3: D3 Bio Health News.
4: D3 Bio.
5: Ako sa ingalan na ito, ma?
6: Ima.

0: D3 Bio. Ang D3 ngamay Visio. Ang Visio ngamay D3.
1: Kapalit sa mga butika.
0: D3 Bio.
2: Ako si Kimoy. Galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
0: D3 Bio. Ang D3 ngamay Visio. Ang Visio ngamay D3.
1: Kapalit sa mga butika.
0: D3 Bio. Kasakit ang tiyan, mag-clinica. Spore Biotic. Kabutod-butod ang tiyan. Ug wala mahilisan, mag-clinica. Spore Biotic. Katabang sa pagnindot sa digestion. Ug pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan, mag-Clinicas Probiotics Adlaw-Adlaw.
1: Papalit sa inyong nasuking butika.
3: Clinica D3 Bio ang usa-usab sa makahatag ka na to o proteksyon. Labi na gyud, no, sa mga bacteria, virus, fungi o guban pa. No? Kaya ang atong Clinica D3 Bio, aside sa plain vitamin D3 nga naasagol ni ini, doon na po ni siya ay VCO or extra virgin coconut oil. Aning cold press sa extra virgin coconut oil, mga higal na, mao ni siya ang doon ay daghan ni siya og antibacterial properties, antiviral property, mga higal na. Na-discover na siya ha sa pagtuon din ni mismo mga Pilip sa mga eksperto nga gikan diri sa Pilipinas. No, DOST, mao na'y support na to sa research din ha, nga nagpamatuod sila nga taas og antibacterial og antiviral properties sa magiglan. So mga virus, bacteria nga mga balantian, D3 Bio ang tubag di ana, mga higala. Sagulan paginator, imnan paginatog dungan sa tong Clinica Spore Biotics, oh. So tiyaw mo na, doon na tayo good bacteria, mapatay pag bacteria, oh. Pulihan pa og good bacteria. Ang atong Clinica Spore Biotics makigilaan, aduna na siya 80 billion CFU or good bacteria nga content ni ini. Ingon ana kaligun ang ato ang mga produkto, mga higala. So, complete na siya ha, Spore Biotics. Then ipaboost pa gina to itong immune system pinagis pagtumar sa itong Mighty C, atong alkaline base na vitamin C ha, but pasambot dili na siya acid base na vitamin C. Ganong ginabalik-balik na itong alkaline vitamin C, it's because dili siya acid base na vitamin C, makiglan. Katong mga acid base na vitamin C, immune dapat to siya human kaon. Kaning alkaline na vitamin C, much better siya immune sa wala pa'y kaon. Dungan na to sa itong Clinica D3 Bio, dungan sa itong Clinica Spore Biotics, mo na siya ang resulta. Then, ang ato ang coffee, mga kagalaan. So, ito mga mahilig magkape. Daghan yun daw mga adik sa kape, ha? Doon natay pipila klase-klase ng mga kape. Natay Clinica DTX Coffee Mix. Natay Clinica DTX sa Premium Coffee. Nabod tayo Prebio Coffee, mga higala. O, kaninga itong Prebio Coffee, prebiotic o probiotic coffee ni siya, hindi ni pwede sa mga tagasog sugar. Ang sakat to ng mga nagapangapibitaw, unya maghapdos ang ilahang tiyan. Prebio Coffee ang tubag niya na, mga higala. Ano, nabunagyod ka itong mga adik yun sa kape ba? Pero kay gipaundang og kape tungod kay mag-acid man. Prebio Coffee ang tubag niya na. Pero kung taas kay sugar, di ka pwede ani. Ang DTX sa coffee mix na ito, magiglan, no, lami ni siyang kape. Kung asa, nakakape ka na, nakadetox ka pa. Ang DTX coffee mix na ito, mga higala, mauni siya ang substitute gihapon na ito sa itong traditional coffee. Ang problema or ang kaning ka-diferensya lang ni ini, kay doon na siya brown sugar. Kung di ka gusto or kung gusto ka itong walay sugar, dito ka sa DTX sa premium coffee, mga higala. Ang atong DTX premium coffee, no, stevia ang iyahang stevia na ang iyahang sugar ha, or ang kining pagtamis, sugar naman hinoon, natural sweetener, no, ang stevia, mga kagalaan. So kung taas kay sugar, labi na itong sipa ginig sugar, diabetic ka, dito kas DTX premium coffee, mga higala. Okay, so ato lang mas clinic na to, kaya diyan na to explain. Extend food supplement for men, not only sa mga kalalakinan. Laban na gid ka itong mga kalalakinan na nagproblema na sila hang junior. Hindi na mo flag ceremony. Wala na'y panahon. Wala na'y panahon nga mo barog si Manoy. Extend food supplement for men ang tubag niya na, mga higala. Sa mga kababayanan usab, laban na gid ka itong mga nagasinati o dysmenorrhea. Doon na naasa menopausal stage. Extend food supplement ang pwede sa inyo mga galan. Klinika Dio Fresh Roll On. Klinika DTX Beauty Soap. Oy, kaning atong DTX Beauty Soap ha. It's not only for beauty mga galan. Anaman ko'y matingala beauty soap manik. Nya ganun man ihatag ni sa mga dunay skin allergy, skin problem. Ang atong DTX Beauty Soap pagyala composed na siya og mga herbal supplements. Nadi na moringa, nadi na papaya, nadi na guyabano. Oh, nadi na guyabano, bayabas di. Oh, so kana siya, no, kabalo man tal basta bayabas gani, dunay mga samad-samad. Amo ginay atong ilimpyo. Oh, mamangyud na yung mga traditional nga pamaagi mga higala. So ang dunay mga skin irritation, skin problems, skin allergy, skin disease, pwede kayo ni ato ang DTX Beauty Soap mga higala. It's not only for beauty ha, dili lang pud ni pang babae ha. Pwede sad ni mga kalalakian mga higala. Ay, uso ra ba rin ang skin care bisag mga lalaki no? Dili lang mga babae ang ga-skin care no? Bisan ang mga kalalakian naga-skin care sabna. So mo na siya ang ideya nato diha karon. Okay, so kana to mga produkto nato, mapalit na siya sa mga butika, pharmacy, kung wala na sa mga pharmacy na nas branches nato makigilaan. So text ka mo sa atong text hotline number 0985-034-2925. Sa di pa tamo tapos, mutubag kog usa ka pangutana din hiden padayon ta sa sunod pang mga adlaw sa atong programa sa kasayuran sa maing panglawas. Good day, Doc, from user number 3178. Good day, Doc. Pwede ba ang DTX Coffee Mix kung high blood o dunay diabetes? Depende na sa sugar nimo ha. Depende sa sugar nimo sa imong pagka-diabetic. Kung usbon na ako, pag random sugar test, di lang manggig kaay mo spike paingon og 200 kapin. Sa imong fasting blood sugar, di ra manggig kakabot og 120. Pwede ra ka aning DTX Coffee Mix kay do naman siya panit sa tubo. Doon na po siya ang palaya. Doon na po siya chia seeds. So, pwede ra ka DTX Coffee Mix. Pero kung taas na gani kayo mong sugar, mula pas nag 300, mula pas nag 200, 300, hantod pa sa 500, di na ka pwede ang DTX Coffee Mix. Wala na ko nag-recommend. Dito na ka sa DTX Premium Coffee. Paniguro lang, ha? Paniguro lang, pa-check din mong sugar. And kung spike na gani at us clinic, no, natay DTX Premium Coffee available din ha mga higala. Okay, bueno, wala na gid kita igo nga oras dili sa tong programa ang kasayuran sa maayong paglawas. Usbon ko gikan Domingo, Lunes, Martes nata dinis Cagayan de Oro. Then pagka Wednesday nata sa may Hingoog City. Gikan alas 8 alas 2 sa hapon sa Hingoog Clinic nato mga higala. Then pagka Webes Bernes balik ta dinhi. Then every Saturday close ta mga kaiglan. Dino na naman inyong kalagad usa ka naturopathic practitioner Dr. Michelle Naturopathy, Dr. Lupita Chavez magaingon mayong paglawas si padayon dili kini nato abusuhon.
4: Kining tunumanon, hatod ka nato sa D3 Bio. Ang D3 nga dunay VCO. Ang VCO nga dunay D3. DTX 500 controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Ryu Coffee, Clinica Deo Fresh para sa puti o humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman, pang matagalan, mapalit sa mga butika. Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Kampyon ng estasyon sa Cagayan de Oro 89.3 K5 News FM.

0: Kampiyonerado!
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calripo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Cagayan de Oro. 89.3 K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calripo, 100.9 K5 News FM Roja City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Cagayan de Oro. 89.3 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Sa yuran, sa maayong panglawas, programa nga puno ng

kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas. The doctor is in. Kasayuran sa maayong panglawas. Kining tunumanon, hatod kanato sa D3 Bio. Ang D3 nga adunay VCO. Ang VCO nga adunay D3. DTX 500 controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Ryu Coffee, Clinica Deo Fresh para sa puti o humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman pang matagalan, mapalit sa mga butika.

0: pahod sulta ng libre!
1: Libre?
0: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, may free consultation. Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng MyPC, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch. Located sa Agora Marketplace, Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasan Terminal.
2: Mayong-mayong adlaw sa tanan, labirigin sa itong mga suking tagapamati na itong programa ang kasayuran sa mayong panglawas. Ato diapon kaninyo sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center. Inyo giyapong makauban inyong alaga doon sa naturopathic practitioner, yeah. Dr. Michelle Naturopathy, Dr. Luitin Chavez. Magigubang nga na kaninyo lang sa paghisgot alang sa kasayuran sa maing panglawas. Inubanan sa mga epektibong produktos Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center. Malaylain kundi ang atong Klinika DTX 500, Klinika D3 Bio, Mighty C ang atong alkaline ng vitamin C, Klinika Sport Biotics, DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Prebio Coffee, Extend Food Supplement for Men, Klinika Dio Fresh, Klinika DTX Beauty Soap, ug ang uban pang mga produkto sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center. Mapalit ka na sa inyong mga suking butika, parmasya, nga duol sa inyong mga lugar. Pangita ang tatak, Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, mga higana. Og mapalit usab ninyo sa tanang branches sa Klinika de Alternativo Medicine Wellness Center dinhi sa Mindanao, dinis Cagayan de Oro, located ta dinas may Agora Market City, diha lang gyud sa may duol sa alihanan sa Balingasag Liner og kaning Hasaan Liner, makigalaan. Di lang kakaabot ana nila before pa ni ana. Dinha ang ato ang Klinika de Alternativo Medicine Wellness Center, Cagayan de Oro, Barangay Lapasan, ha, dinhi sa Agora Market City, mga higala. Sa Hingoog City, makigala nata din sa may Doña Graciana Street, corner Adelpha Street, dinha mismo sa may Hingoog City Bus Terminal, mga kahigalaan. Dinha lang yun sa entrance nga bahin, kay one way man na din na entrance, pengon og terminal, o dyan dito speakers exit. Di na sa may entrance, pagliko ni mo patuo sa kaning terminal, dinis wala nga bahin mo ng Adelpha Street. Mo ng corner Adelpha Street, likod anang Bikiri, di na Singoog City, mga higala. So di na mo, muana, no, aron mamalit sa mga produktos Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, mga higala. Then ang atong free health consultation. Ang atong consultation, nagapadayon sa gihapon. Ang atong libre nga consultation, makigalana, nagapadayon sa gihapon, matag adlang Domingo, Lunes, Martes, dinitas Cagayan de Oro. Matag adlang Miyerkules, natas Hingoog. Then Webes, Bernes, balik ta din sa Cagayan de Oro City, mga higala. Usbon ko, Domingo, Lunes, Martes, nata din sa Cagayan de Oro. Then sa Miyerkules, nata sa Hingoog. Then sa Webes, Bernes, nata din sa may Hingoog City, magkagalaan. Dina Singoog, half day lang ta, ha? Ganto lang taon to. Taman rin taon to, ha? Ato ang clinic schedule din, ha? Atong free health consultation din, ha? Taman ratas udto, mga kagalaan. Kung doon na mo'y mga results sa inyong laboratory, doon ay results sa inyong ultrasound, o uban pa, no, ng mga bases sa inyong mga balatian, dadak na ninyo din sa atong clinic, mga higala, aron nga ma-address na to na sa mga natural nga pagpamagis, pagpanambal. Tudluan mo na mo din, ha, og mga directives, health, mga dietary guidelines, health dietary guidelines, mga dapat kaunon, mga dapat likayan ng mga pagkaon, labi na kato mga dunanay high blood, dunanay diabetes, Mga anak din na sa tuang clinic may kailangan. Usually, kani mga diabetic yun ah. Kanya mo reklamo, paretong niaging adlaw. Nabinhod daw iyahang tiil, sa lapalapa nagsugod. Unya, paingon na sa iyahang lawas, tibok lawas hangtod sa nawong. Nangutana ko nakapacheck pa kasi mong sugar, sir. Wa daw siya kapacheck siyang sugar, pero di daw siya diabetic. Mabutin pa niya, di daw siya diabetic. Pero sugo daw mga 3 months ago, nagsige na og tusok-tusok ang iyahang tiil. Or doon na ipagpaminhod ngayang nabatsagan. Atong na-check ang sugar, di ay taas na yung sugar makikilala. Mora na isa sa mga common. No, nga muna na din sa atong clinic. Kung doon na mo yung mga laboratory results, mas labing maayo ha. Kung doon na mo yung FBS, blood chem tanan. Na klase sa mga laboratory. Kay doon na tayo mga specific supplement niya na para sa diabetes, high blood, kidney problem, uban pa. Aside aning atong mga produkto sa Klinika DTX 500, doon na pa tayo mga other products pa sa Klinika na available lang sa atong clinic Makiglan. Nga kana makatabang aron nga makabot nato ang atong healthy lifestyle mga higala. Okay ha, sige. So, add to ka mo no, sa atong clinic. Aga, ayaw lang mo add to og Sabado. Okay, gidaghan pa gid ang masaad. O nga, muan na gyapon og adlong Sabado. Yung moingon doon nga, sirado man di ay, kapila na minapalaw nga sirado dahil Sabado. Kay ginabalik-balik, gina-announce na to na din hi sa ato ang programa nga every Saturday, close gyud ta din ha sa ato ang clinic mga higala. So every Sabat Saturday ha. Kada Sabado close gyud ta sa atong clinic. Open ta from Sunday until sa Friday mga higala. Klinika tayo. Oy, beware day gihapon ha sa mga gapamalit sa atong mga produkto. Laban gyud ko tong hilig mapalit din ha sa online. Hilig mo palit din ha sa kaning mga platforms, online selling platforms, din ha sa Shopee, TikTok Shop, Facebook. Pag-amping ka mo sa mga fake o counterfeit products sa Klinika The Alternative Medicine Wellness Center, especially ang atong Klinika DTX 500. No, kay kana, mawagin na yung kasagaran nga ginapiki. No, ang atong DTX 500, daghan ra ba kayo sa Facebook o kaning sa Shopee mga higala. Daghan kayo, peke din na sa Facebook o sa Shopee mga higala. Abusa, amping ka mo ha. Kung gusto gid mo o kanang original o kanang dili tama peke, adto na lang mo sa mga parmasya. No, aside sa mga pharmacy, pwede ka mo muadto sa ato ang clinic mga higala or sa mga store available nga dool sa inyong lugar. Kung sa online, naman gyapoy kuan sa online, no? Kaya ang sa online, naman gyapon tay unsa ni? Legit nga store din ha, Klinika de Alternativa Medicinal Wellness Center. Pero lagi mas mainganyo mangunta atong ingon silang barato ko, no? Kaya kay pag barato, misgot ganito og barato. Nya pag tanaw, oy, piki di ay kay ganuman, naka ano man, naka paunsa na to mabalan nga piki. Naka ginatawag na to butilya. Oh, naka butilya man. Oh, piki gina siya basta naka butilya nga kaning produktos Klinika DTX 500 mga higala. So, sus bola ko ha, amping ha sa pagpamalit sa mga piki nga mga produktos Klinika Alternative Medicine and Wellness Center. Text atong text hotline number 0985-034-2925. Usbon ko 0985-034-2925. Kaysa di pa nato nitapuson ang ato nga programa, ato nang tubagon ang inyong mga pangutana. Kung doon naman mo ginahambin ng mga balatian diha, ipaabot na ninyo din sa ato ang programa. Okay, ato anang tagaan og pagtagad, ato nang tagaan og kining pangitaan na itong pamaagi nga matubag tanan inyong mga text message kay halos daghan raba ni dagag pending. Naipending karon, naipending gahapon, halos din na ito mabasa inyong mga messages magiging. Pero sige lang, palayan ka mas pag-text sa ito ang text hotline number kay sa Gyapon. Ato Gyapon ang tubagon ang inyong mga pangutana. Tubagon, 0985-034-2925 mga kahigalaan.
1: TTX 500 Health Alert. TTX 500.
3: Tunyo Baluro, Mamatangan Manolo 6-7 BTX Umayti si Samong Kape po Nagin Guru May stroke kaya naka-recover mga mungkin din lang Edbal May sir O mo ko ibati pero nung kung ko nang kaya parang kaya sa hay murag ma aking kalipong
4: sa imo paggamit sa mga produkto wala na kamalipong
3: okay ra wala na
4: salamat kayo sir
1: TTX 500 pabali sa mga butika TTX Coffee Mix
5: ako si Lara isa ko ka-influencer mo share lang ko sa inyo sa akong experience sa paborito na akong kape ang TTX Coffee Mix very relaxing kaayong feeling sa kada Hikop na ako sa DTX Coffee Mix o maka-good mood ka.
1: DTX Coffee Mix. Mapalit sa mga butika. DTX 500 Health Alert. Health Alert.
2: DTX 500 makigalaan karon aduna na siya'y pinakataas nga antioxidant mga kigalaan. Tungod na siya siyang sagol nga panit sa tubo or kaning ginatawag ng sugar cane extract o kaning ginatawag natog ampalaya leaves mga higala. Oh, not only ang panit sa tubo ay ampalaya ang pait yan na makigalan ha. Lakip na din ha ang kaning panit sa tubo. Nahubawaan na to nga ang kaning panit na tubo o kaning ginatawag ng sugar cane extract mo na pinakapait nga parte sa tubo mga higalaan. Nasayod ba ka mo nga makahatag na siya og kaayuhan sa ato ang kidney mga kaigalaan. Kaning kidneys na to mo ni dako kayo nga role usa sa mga dunay dako nga ginagampanan no sa ato ang lawas mga kaigalaan to kay ang kidney na to mo ni tigsala sa atong dugo mga kaigalaan. Kumbaga filter no or kaning salaan no sa ato ang dugo aron nga iyahang kuhaon or iyahang wagtangon to mga toxins o hinloan ang dugo ang nag-circulate sa atong lawas mga higala. Kaning atong tubig dinis Cagayan de Oro o di ni mo butang ag-filter imong gripo makita ni mo grabe lapok-lapok mga kaigalaan grabing lapok-lapok ang idea na mo no palit kog dagang filter onya kay di pagani mahuma di pagani mabtag sa kadlaw ang katong filter maunsa naman tingala na lang kahinay naman ang agas sa dug sa tubig kay nga naman napuno na ang filter mga higala napuno naglapok so ang ato ang kidney sa tong lawas mo nay tigsala tighinlo tig unsa pa Monay usa sa main function sa kidneys nato mga kaigalaan sa ato ang panglawas. Ang kanindot lang no kay katong ihang nasala moto ato ang ginaunsa. Motoy ato ang ginaihi. Moto siya ang atong ginaihi mga kaigalaan. Ang katong ihang nasala ang mga hugaw, nasala ang mga toxins, nasala ang mga dili maayong elemento. Moto ipagawas niya nga atong iihi mga kaigalaan. So adun na siya kapasidad nga muhinlo og more than or muabot sa 52 gallons or 200 kalitro sa dugo matag adlaw mga higala. Mao nga kung magka-diferensya gani ang atong kidney, maguba ang atong kidney or kanang ginatawag og chronic kidney disease or kidney failure. Pwede or musangpot kini or pwedeng ikamatay na siya sa pasyente or kaning mga nag-suffer ni ini makigan tungod kay wala na dili na niya ma-function ang iyang main function dili na niya mahinloan ang atong dugo sa atong lawas unless kung aduna kay kapasidad mo bayad og dialysis no 3 times a week or twice a week makigan depende na siya sa damage sa kidneys. Naman is stages ang kaning chronic kidney disease na stage ang katong pinakagrabe na yun katong 4 or 5 wala na yun to kidney failure na yun to muna nga ang uban manghupong na kaya naman di naman makaihi muna yung problema di na makaihi di na magawas tong gisala niya nga hugaw di na mapagawas ang iyang himoon Oh, ang i-advise sana muna mag-dialysis gyud either 3 times a week or twice a week mga igala. Tiyaw mo na. Every dialysis biya kay 4 hours na siya. 4 hours na siya mga igalaan. So, ingon na na ha. Realidad sa mga dunay problema sa kidney. Unsa may reason dok nga nang madaot ang kidney? Okay, so daghan no, daghag rason, daghan og mga hinungdan nga maguba ang atong kidneys makigalaan. Pero ang pinaka common gyud nga reason nga madaot ang atong kidney, kung ang tawo diabetic, kung ang tawo is high blood mga higala. Mo na yung mga usa sa mga major reasons nganong maapil ang pagkadaot ang kidneys makigalaan. Complication man gud na siya ha? Sa mga dunay high blood, dunay diabetic. Dahil diabetes, makigilaan mo na siya nga madamay gid ang kidney. Pero, unsa hinungdan nga madaot ang kidney, kung di ka high blood, di pagka-diabetic, kaning ato ang lifestyle karon makigilaan. Usa ka sikat nga social media doctor, gi-interview po sa usa ka sikat nga influencer, matod pa, nang tingala sila, kung muhisgot ka ni tag-diabetic, high blood, sa unang panahon, pang 50 anyos pataas na siya nga sakit. Pero nganong karon 20 anyos pa lang nanay ginabati karon nga diabetes, high blood, kidney problem. Gani kita mismo naka-experience 10 years old nang hupong diya sa tong clinic pagiglan. Tungod na siya number 1 siyang tubag, tungod sa lifestyle mga igala. Tungod sa tuang mga pagkaon karon, ang atong pagkaon karon puro instant. Ang atong mga pagkaon karon na halos gusto nato katong instant. Di pa sa unang panahon nga magdigamo gyud. No, ang kaminuman naman ako sa kong lula sa una, magdigamo ginagpamahaw paniod to panihapon. Ah, kita karon halos puro instant. Abri dayon pack, prito. Abri pack, luto, noodles. No, halos inguna na ang atong lifestyle karon. That's why nagkaanam og kaubos ang mga gabati kasi natin ini, especially kining kidney problem mga kaiglan. Daghan pa gigkig mga junk foods nang gawas, no? So ingon ana na siya mga kaiglan, no? Ang tubag ang tungod sa atong lifestyle mga kaiglan. That's why na-create ning mga products sa Clinica de Alternative Medicinal Wellness Center. Di man ni sa ingon nga mao gini tambal nang problema sa kidney, lalo na itong mga diabetes o lalo na itong mga ginadialysis. Dili na ha, ingon na nga inom lang ang DTX, okay na ka. Sa wala pa kay gibati ang proper gidani makiglan. So wala pa kay gibati, wala pa kay diabetes, wala pa kay kidney problem, wala pa kay high blood, dapat karon mag-inom na ka sa DTX 500. Kaya itong DTX 500 doon na siya charantin, doon na siya charantin o visin nga mo pamubo sa blood sugar level sa atong lawas aron dili ka magka-diabetes, di pug ka magka-problema sa imong kidney in the near future. Ingon na sab antioxidants makigilaan nga nasa panit sa tubo ha nga tong gisgutan ganina nga mo mupugong sa pag-oxidize sa cholesterol or bad cholesterol aron dili kini mubara sa mga ugat nga mo hinungdan sa high blood pressure makigilaan. So, kung gusto nato maproteksyonan ang atong kidney, gusto ta makabaton og healthy kidneys, mag DTX 500 ta matag adlaw magkikilan. Inom tag DTX sa food protection, that's why ginatawag siya food supplement aron maprotektahan ta sa mga nagkadaiyang balatian. Ayaw mo paghulat, mana mo na sa clinic, ah, grabe na taas og sugar, grabe na og BP, nang hupong na, muna ilisod kayo, may paipagana diha. So wala pa kay tigibati, inom na ta sa ato ang mga produkto. Ang Pinoy, mo inom rag tambal kong, doon na naigibati. Ay di ta magdadili na ito na i-practice. No, so wala pa tayo ginabati, inom na ta o pang-dipinsa sa atong lawas. Text ato number 0985-034-2925. Usbon ko 0985-034-2925. Ato ko na tumagal ninyong mga pangtana sa pagbalik sa itong programa.
1: Victory Bio Health News. Victory Bio.
6: Lilian Lago, 59, Baongon. Dugay na, Victory Bio DTX. Taas ang dugo dito, taas ang sugar.
7: Karon sa nagamit na kaani, unsa man imong namatikdan? naubos.
4: Wag yung absent.
7: Inahan mo na magamit yung dani kaya aron maubos ang blood sugar, high blood.
4: Salamat kay mama.
0: D3 Bio, ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Mapalit sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Ano sa itong kumpleto ngalan?
8: George Calamba.
4: Pila itong edad, sir?
8: 65.
4: Taga-asa ta.
8: Kauswagan.
4: Sir, ano sa mga produkto sa Klinika de Alternativo ang imong gipalit nga ron?
8: Mighty C o BTX sa kapak.
4: Sir, kaliad to, ano sa mga balatian sa mga lawas nga nauna makagamit ni mga produkto ha?
8: Diabetic mo ko, tapos nakatesting ko sa BTX. Review magit siya, mayong magit na kung paano lawas timbangan sa Mighty C muna nga nakasalig dito ko sa maong doktor.
4: Unsa may makaingon sa uban sir nga wala pa nakagamit karon nga
8: hawagon na ko itong mga uban nga wala pa makagamit ane testingin ninyo sure na sure yun epektibo.
0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty C, Clinicas Probiotics, kabalik-balik sa CR, ka-diarrhea. Max Probiotics, kapahulong sa bacterial infection, nga hinungdan sa diarrhea. Sa Probiotics, pas-pas ang alibyo. Mag Clinicas Probiotics na, adlaw-adlaw, mapalit sa inyong mga suking butika. D3 Bio Health News.
2: Klinika D3 Bio, makatabang usab ni sa mga dunay problema sa bacteria, virus. Laban ang karon uso ang trangkaso, hilanat, sipon, ubo. Mga bata, mga batanon, mga hamtong, mga idaran. Way ikyas tungod sa tong panahon karon. Init kaya ng buntag pero pagkahapon kalit lag ulan. Murapod sa akong anak og adlawan, lagsi kayo pero pagkagabi mo init man. Dili lang sa mga bata ha, kung dili lakip no sa mga idaran, mga hamtong makiglan. Takdan gyapon og ubo, sipon, virus, makiglan og bakterya ng mga balatian. Klinika D3 Bio, aduna na siya'y vitamin D3 plus VCO. O, asa man ka dito sa plain nga vitamin D3 nga effective. Effective bang yun itong plain vitamin D3? How much more kung dirikas sa D3 Bio? Aduna na'y D3, aduna pa'y VCO. Ang VCO, moto'y mo fight sa mga kagaw, mga virus, fungal, fungal infections, so mo na siya ang kaning VCO. Kaning VCO manggod, sagana kayo na sa MCTs or medium chain triglycerides. Nga kung masulod na siya sa itong lawas, makonvert na siya into monolaurin, sama aning lauric acid, caprylic acid, o guban pa. Nga maunay mo fight sa mga bacteria o virus nga masulod sa itong lawas. So proteksyonan na ito itong panglawas ha. Gikan na yung mga trangkaso, ubo, sipon. Inom kita og D3 Bio makiglan matag adlaw. Sawa pay kaon ha. Parisan din na ito og Mighty C. Kanin D3 Bio og Mighty C. Pwede naman ni Paris. Pwede mo i-Paris ang DTX 500 og Mighty C. Pero ang kanindot manggod sa D3 Bio og Mighty C, katong D3 Bio, maproteksyon na ito sa mga bacteria, virus. Ang Mighty C mo pa-boost sa itong immune system. Muna kanindot ang ato mga products sa Clinica de Alternativo Medicine Wellness Center. Not only sa ato ang panglawas, kundi li-appeal na sa atong immune system, mo-boost na siya ang atong Mighty C makigla. Then, ang Clinicas Probiotics, katupong para sa gut health, no? Doon ay problema sa ilang tiyan na yung probiotic deficiency. Ang kanindot ani kay 80 billion CFU, direct ni siya dito sa atong digestive tract makiglaan. Daghan yun ang mga nakasulay ni ani kanang mga dunay ginatawag nila gastritis, dunay ulcer. Nindot kayo makiglaan og effect kay 80 billion CFU ang naasa ato ang Clinicas Probiotics sa mga higala. Then ang ato ang Clinica Detox Coffee Mix, Clinica Detox Premium Coffee, Prebio Coffee. Pili lang ka diha sa tulo. Depende na kung asa kahiyang taas kay sugar, sibog tas DTX Premium Coffee. Pero dili ka diabetic, pwede ka ng DTX Coffee Mix. Pero doon na may mga uban, diabetic, pero dili spike ilang sugar, pwede na sila ng DTX Coffee Mix. Eh, pait-pait man nito ang DTX Coffee Mix tungod sa iyang ampalaya, tungod sa iyang panit sa tubo, o chia seeds makiglan. No mo na siya ang Clinica DTX Coffee Mix. Pero spike na gani kang sugar, mulapas na gani ka sa limit, above normal na gani ka, sa random sugar mo, butang ni kag 200 kapin, how much more sa fasting blood sugar? Dito nakasibog sa DTX Premium Coffee. Kaya itong DTX Premium Coffee, wala na siya brown sugar. Ganoderma stevia ang iyahang natural sweetener. Pero kung uban pa, pait yun siya. Uban pa nga nakainom sa DTX Premium Coffee, pait yun siya. Pero nindot niya siya sa mga diabetic, makikilan. Then, itong prebio coffee, di ni pwede sa mga diabetic ko na, pero pwede ni sa katong mga dunay gastritis. Ga-acid ang ilahang tiyan kung mainom og kape kay prebio plus probiotic coffee pagid ni siya. That's why ma-recommend na to ni sa katong mga dunay katong mga niundang bitog kape tungod kay nag-aastom ang ilahang tiyan. So din ha sa atuang mga kape, pili lang mo din ha. Extend Food Supplement for Men, katong mga nagaproblema kang junior, mga kalalakinan nga, pero kung diabetic ka, i-address kita yung mga diabetes. Dili mag-inom o extend kung dili normal ang sugar. Di ginamotin barog basta kay diabetic ka. Doon ay po yung prostate problem, pwede na itong extend. Then itong Clinica Dio Fresh, itong natural roll-on. Dio roll-on na ito magkikilaan. Ito ang herbal nga roll-on. Then ang atong DTX Beauty Soap, no, not only for beauty ni siya ha, kundili appeal ni siya sa mga dunay skin problems, skin allergies. Pwede kayo ang ato ang DTX Beauty Soap, mga hingalan. Maguban pa ha, bisita sa atong clinic, no? Eh parang dito na to discuss na ng atong mga produkto. There is 30 minutes program. Di na to ni matiwas, mga hingalan. Pas mo na mo, free ang atong health consultation. Free diha, no, ang atong consultation sa atong Clinica de Alternative Medicine Wellness Center. And then, kung doon mo mga results sa inyong laboratory, para mag-guide mo unsay mga angayan nga buhaton, unsay angayan nga likayan, unsay angayan nga pagkaon nga kaunon or imnon nga mga juices. Diha sa atong clinic, makikilala. Open ta, gikan sa adlong Domingo hantod sa adlong Bernes. Close ta every Saturday, makikilan. Then Domingo, Lunes, Martes sa tong consultation dinis kagyan de Oro. Then sa Miyerkules din hatas sa Hingog City, half day lang ta ha, sa Hingog City. And then sa Huwebes, Bernes balik ta dinis kagyan de Oro. User number 5 din sila to, diri na ta pagtubag sa inyong mga text messages. I-text sa inyong text. I-text niyong pangutana sa itong text at number 0985-034-2925. Yes, number 5229. Doc, good day. Ask lang ko. Pwede ba mo inom anang D3? Bisag wala pa'y kaon. Lilit ni Doc taga Barangay Gusang. Ang D3 Bio, Mighty C, Spore Biotics, o bisag atong D3 Sure, pwede mo na siya imnon bisag wala pa'y kaon. Mas the best gin na siya imnon ang atong D3 Bio, Mighty C, sa wala pa kay kaon. Ang D3 100, wala may problema kung imnon mo siya walay kaon, pero mas the best gin siya imnon kung human og kaon. Doc, good day. Pwede ba mo inom? Ask ko, pwede ba ako makainom ana? Permi man magsakit ang kilid sa akong tiyan. Kung sa tiyan na gani, ang nindot ana, Clinica Spore Biotics, mga kaigla. Available na siya sa atong clinic, mga higa. Alright, wala naging kita igo nga panahon og oras. Muna akong ginaingon, no? Text lang mo. Kaya ato anang tubagon gihapon ang inyong mga pangutana, bisan pa og di na to mabasa din ni sa kahanginan ng inyong mga pangutana. Wala na kita igong panahon. Kini naman yung alagad sa naturopathic practitioner Dr. Bisini Naturopathy. Magayong naman yung panglawas si Padayon. Dili, kini na to abusuhan.
9: K95.5. Kining tunumanon, hatud kanato sa D3 Bio. Ang D3 nga adunay Visio. Ang Visio nga adunay D3. DTX 500 controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Ryu Coffee, Clinica Deo Fresh para sa puti o humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman pang matagalan mapalit sa mga butika.
10: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
11: Oras K5 News FM, Cagayan de Oro City, Philippine Standard Time, alas 4.32 sa buntag. Kining oras sa Tuglato sa DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
10: Balita K5 sa umaga! Balita K5 sa umaga! Ang inyong tagapagkising tuwing umaga, ito ang Balita K5 sa umaga! Balita K5 sa umaga! Ang kalipunan ng mga balitang lokal, balita sa loob at labas ng bansa. Balita K5 sa umaga! Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga, kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update. Balita K5 sa umaga!

0: Good morning, good morning, friends. May kala kumusta? Mayong buddag na usap kinatuntunan. Welcome na usap diri sa atong tinubunan. Ang balitang K5 sa umaga. Alakam, Miyerkules na karon, dali aras adlaw. June 3, 2026. Hunyo 3 na karon, ha? 2026. Sunod si mana mga suking tigpaminaw, klase na. Kay karon na kumbati ang brigada eskwela. Pero doon ay uban may gala mo magiging kasagara dyan. Di pa kayo natanol. Diba? Mga bata patasaw na. Di pa kayo natanol. Isa tamo eskwela. Sunod na kay di pa kayo tanol karon. Ipaghinlo pa ta ni ma'am og diser karon. Ayun na pa. Madumduman na to nga to mga kabatanunan sa una. Sa atong elementary days mga suking tigpaminaw. Mayroon, dawa pala kita karon. Sunod din pala kayo na tunnel ang klase karon. Anyway, good morning. Sama sinandang kini inyong bus galagad sa kanginan. Kaki 5 Martin Rapon at magikuban usap kini inyo. Pagkatal kini inyo sa mga balita o informasyon. Ganahi po sa ito mga K5 reporters. Tiningad lawa may gala mga balita local, national, international. Inyong masayran din sa ito pagpunaguban. Mga balita, balita gikan sa mga nagkanayan dapit. Pinagi sa itong K5, kumustahan ninyo mabati o niya sa itong mga sister station sa K5 News sa Philippines. Good morning, Tibuok Kalibutan! Atong tibayaon, Tibuok Kalibutan, may gala kay makita man ta via live stream sa FB page, may gala sa K5 News sa Philippines, Cagayan de Oro. Bisang asa nga dapit sa lasod, das sa itong mga OFW, kumbati tamas ginawa. Oy, early bird kayo ang pinakagwapo nga kagawad sa Barangay 31. Kagawad Jesse Wabi, good morning ni Muda Jess. May buntag, may buntag. Sa Amerika, sa may buntag niya sa itong mga viewers, yung mga listeners sa Amerika. Labi na ni atong retired police, city police director. Si Police Colonel Cesar Wano, bansi mong pamilya, sir. Maging hapon ninyo na sa Amerika. Yes, Virginia, USA, USAB. Si Rad Kalingin Mangawang, a.k.a. Boss Jojo Mangawang. Mga bisdak na to, mga bisayan dagko. Anyway, gala sa atong pinalanggang syudad sa Cagayan de Oro. Ang Gianggaan og the City of Golden Friendship. Pero medyo gibasta itong nai nagkarambula di sa Costa Road. Di sa social media sa maning City of Golden Friendship Cagayan de Oro nga gakarambula nagsinumbaga man. Inana maginang buhay basta makainom lagi ning uban. Mga hat kayo. Labi na sa mga batanon, sus. Kanya pagka madakpan na yun, maghilak-hilak. Pasaylo alang ko. Ayun na pa. Mauna diha. Anyway, good morning sa 80 ka barangay sa atong syurad. Labi na sa atong makingsunan, Dias Kabukiran. Ang Hinterland Barangay Snato. Good morning. Dias Barangay Tignapuluan. Galanog-lanog ko na itong signal, Dias Barangay Tignapuluan. Yes, sab kunos Barangay Mambuaya, that's ready question site. Ay, may buntag niya sa may Barangay Mambuaya, ha?
1: Mag-exercise tayo tuwing umaga.
0: Ang pinakadako na to nga barangay sa Cagayan de Oro, Barangay Carmen. Good morning, Carminanon. Carminanon ang itawagan nila.
1: Katawan natin ay sumiglang.
0: Hapit na naman fiesta sa Barangay Carmen. July mo na ilang bulan ang fiesta sa Barangay Carmen.
1: Tuwing umaga.
0: Morning ninyo diha sa ating mga tricycle drivers just Barangay Carmen. Speaking of Barangay Carmen, diritso na lang ta sa ilang public market diha. Diha sa stall ni Enteng Villalobos. Morning ninyo diha, Teng. Tapos ginay mong radyo diha. Douras Police Station yung radyo. Alang stall. Ay buntag ninyo diha, Teng, ha? At ang mga tricycle drivers diha, good morning. Dere may gala sa 2nd District sa atong syudad, mga numbered barangays. Kikas Barangay 1, Paingos Barangay 40. Lakip na sa mga dagkong barangay nga naa sa 2nd District, mga kingsunan.
1: 3, 4, 5,
0: Baga pas binahog diya sa may barangay Konsolasyon. Baga pas binahog ng mga tigpaminaw diya sa barangay Makabalan. Diya sa may barangay Lapasan. Oy, speaking of barangay Lapasan, diya sa Kulambog Lapasan, na diya. Kusog kayong radyos panimalay ni Mang Kanor. Good morning ni mo diya, Mang Kanor. Diya sa Kulambog Lapasan. Uy, kumusta na ka itong amigo diya sa barangay Kugma, no? Awa naman nagkuan, awa naman nagparamdam. Basigi uli, siguro ni Buhol. Agi uli, siguro ni Buhol, di nga itong amigo. Anyway, good morning sa Salawigan, sa Misamis, Rital, sa ilang 424 ka mga kabarangayan. Isti o gwisting bahin. Ubay-ubay, no? Sa ato mga kaigsunan, ilang duha ka syudad. El Salvador City, oy, good morning nyo das El Salvador City. Ang Hingog City usab din, galanog-lanog atong signal. Tungod kay naka-hook up takaroon sa ato igsong Sibian, ang 90.5 Energy FM Hingog City. Good morning nyo dia sa 79 ka mga kabarangayan sa Hingog. Kumusta, kumusta mong tanan? Ato mga mag-umag, mga mangisda sa Lawigan, good morning. Sa Bukinon, gabahin, Diyas Kinawi. May bunta Diyas Kinawi, Balibuna, Baongon, o Talakar, Bukinon. Kana ko nung gabantay sa checkpoint Diyas Talaka, ko. Ning sayo sa kabuntagon, ay, sayo kay sila, nagkapi-kapi, naminaw sa K5 News FM. Lamat kinin niyo na, ha, kanang checkpoint Diyas Talaka, Bukinon. Maopay, sab sa taga Kamigin. Ah, kumusta ang lalawigan sa Kamigin? Des Pulos, Kamigin. John Merz, good morning. Shout out ko ni Tulpo. Gabasa lang iyang, gabasa lang iyang baba. Mama ni, abi mo nila gradyo gaya po na sinado. Ah, nasubrahan na kahangin mga kaigsunan ni mga Tulpo brothers. Mag-exercise tayo tuwing umaga. Daga mga butang atong hatagas pagtagad karong butaga mga sukin tigpaminaw. Ato sa tigpaminaw, manunyumta na to itong mga listeners de sulod sa Mercados Cugon. Nag-greet na raba na to ang Carmen. Diya sulod sa Mercados Cugon, kumusta itong mga vendors? Labi na diya sa stall ni John Ilopre. Walaing ka pang maligyag uling diya sulod. John Ilopre na, kusukin ang radyo diya sulod sa Cugon Public Market. O niya, yung unahan gamay, kanang gapang kagod sa naglumi ay si Francisco Ladaga na. Muna itong mga diehard na walang iwan na sa K5 News FM na adya sulod sa Mercados Cugon. Sa atong namasero sa Kiran, o namasero sa Kiran, mga nagmaniyo sa Kiran, may butag. Kang Torco, Motorola body number 2027. Si isa toing Abercas ang driver kana store ko sa Motorola body number 2027. Mga ka K5 morning ni Budya galung-galung na yang rila gagabaras-baras si Wilros Abastillas. Morning ni Budya bro. Onya kang James di magsaba sab sa Bonbon Liner. Tanan ka mga nagbaniyo sa Canada Amping mga taxi drivers nato, good morning. Magbuntag, kayo di taon ni Tamas ginawa ni atong mga taxi drivers. Bisag taliwala, nga halang na kuno kayong gasolina, halang na kuno kayong krodo, di na usahay magwanta. Sa oman, nga huwag mo ko rin laing source of income. Kumbati na lang Tamas ginawa. May buntag, kapgikan sa katawahan sa Barangay 31. Kuyaw ka ni GC Boyo, kagawa GC Wabi. Kung ang Senado gubot, ang Kongreso mo gapon. Kagapong adlaw may gala, ilag yung gustong expel si Congressman Barsaga. Si Congressman Kiko Barsaga mga kaigsunan. Tungod sa halangan siguro sila. Halangan sila may gala nga giingnon ang Kongreso o Crocodile Farm. Gibotuhan yun kagapon mga kaigsunan. 265 ka mga congressman ang miuyon nga papaon tangtangon si Barsaga pagka congressman. O niya, 14 ang misupak samtang 8 ang mi-abstain. Mga kaki-5. Pero mo dayog yung pamanis barsaga, may magkanang mga congressman mo'y nagbutang niya kang barsaga ni man. Ang mga katawahan man sa iyan distrito. Pero oy, si Richard Gomez, mga kaigsunan, si Richard Gomez, may gala, nagmanifesto siya, okay sa biyang manifesto? Ingon siya, mga kaigsunan, nga, mura bag, nahalangan na si Check Appeal sa mga bus, may gala, diya sa Kongreso, kay gawas ko nung gaingnon sila, congressman, malita-malita, gawat ko nung mga 20 milyones, unsa ba ito yung dimension dito? Pero supak sa siya, wasa siya, di sa siya muuyon mga kigsunan nga ang mutang-tang kang Congressman Kiko Barsaga ang Kongreso. Ingon siya nga, paboto na lang ang 2028, ang mga tao na lang dito sa iyong distrito ang mo, kuha niya na, mo desisyon o ang ayan ba, di na siya butaran. Okay sa mo. Oh, siguro, wa siguro gini naka, wa di siya maapektuhin may gala sa mga isyu nga gibuhian ni Congressman Kiko Barsaga. Ha, matsuman. Jesus ko nila. Ilag yung tangtag yun si Congressman Kiko Barsaga. Dapat ay Congressman Alvarez may galang. Ingon siya, animal. Pero iya dahing gibawi nga. Di man, di ba? Animal man na kay miyaw-miyaw may ang gamito ni Barsaga. Halangan siya makaigsunan. Bada gingon may galang na bato-bato sa langit. Ang tamaan huwag sanang magalit. Pero daghan sa mga congressman, mga kaigsunan, ang medyo wa may pili, may gala, pero wa kay gihimog daotan, nga nung masuko ka man. Tungod manis mga isyo sa karo may gala nga nang yag-yag mga kaigsunan, amo na yung sigig sige sa punterya ni Congressman Kiko Barsaga. Nakini karon mga kaigsunan kay doon na ramay report. Sumala sa pamahayag sa Congressman dito sa Quezon City nga si Rani Congressman Councilor Rani Lodovica na si former Congressman Saldico daw mga kakifive. Posibleng mulantad mo patimaw. Ubos nining back o karon nga set sa Senate na pinagi ni Congressman Alan Peter Cayetano. So mas siguro hinungdan may galang nga ang minority black, ha? Pamasin ba? Nga digid sila mo sugot nga doon ay teleconference. Kay pag-resume ka ng Webis may gala sa Senate Blue Ribbon Committee nga magdubala sila ng ni Senador Marcolita ang subcommittee may gala sa Blue Ribbon. Oh, ha! O niya, apoy na ba ko itong Brave 18 Marines? Usa sa mga dapiton may gala nang bisita atol sa pagbalik sa issue o okay, kaming pagbalik may gala sa Blue Ribbon Committee na mag-imbestiga sa flood control anomaly. Pasig mo siguro ning kaya gawan niya may gala sa Senado mga kakiwai. Agay, magkaalaman magini karon ba? Oy, sayo kayo si Kuano. Richard Galiano, good morning.
1: Katawan natin ay sumiglang.
0: Roland S. Toki Igot. Ay, kabuntag ba kayo saro? Ero, asa ka man magwan? Gagi siguro ni Roland S. Toki Igot. Doña Marites Galiano, Richard Galiano, good morning. Amaw na niya, mga kaigsunan, na madayo na ni unta ning kuan. Pagsugod may gala sa dugang investigasyon sa flood control anomaly. Karong Webis, kayo mo na itong ipaabot. Isang tulog na lang, ugma na yun. Ha! Madungga na ito, may gala, labi na yun, og tinuod ni. Tinuod ni may gala, nga mupatin, aw may gala si Congressman Saldico, pinagi sa teleconference, by Zoom lang. Basig mo ni hinungdan nga pug ng Gus Minority, ha? Ganili pwede ang teleconference. Ha! Nadiha, nagyod mga kakifive. Ato ni lakbit-lakbitan o niya, may gala din sa itong pagparaguban sa ito naman ang balitang K5 sa umaga. Mga Diyos at mga kaigsunan, pasalamat sa taas sa itong Ginoong Diyos. Ang atong hari sa mga hari, gamhanan, strang gamhanan, mga sukintig paminaw.

Oras sa K5 News FM Cagayan de Oro City, Philippine Standard Time. Alas 4:52 na sa buntag. Ala, present na si Kuano, present na si Rad Kalingin mga wango. Boss Jojo mga wango, good morning, yes Virginia, USA. Ay, good afternoon day sa inyo, kay hapon mas Amerika karon. Ito maglaga, may gala mga top stories, headlines karong buntaga. Sa balitang lokal, pinakadako ng accomplishment sa ato maginsakpan sa kapulisan ng Pideya, human madakop ang high value target niya sa may barangay Bugo nga gibadabadang mo kantidad sa 4.8 million pesos ang kantidad sa Cebu nga nakonpiska sa kapulisan sa bypass operation kagabi sa maong dapit. Grabe ni kadako-dako may gala. Dugay na kuno ning gi sundan may igsoon pero idlas kayo. Ang asawa nini kanhi pulis pero dili sila maayog relasyon tungod ning kay gabisyo man niya bana. Ubay-ubay nga mga syabo ang nakuha sa nasangpit nga suspitsado mga suking tigpabinaw. Standby mo niya na sa dugang pang mga detalye. Samtang sa atong balita nasyonal. Sa balita nasyonal may gala gikabutyag nga gi-expelled sa Kongreso may gala si Congressman Kiko Barsaga human lagi sa iyang nagparayon nga pagsawahi sa mga kongresista o gitag pabiling na padayong gitawag dini na crocodile farm ang Kongreso. Sa boto nga 265 ang miyoyon, 14 ang misupak, 8 ang miabstain. Ha, mga suking tigpaminaw. Pero matod pa ni Congressman Kiko Barsaga, mo padayog-yog siya paingon dito sa Korte Suprema aron iapila ang maong hukom sa mga congressman bato kaniya. Samtang sa dugang mga balita nasyonal, magbukas na subli ng magsugod sa ilang investigasyon ugmang adlawa adlong Webes Pizza 4 sa bulan sa Unyo ang Blue Ribbon Committee mga suking tigpaminaw nga dumalahon kini nila ni Senador Rodante Marculita, Senador Pia Cayetano o uban pa mga suking tigpaminaw. Di usa sa mga dapito nila ang investigaron mao si kanhi Speaker Martin Romanes. At last. Ha! Kay katong panahon lakson, di magin niya ma-invita may galas Congressman Martin Romanes nga gi-involve man ni Saldico. Abot o ngano ka, Senador Lacson, bakit? Samtang lakip sa dapiton mga kaki-5, mao ang Brave 18 Marines. Ay niyong madumdumang kining Brave 18 Marines, muna'y nag-expose may gala sa mga malita-malita nga kwarta. Matod pag ipanghatod nga tos mga politiko. Kini, kay magkatugma yun. Di kay katong pareha sa investigasyon sa pagdumala ni Senador Lacson nga mura naman noon siya o gapanalipod sa mga resource person. Siya na mo'y mutubak in behalf sa mga resource person. Nakaduding, di ba? Nawala akong pagsaludo ni Senador Lacson. Mga suking tigbabinaw. Ora ito yung top stories, headlines, karabuntag, address at pagpanaguban sa tulumanong balitang K5 sa umaga. Inyong sabaan ka nabuntag sa iyo, K5 Martin Rapan at mga suking tigbaminaw. Ang ato programa at pagkanato sa The Power Trio. Na produkto ni Dr. Ramin Oy, tested and proven na kini. Kantong adunay mga diabetes, hypertension, tag-asog mga kolesterol. Ayaw na paglangan. Yan ang

0: mga suking tigbaminaw. Daghan na mga testimonya nga naka-alibyo sa ilang mga balatian, human ilang gihimong partner ang D3Bio, Mighty C o DTX 500 mga binating tigbaminaw. Standby sa tumagbalik ha! Mga bulyad na ma-report sa tumagkauban. Ewan na sab ang uban pang mga informasyon ng itong weather update. Kineo guban pa man lamang sa atong pipila ka mga bulawan ng pahinomdom. Standby!
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May kumso!

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: GTX 500.
2: Kaun sa tong kompleto ngalan?
3: Bin Kabutsaw.
2: Bilay mo edad?
3: 64.
2: Taga-asa ka, sir?
3: Taga San Juan Uno.
2: Sir, unsay mong ipalit karon sa Klinika de Alternativo nga produkto?
3: DTX 500 o kuan may TC.
2: Sir, ngano tuong naka una kagpalit ani nga produkto ha?
3: Kung na matikdan na ning kuan produkto ha. Medyo na mayo akong lawas.
2: Kani ang tungwa pa ka nagamit unsa di mo mga baltian?
3: Morang dahang kay kong gubatiun. Pero bili nga iku ka lato tugod na ning ako ang mga batik na ko.
2: Karoon nga nagamit ka?
3: Oo. Medyo nga muraog na askil na gig ko.
2: Unsa man mo agahat karon sa mga suking tigpaminaw nga makapalit po sila dream, agahat sila?
3: Kung gihan niyo ang naga yan, adunay mga balatian, ilan lang testingan kining mga konsa alternative nga mga produkto kay piktibo kayo.
2: Salamat kitay.
1: GTX 500. Pumalisa mga butik.

0: ITC ang alkaline ng vitamin C. I Care Gold Capsule.
1: Ako si Alena, 47 years old. Hanap na akong pananaw. Tungod siguro kay aduna ako'y diabetes ug high blood pa jud. Naay nakaistorya nako nga sulayan ang I Care Gold ug I Care Drop. Una nako gipalit ang I Care Gold Capsule 3 times kada adlaw nako giinom. Ug tinuod jud, nindot jud kaayo kay ni okay akong pananaw.
0: I Care Gold Capsule. Mapalit sa mga butika, Shopee o Lazada.
2: Ang magaling na solusyon sa problema ng iyong mata, I Care Drops. May hyaluronic acid para laging fresh at malinaw ang mata. Iwas dry eyes at laging fresh. I Care Drops. Isang patak lang, ramdam agad ang bisa para sa malinaw at fresh na mata. I Care Drops.
3: Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng I Care Gold at patakan ang mga mata sa I Care Drops. Mabibili sa mga butika.

NBA Finals Champion. Bantayan sa mga himpilan ng K5 News FM Philippines ang paghahatid ng NBA 2026 Special Coverage. Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM Champion.

0: If I'm so bugger!
1: Oras sa K5 News FM, Cagayan de Oro City, Philippine Standard Time. 3 minutos na umana kalabay sa alas 5 sa buntag. Baliktad rin sa tuntunumanon ang balitang K5 sa umaga. Kinigya po inyong sabaan kada buntag sa iyo, ka K5 Martin Rapan at mga suking tigbaminaw. Alay, standby mo sa atong pagpahigayon unya sa coverage sa NBA Finals, 2026 NBA Finals. Bye-bye mga fans sa Los Angeles Lakers, ha? Okay, wagin mo ka soon sa semifinals. Ang magtugi may gala mo ang New York Knicks o San Antonio Spurs. Kini, bibo gini, sigurado gini, bibong pinustaha. De magina, basta Pinoy, posta magina, sugal magina. Di ang social media, dagan na kay Kingon nga. Oy, na pwede mga yung plus, salaka. Plus nga puro na mga main laki. Anyway, ato sa unahon may gala, kaya naka-standby na si Sir Justin Navarro, ang DYST Pagasa El Salvador City, alang sa atong weather update. Sir Justin Navarro, good morning, sir!
2: Sulat panahon!
3: Mayong buntag, sir. Mayong buntag sa atong mga suking tagpaminaw para sa atong alakaw sa panahon karong adlaw. Localized thunderstorm ang nagpadayong kining naghatag og epekto sa Mindanao. Karong nga buntag ang tibok kapit sa Mindanao kay makasinati lang ta sa panalagsang pagdag-om ngadto sa mapanganuron nga kalangitan inubanan sa patak-patak nga pag-ulan kinatibok panalugdog tungod sa localized thunderstorms. Expect lang nato ang init ug hayag nga panahon karon nga naay chance na mga pag-ulan pagdating sa kapunog sa gabi. Ugo posible gihapon ang mga pagbaha o pagdahilig tayo ta tungod sa severe thunderstorm. Katong hangin naman kay hinay ngadto sa kasarangan ng magagikan sa habagatang silangkat sa habagatang kasadbang direksyon ug ang kadagatan haptay ngadto sa kasarangan ng pagbalod. Temperatura nato karong adlaw nag-nga 26 to 31 degrees Celsius ug ang heat index nato karon diri sa Misamis Oriental kay posible nga moabot sa 41 degrees Celsius. Atong adlaw musubang unyang alas 5:02 sa buntag ug mosalot nang alas 5:57 sa hapon. Philippine Standard Time, alas 5:05 sa buntag. Mauni atong latest weather update, ikat sa buhatan sa DOT, Pag-asa Mulugan, El Salvador City, ni si Justin Navarro. Daghang salamat.
2: Sulat panahon!
1: Salamat, Sir Justin Navarro, sa DOST Pag-asa El Salvador City. Localized thunderstorm, kining atong masinati nga ulan. Pero bisan to, nung mag-ulan ka hapon, sahay. Pero ang heat index

0: mga CET or ROTC ba ni asa man nga eskwelahan ni bayubay nga mga estudyante karon ha di matag agis bilis kagani ha o bayubay gyud mga sukintig paminaw ay buntag kay Pai Martin shout out ko sa taga COWD napalong lagi ang tubig diri sa Bulwa karon lang nga laka oy wa ko na palong kuno tubig sa barangay Bulwa why notice why pahibalo problema ra magyun na makaigsunan o wa ka nakasagubdaan, wa ka nakapundo ng tubig. Poresyo, yung kayo. Yolo Pasa, good morning ni Muda, bye. Kumusta, kumusta ang Barangay Bisigan? Robin Pasa, a.k.a. Yolo Pasa. Good morning ni Muda, good morning. Yan kauban diya, may gala. Idol Maayad. Nasulom, shout out diri sa Michigan Team Papapool, Apapapi. May na kay kamo kwa na istorya o kwan ben nang maayad-maayad o diya sa atong hinterland barangays uban sila diya ni June diya sa may barangay Michigan. Morning niyo das barangay Michigan. Morning niya kung giingon may galang basta pustahan maginas mga Pinoy ng arawan at tao pala kayo noon o kanang damang may natawag na ay pinustahan na grabe o bilyad maraming pinustahan niya pos bilyad o sabot na ding basketball amo ni karon may gala kay Nindot kay Ninya dungan sa do mag NBA finals may gala o niya mag PBA finals sa dayon Barangay Hinebra o Talk and Text TNT Tropan Texters. Ay, kana. Oy, Boss Jumar, pagpapigurasyon. Morning, Idol. Kini, kusog amot. Ah, baka ni siya. Spurs or San Antonio? O San Antonio Spurs or New York Knicks? O sa PBA, asa baka ka? Barangay Hinebra or Talk and Text? Morning na, bibong pinustaha. Ano na sa ding mga sugarol maning Pinoy bisan naging arawan pustahan mga kaigsunan. Ato sa check at palibot si Lance Cagandioro, si Commissioner Report. On board sa patrol, kay Pat Jonathan sa Manal. May mundag, AK5 mo.
1: K5 News FM, Kampyon, Kampyon Report.
2: Ah, ni Bibot bro, Candlelight Industry, Kitek Moonlight. Good morning.
0: Morning, morning.
2: Ayag ang palibot, karon staff ba yan sa Cagandioro? Onya. Grabe pa ka lingin ang bulan ning ses kabuntagon. Karon nagsululibot turoy ta sa dinhi mismo sa lain-laing barangay sa syudad, particular gikanda sa may barangay Puntod at tapos ang police station Reagura. Kaya punta tagon sa Juan Garon, adri pa ingon sa Kogon area si Pa Martin. Hayag na palibot, way ang kabalakan gumigan kay ganina dun ang nabitoon. Hayag king bulan, o niya wapunta makasinati o pag-totality ning sa buntagon di sa naman nagsunikan kita sa may barangay Bugo paingon din mismo sa kintrumpahin sa Dakpayan sa Cagayan de Oro. So kung kay Pamartin isgutan pa na to ang dagdag trapiko ning sa buntagon wayang ay kabalakan umigan kay medyo minus pa ang mga salakyan karon kay Pamartin labi na din mismo sa atong sulad sa Cagayan de Oro. So mga taon-taon ano eh medyo mo traffic na to eh gamigan mga tabahante at isulod na po po mga aki Pamartin muna nga action to the kabalaka ni pagkatao-tao gimikan kay Diana po ang duot o kaning ubay-ubay sa mga sakiran ang magtaoy sa artista pa yun sa Cagayan de Oro na karon labay na to dili sa kaning night market ito nakita nga medyo yes, inahinay na po doon panghipos ito makaigso ng vendors kay Pa Martin. Ang uban hawan-hawan ang mga baligya ang uban maragwa manipanan lang baligya magmingo siguro
0: mingo palit so, minong halin siguro
2: mingo ang palit siguro karong gibabati pero doon ay mga uban niya in fairness surturot po ilang baligya kay Patartin.
0: Okay.
2: So at least doon karoon muna itong inatong paglakway sa syudad sa Cagayan de Oro particular na mismo sa tinimatangan karoon sa Cogon area atol ka na itong sa Detex Copemex nakakapi ka na nagka-detox ka pa. Kini si Kakipa, Jonathan Sabana, para sa kampiyon sa balita, servisyong publiko, galingawan, talakbayan sa Cagayan de Oro, 89.3 K5, News FM.
1: Balita! Balita! Sa umaga! Balita K5 sa umaga!
0: Oy, si Boss Jojo Mangalawang, Spars siya, oh. Si Idol Jomar Figuracion, San Antonio Spars, Japan. Idol siguro niya si Kwan, si Windim Liana. Ang sana? Windim Liana.

0: Tintaas na kayo. Oo. Oy, morning ni Modagaw. Adonis, diputado, senyor. Ano yung mahiligon niya po ni sa sports? Ang ilan ditong mga seven-footer, mga kaki-five, mura lang point guard. Dinisato, mga kaigsunan. Dere sato, ang sentro nato dere, maglisod og dribbles mula. Bakikaw ba? Dito kini si kining sentro sa Esparso. Kini height ano, murag 7'4 man siguro ni. Purbida mo dribble mga kaigsunan, mura mag point guard. Mura mag si Bus Jojo mga wang. Nya taas kayo. Ha! Anyway, sa PBA, murag maminos-minos yun na PBA. Anig mas na magdunga silang dula sa finals. I stand by mo na kay ang K5 News sa Philippines, may gala. Matik na na-diretso. Ay gayon sa usak full coverage matag games mga gala matag dula sa NBA mga sukintig paminaw. Dinita sa mga bulyada sa mga reports gikan sa ito magkaubas gawas. Unaw ta na kay standby si K5 Gestone Pagulong. Nining 390 ka mga kagamitang medikal giton over Corodias Provincial sa Misamis Oriental. Capital Update, K5 Gestoni, AK5 Mo!
1: K5 News FM, Hampion Report!
2: Formal nang giturnover ang 390 kakagamitang medikal sa Kapitolyo Provincial sa Misamis Oriental atol sa gipahigayon nga convocation sa Kapitolyo.
3: Misery Bio, ang antiviral specialist.
2: Formal nga giturnover sa lokal nga kagamhanan sa Misamis Oriental ang 390 ka mga kagamitang medikal atol sa usa ka convocation aron kini mapudapod sa 8 ka provincial hospital sa probinsya. Ang maong kagamitan gilangkuban sa usa ka defibrillator o usa ka ECG machine nga gikan sa CUMC, usa ka ultrasound machine nga donasyon sa Clarinson Marketing, 270 ka hospital beds, 70 ka wheelchairs gikan sa A Brown Company og napulo ka nebulizer oban sa 40 ka wheelchair nga gikan sa PCSO o Hicks Prime Incorporated. Sumala sa provincial government ang mga bagong kagamitan dakog tabang sa pagpalambo sa serbisyo sa panglawas o sa paghatag o mas maayong pagatiman sa mga pasyente nga nagkinahanglan og medical nga serbisyo sa mga ospital sa probinsya. Nagpasalamat usab ang gobernador sa mga pribadong kumpanya o mga institusyon nga naghatag sa maong mga donasyon. Matod pa niya dakog inig kontribisyon sa pagpauswag sa kahimtang sa mga pasilidad sa panglawas sa Misamis Oriental. Gikalipay usab sa mga residente sa probinsya ang pag-abot sa mga bagong kagamitan tungod kay kini makatabang sa paghatag og mga epesyente og kalidad nga serbisyong medikal alang sa tanang Misamis noon nga manginahanglan og pagpatambal og pagatiman sa mga ospital.
4: Kini si K5 Gestoni Pagulong para sa Kampyon na Balita, serbisyo publiko og kalingawan sa Cagayan de Oro, 89.3 K5 News FM.
1: Balita! Balita! K5 sa umaga!
5: Balita K5 sa umaga!
0: Kika ni K5 Gustoni, dinita may gala sa City Hall Update. Lagi ni K5 Cables Kaino, servisyong paglawas, panayang kunong mapahimusdan. Cables Kaino sa pikas linya, AK5 Mo!
1: K5 News FM. Hampion Report!
6: Padayog mapahimutsan ang batakang serbisyo sa panglawas sa suroy-suroy sa baryo karong bulan sa Hunyo.
7: Salamat sa DTX 500. Kontrolado na ang blood pressure at sugar. Salamat sa DTX 500.
6: Gimug na ang SSB nga gipanguluhan sa City Health Insurance Department, City Health Office, GRBGH, uban sa suporta sa CDRMD o CSWD. Aron matod ang PhilHealth Services, Medical Consultation, Dental ug Eye Care Services, Laboratory, Libreng Tambal ug uban pa sa kabarangayan. Ang SSB, ginapahigayon adlaw Martes ug Huwebes matag simana. Mao kini ang schedule sa tibok bulan sa Hunyo, June 9, Dansulihon, June 11, Kanituan, June 16, Bayanga, June 18, Ipunan, June 23, Taglimaw, ug June 25, sa barangay Bisigan.
8: Ako si K5K Buscaino. Para sa Kampyon na Balita, serbisyo publiko kalingawan sa Cagayan de Oro, K5
6: News FM.
1: Balita! Balita! K-5! Umaga! Balita K-5 sa umaga!
0: Alas 5:16 na sbuntag. Nakakapi na ba mo? Di ay kapi ay, nindot kayo. O sa kini kahirban ng kapi, huwag ini side effect. Di mo mapoblimag tagas mo blood sugar, tagas mo blood pressure, kahirban ni ng kapi. Dagan kayong ga palit na ni ng kapi, may gala. Mahiligod sa black coffee. Wow, para nato tagas blood sugar, dinitas black coffee. DTX Premium Coffee, mga kagsunan. Ang in-demand gi kay kapi, nga labihan kay dagan kay ani, dali na kay kahurot. Ang DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Ala, ana mo sa atong clinical office, Dias Agurah, naani daghang kayo. May diya kay Dias atong clinical office, kay barato ra. Mga igsoon, nasakong nasairan mo na yung pinakadako nga accomplishment sa atong maginsakpan sa otoridad. Apil na ang pinampidea ginini, kay mo ilang... Mamagay pinakasentro sa ilang operasyon kini mga illegal drugs. Mukabat may galang gato sa 4.8 milyones pesos ang market value sa gingong nakumpiska ng mga illegal na drugas, labi na particular na kining shabu. Kagabiin niya ang operasyon sa itong mga otoridad sa Barangay Bugo. O mga sukin tigpaminaw. O niya ang asawa ko noon ini, retiradong polis. Pero yung asawa may gala, dili gusto sa binuhatan si Ambana. Gali, siparada ni sila. Mga kaigsunan kay Lagi. Ang asawa mga kaigsunan, di magiging gusto sa binuang. Pero na siguro, nakago na siguro utok aning Ambana. Na dugay na kuno ninggi, kwan? Dugay na kuno ninggi, sunod-sunuran sa itong kapulisan. Gimonitor may gala kay Usani. Sa mga high value target mga kaki 5. Anyway, pa standby sa nas K5 Jonathan. Entras wa kamulo pa. Unahon sa nato naka standby speakers linya. Si K5 Rekim Surita, doon ako na yung medical check up o guban pang serbisyo publiko. Gihim mo diya sa may covered court, sa may makanhan, sakop sa Barangay Carmen. I-check sa nato K5 Rekim Surita sa Retalye, AK5 mo.
1: News FM. Kampyon report.
9: Gidapit ni Kapitan Renner Joaquin Kikangoy ang katawhan lumulupyo sa Barangay Carmen nga dunay ipahigayon nga cup services. Bisita konsulta alang sa itong mga kaigsyonan nga nanimuyo diya mismo sa nisgutang barangay. Diyan gikabutyag nga karong Hunyo 3, 2023. Karong adlawa, mga alas 8 ang taknas kabuntagon. Hangtod na sa alas 11 ang taknas kabuntagon. Doon ay ipahigayon nga bisita konsulta kung diin diha kini ipahigayon sa makanhan covered court health center. Kini ang mga serbisyo nga matod paangayang atangan o mapahimuslan sa itong mga kaigsoonan. Ang check-up sa medical, check-up sa ngipon o libreng ibot sa ngipon, serbisyo alang sa mata, rehistrasyon sa PhilHealth yakap o ingon man ang rehistrasyon sa pagkatao o gitawag nga registered voters diin ayaw palabya matod pa ang kahigayunan kung diin kining oportunidad alang sa mga katawhan labi na sa mga taga Barangay Carmen ipahigayon kini diha mismo sa may makanhan covered court diin gikatakda ang oras dako kayong importansya nga matod pa pahimuslan sa kadaghanan. Ang detalye sa mga balita, ito kratos DTX 500, ako sa K5, Rekim Pamisa Sulita, para sa kampiyon sa balita, Servisyo Publiko, Kalingawan, sa Cagayan de Oro, K5 News FM.
1: Balita! Balita! K5! Umaga! Balita! K5 sa umaga!
0: Ayun niyo si Piyata, labi na sa taga makanan, paborin niyo ni dia, kay Dora sa inyo, di aras covered court. Alas 5:20 na! Ano sa tamay gala, wapa na ka-standby si K5 Jonathan. Kaya sa taas atong news department mga ka-K5, Senator Erwin Tulpo na nawagan ko sa pagluwat ni SP Cayetano. Uyaw ni mga Tulpo, mga kaigsunan. Parang uber sa hangin na kayo. News department K5 na net pasayon sa Italy. E K5 mo!
1: K5 News FM.
10: Kampiyon, Kampiyon Report.
11: K5 ang party na nawagan si Senator Erwin Tulfo, kauban ng Senate Minority Bloc sa Senado, kang Senate President Alan Peter Cayetano nga magluwat sa pwesto. Kinitungod sa walay kapasidad nini sa pagdumala sa Senado. Mato ni Tulfo nga wala mabarugi ni Cayetano ang iyang trabaho isip lidero sa Senado. Gipamugos pa ni Senador Reza Ontiveros nga sayop ang nahimong pamahayag kaghapon nga let the Senate go quiet. Kinitungod ang Senado ang tingog sa katawhan. Kini nga balita hatod kanato sa DTX 500 ang epektibong tambal batok diabetes. Kinis ka K5 na net pasayon. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko Kalingawan sa Cagayan de Oro. 89.3 K5 News FM.
10: Balita, balita, balita K5 umaga.
12: Balita K5 sa umaga.
0: Senior citizens party list. Nagpaygayan daw medical outreach orientation des barangay Makabalan. Ang detalye, K5 sa Ilevera, K5 mo!
10: K5 News FM, Kampiyon, Kampiyon Report!
13: Dakong kalipay o pasalamat ang gipaabot sa lokal nga pamunuan sa barangay Makabalan ng syudad. Nga to sa Senior Citizens Party List, human nga malampos ang gipahigayon ang Medical Outreach Program Orientation. Ingon man, registration alang sa mga idaran sa maong dapit. Gipadayag sa mga opisyal ang ilahang pagdayig sa nasampit niya inisyatibo tungod sa dako niining sakripisyo o pagpaningkamot nga mapaduol o mapasayon pa ang libre nga pagpa-check up o pagpangapadapur o mga tambal nga sa mga lolo o mga lola. Pinaagi niini nga programa gipasari sa party list nga padayo ng ilahang pagservisyo nga adunay tinudanay nga malasakit alang sa kaayuhan o panglawas sa tanan nga mga senior citizen. Kini nga balita, atoy ka nato sa District Bayo. Aroy nga malikay sa ubos si Ponog Hilanat. Ako si K-Fan Sai Elyevera. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko o Kalingawan sa Cagayan de Oro. K-5 News FM.
10: Balita! Balita! K-Sai! Umaga!
12: Balita! K-5 sa umaga!
0: Alas 5.23 na sa buntag. Kini nga oras, atoy grato sa Extend Food Supplement. Laban pang matagalan. Dili ko na makumpara ang kaso ni Senator Bato de Rosa o Senator Laila de Lima. Matod pa ni Senador Robin Padilla. I-check na may galang News Department K5 Camel Marquez sa kompletong detalye. K5 mo!
10: K5 News FM, Kampiyon, Kampiyon Report.
14: I-exisog ni Senador Robin Padilla nga dili makumpaga ang kaso ni Senador Bato de la Rosa sa giatubang ni Laila dili mga kaso sa laing bahin. Si Padilla mismo nagatumaog reklamo obstruction of justice human gingong mitabang sa pag-iikyas kang De La Rosa gikan sa posibleng pag-aresto kalabot sa wangan nga gipagawa sa International Criminal Court. Kini nga balita hatod kanato sa D3 Bayo ang D3 nga dunay Viseo ug ang Viseo nga dunay Batman D3. Kini si K5 Camilo Marquez. Pagkasumbin nga balita serbisyo publiko Kalingawan sa Cagayan de Oro ug City. K5 News FM.
10: Balita!
12: Balita!
10: K5!
12: Umaga!
10: Balita! K5 sa umaga!
0: Manugungon, mga K5 na ugnakas opposition, gukod yun tamas ginawa, niling administrasyon karon. Oy, Renante Sanchez, classmate, good morning! Kumusta, kumusta? Ani akong classmate kay Adunahan naman eh. Michael Haraula, good morning! Yes, sa may ano, Rangga Indahag. Okay, nanana kay standby na speakers linya may galat ng kauban. Nining pinakadako nga accomplishment sa itong mga kapulisan. Diin na doon nindakpan nga nagbaligya og syabo ang kantidad nga nakuha sa posisyon sa maong suspek mukabat gato sa 4.8 million pesos. Dahil sa kompleto detalye kalabot nire, Patrol K5 Jonathan Sabalal, K5 mo!
10: K5 News FM, Kampiyon, Kampiyon Report!
15: Nasiko pa nga sa kay value individual, human kini makuan o 4 kamilyon or 4,080,000 pesos kakatidad sa gituwang syabo ato sa gilusad ka joint drug bypass operation sa Regional Drug Enforcement Unit o ka PDR Junten mismo sa may Zone 7 na Convilla Trita Space 1 Barangay Bugoy ng Siyudad sa Cagayan de Oro bandang alas 7 kapeng kulang kagabi ila ang dinakpan kaya si alias Dandan o sa kinikigingong bana sa retiradong polis 48 anos menyo o trabaho o lumulupyo sa maong dapit
0: walay trabaho
15: sa Regional Yes, kay Payban Martin, walay trabaho. Kay panguluhan na sa Regional Police Drug Enforcement Unit Region 10 na Team 1 ang operasyon. Kauban usab ang Cagayan Police Office, RID 10 na pidig Special Operation Unit 10 o Police Station 6 Puerto o Regional Intelligence Unit Region 10 o nakuha gikan sa posisyon sa spek ang nakariang sa si sa gidulahan Shabu kamutimbang kini sa 600 aki pa ba Martin gawas iligal nga druga na recover sab sa otoridad sa iyang posisyon ang usa katimbang sa kining kunaw timbangan sa iligal nga druga kining nukriya nga cellphone nagingong gigamit sa pagtransaks kining iyang pagpamaligya sa nagkanihang iligal nga druga sa mga gakuhain diha ani aki pa ba Martin nakuha sab ang kining ikubag o gasudlanan nga gingong kining black na sudlanan sa iligal nga druga o gatong nga 1,000 pesos na mark money. Luyo sa kaso kay Pab Martin sa druga, nasa iron sab kini, gikan sa atong barangay kapitan des may barangay Bugo, nga una nang nangayo ang asawa sa dinakpan o barangay protection order. Gumikan matod pa sa kining nga pagbahad nga sila pamapyan ining naisikutang dinakpan na kay Pab Martin.
0: Buwag na sila, buwag.
15: O buwag sila kay Pabaten. Yun niya, ining niskutang suspect matod pa, reported na kini, o noted na. Kaya mismo sa niskutang lugar, tunog na kay pangalan, apan sa mga silingan kay Pabaten, dili matod pa kini kayo diha doon nga, supply sa may barangay Bugo, ba't ang iyahan gan supplier ni, lain-lain nga lugar din sa ato sa Northern Mindanao. Galiman sa tupaginabi ni police kaning Senior Master Sergeant Alan Dakot, ang ining team leader sa mong grupo gabi, sa RPDO Team 1 nga kini ba tol pang dinakpan 2022 pa kini
0: siya din kini kanidya sa kitong ba marag planning naman kong isura
15: mura naman daot daot daot kung tanon siya kagabi hindi kung makinimaway ang tubag ipapatid kung tanon siya bingo man siya ang iyang edad ibis kay 49 bingo naman siya 21 years old ang iyang edad kay papatid
0: gubag yung utok o sa siya po
15: magubag yung ipapatana po na to siya kung asa siya ikan siligyan nga druga bingo naman po siya nga ay natin ipangutan na diya. Ako na lang giangkon. Ako na lang giangkon. Dili lagi na mao kay Pabatin. Ano sa di lagi na mao. Daghan pa ganito. Ilang mang ikuha ang uban.
0: Grabe.
15: Kaya po na.
0: Sino ba yung gamit ng kwarta pagpalit sa iyang anang siya mo? May isipay
15: ba sa 1,000.
0: 1,000.
15: 1,000 o 1,000 pesos sa nga gagamit ng drug by bus money kay Pabatin. Kasi medyo al nakuan gud medyo na pukaw gud ang atong kabuguhan
0: sabi nga siya buka na usos ko nga siya buka na
15: first time no first time ni Kepa Martin sa team 1 sa RPDEO og sako pong padog kay Martin ibis isip media personality karon mo pini pinakadako nga nakuha gud sa mong barangay Kepa Martin nga hilom ra kay ning gadinakpan og pagsulod niya sa ilang balay unang kwarto iya na gud ayon Kepa Martin unya atad pa
0: sa tinga sa kay buwag na pre siyang asawa ug mga anak.
15: Iyang inahan, dahil ang inahan kay Pabartin, mga pagbangkon.
0: Okay.
15: Mga yung inahan o pagbangkon. Mga lagi, pag ito, ginabi po ito yung isoon kagabi eh. Kay, kini din dinakpan kay Pabartin, doon nagkakuan, gi-insulin din niya siya. Kaya na hindi complicated.
0: Wala tambal siguro na niyang siya mo. Tambal niya siya mo, siya nabitik.
15: Matot, kagabi lagi kay Pabartin nga, pagpungutanan ako nagamit pa siya eh. Bago pag ko na siya na humagyupyo pero wala siya magdahog kay Pabartin
0: prangka kayo mo istorya. Sige, okay,
15: prangka kayo.
0: Okay, kakikapig, kumusta na your final report sa iyo location?
15: Oh yes, ikan sa lokasyon, mula pinaglitin sa update, natugan natin sa detects para malin efektibong tambal batok diabetes sa K5 Jutan sa Banal para sa kampiyon sa balita sa bisyo publiko kalingawan sa takpahin sa Kagindi Oro 89.3 K5 Blues FM.
10: Balita K5 Umaga. Balita K5 sa Umaga.
0: Tago ng utok aling suspect, kani naman magkinimaog tubag. Pero prangka siya nga, napay daghan na, Kuya Osam. Alas 5, imidya na sabuntag. Yan na, hanga itong K5 kumustahan sa itong mga isong sibiyan. Sa K5 News FM Philippines. Pag ina'y resulta may gala, basta gali. Malabian ka na ngabisyo may son blanco kagyot. Paingon kagyos pagkapraning. Limang ka ng white tulganay. Oo, kaya di magunog ka katulgon, anak, mga kaisunag, muyup-yup ka. Gawas nga white tulganay, di ka magunog ganahag kaon. Naalang-alang, di ka mabuang, anak. Ha? Tingala lang ka nga, yun sa naman ito, gayaw-yaw naman ito si Raisaw, bagot-bot man baba. Ay mo na naipikto may galas siya mo. First time din, yes, Barangay Bugo ha, inani kadako sa kantidad siya mo. Yang asawa ni kanhi police pero yang asawa mo iga konsumisyon. Ay lagi tungod kay wana insaktong paminsar yang bana. Ah, makaigsulan. So at least si Madam Karon medyo nahupay-upaya na siguro. Nana!
16: Okay. Pinagsanib-sanib para sa mga balita. 103.9 K5 News FM, Palawan. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro City. At 100.1 K5 News FM, Santiago City.
17: At K5, pariyo nato nitong atong mga kabugtuan, mga sister station, mga istasyon ng K5 News FM Philippines. Para itong balitan K5 sa umaga, kumustahan?
18: Hey, mga ka-K5! Ito na, balitang K5, kumustahan sa umaga ngayong araw na ito ng Miyerkules. Unyo at Tres, 2026. Magkakatunog ah. Punta muna natin. Signal check tayo dyan sa ating pong mga sister stations. Unahin na natin ang K5, Tacloban. Kumusta ang signal namin dyan, sir?
17: Yes, K5 Palawan, K5 News 7 Philippines. You're coming loud and clear. Poging-pogi, sir. Na blue polo. Ay, polo ba yan? Long sleeve. Good morning.
18: Secret. Samantala, salamat K5 Tacloban. Punta naman natin. Siyempre, magkakulay sila ng panloob. Kulay pula. Mariga-riga ayah. Si K5 Conrad de los Reyes. Mula naman dyan sa K5 News FM Santiago sa Isabela. I-K5 mo.
16: K5 News FM 100.1 Santiago City.
18: Oh. Walang audio.
17: Nakamute ata sila.
18: Si K5 Conrad. Oh. Sige.
19: Sa SM, okay na ba?
18: Yes. Okay.
19: Thank you very much. maraming salamat SM. You're coming 5x5 same with Tacloban. Back to you.
18: Maraming salamat K5 Conrad de los Reyes. Samantala from K5 Santiago. Diretso tayo sa K5 Cagayan de Oro. Ito yung pinakamalupit sa lahat ng malupit. Idol natin, K5 Martin Rapanot, K5 mo!
16: K5, 6FM, Cagayan de Oro City, 89.3.
0: Dito sa Cagayan de Oro, K5, John P, walang problema ang signal. Loud and clear, 5x5, back to you.
18: Yun! Maraming salamat yung mga ka-K5 natin. Mula sa ating pong mga sister station sa kani-kanilang mga lalawigan, talagang nilalamig pa yung signal ng internet namin dito. Pero okay lang, kaninang umaga pa to. Puntahan na natin agad mga kakaipab dahil alas 5.34 na. Diretso tayo sa kampiyon ng mga balita. Atin sa atin ng K5 News FM Tacloban, K5 Mo!
17: Yes, mga K5 at K5 News FM Philippines. I hope 5x5 ang signal natin. Parang nagkakating out din tayo. But anyways, ito, masasabi ko K5, no, hindi lahat ng biro ay nakakatawa. Ito ang nangyari sa isang tanod na matapos ang magbiro nang hindi nakakatawa kaya pinagsasaksaka. Malubhang na sugatan ng isang 33 years old na barangay tanod matapos siyang saksakin sa likod ng isang binata habang nakikiconnect sila sa libreng wifi sa loob ng covered court sa barangay Santo Niño, Kinapundan, Eastern Samar, badang alas 9 ng gabi noong nakaraang Hunyo 2. Kinilala ng Kinapundan Municipal Police Station ang biktima na si alias Danny, habang kusang loob namang sumuko sa mga trader ang kinilalang suspect na si alias Jojo, 19 anyos at kagagraduate lang ng senior high school. Ayon sa salaysay ng mga nakasaksi, magkalapit na nakaupo ang dalawa nang mapansin ng biktima na hinahawakan ng suspect ang kanyang ari. Hawak niya pala ang bit, mga ka-K5. Nakialam ang biktima at nagsabi na huwag mong hawakan, baka mapanis. Hindi natuwa ang suspect. Pagkatapos tumalikod ang biktima, biglang umanong tumayo ang suspect. Bumunot ng bumulot ng patalim na nasa kanyang bewang at biglang sinaksak ang tanod ng ilang beses. Agad namang dinala ng isang barangay kagawad ang biktima sa Kinapunan Community Hospital at inilipat ito sa St. Jude Hospital para sa mas masusing atensyon medikal. Samantala, nasa kustodiya na ng pulisya ang suspek kasama ang patalim na ginamit sa insidente. Yan ang pinag-uusap na balita mula naman dito sa Tacloban City. Back to you, KK5 Palawan.
18: KK5, Jaime, pag sinabi bang biro, dapat nakakatawa?
17: Depende. Sinasabi na jokes are half meant.
18: Oh. Meron bang biro? Paano pag horror o patakot o nakakaiyak? Biro pa ba na matatawag yun?
17: Kaya siguro yung iba yung reaction. Ang problema, agad na naksak ka.
18: Naku. Mainit ang mga ulo. Anyway, maraming salamat, K5 Jaime Grabador, mula dyan sa K5 News FM Tacloban. Samantala, puntahan natin naman yung mga balita. At dyan naman daw sa bayan ng sa Santiago, Isabela, punta tayo dyan sa K5. Unahin natin si K5 Conrad, kasi yung isang lalaki sa Nueva Vizcaya, ito, hinuli matapos barilin, nako, at mapatay yung isang aso. Nakaraan lang, nag-viral yung riding in tandem na binalikan yung aso at binarili. Ito, dyan sa Nueva Vizcaya, alamin natin yung kampiyon na balita dyan sa paghuli sa isang individual matapos niyang barilin at mapatay ang isang aso, mga ka-K5. K5, Conrad de los Reyes, para sa kampiyon na balita, K5 Mo!
20: K5 News FM 100.1 Santiago City.
21: Knock before you enter, o di kaya magpaalam ka bago ka pumasok. Parang ganito yung sistema na nangyari sa asong binaril at napatay ng isang lalaki dito sa may barangay, bahagi ito ng bayan ng Jadi, Nueva Vizcaya, sa may barangay Bugnay. Pumasok daw kasi yung aso sa loob ng kanyang farm, at nang pumasok ito na walang paalam, abay, nangagat ng mga alaga niyang kambing. Sa inis nung may-ari, abay kinuha nito yung kanyang airgun na baril. At pagkatapos itong makuha yung baril, ay hinanap niya yung aso. At nung makita niya yung aso sa isang compound, doon mismo sa na may-ari nung nabanggit na aso, ano? Abay kanya itong inasinta at binaril. At pagkatapos nga nitong mabaril yung aso, mga ka-K5, ito ay umalis na. Hindi niya alam yung asong kanyang binaril ay napatay. Nakita naman yung ginawa nitong suspect na pamamaril, at agad nagsumbong yung may-ari sa pulis. At pagkatapos niyan, yung pulis kasama yung may-ari, at isinama rin yung asong napatay nitong suspect na taga barangay Bugnay. Abay, dito wala na siyang nagawa kundi sumama, sinama na siya, magiging kanyang airgun na binaril, at siya ngayon ay naharap sa kasong paglabag sa RA 8485. Yung tinatawag nilang Animal Welfare Act na inamyandahan ng Republic Act 10631. So, yan yung isang nagtetrending na naman na balita dito sa buong Lambak ng Cagayan, itong ginawang pamamaril ng isang lalaki na tatago natin sa pangalang Jose, na taga barangay Bugnay, Jadi, Nueva Vizcaya. Siya ngayon ay sasampahan na ng nabanggit na kaso ngayong araw na ito. So, balik sa inyo, mga ka-K5. Yan ang ating trending na balita dito sa Santiago City, K5 News FM Santiago.
18: Yung mga aso, maliit o malak na banggit ba dyan sa report, K5 Conrad? Kasi airgun
21: sana kita natin larawan na medyo malaki na rin ito, K5 SM.
18: Baka, ibig sabihin yung airgun, nakakapatay din pala ng malalaking hayop, ano?
21: Makapag tinamaan sa ulo siguro. Sinugod yung airgun na ginamit niya, parang
18: di bomba o di oxygen?
21: Hindi, parang talagang kita natin yung baril na airgun. Parang oxygen nata to.
18: Kaya siguro malakas. Kasi yung ginagamit naming panghunting ng mga ibon noon, hindi Bombay. Kasi siyempre, pag tagubat ka, wala namang oxygen pag naubusan ka ng gamit at mabigat magbitbit. Kaya dibomba yung ginagawa naming panghahunting sa mga ibon noon. Anyway, maraming salamat sa kampiyon na balita, K5 Conrad de los Reyes, mula dyan sa K5 News FM Santiago Isabela. Puntahan naman natin ang kampiyon ng mga balita mula sa Cagayan de Oro. Naku po, 4.8 million pesos na halaga ng shabu na kumpiska sa isinagawang buy-bust operation. Parang napapadalas ah, yung mga operation at panghuhuli ng, sa mga illegal na droga dyan sa Cagayan de Oro. Ang kampiyon na balita ihatid sa atin ni K5 Martin Rapano at K5 Mo.
2: K5 News FM, Cagayan de Oro City, 89.3.
0: Ito ang pinakamalaking accomplishment ngayong taon sa aming mga kapulisan dito po sa lungsod ng Cagayan de Oro, mga ka-K5. 4.8 million pesos ang halaga ng shabu ang nakumpiska sa isinagawang joint buy-bust operation. Isang high-value target individual ang naresto sa isinagawang joint buy-bust operation ng mga otoridad sa Zone 7, Barangay Bugo, dito po sa aming lungsod sa Cagayan de Oro City. Kagabi ito nangyari, kinilala ang suspect na si alias Dandan, 48 years old. May asawa pero walang trabaho. Residente sa nasabing lugar. Ang kanyang asawa ay retired police mga ka-K5. Pinangunahan ng Regional Police Drug Enforcement Unit o PDEA Region 10, RPD EU 10, Team 1, ang operasyon katuwang ang CUCPO o Cagayan de Oro City Police Office, Regional Intelligence Division Region 10, PDIG SU 10, Police Station Number 6, RIU, at sa koordinasyon ng Philippine Drug Enforcement Agency. Nakumpiska mula sa suspect ang iba't ibang sachet na hinilalang shabu na may kabuang timbang na humigit kumulang 600 grams at may tinatayang standard drug price na 4,800,000 pesos. Na-recover din sa operasyon ang isang weighing scale, Nokia cellphone, pouch, eco bag, mga lalagyan ng mga hinilalang illegal na droga at marked money na ginamit ng buy-bust operation, 1,000 peso bill ang ginamit mga ka-K5. Batay sa nakuha naming impormasyon mula sa barangay kapitan na si Kapitan Spencer Kailing, humingi umano ng barangay protection order ang asawa at mga anak ng suspect. Ito ay matapos magbanta ang suspect na papatayin niya ang sarili niyang pamilya. Sa kasulukuyan mga ka-K5, nasa kustodiya na ng Maharlika Custodial Facility ang suspect habang isinailalim sa eksaminasyon ng RFU 10 ang mga nakumpisang hinilalang illegal na droga. Yan lang po mga K5 ang viral namin na balita mula po dito sa lungsod ng Cagayan de Oro City. Back to you K5 JP.
18: Maraming salamat Kapitan Martin Rapano na dyan sa Cagayan de Oro. Dito sa amin, medyo hindi maganda yung panahon nitong mga nakalipas na araw dahil dito sa ang lalawigan ng Palawan, tuwing lumalabas yung bagyo sa teritoryo ng Pilipinas, dyan naman kami nakakaranas ng masamang panahon. Kaya sa munisipyo ng El Nido, noong mga nakalipas na araw ay pansamantalang ipinagbawal yung paglalayag ng mga bangka. Pero kahapon, meron ng memorandum order yung Philippine Coast Guard na kung saan ay lifted na yung pong naunang kanilang kautusan na bawal maglayag doon sa El Nido. Kaya yung mga turista na pumupunta sa El Nido ngayon ay enjoy na sila dahil tuloy-tuloy na yung gagawin nilang island hopping mga kakaypay. Samantala, dito naman sa mga munisipyo sa southern part ng Palawan, sa bayan ng Soprano Española, magkalapit lang ito, Soprano Española at bayan ng Brooks Point, mayroon namang order ang Philippine Coast Guard nitong nakalipas na araw na dahil nga sa sama ng panahong nararanasan at paglaki ng mga alon sa mga karagatan ay pansamantala munang pinagbabawalan yung pong mga bangkang mangisda o pangisda, lalo na yung mga maliliit na mga bangkang pangisda na maglayag sa mga karagatang sakop ng bayan ng Espanyola at ng Brooks Point. Ayon sa Philippine Coast Guard, ito ay para mas masiguro yung kaligtasan ng mga mangingisda o yung mga mamamalakaya, kung tawagin, sa kanilang gagawing paglaot sa mga karagatan ng Espanyola at Brooks Point, Palawan. Pero umaasa, yung mga lalo na yung mga maliliit na mga mangingisda na ngayong araw sana ay ma-lift na rin yung pong memorandum order na yan dahil medyo gumaganda na rin daw yung panahon doon sa kanilang mga lugar. Yan lang yung ilan sa mga pinag-uusapan at viral na mga usapin dito sa lalawigan ng Palawan at lungsod ng Puerto Princesa, mga ka-K5.
3: Balitang K5 sa umaga.
4: K5 sa umaga.
18: At ano sa tingin nyo? Ano sa picker-picker nyo? Magkakakorum na kaya mamaya? Isa yan din yan sa mga inaabangan ng mga ka-K5 natin dito sa Palawan, Puerto Princesa, mga ka-K5 eh.
21: Masaya nga sa mababa at mataas na kapulungan ngayon. Di ba sa mababang kapulungan, sinipa na si Nyaw-Myaw. Senado, abay malalaman natin kung duwag ba o matapang si Speaker si Senate President mamaya.
18: Nako. Ang panawagan, di ba? Resign. Senate President resign.
17: Isa sa mga napapansin ko kay Senate President, mas marami siyang time maliban sa Senado. Hindi siya nagpapa-interview sa mainstream media kundi live na lang siya sa Facebook niya.
18: Kaya nga gusto niya isali, baguhin yung rules. Actually, si Senador Marcoleta naman ang nagpanukala noon na isali sa kanilang sesyon yung mga senador kahit wala, hindi physically present doon sa Senado. Kaya siguro ganun, pinapractice niya. At kasi siyempre, pag nagbablog siya, wala magtatanong, siya na lang. Siya sabihin niya na lang, kumbaga, doon na siya nagpiprivilege speech sa social media na kung saan ay inuulan nga ng mga batikos ng hindi lang ng mga senador. Actually, pati yung sa pag-iikot natin at pakikipagkwentuhan natin dito, sa amin dito sa Puerto Princesa, mas marami yung nagninegatibo na dating humahanga kay Senador Alan Peter Cayetano. Pero ngayon mukhang sabi nila bakit ganun? Dapat pala yung bill na kung saan ay pinagbabawal na yung para bang ikukulong ka, i-hostage ka sa loob ng ospital pag ikaw na-admit. Dapat nasa final, third and final reading na, sabi ni Senador Mig Sumiri. Pero dahil hindi sinipot ng majority block, walang session sila. Diba? Ngayon, last na session na yata nila ito bago magbe-break na sila. Sayang naman yung mga batas, kaya medyo napupulaan at inuulan ng mga negatibong komento si Senate President Alan Peter Cayetano ng ilang mga ka-K5 namin dito sa Puerto Princesa.
0: Sa akin na mga ka-K5, no, puro medyo nalilito na ang mga tao, puro mga matatalino yung majority black, may ano sila, may rason. Yung minority, may mga rason din. I don't know, sino talaga ang mga tao dito na nanilito na. But in fairness, K5JP, in fairness to the SP Senate President Alan Peter Cayetano, dahil siguro sa nangyayari, no, yan ang dahilan na hindi nakurom yung sesyon, yung pag-aresto kay Jinggoy Estrada during that time. Mga ka-K5, siguro sa problema ng issue dyan sa loob ng Senado, K5GP. And then secondly, siguro rason na ito ng mga minority black para lang makagawa ng issue against the majority K5GP. I don't know, ha? Yan ang pananaw ko.
18: Sige. Bago tayo magkaroon ng problema din. Magpaalam na muna tayo. Kita-kita tayo, mga ka-K5. Bulahan mo na.
21: Thank you.
18: Takloban.
17: Alright, maraming salamat mga ka-K5, K5 News FM Philippines. Maupay nga aga mula dito sa K5 News FM Takloban.
18: Siyempre, K5 Conrad de los Reyes, mula dyan sa K5 Santiago, from your answer.
21: Thank you very big, SM. See you tomorrow. Good morning.
18: At syempre kay Kapitan Martin Rapanot dyan sa Cagayan de Oro.
0: Wala po rito sa lungsod ng Cagayan de Oro, the city of Golden Friendship, the gateway of Northern Mindanao. Kay K5 Martin Rapanot nagsasabing, mayong buntag, karatong taran.
18: At yan na po mga ka-K5, ang kalipunan ng ating balitang K5, kumustahan sa umaga mula dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Ako naman K5 John Paul Dacoco, hanggang bukas, bye-bye.
0: Inyo na bati, may galang ito yung ka-K5 kumustahan sa ito mga igsong simiyan sa K5 News FM Philippines. Nindot na no, mga, kuan ba, mga share of issues. Pagpanayag sa mga huna-huna, mga suking tigbuminaw. Gawas sa paghagpat sa mga balita o informasyon. Doon na sa mga hisgotanan nga angay ipanayag mga ka-K5. Hey, Colonel Cesar Wano, sir, ang atong former City Police Director. Good morning. May hapon nyo sa Amerika. Rad Galingin Mangawang, Renante Sanchez, Jandro Escala, may buntag ka-K5 Martin. Morning, sir. Pero, hindi rin natapos. May gala ang atong pagparaguban sa tulumanong balitang K5 sa baga. Dungog-dungog, taong mapuna. Samagtak na sa mga estasyon. Salamat sa itong Iksong Sibian nga naka-hook up ng mga orasa ang 90.5 Energy FM Hingog Siri. Kaya lang station manager niya, Kabayan Noy Rizan. Sa itong, sa nga na lang, sa itong executive officer, Dr. Ramin Uy. Sa itong station manager, K5 Nataniel Sarmiento. Sa technical department, K5 Erwin Cueva. Yun na lang inyong batabatas kanginan, K5 Martin Rapanot Maynon Nalabang. Para sa kampiyon ng balita, serbisyong publiko garingawan sa Cagayan de Oro City, K5 News FM. May butang sa tran.
5: K5, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
7: Wow! May kumso!
22: K3 Bio! Sabunok din po, no?
23: Na po ba diri pero lagong lumbo.
24: Unsa mga produkto sa klinika di alternatibo ang imong gipalit?
23: Tanang BPT ba yan? Ah, okay, okay naman pero na pera na po kidney.
24: Kidney.
23: Pera ko. Salon, sa after ng bilas na po, maintain ko lang.
24: Ditribayo.
23: Una ko maintain na siya po sa kidney.
24: Hmm. Sa paggamit mo sa Ditribayo, unsa man ang nakahatag sa Ditribayo nga makaingon ka nga medyo ni arang imong
23: okay man normal man ang
24: normal. So miangay ang imong lawa sa Ditribayo.
23: Okay pun kay naman ko maintenance.
24: Maintenance. Kidney stone.
23: Kada pa diyan na rin.
24: So okay na.
23: Katapay mo niya po di kuan man. Eh bago ko na po 2017 ang iya pagpapusa ka lang dali kito nga kuan.
22: Bio. Ang D3 gamay Vizio. Ang Vizio gamay D3.
25: Kapalit sa mga butika.
22: GTX 500.
26: May buntag, ma'am. Ma'am, kinsa itong pangalan, ma'am?
27: Ay, ako si Lorna Corrales. Ay, ako nagagamit ko sa una pa kaning GTX Copy o kining MyTC o GTX 500. Kaganaan man ko kay. Mugaan man ang akong hubag sa tiilong may ako inumon. Kanaamang ko'y kanang liuma. Pagamit na ko ani, marag-arang marang pamilya ko, mugaan man ang akong paglataw.
22: GTX 500.
25: Mapalit sa mga butika.
22: D3 Bio.
25: Mabibili sa mga butika.

0: ITC ang alkaline ng vitamin C.
1: I Care Gold. Ang I Care capsule na mas pinalakas at mas pina-enhance. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata, nagtataglay ng superior antioxidants para sa mata gaya ng lutein, vitamin A, vitamin C, zinc at pinalakas ng bellberry berry extract. I Care Gold. Ang superior antioxidants I formula. Basta problema sa mata, I Care Gold ang subok na. I Care Gold. Mambibili sa mga butika.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibilis sa mga butika.
2: Eye Care Drops.
3: Ang iba't ibang eye problems gaya ng astigmatism, dry eyes, panlalabo ng mata, redness, glaucoma, cataract at marami pa. Kayang-kaya na ng Eye Care Drops. May hyaluronic acid tulong para mapanatiling balance ang moisture level ng mata.
2: Eye Care Drops.
4: Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng Eye Care Gold at patakan ang mga mata sa Eye Care Drops. Mabibili sa mga butika.

0: Kampyon na radyo!
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calripo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Cagayan de Oro. 89.3 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM, ang kampyon sa balita, kampyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Oras atud kanato sa D3 Bio, ang D3 nga dunay VCO ug ang VCO nga dunay vitamin D3. Isibo yung maorasan, alas 6:02.
1: Live mula sa bulwagang balita ng K5 News FM. Narito na ang mga nagbabagang mga balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast.
2: Ug karon sa ulohan sa mga balita.
1: Headlines.
2: Sa balitang lokal, supply sa dugo sa blood bank sa NMMC gamay ra.
1: Headlines.
2: 814 ka ang cash MC taxi driver sa CDO nakadawat og 5,000 pesos cash assistance.
1: Headlines.
2: Brigada eskwela, voluntaryo apan ginahagi.

0: ang mga ginikanan nga muduyog sa kalihukan. Gingong nabagsak na second year criminology student padayong nagpaalim. Hustisya alang sa Food Panda rider nga namatay sa aksidente, gipanawagan sa pamilya. Sa balitang regional, tulo ka high-value drug suspect arestado sa Baybas operation sa Zambales. DepEd aklan gibarugan nga political kalabot sa issue sa turnover and blessing ceremony sa usa ka upat ka andanang building sa Kalibo. Sa balitang nasyonal, kani DPWH Secretary Manuel Bunuan, stable na og mamahimo ng dalon sa Sandigan Bayan. NBI Director nagpasakag ethics complaint na bato kang Representative Kiko Barzaga. Sa balitang international, US Sec Marco Rubio nakigstorya kan PBBM mahitungod sa kalinaw og ekonomiya. Sa balitang sports, Spurs ug Knicks mag-atbang sa NBA Finals 2026. Sa balitang showbiz, Robby Domingo malipayon nga gipahibalong nga nanganak na ang misis niini nga si Maki Pineda. Sa balitang kakaiba, rider nga mag-deliver parcel ato sa 18th birthday celebration sa iyang customer, viral. Mga K5 adlaw karong nga Miyerkules sa Hunyo 3 tuig 2026. Inyong mabati ang live broadcast sa K5 News FM Cagayan de Oro, pinagi sa dial sa inyong mga radyo sa 89.3 FM o mabati usab all over the world, pinagi sa itong official Facebook page na K5 News FM CDO Digital 89.3. O karon sa detalis sa mga balita, tungod ka nato sa D3 Bio, the superfood supplement.
1: Balitang lokal!
0: Gipahayag ni Dr. Ryan Lim, blood bank physician sa NMMC, nga gamay na lamang ang supply sa dugo. Dugang pa nga kadtong gusto mo na rog dugo, abli sila gikan Lunes hangtod Biyernes alas 8 sa buntag hangtod alas 3 sa hapon. Atong paminaw si Dr. Lim.
2: Dok, kumusta ang atong supply sa dugo karon? Labi na sigutan atong dugo di sa Northern Mindanao sa
3: Lampung. Gamay ang dugo na ang
2: So nahit kayo, murang daghan kayo ng hinanglang dugo, nagpasibya na yun yung taon itong makagisunan karon sa atong diri stasyonan, no? Dok, unsa mga dugo ang nahit karon, dok, unsa nga dugo nga anaa karon nga nakastak sa blood bank?
3: Ito, sa karon, mura, gamay na sa ahitong nga tayo, hindi takot sila ng lima. Garot sila, mura, mura,
0: nakadawat og 5,000 pesos kon pesos nga cash relief assistance ang matag usa ka 814 ka angkas MC taxi drivers ning syudad. Ang payout gihimo sa DSWD10 na niatong Hunyo 1 sa Rosario Arcade Limkit Kai Drive ang maong financial assistance kabahin sa parayong nga implementation sa DSWD IX program nga naghatag og suporta sa mga transport worker nga naapektuhan sa pagsaka sa presyo sa produktong lana. Dugang balitang lokal, Brigada Eskwela voluntaryo apan ginahangyo ang mga ginikanan nga muduyog sa kalihukan. Sa detalye, K5G Stony Pagulong, AK5 mo.
4: Gipasabot sa mga magtutudlo sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental nga ang Brigada Eskwela usa ka voluntaryong kalihukan og walay pugsanay alang sa mga ginikanan nga moapil niini. Bisan pa niini, ginganyo sa mga magtutudlo ang mga ginikanan nga magduyog sa maong kalihukan tungod kay makatabang kini sa pag-andam og pagpaligon sa kaluwasan sa mga estudyante sa ilang pagbalik sa klase. Matud pa sa mga magtutudlo, kausa lamang kada tuig ginahimo ang Brigada Eskwela og dako kinigtabang dili lamang sa pagpangayo sa mga pasilidad, eskwela kinabuhan apan usab makatabang sa moral ug inspirasyon sa mga kabataan. Malipay usab ang mga estudyante nga makita ang ilang mga ginikanan nga aktibong nagsuporta sa ilang edukasyon pilagi sa pag-apil sa maong programa. Mahinumduman nga nagsugod ang Brigada Eskwela niya tung Hunyo 1 magpadayon hangtod sa umabot nga Hunyo 5. Gipaybalo usab ang mga ginikanan sa pagpilog sa kung kanon sa sila mahimong mapil sa Brigada Eskwela sa eskwelahan sa ilang mga anak. Nagpadayon ang panawagan sa mga magtutudlo sa mga ginikanan alang sa kooperasyon sa komunidad aron masiguro ang limpyo, luwas o andam ng mga tungaan alang sa umaabot nga abli sa klase.
5: Kini si K5 Jess Story Pangulo para sa Kampiyon na Balita. Serbisyo publiko o kalingawan sa Cagayan de Oro, 89.3 K5 News FM.
0: Giingong nabagsak na second year criminology student Tami Ambak sa tulay sa detali K5 Jonathan sa banal e K5 mo.
6: Naluwas sa kamatayon na ang sa ka-22 na estudyante humang kinimi ambak sa tulay nga dunay gitas-on nga gibalbalang 25 feet sa Proctusi, Barangay Carmen, siyudad sa Cagayan de Oro. Banag alas 8 ka pinukulang sa buntagon, Hunyo 2, 2026. Gilang biktima nga si Jeepre Dalumbay, residente sa lungsod sa Mahinog, Camiguin, temporaryong nagpuyo sa iyang ayaan sa Bicastro Street, Barangay Carmen, siyudad o kasamtang na sa kaduhang tuig sa Kaluyo o mo sa kursong criminology. Matod pa sa iyang ayaan nga si Lisa, nagpahayag kaniya si Jeepre nga nagul kini humana bagsak sa usa niya ka subject siyang klase nga marigya gituuhang rason na siyang pag-ambak. Daling na lang biktima sa GR Borja General Hospital aron masuta ang bali og mga bunog sa nakadiyang parte sa ihang lawas. Sa pagkaroon luwas ng biktima o nagpadayon ang investigasyon sa kapulisan kung unsa gitinuod ang hinungdan sa pag-ambak sa nisgutang biktima.
7: Kini si Kakipa Jonathan Sabanal para sa Kampiyon sa Balita, serbisyong publiko kalingawan sa Dakbayan sa Cagayan de Oro, 89.3 K5 News FM.
0: Justisya alang sa Food Panda rider nga namatay sa aksidente gipanawagan sa pamilya. Sa detali K5 Rekim Sulita, AK5 mo.
8: Pamilya sa delivery rider nga nakapsas kinabuhi niya sa Taguanao, Barangay Indahag. Justisya ang gipangayo.
9: Extend Food Supplement for Men. Mabibili extended nationwide.
8: Nagpanawagan og justisya ang pamilya sa usa ka Food Panda rider nga namatay human nga mabanggaan sa usa ka Hilux nga sakyanan sa sitio Taguanao, Barangay Indahag ning atong syudad. Ang biktima giilas si Jimmy Agasita, residentes Barangay Lumbya ning syudad. Sumalapas initial nga report nga naangol sa pag-ayo ang biktima tungod sa kakusog sa bangga nga maoy hinungdan sa iyang kamatayon. Bisan pa man og nahopta na sa atong kapulisan ang driver's Hilux nga naglambigit sa aksidente, apan nanawagan gihapon ang pamilya ni Agasita nga matuman ang hustisya og adunay tulubagon ang responsable sa maong insidente. Padayon karon ang investigasyon sa mga otoridad aron matino ang tinuod nga hinungdan sa aksidente og aron masiguro nga mahatagan og hustisya ang biktima og ang iyang pamilya.
10: Ako si K5 Rekim Pabisa Sulita para sa Kampiyon sa Balita, serbisyo publiko kaligawan sa Cagayan de Oro, K5 News FM.
0: Kini nga balita hatod kanato sa DTX 500, siguradong makapaubos sa bad cholesterol o blood sugar level.
1: Bitang Regional.
0: Tulo ka high value drug suspect arestado sa bypass operation sa Zambales. Sa detali K5 Aileen Cuevas Sanchez, AK5 mo.
11: Arestado ang tatlong individual na itinuturing na high-value drug suspects matapos ang isinagawang bypass operation ng mga otoridad sa Barangay Palanginan Iba, Zambales, bandang alas 4 ng madaling araw kamakailan. Pinangunahan ang operasyon ng Zambales Provincial Drug Enforcement Unit, katuwang ang Provincial Intelligence Unit Zambales, Iba Municipal Police Station at Philippine Drug Enforcement Agency o PIDEA. Kinilala ang mga suspect bilang isang 47 anyos na lalaki, ang kanyang 47 anyos na live-in partner at isa pang 46 anyos na lalaki. Ayon sa pulisya, nahuli ang mga ito matapos umanong makabili ng hinihinalang shabu ang isang poser buyer sa isinagawang transaksyon. Sa isinagawang search operation, nakumpiska mula sa mga suspect ang dalawang malaking pakete ng hinihinalang shabu na may kabuuang timbang na humigit kumulang 84.6 gram at tinatayang nagkakahalaga na mahigit 500,000 pesos. Nasamsam din ang ilang baril na posibleng magresulta sa karagdagang kaso laban sa mga naresto. Dinala ang mga suspect at nakuwang ebidensya sa impilan ng pulisya sa iba para sa kaukulang dokumentasyon at investigasyon. Posible silang maharap sa mga kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at sa batas na nagre-regula ng mga baril at bala. Samantala, nagpapatuloy ang investigasyon habang nananatiling inosente ang mga suspect hanggat hindi napapatunayang nagkasala sa hukuman. Balita mula sa Zambales Central Zone. Aileen Cuevas Sanchez para sa Kampyon na Impilan. Kampyon sa balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa buong Pilipinas. K5 News FM.
0: Sa K5 News FM, kalibo deped aklan gibarugan nga political kalabot sa isyu sa turnover and blessing ceremony sa Osaka upat kandanang building sa kalibo. Sa detalye, K5 Leonard Viray, a K5 Mo.
12: We remain and always be a political. Ito ang sinabi ni Dr. Feliciano Buenafe Jr., CESO 6 School Division Superintendent ng DepEd Aklan, kaugnay sa isyo ng politika sa blessing ng 4-story building ng Kalibo Elementary School. Ayon kay Buenafe Jr., nagpapasalamat at kinikilala nila ang pagsisikap ng sinumang parte sa pagsulong para makapagtayo ng dagdag na silid-aralan sa probinsya, lalo na at mayroon lamang na limitadong pondo para sa buong bansa. Ngunit ipinunto rin nito na wala silang pinapabura na politiko at hindi namimili kung sino ang imbitahin sa mga kalintulad na aktibidad na pag-alamane na ang school principal ang nasabing paralane ang naganda para sa turnover at blessing ceremony noong araw ng Biyernes kung saan si Congressman Jess Marquez ng 1st District ang naimbitahan bilang guest speaker. Layon lamang umano na mabuksan na at maayos ang classroom ngayong Brigada Eskwela upang magamit na rin ang mga mag-aaral sa pagbubukas ng klase sa araw ng Lunes. Sa kabila nito, mayroon namang aniyang hiwalay na programa na nakatakdang isagawa dito kung saan imbitado ang proponente na si Congressman Jojo Ang ng Oswag Ilonggo Party List kasama ang mga stakeholders at iba pa. Matatandaan, kwinisyon ni Ang ang pag-turnover ng nasabing infrastruktura dahil ayon sa kanya, siya ang nanguna at naghanap ng budget para maisakatuparan ang nasabing proyekto. Balita Regional mula dito sa probinsya ng Aklan. Ako si K5 Leonard Viray para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Kalibo. K5 News FM.
0: Kini nga balita tud kanato sa DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
13: Balitang National.
14: Balitang National.
0: Stable na ang kahimtang ni kani DPWH Secretary Manuel Bunuan ug mahimo na siyang dadon sa Sandigan Bayan. Matod pa sa PNP Health Service, si Bunuan gi-confine sa PNP General Hospital ni atong adlaw Lunes human makasinati og taas nga blood pressure. Apan base sa report sa mga doctor, stable na ang kondisyon og makabiyahe na siya alang sa gikinahanglan nga mga pagdungog sa korte. Atong paminawon ang PNP Health Service.
15: As of now, our secretary is stable. No symptoms and the BP is 120/70. With our assessment, without wala siyang symptoms and then stable lang kanyang BP, then he can be transferred. Last night, nung dinala siya rito, the former secretary is complaining of head heaviness and with a BP of 170/100. So after giving medication, nag-improve naman yung kanyang BP, it becomes 150/90 and then later on, it become 130/70. Yung post na...
0: Nagpasaka si NBI Director Melvin Matibag og ethics complaint batok ang Representative Kiko Barzaga. Ang reklamo may kalambigitan sa mga post sa social media sa kongresista bahin sa insidente sa pagpamusil sa Senado og sayak mga pasangil batok sa NBI. Mato ni Matibag, gawas sa maong complaint gikonsiderar usab sa NBI ang posibilidad sa pagpasaka og kasong kriminal batok ang Barzaga kalabot sa maong mga pahayag. Kini nga balita tud kanato sa Mighty CD Alkaline Vitamin C.
13: Balita International.
14: International.
0: Nakig istorya pinaagi sa telepono si US Secretary Marco Rubio kang President Ferdinand Marcos Jr. aron isgutan ang bilateral economic and security priorities sa duha ka nasud. Lakip silang isgutan ang mga lakang nga magpalig-on sa kalinaw ug seguridad sa South China Sea. Gipasiug daw sab ni Rubio ang pasalig sa US sa pagpalambo sa Luzon Economic Corridor ug ang pagpangitag mga solusyon sa hagit sa enerhiya sa rehiyon. Kini nga balita tud kanato sa Deo Fresh Roll On para sa hamis puti o gumot nga kilikili.
13: Balita Sports.
0: Mag-atbang ang San Antonio Spurs ug New York Knicks sa gipaabot nga NBA Finals 2026 karong Huwebes, Hunyo 4. Miabante sa finals ang Knicks human nilang gipildi ang Cleveland Cavaliers sa Eastern Conference Finals samtang nakalusot ang Spurs pinagi sa pagdaugbatok sa Oklahoma City Thunder sa Western Conference Finals. Base sa league history, nakadaog na ang Spurs og lima ka NBA championship ni atong 1999, 2003, 2005, 2007 ug 2014. Sa laing bahin, duha ka kampeonato ang nasukit sa Knicks ni atong 1970 ug 1973. Sa pagtapos sa NBA elimination round, ang Spurs mauin himutang sa ikaduhang pwesto sa Western Conference samtang ang Knicks anana sa ikatulong pwesto sa Eastern Conference. Kini nga balita tud kanato sa Extend Food Supplement o sa kanatural nga food supplement para sa mas maayong stamina ug aron dili daling magluya si Manoy.
13: Balitang Entertainment.
0: TV personality nga si Robby Domingo ni share sa Instagram ang video diin iyang butyag nga nanganak na ang iyang misis nga si Maki Pineda. Sa maong video, mabati ang malipayong misa ni Robby nga nag-ingon, "Hi guys, welcome to the outside world." Isipag welcome sa ilang newborn baby. Kini nga balita tud kanato sa D3 Bio ang sundalo batok sa bacteria, fungi ug viruses.
13: Balita extra special.
16: Balita extra special.
0: Viral sa social media ang saka rider human iyang gi-deliver ang parcel sa iyang customer tunga-tunga kini sa selebrasyon sa debut ni ini. Sa viral nga video makita ang debutante nga nagselebrar uban sa pamilya ug mga bisita diyang miabot ang rider aron ihatod ang iyang order. Imbis nga maulaw o mubalibad, gidawat sa customer ang parcel samtang nagpadayon ang selebrasyon. Nakalingaw sa dagang netizens ang maong eksena diin dagan ang mikomentaryo nga bisan sa espesyal nga okasyon, dili gud malikayan ang pag-abot sa mga online order. Ato sa shout out ang ganito karon sa itong Facebook Live kang kabayan ni Juan Isen sa Energy FM Hingog City, kang Richard Gallardo matupunay good morning K5K, walang iwanan K5 watching from Carmen Zone 2C, kang Randy Santisas, kang K5J matupunay good morning everyone mga ka K5 ug sa tanan nga dili nato mag-greet no karong buntaga ang ping kanunay. Inyong nabate ang kinatibuong detalye sa DTX 500 Morning Newscast. Subliadlo karong Miyerkules, Hunyo 3, 2026. Ako ang inyong tigbalita K5K Buscaino para sa kapinabalita, serbisyo publiko kalingawan sa Cagayan de Oro, K5 News FM.

0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: Pietri Bayo!
3: Lilian, Lago, 59, Baongon, Dugay na, Pietri Bayo, Bitex. Taas ang dugo bitao, taas ang sugar.
4: Karon sa nagamit na kaani, unsa man imong namatikdan?
3: Naubos.
4: Wagi absent.
3: Inahang na nga magamit yung dani kay aron maubos ang blood sugar, sugar, and blood.
4: Salamat kay mama.
2: D3 Bio, ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
5: Kapalit sa mga butika.

0: ITC ang alkaline nga vitamin C.
1: Nayon sa atong kumpletong halan.
2: Nati Roa Cabarros.
1: Pilay mong edad?
2: 67 years old.
1: Taga-asa man ka?
2: Parola Makabalan, Cagayan de Oro City.
1: Nayon sa mga produkto sa Klinika de Alternativo ang imong ginagamit?
2: Karang Mighty Z, Vitribio o GTX 500.
1: Kani adtong wa ka nagamit, unsa may imong balatian niya karon nagamit na ka sa may resulta?
2: Kanang kuan na ligo na.
1: Kaya kanina ito, sa manimong mga sakit?
2: Luya-luya. Na akong samad sa ilalom mo. Na akong samad. Naminos na sad siya. Yung ito ang samad.
1: So, karon unsa man nga mga produkto katong Vitribio, GTX 500.
2: Vitribio ang kuan akong daghan gid.
1: Gamit.
2: Gamit.
0: Mighty C, ang alkaline, yung vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty C!

0: IK Gold Capsule.
1: Mapalit sa mga butika, Shopee o Lazada.
0: Clinicas Probiotics. Kabalik-balik sa CR, ka-diarrhea. Mugs Probiotics. Kapahulong sa bacterial infection na hinungdan sa diarrhea. Sa Probiotics, pas-pas ang alibyo. Mug Clinicas Probiotics na. Adlaw-adlaw. Mapalit sa inyong mga suki butika. Extend Food Superman for Men.
2: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagin makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend Food Supplement for Men. Yung testingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin yung Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food

0: pampagada ng cooties with 48R protection. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Para ang balat uminis, maging smooth, maging flawless, maging soft.
2: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
3: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
2: Clinica Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Diofresh.
3: Kaya subukan ninyo.
2: Clinica Diofresh, Deo-Roll-On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Diofresh.
3: Clinica Diofresh.
2: Available now.
4: Eye Care Drops. Namumulang mata, malabo at dry eyes? Nandito na ang Eye Care Drops. Eye Care Drops. Tulong para laging hydrated ang iyong mata. Eye Care Drops. Sinatanggal ang panlalabo at pinapanatili nitong fresh at stress-free ang iyong paningin. Eye Care Drops.
5: Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng Eye Care Gold at patakan ang mga mata sa Eye Care Drops. Mabibili sa mga butika.
6: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre!
7: Libre?
6: Libre! Sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, may free consultation! Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng Mighty C, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba! Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch, located sa Agora Marketplace, Barangay La Pasat, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
8: After long 27 years, the San Antonio Spurs and New York Knicks is about to rematch for the NBA Finals 2026. Tagisan ang bilis, lakas, tapang at determinasyon ang dapat mong ibabaw. Tatalab kaya ang mga depensa ng San Antonio Spurs na pinapangunahan ni Wembanyama.
9: Moves to the basket. Who's waiting? Wembanyama throws it on his head.
10: Victor Wembanyama with the post.
8: O di kaya'y muling ipapamalas ng New York Knicks ang kanilang bilis sa pangunguna ni Jalen Brunson.
11: Corner, Brunson fires three-pointer. It's good. Brunson the drive, left-handed off the glass. What a shot from Jalen Brunson.
8: Who will be the next NBA Finals champion? Bantayan sa mga himpilan ng K5 News FM Philippines ang paghahatid ng NBA 2026 Special Coverage.
12: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM, championing.

0: Maka key five.
1: De los pueblos.
0: May buda kayong tanan. Welcome dere sa foro de los pueblos. Pizza tres na mga igala sonyo. Dahil dos mil bite size. Sa adlaw galon nga Miyerkules. At may igalas nung atunga nga bahin sa simana. Kung bati ka po mga igson, nga dos mga trabanting ano sa may igala sa mga kaisudyantian. Nawa pa nag-closing mga igala para sa ilang summer. Ang umansad busy na mga igala mga kaisudyantian kay ting indrol na sad. Dami na mga igala sa elementarya. Busy ang ato dito nga mga ginikanan o ang ato mga magtutudlo. O, kudos ka ninyong talan sa iyong tanga pagpangandam para nasad sa pagbulog sa kaisudyantian mga kabataan para sa opening klase mga igala sa school year 2026-2027.
1: Foro de los Pueblos.
0: Isang gabay, marag ni Ubo. Excuse me po, mga igala. Yan po yung isangit, mga igson. Nga balahibo sa akong tinahog. Balahibos balot. Ikaon ko gabi, mga igson. Sa tinood lang. Gaming yun ako kaog balot, mga igala. Dilako-dako na lang tong piso. Ato kaya, mura na to. Oga, 25 years, mga igala nga piso. Sabi naman ako. 25 years nga piso. Wala po, 25 days siguro na pa. By the way, mga Ikson, Diana Sand, ang katibukang puwersa sa Public Affairs Department sa K5 News FM, Kaya Andiolo. Ready na sad mo nga mga servisyo, kaninyo hukad na sad sa mga impormasyon. Mga balita, mga igala, isyo nga doon ay kalambigitan ang lungsod. May iskutan ang pampubliko. Mga panghitabaw nga doon ay kalambigitan o interes sa katawan. Tungod kay katungod ninyo mga ka-K5, ang masayon sa mga impormasyon, mga isyo, mga iskutan ang pampubliko. Adunay interest ganinyo. The rights of the people to information on matters of public concern shall recognize. Muna garantiya may gala sa itong batagang balaod. O dapat sa mga igala nga amo ka na mga igzon nga ipractice. Kaya amo responsibilidad ang pag-implement na mga igala ngadto sa katawan. Labi na kaninyo, Dris Kagayan de Oro. Okay, ingusap sa itong mga kasigbit ng mga dabit nga mabot sa itong on-air nga pagsibya mga igala. Dili sa Maya Misor. Eo sa Maikson, sa Maya Bukinon area. Misok, Lanao area. O dili sa Maya Gala sa Kamigin Province. O sa worldwide mga Ikson, pwede ka pong mabati, makita ning atong kulis maayok nga naong. Kaya naman punta live mga Gala sa social media. Sa FB mga Ikson, FB Live. Dali lang sa itong official fan page mga Ikson. Huwag mga ka-K5 sa K5 News FM Cagayan de Oro. Ang K5 News FM CDO Digital 89.3. Kalive tadi ang mga igala. So pwede na yun kayo mga Ikson nga inyo sana may gala nga i-share o mabati ang mga pakita mo dali sa inyong lugar sa CDO. Despite naman o gano'n na mo mga igala o naa mo sa mga lagyo ng mga lugar sa paggagano'n. By the way, ato mga partners, karabong tagag, ikan sa Pikas Dawag. Si Kaki 5, Kuya Chris, si DJ Kuya Chris ninyo, og, ino sa mga Ikson, sa itong patrol, in charge ka ng mga igalang buntaga, si Kaki 5 Jonathan Samalal, inabag ano sa mga igalas piloto, si Kaki 5 Jason Alconera. Inabag ano sa mga igalas sa itong mga beat reporters. Ano buntaga mga igalang, ready na sa gikan mga Ikson, City Hall, Kaki 5, hey, Boss Kaino. Pag-uhay lang mga igala nag-aulisan kay gikan siya mga igsoon dito sa may balarumpang bansa sa Gusan del Sur. Pag-uhay lang na humansan mga igala. Manang matod pagani niya mga igala, nag-adjust pa siya kay tungod sa kanaghan Tagalog nga iyang kaubal ninong dapita, naglisod na siya Bisaya karon si Kay Buscaino. Manang nag-adjust pa siya kakipay meron. Manang ato na lang sabton kung sagol Tagalog ni siya karon. E nag-adjust pa siya mga igala. Spoke mo na nga one week sa na siya dito nga kaatubang mga Tagaog mo na nga nalimta ng Bisaya mga igala po ni Kay. Ito'y lugay ba yan ang usaga si Manasan? Oh, saan ba yung manala? Ito pong hagpato may galang ang mga ibang buhat sa ito mga opisyalis sa panggapanan sa ilang mga posisyon. Para makita nato dito mga igala o priority pa magyapon ang pagservisyo ngadto sa Katilingban. Pag-share, likes, and follow mga Ison. Nakalive at baring kung ano nakalive? Usahin na kung IBD man ako po makita. Taguan man siguro ni Mita ni nga Foro. Kaya nga kung makita diri kaki 5 Irwin ang story man. Sige dato ibalihin na biyasa sa lain. Kani pare pagkita ako ng parang hindi man ko kakita pare. Ah, good. Nara di ay inanaon dahil para makitaan mga higala. Itago din, itago. Nakalaan ka ka ng mga higala sa agi sa itong every page. Ang K5 News FM Studio Digital 89.3. Yeah, pag-share, likes, and follow mga K5 para ubay-ubay sa damag-uban kalabuntag. Ubay-ubay sa mga higala ang inyong tamasayon sa mga informasyon. Balita, mga igala, issues. Importante ka natong tanan. Lakip na dito, mga igala. Ang mga bagong mga kebalo, mga igson. Pwede sa tulumanon sa foro, inyo ni nga tulumanon, mga igala. Magkat-on ko kaninyo, magkat-on saan mo ka na ko. Muna, mga igala, magtambayayon. Mag-share to, mga igala, sa mga ideas. Kaya importante na, mga igson, sharing of ideas. Matod ba, mga igala, magkatabang ka natong tanan. So again, welcome for all the Los Pueblos. Kuyo, Gabon, may galala sa Smith, Janto, de los 9. Enyo mga Exxon. Kasantigan sa kahanginan. Kaki 5, Nathan Sarmiento.
1: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
0: Pwede na ito lang anon mga igala. Ang ato dayon nga mga headlines.
1: Foro de los Pueblos.
0: O sa ato nga tagad pagtagad sa ato managuban mga igala, istanda mo kay sa ato mga balitang lokal di ato ning lantahon kay di pipilag ka mga reklamo matod pa pasyente mga igson di sa ato mga pasyente sa Bora Hospital o City Hospital kay matod pa mga igala di may daghang ok-ok ng mga igson dito nang admit sa magigishare nga video doon sa ato mga igala na pwede magdagana dito mga igsoon nga mga ukog sa mga kwarto labi na sward natong pagani suba basinte ka basinis na mamatay sakit mamatay sila dito sa ukog mga igala gato nilang taon mga igsoon tungod kay ginimanggunta ng ato mga public hospitals mga igala mo tanin yung mga budilo mga igalang hospitals. Kaysa iya manis gobyerno. You like it or not, mga igalamingon, kulang mang budget yun sa gobyerno nini. Kulang ang budget kay wagi priority. Di ba, kaki 5, Irwin? Kung saan man niya i-priority nga to, mas corruption ang budget in on, man, prioritize. Oh. Actually, di ko mo to, ano, mga igalang, kulang ang budget sa gingon ta mga social services. Kanang mga ayo, gani kagtabang sa gobyerno, mga igala. In general niya, about may gala sa hospitalization, about may gala sa giingon ta mga igsoon nga mga scholarship program, basta social services, about patay mga igala, etc. Naiuban yun nga mga lugar, mga igala, mga syudad, mga munisipali na nito. Nawag yun, kulang yun ang mga budget na nito. Kanunay lang yung kainon dito mga igala nga, ay, wa may budget yun, karon, mga ikagtabang, ah, wa may budget. Wala pa na-release. Yes, gutan pa sa konsiyo. Kulang atong budget kay gabay na atong era. Actually, mga igala, I don't believe mga igsoon yan ang maong mga rasonis. It's a matter of prioritizing mga igala sa maong programa. Like ito na, dagko man og makita mga igala ang ato sa mga syudad, ang ato mga komunidad, ang ato mga igala, munisipalidad, etc. Pero mao lagi mga igsoon, kani mga social services, we like it or not, less priority ni kay. Ang kani mga social services, lisod ni may gala is opihan. Lisod man ni is opihan, may man ang infra kay dali, raman ang is opis infra. Oh, ay, alam mo kalain, pero tinood yun ang mga igala. Mo man na. Aber, tanawag ko na ninyo mga igsoon, nagustuhan yung pag is opi ang health services. Mabayad ka dito mga igala sa hospital, musugot ka na ng hospital nga mga ayok ko, got 10% anahangan, nagbayad ya. Sige ko no? Common sense lang, lisod! Di na basta-basta mga igala nga makigas, sabot-sabot na mga igsoon, mga tag-iyas, mga hospitals, para makig-isopi ninyo, mga opisyalis sa panggamanan, limantanan, pero obay-obay, nagabuhat yun din eh. Muna nga, least priority, yun ang social services. Kaya pareho po na scholarship program. Kaysa ba pong tulungan dito mga igala nga, o sige, ka ng 10,000 nga budget ba para sa tuition ani nga bata, ah, no'y bimilang among ihatagaan nga o sa kalibo is open na. Di man na pwede ka po. Unless itong jack-up na mga igala, we should pay anong bata, ah. Katulungan kayo, magsabot-sabot na lang na mga igsoon. Pero seldom na muna nga ang realidad mga igsoon. Bigin na ma-prioritize ang social services because lisod mag-SOP na na. Lisod din to manapi na yan ang bahina. Di magparehas ka infrastructure nga automatic may gala pinagaminos din to 10%. Automatic mo na. Ayan, but-buton magkakakifab na lang. Dili ay. Mahagin na mga igala ang realidad. Pinakaminos gina may gala ng 10%. Kaya garapalan man karon, para 40%, 60% may tirada. Garapalan mo na. Kaulitaw na mga igsoon nga na-issue ng mga malita-malita dito. Flag control projects, infra mo na. Kaya grabe man ang tigbas dito mga igala. Mas dako pa man ditigbas kaysa gibudget mga igsoon sa proyekto. Muna ang naiuban ditong project mga igala. Sa gitawag flag control projects. Nga mga kabilya, kawayan na mga igala. Uli na lang kawayan. Pero mas dako-dako ditong matigbas. So balikon ko mga igsoon. Kaninong tana nga itong mga tambalanan nga. Labi na pampubliko nga tambalanan. Mo ni ang modilo ang tana mga higala. Mo ni ang sundugon nun mga igsoon. Model sa tanang mga hospitals including private hospitals. Kay gobyerno gud. Para makita dito mga higala nga mo ni atong standard. Mo ni dapat ang standard sa tanang hospitals sa tibuok Pilipinas. Ba't makita na to kung unsa to mga igala ang public hospitals? Kung asa ang public hospitals mo idag sa uno mga igsoon sa mga katawan? Labi na to mga pobre mga igala. Pero ikaduara ng public hospital sa dagsaunon sa mga pobre. Pareha na to. Ang kasagaran na to, adto gina sa albularyo. Kaya usahay, tungod lagi sa kapitos panahon, bisag nagtuog yun ang nasakit na ginta, pero patuohon naman lang gud na to itong kaugalingon. Nagibarang ta dito kay ang bottom line na naglikay ko ta dito sa kuan mga igala kana bang bayad sa ospital ni kay ko. Muna ko say may conditioning na lang ah kanang kuan ay kana na ginautan na ta silingan ato lang hanyo ang silingan dito. Oh adto lang na ni Tatay Erwin dito ni Tatay Erwin kay iyara ng ampuan sa itom nga kandila. Naarama na. Mind conditioning ba kay adto magugkag dambalan na dito mga igala. Kay magkamatay sakit matay magas bayad. Nabuhi tol ka mga igsoon pero paggawa si mo sa ospital gipusil ka kay dako kag utang wa kag bayad. Patay ya pun. Mao na realidad. So balik ta mga igsoon sa ok-ok kay nganong ni daghan maning ok-ok. Kay video nakita na perti daghan na maning ok-ok ka. Basig nag-bleeding o gok-ok mga igsoon. Okay, standby mo na. Okay, sa ito nagigingon, ito na matod pa mga igala. Na dapat dito, modilo ang ato mga public hospitals sa standard mga igala sa kalimpyo. Di naman na kinahanglan siguro isulti mga igala. Di naman na kinahanglan pa mga igsoon na hanyoon ng ato mga administrator sa ato mga tambalanan. Why? Because mga igsoon mandato manginang inaanyang standard sa mga tambalanan. Kadaghang balaod nga naghatag standard din eh. Republic Act 4226, ang Hospital Act, RA 7160, ang atong local government code na di mandato sa mga igalas atong LGU para dito nga ihatag yun ang sagdong standard pag inspect mga igalas mga tambalanan nga naka-follow kini si standard o dapat mga igala na sanitation sa matag tambalanan. Awa gid sa ni nakit aning ukog kay na may mga ukog. Ni gabay dali. Di apabod mga igsoon. Ang presidential decree 856. Board of Sanitation of the Philippines. Pagkadaghan may galang mandatory ng mga balaw wa pay labot na mga igsoon. Ang Department of Health Administrative Order. Pero sa kayo lagi kita ito mga balaod, mga igala. Kaling mga administrative order, mga igsoon, sa mga tagbuhatas, gobyerno. Igo rin ni mga igala nga naas papil. O sa'yo, maguni pagpatuman, mga igala, paukiya, mga igala, compliance sa mga sahay. Lagi nag-iingon, mga igala nga. O, kani, administrative order man nga, pag-implement man yan ng mga balaod sa sanitation, sa standard, mga igala, kalimpyo sa hospital. Kana ganito ang tambalanan mga igala sa syudad. Tapad na di witch man niya, wa man lagi ka bantay ukok and witch. No na. Mana realidad. So stand by. Dili sa tong managuban mga igala. Ato ni katagad pagtagad. Para sa din taon mga igsoon nga dili ukokon tong mga nangasakit. Ukokon niya. Samtang dugang pa sa mga balita, layon Japan na mga igala. Ato na lang na i-consolidate. Kay si Konsyal Abada, ito ni Aging Adlaw ni Almana. Oh, nag-uol siya mga igala sa gingontang 14,000 kilos na hazardous waste mga igala. Ano ba nga hazardous? Baka nang delikado ng mga basura mga igsoon. O ba, na ni, ikan malis tambalanan. So for short, nga pagkasorte kung i-consolidate din mo. Hindi nga doon ay lapses mga igala sa pagpatuman mga igsoon sa kanabang sanitation diri sa atong syudad. Ikan sa hazardous waste pa doon sa mga tambalanan. Pasig natulog sa pansitan mga isan. Matod pa suban, ano man na, kanabang old school naman ang natulog sa pansitan. Garon ka K5 natan, natulog na sa batsoy. Ano, kanabang nisaka na sa nini na pansit dito, batsoy na. Ka natulog sa batsuyan mga igala. Pag-una saan? Kung sundog man ang karaan, karaan naman ang mga igala. Dito nang nas karaan, brown ka nang natutulog sa pansitan. Karoon natutulog sa batsuyan na. Ninyo nisagkan na gamay. Mga nag-iingon lagi mga igala, in English pa. Are you blind? English to. Are you blind? Sige, stand by. Tawag ka po natin ang mga igala. Riga po sa inyong programa, inyong termanon. Dogan pa maigala sa mga balita, sa balita nasyonal. Nagkaguliang na maigala dito sa Kauruan. Uman dito ang jinggoy mga igsoon pagka-aristo. Wapos bunuan mga igala, gay-aristo pero naka-wheelchair man mga igala. Nung nag-gas-gas na kayo ng wheelchair nga tirada mga igsoon, ano? Ambot mo ito ng opisyalis panggamanan mga igsoon. Pag wapa na dakpi dito mga igala, medyo himsog man palawas. Pag madakpa na na ikaso mga igala, galit na mag-depreciate ang lawas. Nagsakit naman nyo, ganoon, ka-wheelchair na. May nalang gani mga igala, gawa ni mga igsoon nagka-nick brace. Palamang yun ni President Arroyo, kani President Arroyo ba? Papaligi sundog-sundog. Sa panahon ni former President Arroyo, iya man ang ipauso ng wheelchair o niya na pa'y nick brace mga igsoon dito. Daw robot mga igala tanahon. Kung saan yan nakagawas mga igala, nawa man pagka-robot mga igala. Lugan doon na priso pa robot. Kung ato nilang taon mga igala ganon, liliho na ito ng mga igsoon. Kaya ingo naman ito mga igala ang mga doktor ni Bruan. Na ready sa hearing na niya, pwede na niya ipresentar nga sa Sandigan Bayan. So tanahon po na ito mga igsoon ang paglantaw, pag-inspect, pag check up mga igala sa Sandigan Bayan nga si status ni Bruan. I always remember mga igsoon sa itong revisions on criminal procedure na tanahon mga igala nga mga kanang desisyon, kanang bigitin sa usa ka akusado nga doon na ikasus korte. It must be mga igala di court nga mo decide dili. Dili na maka-decide mga igala ng kapulisan. Unless sa emergency cases mga igala nga nasa ilang kustodiya o niya kalit lang dito mga igsoon dito. Kanabang nasakit. Usually kanabang Kasi tawag na, kanang ana magoy na ngaon, di na lang ay galaw. Nagka LBM na. Ngayon na mga igsoon. O di ba ka dito, kanang mga emergency cases ba? O di ba ka na ngayon ditong piniriso, dala na ko sa ospital, kay emergency na kayo, kay di na ako di na maliho. O, hala, basing na stroke na eh. Ako, di mo din na stroke, may gala, di yung may liho, kaya katiguang na, kaya unso ba di mo liho? Ang kinatao, may di mo liho. Di mo na stroke na. Impotent pa nga, may gala, di na stroke. Ang stroke, itong lawas ni mo, di ni mo malihok, di ba? Kaki-fiber rin. Pero kang kinatao, di ni mo malihok, impotent na siya. Ano siya, stroke? Kailan na ba? Nastambalan na dito mga igala. O da sa prisuan, di na basa-basa mabalhin unless emergency cases nga hinahanglan yun na yung dalon. So for sure, kapag asulti, ang sandigang bayan na doon ay say ni mga igala, magpabilin ba dito sa balan na si Minuan? O i-appeal na ni sila dito mga igala, mag-appear na po sila ni Jinggoy. Appeal! Ano na sila? Atulo na sila. Kaya naman si Senator Bong Revilla, former Senator Bong Revilla dito nag-una. Lahi man po ito mga igsoon sila, diskaya. Nagandaghan na sila mga igsoon. Lagi paabot sa kadaghanan para kung walay politika nga bahid kini mga kaso. Dapat dito mga igala nga ma-appeal sa grupo sila former Speaker Romualdez, Lazal Dico, o even mga igsoon dito, ang presidente. Pero we like it on natin presidente, di pag hindi, ka-immune from suit man ang president. While in office mga igala. After sa office mga igsoon, di na mawala na mga igsoon ang iyang immunity para sa mga kaso. O di pa na siya magkasuhan. Sige, standby mo mga igala kung adunay mga ebidensya batog sa presidenteng appeal sa conspiracy mga igsoon nadto sa lapad na korupsyon sa flood control projects. Okay, standby mo na na. Kaya usap po, gisgutan ka na mga igala ang inguntang kain sa bagay pure majority ka noon sa Senado kay Lagasa naman nag-usa. 11-11 naman na sila niya. Mga bitaw nga, cleaver po kayo, skaita, no? Ah, di ita manunga kay, inigmanunga ta rito, basing na dito mga igalay mo motion para sa change the leadership. O niya, kay ang Senate President, Batman sa USA, sa 11. Kaya ang labas na mga igala, for tayo naman ang mabutar, pildi siya. Ah, walang nga, marukoy sa skaita, no? Adilita. Ako na ningibuhat sa Kongreso sa una, trangkahan na akong Kongreso, ato pong trangkahan ni Senado. So, paong po dito mga aircon, mga igalang wifi. Parang istilo gining Cayetano sa din, sa una pa man eh. Kung wala pa ni siya, masipaa mga igala nila, President Duterte, nila Vice President Sara Duterte, ni Congressman na Pulong, yung usap mga igala nila ni Senator Bongo, kay sila man ang isipaan eh, kaya gipulihan yun ni Lord Alan Velasco. So mauna mga igala, napulihan yun, why nahimo si Cayetano sa una, itong iyang gitrangkahan ng Kongreso. Karon mga igsoon, yan na pong gibuhat ni mga igala, kay di lagi ni kay si Cayetano pag makalingkod, di nagilang mo tindog mga igala. Si balik taning mga isyos, mais gutanan mga balita. Kung man lamas importante, painumdong. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow!
2: May kumso! D3 Bio Health News! Ako si Julita Salon, ako sa Barangay 18, Nubiton, Porotres, Tunod ako tayo, akong mga lawas tanan, yun ako likod. Ngayon man, nakadungo ko sa radyo ng Nitri Bayo, so ako na ako palit. So pilakad daw. Pagtumar ko, papatun ako gibati, pero pagpatagtaon, pagkaugman, tingala ko nawala akong sakit. So nalipay kayo ko. Naayagod ko sa akong sakit. So kanun may gigong tumarin, Nitri Bayo. Nitri
3: Bayo! Mabibili sa mga butika.
4: Baga ka, D3 Bio. Hello, hello, hello. Ay, asa ka mahimsogon, mabungahon nga adlaw.
3: D3 Bio Health News.
4: Course kauban ganunay. Hands a lima lolo sa inyo mga paborito nga mga simian. Sa mga nakalitix 500 dira, nakamighty si kadaan law, paborito yung kaayo na to. Tigyo na to, malimtan mga higala. Ang pag-inom sa quality nga mga clinical products, especially ka nga itong DTX 500. And of course, kalimti ayaw, higala. Ang alkaline base nga klase sa vitamin C. Magmaintisita ka na adlaw. Minagin to mga kanunay gagapoy ang lawas. Basin may anemia na na. Magkaedad na ta mga higala. Tinahanglan ta ginaf nga klase sa vitamin C. And hello usab sa to mga listeners nga kanunay naka D3 bio. Sa tanan na to nga mga suki. Minagin din nga tong pinalangga nga mga senior citizen. Ligyod kanunay nila ginakalimtan ng ilang paginom sa D3 Bio, di ba? Kada anlaw nakainom yun na sila og D3 Bio o sa kakapsula sa buntag o sa kakapsula sa gabi. 3 times a day ang uman. Napoy duha sa buntag, duha sa gabi. Herbal na nakuntabang sa pagpa-improve sa memory sa mga nagkaedad na. Okay, we all know nga kung magkaedad na, magkawala higala ang ato ang memorya. Magkawala higala ang ato ang paminsar. Magkausap mga higala ang ato ang natunpas uman nga. Si mamang si papa na usab naman, may edad na manggot, naman na na, ibalik ng pagkabata si mama, si papa, oh, sinulog si lola, nakuan na. Kala mga higala, mga sinyalis ka na siya sa pagbato ng Alzheimer's disease na ay insulin resistance nga gagahitabo. Nga nung gakawala ang memorya, kakausab ang paminsar sa mga nagkaedad, tungod kay pagnaanay insulin resistance ang brain. Dili na magamit sa brain ang sugar. So wala siya ay gamiton as a source of fuel, energy. So dili makafunction ng tarong ang brain kaya dili naman siya mudawat og sugar. Kaya nagka-diabetes in the brain naman. Nagka-insulin resistance naman. Ang mga cellula sa brain, dili na mga higala ang sugar makonvert into energy. That's why, mangita tag alternative way nga matagaan gihapon na tuog enough nga energy ang mga cellula sa tuang brain. Yung asa man ta mangita good source energy sa brain, pwede ta mo gamit mga higala og

0: Na, ang DCO na mag-produce ugeton sa lawas para nga muhatag og alternative nga fuel as a source of energy sa ato ang mga brain cells. Inga na mga higala, ka-importante. Ang fully nga nasabta na ito, labi na yun sa mga mag-edad. Nga nung kita, recommend og D3 bio. Sa ganito ito'y pinaka-nindot nga klase sa vitamin D3 karon nga naas butika. Basta vitamin D3 na ganyang isgutan, nga may virgin coconut oil. Pangitaa ka nun ay ang Tatak D3 bio.
1: D3 Bio, senior citizen ka na bala? Kag medyo lipato na, ibalik kang protektahan ang memorya. Mag D3

0: Tribio.
1: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula.
0: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may PCO.
2: Mabibili na sa lahat ng mga pharmacy at butika sa inyong mga lugar.
0: D3Bio. Health News. Kampyon sa balita. Kampyon sa drama. Kampyon sa musika. Kampyon sa komentaryo. Kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.

Kadain ta maigala dili sa tulumanon foro de los Bebdos. O pali kamo tanan nagapamahaw na maigala. Pamahaw na mo maigsoon kay atong lawas sa gitong puhunan maigala. Kaunta nga isa kung sabay atong pagkaon basta magkakaon lang gita. Piliyon sa dato katong mga pagkaon mga igsoon nga sagtos vitamin at minerals para mga igsoon nga kumbati gita kanunay. Lawas ang puhunan mo ng lawas atong ampingan. E importante na nato may galagita nga way mga pundong dagko dito sa bangko. Bisang napay dagkong pundong sa bangko, mahurot na pagkang masakita mga igala mo ng invest kita sa lumbang lawas. Kaon, kaon, kaon, before madus na baho, before mo add to may gala sa klase. Mamahawa, but we like it or not, ganun panahon na may gala tungod gaya halos paspas naman ang tanan. Pati pagkaon na to, fast foods na, di ba? Halos pagkaon na to, instant na. Muna may galang, we like it or not, di na nato na makuha tanan mga igalang gikinahanglan sa itong lawas. Proteksyon sa itong lawas para mga igala sa gingontang pagkumbati na to sa tibuok adlaw. Para siguruhan lang yung mga igsoon nga natin mga proteksyon sa itong paglawas mga igala para ma-augment mga igsoon nga sa itong immune system. Ay naghandaghan na karo mga igala mga sakit-sakit. Kangay na to dito mga igsoon nga kanabang una-unaon, no? So may dawa gani. Kaya bang i-prevent? Oh, sa English pa, i-prevent. Kaya sa ayon ba mo may gala na doon ay 80. Sipo ko mo na 80. Kama nga autoimmune diseases mga igala na nga natala. So man yung mga autoimmune diseases mga igson. O sa hindi kita familiar na ni mga igala. Eh kung may ingon tag auto dito mga igson na sa ganan may mauna-unaan na ito na na pero dili na siya may gala sa ganan. Autoimmune sa immune na mga igala nga problema. Atong immune system ba dunay problema. Mura bag busimang-simang na siya gamay mga igala. Di naka-function siya to. Mag-malfunction doon sa computer pa mga igala. O sa'y mo malfunction na siya. Mao na siya ang mga autoimmune diseases. O usually mga igala di takabantay na ana na sa tua. Mura lang usahay mga igala matingata dito. Na di magdamaayo nga sige ra magyapong sakit ning atong arthritis despite no wala man tan ako ni inom og soft drinks o gilikayan na nako tong medyo kanabang taas-taas og uric acid nga mga pagkaon pero ngano mo sakit mangyapon because ang imo di ang arthritis dito mga higala dili di siya dito kanabang gout dili siya uric acid kundi dili autoimmune siya mga igsoon. Na magiging gitawag ito may gala kanang rheumatic mga igsoon o kanang gitawag sa laing termino rheumatoid arthritis autoimmune man na siya mga igala meaning dito may igsoon imo ng immune system nga nagpatakal ag-atake dito kaya i-recognize dito may gala o iya ditong lanta

0: karon is foreign na elements, my gala. Ang imod ng mga Jewins, eh. Parts ng mga Jewins, manang iyang atikiyon dito, my gala, manang mahubag na, manakit na. Mauna siya gitawag og rheumatoid o rheumatoid arthritis. Dili na siya gout, lain po itong gout, itong uric acid, manang matinga ka. Naglikay naman dandag ka sa mga namang taas yung uric acid na mapagkaon, pero sakit ang gihapon, nang hubag gihapon. Ang imo dito mga joints, nagka-arthritis gihapon ka, tungod na sa ingontang autoimmune disease ni mo. So sa may solusyon na mga ikala, kainaan na naman, hindi naman na mawagdang. Pag nagka-autoimmune ka na, naging na siya. O sa may ingontang solusyon na, simple na gudgaya ang solusyon na mga ikala. Mag-Mighty C, the alkaline vitamin C. Why mga igsoon, kaya nga Mighty C, the alkaline vitamin C, mga igsoon. Partner ni sa itong immune system. Muamag sa immune system. Himoon, may gala nga, normal ang atong immune system. I-prevent siya, may gala, sa gingontang pagka-abnormal, for short na pagkasulti. Muabag na siya, mga igala, sa itong immune system. Therefore, malikayan sa nimo, mga igsoon, nga mag-malfunction na siya. Kaya protektahan man siya sa Mighty C, the alkaline vitamin C. So muna mga Ikson, pag kanang imo arthritis gani, bisang nagligay na ka mga igala sa uric acid na mapagkaon, musakit gapon, muatake gapon, autoimmune na siya. Walang ayaw na pagdugay. Mag-Mighty C, the alkaline vitamin C na mga Ikson, magkatabang na. Para mga Ikson nga mag-function normal ang atong immune system. To be honest, ako mga igala, naman po ko nining gitawag o rheumatoid arthritis. Pero so far, so good mga Ikson. Wala man po din tao ni nabalik-balikan ka katong grabe yun, halos di taka lakaw, may gilas ka sakit. So God, may Ikson nga nag-maintain na kunining atong yung power trio. Labi na may gala kining Mighty C, the alkaline vitamin C. Kaluhi sa Diyos mga igala. Although di naman less stress naman sa dinoon, tamo na mga igala nga. Hindi man ginamawa ng stress naman gina siya, pero less na ba? Dili na pareha yun ang grabe na yung stress nga. Gamay na lang sipa, gamay atong stress ha. Himo na to siya na may galang depresyon. Ano man na? So, good man na si stress. Gamay sipa ato, depresyon na. So, muna mga igala, si taga-takihon sa autoimmune. Karon less stress man. Ano man gina-pressure ang ginabuhi mga Ikson. Pati gani ka nang magpagawas kag CO2 na man gina-pressure. Naka-pressure ang talan. So, natural lang yun na may gala. Muna nga, kay naamay pressure ang tanan, na mag-i-stress ang tanan, para maligayan mga Ikson, ang giingonta nitong rheumatoid arthritis, mag-Mighty C ta. Pwede ang mga igala, ang testimonya yun, sa mga naggamit sa Mighty C.
1: Ang alkaline ng vitamin C.
2: Miba papulangan, 75.
3: Tag-asa ka na eh.
2: Kanang dinarasakwan.
3: Para gilapasan. Ano sa mga produkto ipalit niyo sa klinika dito?
2: Kanang yung Mighty C.
3: Mighty C o Vitribio?
2: Kanang di ko pa katulog.
3: Sa diyan nakagamit na mga produkto sa klinika dito alternatibo?
2: Maayo naman.
3: Ano sa may mga kastorya sa produkto? May mga gamit?
2: Maayo man. Kanang magkatulog na po. Maayo na akong kaon.
3: Salamat, Nay.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty C.
0: So ay kalimutan, Mighty C, the alkaline vitamin C. Atong kasandigan may gala para sa himsog, ligon nga immune system.
1: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
0: Standby mo kay Donatan may gala, komprehensibong report ni Gagi 5 Jonathan sa banal. Mahitungod mga igala nining bypass operation. Kining nadakpan ra ba matud pa mga igala o kanabang bana ni retired official sa kapulisan di ba ka K5 Erwin. Matud pa mga igala sa ato ning lantaon karon maigson. But in fairness mga igala ngadto sa ingontang bana mga igson, retired police officer. Di man ato dayon mga igala maingontang sala sa asawa, sala pun sa bana. You know, doon na may prinsipyo sa nambalaod, mga igsoon, nga giingon, buena personalis es. Unsa man ang buena personalis es? Kanang giingon, criminal punishment is personal. Sabot masabot, pag ikaw nakabuhat o krimen, personal nature na. Di na pwede i-transfer sa imong bana, imong anak, o in sabay na. No? Imo nang action, unless doon na existing, mga igala, sa Article 8, mga igsoon, Survivor's Penal Code, ang conspiracy theory. Morgi na! Without that, mga igala, ganagingon sa articulate nga conspiracy theory, hindi ginama-transfer, mga igsoon, ang criminal liability. In fairness. Although, makaingotan nga na yung mga circumstantial, huwag yung nagkabadlong, etc. Ang mga circumstantial, need man na maigalag mga material po ng mga ebidensya para makunik as evidence na siya. In fairness, ha? Huwag na sa utang sa dito, kay K5 Irwin, kung naiutang imong papa pagka na-deadball na imong papa, yun na pwede i-transfer sa imo. Kaya naman nga, ganun ipabayad malagi may kay K5 natan, kuha man itong maligyan man itong kayutaan. Aka na siya kay ang kayutaan sa imo man ang amahan before manggo na siya ihatag sa mga iyos, sa mga sumusunod ba? Unahon manana ang liability sa imong amahan. Sa iyang properties. Mo na nga bayaran to niya, bayaran tong mga utang-utang si imong amahan. Pero dili ikaw nagbayad ato kay iya man tong properties, iyos naman ka. Pero guwa to siya properties, dili pwede ma-transfer sa anak ang utang sa amahan. Nga ikaw nagbayad kay namatay imong amahan. Remember? Nga ang tanang liabilities ni mo dito mga igala, labi ng criminal liabilities, mawala na pagpatay na ang usag tao nga nagka-commit mong krimen. Although ang civil liabilities, magpabilin mga igala, pero exclusive. Ganito yun ang mga isoon sa properties sa maong namatay, di na matransfer. Unless kung ang anak dito mga igala, gitawag dito ga kumikir, kaya patay ka. Kumikir ka man. Kaya ka nang kumikir mga igala. Same ang kag-liability sa kuan yun. Ganto ba nga nangutang yun? Muna ha, ayaw mo kumbiyansa ng kumiker. Okay na ng garantor. Kaya ang garantor, as long as naapa niya mga igala ang nangutang yun, hindi pwede gukuron ang garantor. Pero kumiker ka, pwede na kagukuron. Wala ba sa basa ng kumiker? Disgasya ka na. Wala yung nagkalisod. So, maon yung mga igala. Quina personalis es. No, may anayigingon, naging maigson. Criminal punishment is personal. Criminal liability is personal. Unless ado na existing mga igala nga conspiracy o sa mga igala nga ma-appeal ang usag katao nga dili mao ang nagbuhat sa mong krimen. Kaya kinilagin na dagban mga igala. Atun palagi bana ni o asawa ni. Ikaw ta mga igala kanhi opisyal sa atong kapulisan. Maging tayo absent ka na ito mga igsoon ag hingog sini. Pinagi mga igala ni Kaki 5 kabayan na Noel Isen dito ay gala sa may Hingoog City. Standby lang mo niya na mga igala. Standby po si Kaki 5 Jonathan Samanan. Kaya siya mo report nini karon mga igsoon. 3 milyones sa magkapin. Oh, hapit mag 4 milyones ang kandidad. Sumulagin ay gingon mga igala na malipay tanga daghan na dagpan karon mga igsoon na na-involve sa giling drugas pero mag-uulta kay halos nag-adlaw, nagkadako mga igsoon ang kantidad sa mga giling drugas na nakumpiska mga igala sa otoridad. Kuan ba kayo mga igala? Gana bang alarming na kayo? Nga nung nagkadaghan eh. Matod palagis mga bugoy-bugoy, ning balik na sila. My God! Eh, sa atong gisulti may galap, bumaya ka itong mga niyagi adlaw. Inyo lagi malantaw mga igsoon nga daw ang estilo karos mga sindikato isa dilimunda mo, sige lag-recruit, bago-bago na nga, sige, dakpan na siya. Ito na nang siyang, kuanan, suportahan na nato na. Okay, maling lamang sa kakay, hanyagan man ka dito nga, sige lang, kay kuan man ka, ka newly identified man ka. Nga subject, newly identified ka, so, pero sa time ni mo, madakpan ka, may problema, kay, mo play bargaining ta, mag-provision ka, gawas na ka, di, okay lang, andagan. Nagdamag kung nagdatigaw ng plea bargaining, mga igala. Actually, kung tanawin mo, magdagtigaw ng plea bargaining. Kaya mo managdagan dito ka K5 Erwin, nga kung first-timer ka, makabil, magyo ka ng plea bargaining. Nga usually, mga igala, sa pusing, labi nagigam, mga big time ka, di mga drug lord, plea bargaining, abot dito, mga igala, prison correctional. Okay na, mga igsoon, 6 years naman lang, bilo, di, ang labas ito mga higala, kung imong penalty 6 years below, provision na rin ka, di na ka mapriso. Anto na lang ka, mag-community service na lang ka, tagabuan dito, report din ka sa probationary officer. So, wala na. Di na ka mabalik, kung di na ka mabalik, pagpamalik ya, di wala ka problema. Ang sindikato, kuha na puglain. First timer ka, may problema. Kami na bahala sa imo, play bargaining gabong ka, kung madakpan ka, kung di ka madakpan, tuloy ang ligaya. Ano na? Manang dapat tanahon bitaw na mga igsoon kay ginagamit na pariyara na sa kada bang pagpataas mga igala sa kanang Juvenile Justice and Welfare Act Ipataas ang exemption sa criminal liability sa mga kabataan nga edad og 15 years old, di ba? 15 years old and below, wala na siya criminal liabilities. Based may gala sa Juvenile Justice and Welfare Act. Now, gihimo man po na mga igala, bayang puhunan kani ay sa mga sindikato, mga exon. No, gihimo man na kay wala gi liability, di ba? Igamiton ang mga kabataan noonan. Ang mga kabataan may gala nga lagi na dugga 15, nga 15 mga igala, marukoy naman na, kabaho naman na. Kabaon, magiging na mabuhat bata, mga igala, ganaman pamiligyang dugay noon. No? Ano mo na? So, mo na, gigamit niya po na. No? Garon, mga igson, bago na po nga estilo ako nakita, mga igala, kanina po, kaya kasagaran lagi madagpan, mga igson, mga newly identified. Ano man, inoon, mga igala, nadagpan ng mga nanay kanhing kaso. O, kana, mga kwa na ginagrapalan, kana bang gimingaw naging mga igala sa dagong kita, siguro. Pero usually, ang ubanan na mga igson, mga bago yun, mga newly identified. Oh, mo na siya mga igala, mga termino, newly identified. Kaya diyang bahina lagi mga igala. Mo, kanabag mo avail dayon sa plea bargaining, then plea bargaining ka mga igala for a lower offense, then mga igson, file din ka provision kung 6 years below ang imong penalty. So wala na. Mo man na mga igala, di niya po mapriso. So later on, makagawa sa gapo na mga igson, wala na sad mga igala. Mo na nakapangit. Oh, una na ko!
4: Sa nato, oh. Para sugda na nato ang Cagayan, Hingo o koneksyon.
0: Kakipad Noel, naana ko!
5: Pagka ka, nipilit pa, nipilit.
4: Di ang amo, mipilit, hinay kayo mong...
0: Ah, bantog na. Pero in fairness, nagkagwapo yung kakipad Noel. Oh. Nakikita na ako sa video. Sabay mo si Krito, sundugo na ko na.
4: Ayun ang gwapo kayo, way lami na mo signal din eh.
0: Ay,
4: manipilit yun. Kayong no? Dating nilo, pilit kayo nilo, tanawa. Ang ipon pag nakita nga pilit.
0: Oh, pero in fairness, klaro, imong tingog. Ang imo rang picture na nipilit. How about ang ako diya?
4: Dili pwede, way problema imo ha, okay kayo.
0: Ay,
4: problema,
0: okay kayo, no?
4: Oh, tingog, gwapo na matagtingog daan, di ba?
0: Ay, kaya akong tingog, pampalingki, gini noon eh.
4: Sige, kadali lang kay amo paningiplastar. Sige, Cagayan, kini bang... una-una, imusang katahuran din sa Hingoog City. G5 Latan Manager Sarmiento.
0: Good morning, Nimoria Kagipad, Kabayan Noelison. Good morning sa itong mga listeners na sa Hingoog City o sa tanan nga maabot sa pagpanibyarya. Gikan din sa Cagayan de Oro, Kagipad Latan, mag-inguban karon ni Kagipad, Kabayan Noelison para nining mga bagong balita. Gikan din sa Cagayan nga lambigit sa mo din sa Hingoog City, Kabayan Noel.
4: Kumusta yung lakats panahon diya, manager, K5 Natan?
0: Basta buntag diri Kabayan na Noel, may problema, muinit diri. Pero pag-abot sa kapunon o kagabion, medyo bundak-bundakan sa migulan. O, munang usahay, inig kahapon, magdali-dali taguli kay, kanabang, nindot magod di tikongkong pagbugnaw ang panahon. Sa ipon, mutikangkang.
4: So, nindot kayo mo tikongkong, dayon si Kuan, si Payong, tikangkang po.
0: Ano man na? Duharo, tayong lang basta bugnang panahon mo, tikongkong or mutikangkang.
4: Katawa si Irwin, no?
0: Okay, mama na yung binuhatan niya ko.
4: Aging katawa. Sige, una-una, ang among lakats panahon din sa Hingoog Pariera Gyapon niya sa inyo, ha? Init kayo, dayon pag-abot na sa hapon, adunay pagbundak sa ulan, munay localized thunderstorm siguro, matudpas pag-asa K5 Natan, dayon na... Grabe kalagiting ang init ni. 39 to 40 degrees Celsius ang heat
0: grabe.
4: Index.
0: Grabe!
4: Oh, muna din
0: niya. Pinato, 39, 49. 39?
4: 39,
0: 39. Pastilan, init na giday kayo niya.
4: Init na, 39 to 40. So, pero mas arang-arang lang sa amuha din ni. Kontra niya sa inyo, kay napuno na mumug building niya.
0: Oh, maosad. Oh, makadugang niya. Kaya ang hangin niya, di na kayo magkauliot ba? Oh, may patunong kuan kay magkauliot bisag huot. Ang hangin di nakauliot.
4: Mo ginay ginahan ni Irwin sa imuha ba?
0: Oh. Siya man po nagtudlo bayan ako kay ingo mo siya nga. Kini kay mo ni gitudlo ni Kabayan sa ako. Ayaw, pasa sa kuha.
4: Okay, pareha ba mo taga Caraga region?
0: Ikaw di di ka taga Caraga. Di taga Caraga karon pero Caraga ba yung kagiyapan? Gikan.
4: Gikan Caraga. Sige. Manguta na mi atong ngilad man ni paminahon ba? Ang mga retired police na involved sa ginadiling droga tapos nagduda mi ani nga sa wa pa na miritiro siguro K5 nitan, sa aktibo pa siya sa serbisyo, basin baka nag-engage na, na sa una.
0: At ang ikaruhon karon ka K5 kabayan, kay ang pagpaglaruan ni ka K5 Jonathan is ang bana ni ang retired police officer. Although ang ingon tay yamaning for sure kay pagsulti yaning bana ang nadakpan karon no sa latest nga information nga ato na dawat. In fairness lang po sa retired police officer, as long as wala pa dito makakunik, di pa ma-establish ang conspiracy nilang doa, so ma-apply pa niya to, dito kaniya ang giingong puwin na personalis es, no? Criminal punishment is personal, no? So adto pa ta sa iyag yung katog yung subject, but later on kay padayon mang investigasyon kadto na by conspiracy mo na nga nagpanubay karon si K5 Jonathan. Nasa tong linya si K5 Jonathan sa banal atong lantaon karon paminaon og gaon sa mga latest update nini. K5 Jonathan, ikifay mo.
1: K5 News FM Live Report.
6: K5 Jonathan, K5 Kabayan, medyo puno-puno yun akong passenger karon kada hapong utang sa o kinsa do kononing kaning banas polis kinadakpan sa mong barangay di mismo sa may barangay Bugo. Atong karon K5 Jonathan, K5 Kabayan nga ang nadakpan usa kini ka kilang high value individual nga gingong bana sa retiradong polis binis ato sa rehiyon Jess. Galiman, kagabi bandang alas city kapigong kulang sa gilus ng drug bypass operation. Di mismo sa phase 1, Sun 7, Villa Trinita, phase 1, Barangay Bugo. Siligan na yun ako, K5 na tan, kita ba yan? Kining Osaka, lalaking na ilas pangalang si alias Dandan, 48 anyos, bedridden, wa na kini, kining way trabaho, o gagingong nagpuyo kini sa iyahang inahan, di mismo sa panilay ng inahan sa niskutang lugar. Sa gikasan drug bypass operation, gamit lugar kining 1,000 pesos ka bypass money, pinag-usab sa bypass ako na kining drug pusher sa kining upper surveyor sa kining regional police drug enforcement region 10, team 1 na malampuson kining napalitan ang suspitsado sa usa ka pakiting gamay na illegal na druga na worth 1,000 pesos na kurat atong kapulisan K5 K5 Kabayan sa dihang bisudla na sa operatiba ang gamay lawak pininiskutan nga suspitsado dito nakita na to nga doon pa'y kining mga gamit sa tuter mga gagmay nga mga gamit sa drug paraphernalia nga mga itawag og sealer doon ay timbangan o doon pa'y mga sushi nga unsealed na K5 ako nakasealed unsealed na siya nagituhang doon ay mga sulo na ito kaniadto apan gigamitan ng sanisutang dinakpan. Gali man, sabihan nga nabasahan na krisi ang katungod dumikian sa pagpamaligya sa ligang at huga. Sabihan, girikisa na kini dito siya ang posisyon. Agoy, nakapampers man kining dinakpan kay Pablatan, kay Pablatan. Nakurat pa kay nakapampers man.
0: Basing makaihihi sila doon siya.
6: Siya adult sa pampers kay Pablatan, kay Pablatan. Oo niya. Sa dihang gipangutara sa Trinidad ay kayong dinakpan di ay nga kuan nakurat po sila kay kuan di ay nikining dunay diabetes complicated di ang sakit ani unya gi-insulin matod pa kini insulin ang naiskutang dinakpan galiman sa dihang gi-rekisa na gi-search ang iyahang kagalingon di agad sa iyahang kilirang bahing gipamadaan kipang kabayan nakuha kini nga usaka ikubag nga color orange nga dunay 11 kadagkong pakiti sa gituhang sabo. Ay, hindi na magutawag pakiti. Sobra pa.
0: Oh, dagko naman niyo. Mga dagko naman niya.
6: Dagko. Dagko. Kayo nga siya nga nilipak.
0: Sako.
6: Na illegal na droga. O doon na po ginatawag o kanang sinako bito. Nga 5 grams na nang sinako kay Pimletan. Doon na po ginatawag o kanang tag 50 gramos. Kaya katong didagko na ko no. Tag 50 gramos ang kwa na to. Ang timbang. Doon na po gagmay nga mga kanibitang illuminated sosye nga ginagmay nga puno-puno yun gali nag-uban nag-awas-awas na ipabdatan kay medyo maragwa na tarog sealed sa maong nga suspitsado ang maong mga illegal nga druga kagabi ato sa pag-search sa siya panimalay at ato sa pagkaning pagkasigop niya sa pikas lawak na naman po niyang inahan ay ang mga pagkumangkod sa mga lugar medyo wala man po yung adunay pagsukul kay Pabnatan kay base information nga nakuha kay unang-una kini matutpang nga target person sa drug bypass operation o sa kinikagingong armado o naghupot kinik armas. Agoy. Aban na sa diha kipa ba natan kipa kabayan, wala may nakita gaging armas galiman, matod pa niya nga ayaw lang ko niyo video eh, ayaw lang ko niyo picture sir, mauban lagi ko kay akuan ng druga. Mm-hmm. Oh, matod pa niya, iha daw ang druga. Pero pumutan na karong kipa natan kipa kabayan, mag-usap-usap ang iyahang version sa kagulingon, mingon pa niya nga, sir, di lang man ang mawak ng druga, daghan man kayo ito, ilang mang ikuha ang uban. Mm. Agoy. Kung ilay-ilay ang conversion niya, pagkataw-taw, ingon na po siya nga, dili man nakuha, sila man nagdalaan na. Mura bitaw, malaban bawi, kipab natan, kipab kumayan, ang iyahang version.
0: No, basig naka-hit-hit pa niya. Wa pa ay tarong pangkuhan, panghuna-huna.
6: Okay, pangutan na ito. Pilar may mong edad, sir. Ato pa niya nga, 21 pa man ko. Mm. So, 21 pagtanaw na ito.
4: Wapos sa mingon
6: nga. 50 naman din eh.
0: No. Paminaw, kaya na yung pangutan na sa kabayan.
4: Jonathan, wapon mingon si ang suspect nga, di ba sir, imuha man na?
0: Uy! Kuyaw na.
6: Kayo kay Gipab Datan, Gipab Kabayan, kay Picas Kanto, mga dua ka kanto, amo-ano mong pungbalay.
0: Oh.
6: Pero wadyo ko masayod ning dinakpan Gipab Datan, Gipab Kabayan.
4: Asilingan mo, ana, kailagi ka na nga, kailagi ka na nga suspek, kay duol man mong balay.
6: Dili kay ko kakuan ni, kakita na ko sa naong Gipab Datan, kaila po
0: na mga... I-recognize mo si Kabayan, kay si Kabayan matunungutan na.
6: Okay, Gipab Kabayan. Makaila sa ako ang pamilya, ba't kining dinakpa, dili kay na ko, pamilyar lang naong, ba't dili kay na ko siya, kanunay makakita, gumikan sa itong busy po sa trabaho.
0: Di kay ba man po din naong kung babae ni kaila ka, pero laki man! Kaya ka kapansin!
6: Sanihang kagabi, dito na ito na ibawaan ta na, no? Sa itong...
4: Iyang asawa, mo ay retired nga pulis.
6: Yes, Kipab Natan, Kipab Kabayan, ang iyahang asawa, retired police.
4: Kailan ni mo? Kay taga-bugong man ka, taga-bugong man po ng suspect.
6: Yes, Kipab Kabayan.
4: So may ranggo sa iyang asawa? Kasi ranggo? Mag-retire?
6: Paano Kipab Kabayan ha? Kay ang kanimang kong nasayra na ito, Kipab Kabayan, sa dihang nagtrabaho po ko sa barangay, kanita iyahang retired police ng asawa, Kipab Natan, nag-file og kaso ngadto sa... kining suspitsado nga na
0: daw.
6: Hindi ato, bumigan, aning aning baos eh. Aning
0: violence against women.
6: Gali man, nangayo kini og barangay, nag-file kini barangay protection order, gali man, si Kapitan Kibi na nawag ka na to, og dunagid ko siya, send ka na ko nga, screenshot conversation ka to, no, sa kining asawa, nga, naghulga matun pa kining didakpan, nga, amapyon sila kay Pab Natan.
0: Mm-hmm.
6: Moto nga, eh, gusto na matupakin, makigbulag na ito, retired police, nadugay na nga panahon, kapan, kanina daw ko nung bana lagi, nalapigit na po si Ligang Kadrunga, nga medyo dugay-dugay na po, di pa ka-move on kay Pab Natan, di gusto matun pa makigbulag nga to sa ihang asawa nga kining usang karitiradong police, na nadisino din sa ato sa Misamis Oriental, apan na kay Pab Natan, kay Pab Kabayan, gumikan lagi sa kinibitawang ilhang ganing kay kinibitawang mga sakit matod mga pamulong matod pa nga psychological nga aspect nga makadaot. Morning na file og kaso ang iyang asawa kay Pab Natan og dito na nag-kuan dyan nagluso og kining barangay protection order batok sa maong nga suspect gumikan kay grabe matod pa kinikamal dito. Kanapos sa ito na hinabi-gabi nga igsoon bisan pag dunay balatian kay Pab Natan maldito matod pa.
0: Kanus aman to, Dene, kakipay, Jonathan, ito lang klaruhon ng barangay protection order. Kanus aman ni Tabo, kanus aman ni siya na hatag sa barangay?
6: Atong sa taon, Kipab Natan, ha? Ay, atong Kipab Tanao na Kipab Natan, kung kanus aman ni siya nung protection order.
0: Pero wala na sila nag-uban, ganon?
6: Wala na, dugay na Kipab Natan. No?
0: I see.
6: Wala na sila mag-uban. Pinakalipis gani ito na kuha niwa, may date 7 dugay-dugay naman kay Pab Natan, no?
0: I see. So wala na nang barangay protection order kay 15 days naman na. Kay Pab Jonathan. So wala na nakaroon nag-tick-fake. Pero ang klaro, ani, wala na ni sila nag-uban. Labi na kay existing ang kaso nga Bausi, ani, existing sa pagkakaroon. Tempa kay naputol mga higala si Kaki 5 Jonathan. Naputol sa siya kabayan ato sa established pagbalik ang signal. Okay, Jonathan. Oh. So wala na ni ron kay 15 days naman ang barangay protection order sa Bause.
6: Yes, Kaki 5 Jonathan, last week pa day no. Naka-release na og BPO last week pa.
0: Oh, so effective pa na kay 15 days man.
6: Oh, last May 27 pa na ga-communicate Kaki 5 ba Natan, no? May 27, sila nag-communicate aning kwan, kaning complainant lugar nga retired police, pero dugay-dugay na sila kipag natan, no? Wag yun na sila
0: kipag. Wala nag-uban.
6: Oo, wala nag-uban. So, nag-uban.
4: But, so sa lantod, Jonathan, para, Atan, para din maglibog ang atong mga listeners o mga viewers na to, Cagayan o Gingoog, atong atong iplastara, sa lantod, nadakpan kining suspect, wala na nag-uban kining retired nga pulis. Wala na.
6: Yes, K-5 datan. K-5 kabayan.
4: Ngayon, nadakpan ni siya, wala sa ilang balay. Kunili, kining suspect nadakpan, balay sa iyang mama, asaman?
6: Inahan, balay sa ilang inahan. Ilang yung ancestral home.
4: Mama lagi, mama, inahan. Oo. Mm. So, dito gikasa ang baybas.
6: Yes. Kipag gabayan.
4: Okay, so sa lagtod ang iyang asawa nga kani membro sa PNP karon mi-retire na, aware na siguro nga ang iyang bana nag-engage anig illegal din insulto sa iya.
6: Yes, kipag blatan. Posible nga dugay na. No? Kaya daw na po yung PNP personnel nga nagtawag na ako kipag gabayan kagabi eh. Na destino pa niya sa Puerto Caniato o nagpakutana. Kaya matod pa, dugay na lagi kini nga noted na pangalan ni Dinakpan. Matod pa ganin ni Police Senior Master Sergeant Alan Dakot, ang team leader sa operasyon kagabi sa Regional Police Enforcement Unit Team 1. Nga 2022 pa ni K-5 natan nga ilahang tunog ang pangalan. No? Nga dili sa bugo, dili kini siya ngayon madungog K-5 natan mga chismis. Chismis lang, gumikan kay wala kini siya lugar customer kayo din. Apan karon lang magkuhay K-5 natan o K-5 kabayan. Na doon na murag gawas sulod ng mga tao nga dira po sa area kay Pablo nga medyo dol-dol pila lang but kani adto gyud gadula ni dinhi matod pa sa region 10 nga anha dia na in mana taga Malebalay Bukidnon taga lain-lain nga lungsod ni sa Misamis Oriental nga diha matod pa magkuwag ilegal nga druga kay gikonsidera kani nga Dinakpan nga usa matod pa ka kani bitaw nga bodigiro so sa dihang nabidre din ni kini kaning di naman ni kay halos katindog kay gabi kuan ani kay pabratan pag kay pagbayan pag kaning diposasa na mi siya gilingkod man pag tindog di na kay siya kasaktong alakaw kay tukar-tukar man ni kay diabetes lagi so kung mauli-ulian tindog mulakaw-lakaw pero mutukar po yung diabetic magpuyo ra po dal siya kay pabratan sa ilang balay pero gabi ala pasalamat mo po diyang igsoon lagi nga nadakpan na lang ni Kipamutan kay mo lagi gaka stress po ang iyang inahan matod pa niini o gaka stress kay badlungon matod pa kayo Kipamutan
4: nay kaya po ni nga pamilya nay mga kaya dias barangay Bugo
6: kung aton talaon subdivision maguning kuan Kipamutan Kipam Bagabayan phase 1 subdivision maguni siya
4: o niya kanang Trinitas di ba
6: o Trinitas ang balay, kung lang, concrete house ng yun siya, tanaw na po dato, doon naman po yung mga sakto po, yung mga gamit po nila. So, muna nga, kung tanaw na to, yahang kwarto, aircon man po. So, kung nagkikaya sila K-5 kabaayan, K-5 natan.
0: Technically, okay, K-5 Jonathan, kung kining suspect, dugay na nina maligya, milyonan diyo na ni, kaya kanina kuha niya, 3 million manikapin, yung milyonaryo.
6: Oh. Possibly. K-5 na tanong, patakabalo po siyang background na ni kung doon na ba ni mga yuta ba ron o doon na ba ni mga lain-lain ng mga kabtangan po nga ihang napundar. Ilabi na kung iskuta na to sa pag kaning nalambigit sa illegal nga droga K-5 na tanong. Kaya kung iskuta na itong gamit silang panin, doon nag-ipo yung mga nindot po ng mga gamit. Gali man siyang lawak, asa siya nadakpan, gilid man sa kaning pag-surdain sa gate, kwarto naman niya, na sa galagamay, separate sa ihang gaybali, sa ihang murag, nakasibay lang sa ihang inahan po nga balay. Ayang kwarto, doon naman po aircon, doon na po yung mga matawag na itong mga gamit, kid po nga mga mahal-mahalon, K-5 na tahan, K-5 kabayan.
4: Sige, katapusan na mong pangutana din sa Ingoog, ang suspitsado, miangkon magka, K-5 Jonathan nga, iha ng sinako, grabe ka daghana. Ah, napay term sa ako. Pila ka gramo nga siya bo na, tiyaw mo nang minilyo na. Iabanggian ko na, K5-tan, huwa.
6: Kining miabot sa 600 gramos o gamibalor ganyan sa 4,080,000 pesos nga illegal nga droga. Laban bawi man kay Pablo Natan kay atos pagkadakop aning dinakpan mura man siya kanap taw gitawag ga halosinit kay Pablo Natan. Kay Pablo Kabayan na bitaw mutubag siya bisag tubago na to bugal-bugalon pila edad man siya 21 pa ko sir.
4: Then, bugoy yan. Siya. Bugoy.
6: O murag ihang tinubagan mo tulibag bagpod. May ko na po siya.
4: Pare ko sa imugod kaning na ipagabugay.
0: Anong bugay man bugay siguro. Bugay.
4: Ngayon, si K-5 Jonathan, imusangay nga naman ay pagabugay.
0: Ay!
4: Mugamit po na.
0: Mugamit o babae? Hindi, mugamit.
4: Basta, mugamit na, bae laki, unisex.
0: Ay, kuya, san?
6: Liwat po kang kwan, kanhi manager.
0: Ay, ito na, wala na, na, na, na, na.
4: Liwat ay iron.
6: Oh. Permero lagi, load lagi.
0: Ay, na, muundang na po. Kamu na naman, istorya.
4: Sige na, extra na dia kay murag namit ba ng laki.
0: Di lang kumapila na.
4: Appeal nga, mi-retire naman kagamit laki.
0: Na, wa pa ko kagamit laki. Istigan siguro na to, kadugayan. Ay, nako. Sige.
4: Murama po nag Virginia Hotdog na sponsor sa inyong anniversary.
0: Ayay, gana.
4: Sige, yuna, final report na lang siguro. Before ko mo extra din eh, K5 News FM Cagayan. Oh.
6: Yes, K5 back. Yes, K5 datan, K5 Cagayan. So karoon ang suspect, kasamtangang, na karoon ikustudyal sa Maharlika Custodial Facility. Kundi na karoon adlawag, ikatak-tak ni pasakan sa kaso paglapas sa Republic Act 165 o ang comprehensive dangerous drug.
0: K5 Jonathan, time ba, gamay lang. Ayaw pag-extra kay magpadayon taon niya, ani, sa maong report. Sige.
6: Okay, sa tumog pa rin, unyang K-5 na tan, no? Itong dugang iskutan na labi na nga pagkalambigit na nadakpan nga usa ka ingong panda sa retiradong polis ni sa atos sa Region 10 nga nadakpan sa mismong barangay kung aha ko na ni Muyo, K-5 na tan. Ini si K-5, Jonathan Sabana para sa kampiyon sa balita serbisyong publikong galingawan sa takbayan sa Cagayan de Oro. Ito na po yung 3 K-5 News FM.
1: Foro de los Pueblos!
0: K-5, Bakabayan! O, maoto ang nahitabo. Abulag na din siya sa retired niya policewoman. Not legally, pero wala na sila nag-uban. O, naputol man si Kabayan. Hinay gan siguro ilang signal dito mga higala ni Kabayan na K-5, Kabayan, well, is it? Iyara man yung music o background. O, panabulihan eh. Sige, sanbay na naman mga higala. Naputol man ta. So in fairness, mga igala sa misis nga kanhi police, hindi na gini sila, bulag na gini sila mga igala, matod pa. Ano magani barangay protection order? Kanang barangay protection order, under na mga igala sa bawsi, nga pwede maka-release ang barangay na for the purpose protection mga igala sa asawa. O diba ka-anak nini, kay kanang bawsi not limited to wife from anak, pati man sa anak, kay mabitang violence against women and their children. 15 days na lang, BPO, mga igala, barangay protection order. Ang korte na, medyo taas-taas na. Pero kini mga igala lang na involved sa gilingduga si mong ban na pwede mini for grounds for legal legal separation. But sa annulment, na kinanglan sa i-establish nga consignment of the past ni siya nga na-involved ni siya si gilingduga. Kaya kung nasayod na daan, prior sa marriage, mga igala ang asawa, nga na-involved na ni si Gilinong Dugas o niya nagpakasal gyapon siya, dili na siya may mong ground for annulment. Kaya kinhanglan man ang consignment. Pero kung wa siya nasayod, pwede ground for annulment. Kung wa siya nasayod, nga pakasal di siya sa na-involved sa Gilinong Dugas. Pero grounds for legal separation. Muna siya. Actually, nabalakag yung tanin ni mga igala. Kaya grabe Gilinong Dugas, mga igsoon, mula nagkadako ang kantidad. Pero ato ni balikan, gaya, ato sa balutson, may importan ni Pahinomdom. Standby lang.
1: FM, championing the lives of the Filipino.
7: Wow, my

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: GTX 500.
2: Good morning, Gatay. Unsa tong kumpleto ngalan?
3: Hi, Eusebio Agbong Jr.
2: Kailan itong edad?
3: 63.
2: Tagaasa man ka?
3: Nato sa mga sandroki latasan.
2: Unsa mga produkto sa Klinika de Alternativo ang imong ipalit karon?
3: DTX 500 to MyTC.
2: Ganun na encourage makagamit aning produkto?
3: Okay man kay... Dati na kay sa atong liver, ang limpyo ba, atong sugar, taas, medyo nakadepensa na matatiksunan na itong health na ito.
2: Unsa man imong balatian sa panglawas?
3: Ako, kuwan naman, wala pa magigibati. Ako lang mga taas ang dugo.
2: So sa imong paggamit ka ron sa mga produkto?
3: Maintain siya nga, kuwan, wala sa mga taas, wala sa mga... Kuwan ko, nag-minti ng 145, 90.
2: So, karon medyo maayog yun yung daagan sa imong healthy lifestyle. Imong...
3: Sada, maayog. Kondisyon.
2: Kondisyon, yun. Unsa man itong ikaagahat sa itong mga suking ikpiminaw sa K-5 yung CPM Cagayan de Oro?
3: Itong edad na pataas na sa isinta ng level, food supplement maayog. Ipin sa yun, labi na yan na itong edad.
2: Salamat kayo tayo.
1: GTX 500, pabali sa mga butika. MyTC, ang alkaline ng vitamin C.
4: Niba Pakulangan, 75.
2: Tag-asa ka na eh.
4: Kanang din na rasa ko.
2: Barangay Lapasan. O sa mga produkto ipalit mo sa clinic? Kanang
4: yung MyTC.
2: MyTC o Gitribayo?
4: Kanang di ko pakatulog.
2: Sa diyan nakagamit na mga produkto sa clinic at alternatibo?
4: Maayo naman.
2: O sa may mga kastorya sa produkto? May mga gamit?
4: Maayo man. Kanang makatulog na ko. May na akong kaon.
2: Salamat, Nay.
1: MyTC, ang alkaline ng vitamin C. Mapalit sa mga butika. MyTC, I Care Gold Capsule.
5: Ako si Bibo, 35 years old. Gimuta akong mata, huwag lisod ibuka, kadabangon na ako sa buntag. Giingan ko sa akong silingan, sulian na ako ang I Care Gold o I Care Drops. Kaya maupod ni iyang gigamit. Ako dyan na pamatudan, niayo ang akong pananaw. Huwag nawala ang muta-muta o pagpamula sa akong mata. Nihayag na dyan ang akong pananaw. Sulayin ninyo ang I Care Gold I Care Drops.
1: I Care Gold Capsule. Mapalit sa mga butika, Shopee o Lazada.
6: I Care Drops.
7: Ang iba't ibang eye problems gaya ng astigmatism, dry eyes, panlalabo ng mata, redness, glaucoma, cataract at marami pa. Kayang-kaya na ng I Care Drops. May hyaluronic acid tulong para mapanatiling balance ang moisture level ng mata. I Care Drops.
8: Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng I Care Gold at patakan ang mga mata sa I Care Drops. Mabibili sa mga butika.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
3: Padayon tama ikala dari sa Tumaraguban sa Foro de los Pueblos. Atong oras, alas 7:42. Oras ato janinyo maigala sa Extend Food Supplement for Men. Sigurado na na maigala. Asa ako mga igsoon, ako ay kasulti sa inyo. Kasandigan sa panginahanglano na ito mga igsoon na extend. Kinahanglano na ito mga igalang abag, labi na ito mga igalang dili na kuya. Kung dili mga igsoon, di na ito membros kuya, kundi membro na kita sa mga uncles mga igala, mas gabi-gabi na. Uncles na. Kami among mga tawag, grupo na mga igala uncles. Tungod kay ni Tongtong na may mga igala sa 50. Mo na siya, kakipay, biruin. Pag ni Tongtong na sa 50, miyembro na sa Uncles Club, mga igala. So kita ang mga uncles na mga igsoon, siguro ha dito nga natin kaabag. Kaya di man na rason, mga igala, nga maingon ta sa itong mga partner dito, itong mga asawa. Nga, ana, kay tigulang na ta, di na ta kahimo dito ga, kuan ba, kana ba? Hatag kalipay nila. Although mo sabot man, amingon na maging asawa, kasabot ko, kaanak maging ang kinabuhi. Pero, deep in, deep within, naagi na may galag, yapon maingon nga, sana, maampo pa naman na, sana, kaya pa, anak-anak. Kaya na musulti sa imo, pero naguna-una, agi na nga, sana, kaya pa. Walang dili na ito, mga galapantoso ng ato mga partners. It's a matter of age na may galag. Edad lang na siya. Basta healthy lifestyle ang taong niya. Extend Food Supplement for Men, ha? Di na mag-ampo-ampo yung misis nga sana. Dili na kay matingaraman mo mga igsoon. Inani mag-itimailhan mga higala. Na si misis dito mga igsoon. Kanang nanginahanglan pa na at the same time dito. Kanabang na hidlaw na. Nagkulang na sa imong hapuhap. Kung magsigi na lang nag-video key. Magsigig video key nga. Taga video key ang kantahon dito mga higala. Kantang Rins Mirano nga kanabang. Uga na, ugang-uga ka na nga. Pag mo kanta-kanta na, misis, ana. Nagpadungog-dungog na. Ya, di man na pwede mahigalang nga tagapadungog-dungog ni misis. Balibad ka. Angkol naman lagi ko. Na, lagi na. Inumdumi nga, ikaw ray angkol ang silingan. Kuya pa na. Kumpiyansa. Ikaw ray angkol nga ang silingan. Kuya pa man. So, kinahanglan dito mga higala. Isang idaran na kumbati gapon. So muna ito ikarekomenda ninyo. Para dito bisag angkol pa itawag nimo mga higala pero ang imong kusog pangkuya kung naka-extend food supplement for men ka. Siguro ka lang. O naging ay sikrito dito mga higala. Extend food supplement for men. Sigurado ginamay nga nabi. Notbot mo na imong kaki-five na tan. Basig ang imong misis nyo, nagkanta nag-uga na. Ay. Alam man na sa pagpanghambog, may gala, may 5 katuig, bayangan mong gap. Inanglan yun ako ng extend food supplement for men. Listen, son. Sama na mga igala, para sigurado, saan ka mo? Nga mo sustainer ka, nung mahatag yun gapong kalipay ka to, misis. Extend food supplement for men. Para mga igala nga, saan gapon? Happy gapon ang relationship. Kapart magina sa relationship sa pamilya. Pag yun na sa magtiayon, mga igsoan, ka ng labing-labing. Inood yun na mahigala. Isa magkaedad pa mga igsoon, part yun yapo na, part sa responsibilidad na ito kalalakinan. Muna mahigala nga, barug kalalakinan, pabarugon ang pagkalalakian na. Extend Food Supplement for Men. Yeah, mga mensahe din mga igala. Salamat sir Riz, Richard Gallardo. Why absent gini sir Richard? Oh, good morning. Gani mo diyan sir Richard. Diyan na sa may Carmen area. Oh, niya mga igala si sir Randy Santisas. Sir Randy, good morning kali mo. Listening daw, matod ba niya salamat kay Sir Randy. O nga itong Biolo Basquas at may gala din sa K5, si K5J. O, kumpati ka nun ay. Nga, diyan pa may gala si Ma'am Merlinda Mugis. Good day, mga ka-K5. Why absence ni may gala si Ma'am Merlinda. Diyan sa may Bulwa area. Listening here, diyan po mga igsoon. Salamat kayo, Ma'am Merlinda. O nga, diyan po mga igsoon sa may ko, no? May gauswagan pagkas ang K5 na dapit sa may elementary school. Yan ang iskay na diyan, kag-K5 ba, Irwin? Pagkas ang K5, ganun na diyan. Higong kaagi diyan, pagka lang agi mga diyan. O, salamat sa diyan yung tanan. At yung mga mekaniko diyan, dapita sa motor. O, pagka na, K5. Sige, salamat kayo. Nabayit ang twister ang mga mekaniko, di ba? Kanang minikaniko ni Monico ang makina ni Monica. Oh, mo na, kabawasan siya, ha? Oh. Nagandaghang mekaniko hon, mga igalang, makina ni Monica, di ay. Ni overhaul ang makina ni Monica kay kinhanglan na James Owen. Sige, balik ka na ito, mga igala, si Kakifab Jonathan. Pero karoon na daw-daon, mga igala. Para dili mabitin, mga igsoon. Kay mag-commercial pa man ta karong 7:53. By the way, kung ano na mo, mga igala, mga sentimento, mga reaksyon, mga igsoon. Nga ito sa itong mga ipanghisgutan, dili pwede ninyo ipadayag. So balikon ko, mga igala, in fairness sa retired police officer, nga asawa nining nadagpan mga igalang nga suspect sa pagpamaligya o giling dugas. Wala gini sila nag-uban. So for short nga pagkasultiwa, ginilabot mga igala. Applicable yun ang giingon din ng Puena Personalis Est. Criminal punishment is personal. So personal mga igala. Nga ito bango nini karong maong suspect ang iyang kasalaon sa pagpamaligya o giling dugas o gini mapahid nga ito sa misis mga igala. Nga usag ka retired police officer. In fact, grabe man dayon ni ka Bayulinti based sa record sa barangay mga igala. Nangayo man ni ka BPO mga igsoon ang misis in town. Tungod lagi sa pagka Bayulinti. Oh, matod pa ni ining maong suspect. Now ato nang balikan karong taon-taon mga igala si Kikifa Jonathan naman sa atong advertisement. Commercial mga igala tungod kay ara ma-consolidate pa nato og ma-comprehend ang uban pa mga impormasyon may tungod dinhi. Tungod kay remember, kaning among suspect is aduna daw diabetes mo bitaw ning nagdiaper ni, di ba? Kakipay Berwin. Oh, unya unsa may tabo ani karon? Dito ra ba ni sa unsa to? Maharlika ba? Unsa ni tawag ni inyong kwan? Oh, sa inyong kinibag nga bilangguan dire. Or dito ni siya ibutang mga igala ma hospital arrest ang dating ani kay kinanglan man ni mga igala og kanabang constant monitoring kay man nagihambig sa kini bang iyang panglawas. Pero this time dili na ang kapulisan mga igala, sakto man ang gibuhat sa kapulisan dito gina siya kay di man sila maka-decide lagi kung asa ipangbutang ng ilang mga dinakban kay pag-file na sa korte, ang korte na mo-decide na kung asa na ipangbutang for human consideration, etc. Posible nga mo-decide ditong korte, dito na sa nastambalanan. No, dito na ibutang sa public hospital. Katong daghan dito nga ok-ok para mapaagas sa ok-ok. Ano po na diyan, no? Watakay ba, no? Kung dito na ibutang dito, itapan sa ok-ok mga yan. So mauna siya, no? Ito na makita dito mga igalag, asa na. Asa ka ni ibutang karon kaya na malagigihambing itong balatian. Pero sahay mga igson, pag ang tao mga igala, kanabang, although presume innocence until proven otherwise. Okay, sa pagmingontang, ani, angkon man eh, balibali rin man iyang testimonya. Ako ay considered japon mga igala nga presume innocence until proven otherwise mga igson. Kaya mo man gina'y presumption. Even gani kung maingonta mga igala dito nga, ni angkon ni dia sa pag interview mga igala sa diyang nadagpan ni siya. Ang pinaka mumater gid ani ang iya na ditong pag-angkon kung sa korte pag-arin dito mga igala mo plead guilty ni siya din angkon siya. Pero as long as wa pa ni siya dito ni plead guilty mga igsoon sa pagkakaroon mga higala kanang pag-angkon niya sa interview. Posible na mga igala nga dili pa na mabalido kay under custodial investigation naman siya sa pag-interview. So therefore mga igala, ang procedure magana na pag under custodial investigation na ka. Kung aduna man kay mga statement dito mga higala, kinahanglan dito mga higala assisted by lawyer na kaana, basta under custodial investigation na. So usually, bisang pag naay mga interviews dyan, yan isulti ka, o tinuod ba na. Nga ni-retract ka later on dito magamit kay kuan man ka ng dili man itong extrajudicial confession. Kaya ka ng extrajudicial confession, dili ka under investigation. Wa ka ginakup, ana ni angkon lang yung ka. Pero nadagpa na ka, under investigation na ka, na, under custodial investigation na ka. Therefore, kantong mga rights of the accused, mga igala, i-apply na ni mo. Kung nga, interview man ka, assisted by lawyer dapat na ka para mahimong balido itong imong mga testimonya. Mauna siya mga igsoon. So, ato nagklaruhon ka nun. Kaya sa ato laging giingon, ako medyo, nakuan ba, kung sa Tagalog pa, namangha. Mabasakyo ba ng termino? Namangha. Kali man ka mga igsoon, nanay gihambing nga balatian, dili ni normal nga balatian, kay bidridi na gani, nakapamaligya pag-ihapon dito sa mo. So kini mga igala, nag-enhance na ni mga igsoon, pag gusto, maraming paraan, pag ayaw, maraming dahilan. Wala ni man ka, bidridi, nakapamaligya ba? Lupigon pa man yung mga himsog, din nga sigilag pa ngayon nga. Tay, kwandya, singko, ano ba? Liman ka! Bidri din! So, ako din yung maligyag sa buo, mga igala. Kaya bang kaya di ay mo trabaho na to? Basta gusto ko nang... Oh. Sige, balikan tayo, mga igala. Human lamang sa mga importanteng pahinomdom.
2: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
0: Wow!
2: TTX 500 Health Alert.
4: Hello. Ay, azagamahim sogon, mabungahon nga anlaw. Of course, kauban ganunay. Kanza lima nolo sa inyo mga paborito nga mga simian. Sa mga nakaliti X 500 dira, nakamighty si kada anlaw, paborito yung kaayo na to. Ligyan na to, malimtan mga higala. Ang pag-inom sa quality nga mga clinical products, especially kanang itong DTX 500 mga pinata. Ang buhay ay para lang kape. Minsan mapait, minsan matamis. Ang lang ay higala, pangitaag yun ganunay sa butika ang Tatak DTX. DTX Coffee Mix higala. Ang kape nga taas kaayog antioxidants. At the same time na atay bag-o kaayong klase sa kape ron kanang DTX Premium Coffee na to. Ang mga sagol nga naa sa DTX Coffee mga higala. Unang-una ang kaling Ampalaya Leaves, di ba? I don't know kung murag na arib na maligya drink Ampalaya Leaves sa merkado. Murag wala, no? Kasagaran akong nakita drink Ampalaya ragyan nga katong bunga. Pero katong dahon sa Ampalaya, wala kay kukita sa merkado, anak. Pero kung ato kag mga lugar like ato kag Luzon, daghana dito manda bandas mga Ilocano, perting daghana dito mga Ilocano kana sila mga taga Pangasinan, mga Latok, Ilocano, very known kana nila nga klase sa utan kanang dahon sa Ampalaya. To mga wild bitaw kahit kaina nanas ila mga market niya, ilahan ang ginasagol sa ilahang kuan sundaan o ilang ginang ginasagol magutan na sila, naagi na sila yung mga dahon-dahon, no? Dahon sa Ampalaya, bulak sa Kalabasa, mga lami kain nga mga sagol-sagol nga mga dahon-dahon. Now karon ang Ampalaya Leaves, gihimo nato mga higala nga kapsula, gihimo nato nga kape. Wala nga katundili kakaon og Ampalaya, at least ang nutrients sa Ampalaya makuha nato pinaagi sa pag-inom sa DTX 500.
2: DTX 500 ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million RF unit score sa talagsan sa antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DTX 500 ang pinakakampiyon antioxidant. DTX 500. DTX 500.
5: Lilibet ipanto 48 taga Alcantara, Cebu. Ako diabetes 320. Tapos ipainom ko DTX 500 buntag na o gabi.
6: Parang pila na may mo sugar?
5: 136 na lang. Naaminidyo kaya akong tulog sa DTX 500.
2: DTX 500. DTX 500 Health Alert.
4: O, ang Ampalaya nga ito ang ginautan, nandili gin makaon sa uman, kinauman mo reklamo gin, ligi ko kaon ng Ampalaya kay mo gin, pinaka hate na ko nga klase sa utan, no? Ligi masulod sa kuang tutunan na may mga tao gin hindi mo kaon. Pero we all know nga in general knowledge nga ang Ampalaya mga higala na agin siya daghan nga health benefits. Ang uman nagandoy kong gulahan may kumukaon na na, pero ligi yun makaya. Ang mga diabetiko, we all know nga ang Ampalaya makapakunhod yun sa blood sugar. Ga-control siya muna na kanindon. So dili siya ingon nga magpakunhod lang, magkontrol lang, but galikay usam nato mga higala nga magka-diabetes na muna na kanindon sa pagkaon sa Ampalaya. Malang kita sa klinika mga higala, ang Ampalaya, ang dahon sa Ampalaya, gihimo na itong kapsula, gi-extract na sa mga iglandugaan na gikuha yun, gihimong kapsula, gisagol mga igala sa DTX 500. Maguban pa nga mga ingredients. And the same sa itong kape, sa itong DTX coffee o DTX premium coffee. Kanang duha na ito ka klase sa kape, na anay mga ampalaya leaves. Gi-extract mga higala, ang pinakaduga yun sa dahon sa ampalaya, gibutang yun na. Para nga, walga coffee ta, gapahealthy ta slawas, gaklensing o ga-detox ta. Walga, inom tag capsule, herbal nga capsule, ga-preventa sa pagbaton ng diabetes, high blood, bukol-bukol, arthritis, problema sa atay, walga inom tag herbal, kagapakunhon mga higala sa itong blood sugar. Ay galimot ang itong mga clinical products, quality clinical products, aprobado mga higala sa Food and Drug Administration na akinitanan sa mga leading nga mga drug store o mga pharmacy sa inyong mga lugar.
0: Adriano Sabi, 70, Valencia, Iniguan, X. Sana wala pa kumagamit na niya kung lawat niya kayo niya. Dili ko ganaan mukaon. Paggamit na ko ani, ganaan na kumukaon, ganaan na kumutulong. Nagi, puruan nga, magkuhan na kong lawas. Alam sa kanang asma,
6: Asma. Tadi yang nak kagamit nak kag DTX 500.
0: Bukan. Angat tu istori ya. Kita mula tu mau kagamit, mau kagamit nak kayak rumah solayan. Pilih tu kau mengingon ngah. Mama ayu sila, tak kayak angin lah solayan lang. Ada ngah mama ayu sila tak ilang ibatin.
2: DTX 500. Pembeli sa mga butika. DTX 500 Health Alert.
7: Cagayan de Oro. Magpakonsulta ng libre.
8: Libre.

0: Alcate Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch. Located sa Agora Marketplace, Barangay La Paz, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
1: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Foro de los Pueblos.

0: Padayon tayo may galad sa itong panaguman sa 4 o 2 Pueblo sa itong oras maigsoon ay saktong alas 8. Oras sa itong kaninyo sa D-Tex Coffee Mix. Mga ikapi mga igalang, alerto na ka. Kumbati na ka mga igsoon. Sibuk adlaw ni mong trabaho. Kaya nakakapi na ka. Nakadetox ka pa. Huwag kasabot, limpyo pa ang imo dito mga igalang inner parts imong lawas. Limpyo mong dugo dito mga igsoon. Kay detox masad. Si D-Tex Coffee Mix. Kapi na! Detox pa! Muna mga igala, si D-Tex Coffee Mix!
1: Foro de los Pueblos!
0: Pwede na itong baligan, may gala si Gaki 5 Jonathan sa banal para may gala sa mga dugang panditalye o komprehensibo yung mga isoon pang mga pag-consolidate sa reports. May tungod mga isoon yan itong spoke ko manano 3 million kapinde in yung kantidad. 3 million o 4 million? Yeah, yeah, itong siren may gala. Yeah, si Gaki 5 Jonathan. Jonathan, i-K5 mo.
2: K5 News FM Live Report.
3: Ipab na tanato iklaro sa mga eksyon na dinistagpayan sa Cagayan de Oro nga ang nadakpan nga usa ka bana sa retirado nga polis. Wa na kini sila mag-uban na kipab na tanong sa usa ka panimalay kundi in bulag na kini sila na usa ilahang Pinoyan ang gumikan na sa miaging si Bana Matupa migawas ang inawang BPO Barangay Protection Order na gi-issue sab amo nga suspitado gumikan na inilagi nga i-reklamo ipasakaan kini siya ang asawa sa kining kasong paglapas sa Republic Act kining 9262 on bounce kundi in na kuha man niya gipailag kaso pero nangay siya protection order gabikan lagi nagbahad kining dinakpan. So kagabi usbo na ko manang alas city kami kulang sa kagabi o may gayon drug by suppression ang ato kapulisan sa Regional Police Drug Enforcement Unit kundi in magamit ang 1,000 pesos kabay bas money na palitan kining target person na si alias Dandan o ganakuhaan kini sa iyang posisyon o gubay-ubay ka mga illegal nga droga nga maabot kini sa mga 600 grams o mabalor sa 4,080,000 pesos. 4,080,000 pesos. Kini ang pinakaunang nga pinakadakong illegal nga droga nga nakuha usab diya mismo sa may barangay Bugo o first time usab sa maong tropa nga mo'y pinakadako silang grupo nga nakuha sa buong barangay. Kaliman, doon yung mga drug by mass operation na ito pa nga ilang madakop niya, matikop. Doon yung mga line-line police station nga magpahigayin ng drug by mass operation. Apan karon, kining gingong 2022 pa kining gingong noted o naibaluan niya nagpalihok kini sa pagpamaligya sa ilang droga. Apan na kagabi ilang matod pa nagmalampuso ng otoridad K5 Natan, ilabi na sa itong Regional Police Drug Enforcement Unit. Ang maong dinakpan nga si Dandan, kaya karong adlaw kay pamnataan gigatakda kining pasakaan sa kasong paglapas sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 hinoon kagabi ato sa kining drug by mass operation taliwala lugar nga dunay mga kungihong nga kining dinakpan sa kining armado o nakupot kini sa gituwahang armas apan kagabi kay pamnataan wala man po ingon nga resistance sa maong suspitado nga misukol kini sa atong otoridad ilabi na yay na sayran kay Pablo nga nagpailang persuader buyer o sa kinika mugamit ay garo mo kan pa ilegal nga droga pan na ilad kini nga suspitado kay Pablo Dan na region na 10 man ang naghihok nini so nya kada po nga ligar kay Pablo Dan kung asa na dakpan ang suspitado gamay ko plan up mga pila 50 katikang muna dayon pod ang tabok paingon na kana sa barangay Kasinglot tagulon ni